0: nasyonalidad, pangalan at pamilya?
1: Okay, magandang tanong yan. On paper, hindi dapat ito nakasentro sa personahe kasi ang mga binoboto ay yung mga partido na siyempre sila yung nagtatalaga kung sino yung mga mauupo. Kumbaga, yung usapin ng sistema, talagang pagnilayan yan ng malaliman kasi again, usapin ito ng tunggalian ng iba't ibang katayuan sa lipunan. Siguraduhin natin na may proper representation. Yung 80 upuan doon, dapat yung marginalized sectors ay mapapakinggan po natin. Sa ngayon, may minorya pa rin yung kinatawag na sectoral representatives kasi ang 50% ng nakaupo roon ay regional party representatives po, mga regional party po. Wala namang problema kung gano'n yung gustong mangyari, kaya lang siguraduhin natin na yung pag-uupo regional party would really represent the voices ng mga walang boses talaga. Tapos yung sectoral representative, dapat sector talaga nila yung kanilang kakatawanin. Ayaw natin, Corina at Willard, ng sitwasyon na baka magaya ito dun sa party list system na ipinapasukan sa Pilipinas, na alam naman natin na may mga matitino pero mangilan-ngilan lang, pero sa pangkalahatan, mga pecking party list yung nananalo sa bawat election cycle. Ayaw nating mangyari yon sa Bangsamoro po.
2: Nako, ewan ko lang ha. Pero sige po, finally, assessment po, Sir Danny, ng kontradaya sa itong kauna-unahang BARM parliamentary elections. Success or fail?
1: May element po ng failure po talaga, unfortunately. Kaya malalim. Pero yung extent ng failure, kailangan din nating pagnilayan sa mga susunod na araw. Kasi po talagang yung insidente ng vote buying, yung misuse and abuse of state resources, tapos yung pagkakasangkot ng ilang mga opisyal sa mga anomalya, yung isa nga dating chair pa ng COMELEC nasangkot sa vote buying, yung mga yon kailangan po talagang imbestigahan ng COMELEC para po sigurado tayo na may justisya at may transparency na makikita yung taong bayan. And of course, on a side note, we have to also remember na after the elections, dapat patuloy yung pagbabantay ng mamamayan para po matugunan yung mga problema na kinakaharap po nila. So siyempre po, kasama po tayo kahit labas po tayo ng BARM sa pagmamonitor sa mga nangyayari sa susunod na hinaharap po.
2: Maraming salamat po sa inyong oras, kontradaya convener, Professor Danilo Arao. Thank you po.
0: Thank you, sir.
1: Maraming salamat. Mabuhay.
2: At kasunod ng usaping ito, alamin naman natin ang komento ng ating mga manonood online. Paano lulutasin ang issue ng election-related violence? Ang sabi nila, Maribel Alcantara, dapat pantay ang pagpapatupad ng batas. Wala dapat pinapaboran kahit anong partido o kandidato.
0: Sabi ni Eduardo Magsino, importante ang voter education para alam ng mga botante kung saan at paano magsusumbong kapag may banta o karahasan.
2: Rosa Lagman, mas makabubuti kung may dagdag na security presence sa mga polling areas ay tinuturing na high risk.
0: Sabi naman ni Gabriel Orozco, dapat panagutin agad ang mga sangkot sa election violence para magsilbing babala at hindi na maulit.
2: Celia Marquez, hindi dapat tuwing election lang kumikilos. Ay, tama ka dyan. Kailangan ng tuloy-tuloy na peace building sa mga komunidad na mataas ang tensyon. Aside from, dapat tuloy-tuloy ang inspeksyon pagmanman sa magandang sistema ng botohan dyan po sa Mindanao. Di ba?
0: Maraming salamat sa pagsali sa aming diskusyon. Manatiling nakatutok, magbabalik ang memo.
3: Ngayong gabi, sisimulan na natin ang agenda.
4: Instead of counting the years, we count the days. We went beyond and set all the Philippine newsroom's agenda by bravely breaking the stories ahead before anyone else does.
5: Red flag, ang paggasta umano ng 125 million sa loob lang ng 11 araw.
3: Habemus Papam, mayroon ng bagong Santo Papa.
6: Ang ilang proyekto ng kumpanya, hindi makita. Ang iba naman. naman, hindi pa kumpleto.

0: Sa isang halalang dapat sanang maging simbolo ng sariling pamamahala ng Bangsamoro. Naku, eto po, pananakot at pamimilit ang nananatiling banta sa isang malaya sanang pagboto.
1: Pero giit ng Moro leaders, dapat manatiling neutral ang security forces at pantay ang pagpapatupad ng batas kahit sino ang sangkot.
0: Dagdanungin namin ang taong bayan, paano lulutasin ng issue ng election-related violence sa

0: pagtotoo at pagpapasa ng matibay na mga mekanismo na pipigil sa pagmamalabis ng kapangyarihan. At nararapat lamang din na ipinaglalaban natin na isulong ng pamahalaan ang ating mga karapatang pantao na dapat naman talaga ay natatamasa nating lahat. Lalo't pati na rin ang tunay at genuine na anti-political dynasty bill.
1: Dinimilitarisa ng AFP, ng PNP at lahat ng mga security forces ang rehiyon. At syempre rin po, panawagan po natin, tigilan na po ang paghihimasok ng mga political factions na wala namang tunguhin para pagkaisahin ng ating mga kapatid na Moro. At syempre, panawagan rin po natin na kailangan na pong wakasan ang lahat ng political dynasties na mayroong monopolyo at control sa lupa, sa ekonomiya at sa politika ng rehiyon.
2: Para talakayin ang isyong ito, ay makakasama po natin ngayon Attorney Rona Caritos, ang Executive Director ng Legal Network for Truthful Elections at dating classmate ni Willard Cheng. Welcome back, Attorney Rona. At maraming salamat sa inyong oras.
3: Good morning, classmate.
4: Oh. Good morning, classmate. At good morning po, Ma'am Karina. Opo. Good morning po sa lahat ng ating tagapanood.
2: Ang una ko pong tatanungin ay si Willard. Bakit hindi mo tinuloy ang pagiging abogado kung classmate mo si Attorney Rona?
3: Ay, kundi sana attorney na rin ako eh. Natutong attorney na hindi yung
2: abogado. Ito ang nangyari po, a-corny. Naging a-corny.
3: At notaryo minsan. Kasi first dream job ko talaga maging reporter.
2: Ayun.
3: Isabay ko in-applyan, maging reporter at pumasok sa law school.
2: Ayun.
3: Natanggap ako sa pagiging reporter. Correct. Nilayasan ko sila attorney Rona.
2: Nilayasan mo si attorney. So eto ngayon, si attorney ngayon ang binabagsakan ng problema ng bayan. Matapos po, attorney, ang unang parliamentary elections, ano po. So ano sa palagay po ninyo, ano ang pinaka-urgent na reforma na dapat ipatupad para hindi na maulit na naman ang ganito? Can you imagine? Among other things, ha, ito po yung election-related violence pala pinag-uusapan. Iba pa yung pre-shading, ano po, at saka yung the lethargy of the COMELEC. So sa election-related violence, what do you think is the solution?
4: Ano talaga eh, walang problema ang presensya ng use firearm. Kasi alam naman natin lahat na may ongoing naman na gun ban during the election period. Pero napansin pa rin natin na, and on election day kahapon, bakit biglang naglabasan ng mga kalalakihan, pasok po sila sa mga polling stations, not sa mga voting centers. So malaki talaga ang problema yan. So ang pinag-uusapan natin, it's a bigger problem, and hindi lang siya election problem, it's a bigger problem society na kailangan i-address natin, yung proliferation talaga ng mga loose firearms or yung mga unlicensed na mga baril sa ating bansa.
2: Grabe. Oh. Ang ibig niyo sabihin, talagang, would it be a violation of human rights to look into homes with loose firearms, yung po ba, is that one solution? Or voluntary surrender of firearms, like what happened during, I think, Pinoy's time, no? Merong ganun, tsaka sa time ni Fidel Ramos. Oh. So, ano po sa palagay ninyo, paano yan ma-address?
4: Yung first option po, violation po talaga yan ng ating karapatang pantao kasi lahat po tayo ay may karapatan maging magkaroon ng pakiramdam na safe at secure sa ating mga kabahayan. So kung papasok po ang mga kapulisan or ang ating security forces para maghanap ng mga baril or mga any mga unlicensed firearms, yan po ay hindi pwede at yan po ay basic na paglabag sa ating karapatan. Yung pangalap na talaga, it's more of regulation talaga. Kailangan maging stricto sa mga checkpoints, maging stricto sa paglilisensya, at maging mas stricto po sa coordination nito sa mga nagbebenta ng baril. Kasi dyan naman po yung mga loose ends eh, pagdating sa pagkakaroon o yung proliferation ng mga loose firearms. So mas kailangan tighten or mas maging striktohan ng ating gobyerno ang paglilisensya at yung pagkakaroon po ng coordination sa mga nagbebenta ng baril.
2: O nga po eh, pero ito pa, batuta po ang nakikita ko dito, mga kahoy-kahoy. So you're right, it's probably not just security kasi ewan ko, hinahanap, wala namang ano, batuta detector, di ba? O kahoy detector.
3: Kahoy na, hindi na metal detector.
2: Oo, talagang ano eh, cultural siya. Tsaka well, as far as that is concerned, ito nakikita natin ngayon sa screen. more presence of security could have a

0: supported this.
1: And police,
0: diba?
1: No? Police presence talaga.
0: Oo, wala silang mga ano. Di ba dito sa Metro Manila, kompleto tayo eh. Mm. Meron pang yung usok, di ba? Smoke bomb or something
1: or
0: like that.
1: Tear gas, parang ganun.
0: Opo, mga tear gas, di ba?
2: Okay. Ma'am Karina, classmate, gusto ko lang isabihin, kasi yung video na yan, isa yan sa mga nag-trending kahapon sa election dito sa Cotabato. Oh. Ang dami po presensya ng mga kapulisan at kasundaluhan sa Cotabato City, particularly. Kasi ano naman po ito eh, isa po ito sa mga binabantayan na lugar. But unfortunately, ang tanong nga po namin sa COMELEC at sa ating security forces, paano nangyari ngayong mga ganyang bagay na ang dami pong dineploy ng mga kasundaluhan at mga kapulisan na iyan po talaga yung trabaho nila yesterday, mag-maintain ng peace and order within the voting center at sa loob po ng voting center kung kinikailangan na sila ay nasa loob ng mga voting center. So yan po yung tanong namin kasi ito po yung pinakamarami kasi nag-iisang election to kahapon. Ang concentrated po talaga yung forces ng ating armed forces, ng ating kapulisan. Pero ganyan pa rin po yung sitwasyon sa Cotabato na paano nangyari yan? Supposedly, ang daming police, ang daming sundalo. So, kailangan po siguro magpaliwanag ang ating COMELEC, ang ating security forces. Huwag lang po nilang sabihin generally peaceful with isolated incidents. Kasi yung na-experience po namin dito sa Cotabato at ang ating mga volunteers, hindi po siya isolated incidents. Buong city po talaga was terrorized by the presence of this unknown men na talagang ang takip ay manggulo at hindi po makabota ng maayos sa mga botante ng Cotabato.
1: Oh, yun din ang same sentiment mo, Corina. Eh, no? Bakit nangyari pa rin yung ganyang karahasan kung nandyan nakakonsentrate yung mga security forces at hindi nababantayan? So, Atty. Ni Ona, paano sa tingin ninyo dapat palakasin ang accountability o pananagutan ng mga nasa likod nitong mga election-related violence, pati na rin yung mga political actors na nasasangkot sa mga election offenses?
2: Una-una, classmate, kailangan i-recognize ang ating COMELEC at ng ating security forces. Tama naman sabihin nilang generally peaceful, pero wag nilang banggitin na isolated incidents kasi dyan naman nagsisimula ang accountability. Hindi naman kabawasan sa conduct ng election kahapon ang pagre-recognize na talaga merong mga oras kahapon na hindi na-control ng ating security forces, ng ating COMELEC ang sitwasyon sa COMELEC. Pangalawa, hindi pwedeng nangyari lang yung nangyari kahapon kasi first time talaga to in a long time na sa Cotabato ay naging ganyan ang sitwasyon. Hindi natin yan ine-expect in an election like yesterday. Pwede natin yung ine-expect na 1980s na election, 1990s, pero ito na tayo eh. Ang ilang election na yung dumaan na hindi ganyan lang nangyari. But all of a sudden, yesterday, considering na lahat ng tao nakakonsentrate dito sa Bangsamoro, lahat ng security forces nakakonsentrate dito sa Bangsamoro, yan pa rin yung nangyari. So dapat hindi i-recognize yung sitwasyon na nangyari kahapon. Pangalawa, panagutin yung mga taong nanggulo talaga kahapon. At hindi lang yung mga foot soldiers. Dapat meron talagang principal na panagot. Kasi alam natin, hindi lang yan nagsama-sama at nanggulo. Meron talagang tao or personality behind this men na nanggulo dito sa Cotabato.
0: Okay, so kung hindi po kinulong ito pong mga naging marahas, ano, nagpapapalo, instigated, participated, paano po yun? Hindi pinapanagot, hindi lang yung leader, kundi yung mismong mga nanggulo.
2: Kaya po, Ma'am Corina, sinasabi natin kahapon, sana mas mabilis ang statements na paglabas ng COMELEC ng ating security forces na under control ang situation. Kasi ang nangyayari po sa Cotabato kahapon, ang daming mga messages na kumakalat sa mga GCs or sa mga group chat na talagang nagkikreate ng unnecessary fear. At ang pagtingin po namin dyan, dahil nagkagulo ng umaga, wala na po talaga masyado bumoto. Yung turnout po na ine-expect natin na mas marami bumoto dahil nga nagkagulo, takot sila na makasama doon sa yung sa mga barilan. So, ang dami pong na-discourage na bumoto. So, kailangan po talagang pagkaroon ng accountability sa mga nangyari po kahapon, lalo na dito sa Cotabato City.
0: So, meron po bang, sa palagay nyo, meron pong chance, meron pong pag-asa na mawawala na po yung vote buying? Kasi sabi nga po namin kanina kay Ginoong Araw, mas madali na po ngayon ang pagbili at pagbenta ng boto. Anong concrete policy change ang kailangan para mas at least to deter it or pahirapan yung ganyang vote buying?
2: Yung ano po, ang maganda naman po sa ano sa ginagawa ng COMELEC sa pumumuna po ng Committee on Contrabigay ni Commissioner Maseda, yung pagtingin po na mas madaling mag-vote buying ngayon kasi may mga iba't iba na tayong financial online platforms, hindi po siya madali

0: transaction, nagsesend ng pera, na unusually hindi naman nagsesend. Lagi ng pera yung account na yan, nababan po. So yung pong paggamit ng mga online platforms, hindi po natin yan nakikita. Unfortunately, sa mga nakaraang dalawa-tatlong election. So traditional pa rin po yung vote buying, talagang mas malaking problema natin. Pero lagi po namin sinasabi sa Lente, ang vote buying ay isang symptoms lang na mas malaking problema sa ating bansa. Kasi huwag po natin sisihin ang ating mga kababayan na nagbebenta sila ng boto. Dahil paano natin sasabihin sa mga kababayan natin na ito lang yung pagkakataon sa paningin nila na makakakuha sila ng serbisyo or makakakuha sila ng benepisyo sa ating gobyerno. So, ang pag-resolve po sa problema ng vote buying, hindi lang tuwing election, iyan po talaga ay magkaroon dapat ng genuine progress, genuine development na nararamdaman natin lahat na hopefully dumating po yung araw na pag-election na at meron pong nag-aalok ng pera sa ating mga kababayan, hindi po nila yan tatanggapin kasi naisip nila, eh, meron naman akong kinikita at meron naman akong natatanggap na tamang serbisyo o programa sa gobyerno. Hindi na po kailangan tanggapin yung mga pera or anything of good or service na galing po sa vote buying.
1: Atay ni Ona, doon naman sa issue ng mga nadiscovering pre-shaded ballots doon sa isang bayan sa Basilan, ano ang nakikita ninyong panukalang solusyon para maiwasan na ito?
0: Alam mo naman ito, classmate Willard, ang election legal framework kasi natin ay napakatanda na. In fact, yung Omnibus Election Code ay mas matanda pa sa ating constitution. So may mga provision dyan na nasa context pa ng 1980s na rules. For example, hindi alam ng nakakarami na ang COMELEC dati, ang nagpapatakbo ng election ay DILG o yung interior local government. Kaya may mga provision sa ating Omnibus Election Code na nilalagay sa responsibilidad ng local government unit ang mga ilang obligasyon o responsibilidad pag-election. Yan na nga yung sa storage ng ballot sa Treasurer's Office. Ang dami nagtataka, bakit ang ballots ay nasa store or dapat ilagak sa Treasurer's Office? Eh, in fact, obviously, yung mga treasurer ay nasa ilalim ng local chief executive. Pangalawa, yung mga COMELEC field offices natin, ang dami hindi nakakaalam na nakalagay sa ating Omnibus Election Code sa Section 55 na yung LGU ang may responsibilidad na mag-provide na office space sa local COMELEC field offices. Di ba obvious yun, classmate Willard, na bakit LGU magbibigay na opisina sa COMELEC? Eh, COMELEC dapat ang COMELEC dapat ay independent at sila ang nagpapatakbo ng election at the local level. So yun yung mga panukalang nakikita natin na makakatulong sa problema ng pre-shading na ballots na nakita nga sa isang munisipyo sa Basilan.
1: Oo nga, kasi nasa ilalim pa na impluwensya ng LGU, yung opisina at pati yung treasurer, kaya naman madali ring maimpluwensyahan kung may binabalak na masama yung LGU head.
2: Ayun ang problema. Biro mo, mas matanda pa yung Omnibus Election Code kaysa sa saligang batas. Bakit napag-iwanan na yun? Wala bang nagpapaalala sa kanila
0: niyan? Naku, Ma'am Corina. Opo. Kasi ang kongreso natin wala masyadong appetite.
2: Appetite?
1: Na i-amend ang law.
2: Exactly. Hindi, binibigyan nila ng masamang pakahulugan na magiging, alam mo na, papalitan ng form of government, etc. Pero ang dami dapat talagang palitan dyan sa, una sa saligang batas, meron pa palang Omnibus Election Code.
1: Yes, oo.
2: Hindi ba?
1: Tapos problema rin yung issue ng political dynasties.
2: Outdated. Oo, political dynasties. Tapos wala ba talagang paraan para ma-check kung nabibili ang boto? I mean, by these platforms? I mean, at least they could be that patriotic.
1: Dati, nagkaroon ng, kumbaga, sending limit eh. May limit lang per day. Lalo na on election day or day before election, kung hanggang magkano lang pwede magpadala. Kung pag sunod-sunod na pagpapadala mo, parang red flag na yon para doon
2: classmate,
1: sa platform.
2: Classmate, ang gagawin na naman ng Pilipino dyan, one year before. Binigyan na ng tigisang milyon yan.
1: Installment.
2: gagawa ng paraan.
1: Oo, malikhain tayo eh.
2: Oo, so what do you think? Is this a premonition of what we might expect dito po sa 2028 elections? Not necessarily violence, pero ito pong ibang mga bagay.
0: Hindi naman po, Ma'am Corina, kasi yung nangyari kahapon, syempre mas napagplanuhan niya ng mga gustong manggulo. Dahil nga, ang focus lang ay isang region, so mas nakapagplano, mas naging concentrated rin. Kung ang ang army natin, ng security forces, ay concentrated ang effort dito sa

0: sa Moro region, ganun rin sa mga gustong manggulo sa election. So hopefully hindi ito premonition ng mga pwedeng mangyari sa 2028 national and local elections natin. Pero yung pakiusap natin, Ma'am Corina, nababanggit niyo na po yung omnibus election code. Sa totoo lang po, halos tatlong kongreso na po tayong walang nakikitang substantive na pagbabago sa ating mga batas pang eleksyon. Kung titingnan po natin ang election legal framework natin, ang lagi pong napapasa na ating kongreso ay postponement ng barangay SK, postponement po nitong barb elections na buti na nga lang po nangyari kahapon. So sana po ang panawagan natin sa ating kongreso para sa second regular session. Alam po natin marami silang ginagawa, marami silang inaatupag. Pero tingnan naman po nila yung ating mga election laws kasi kailangan na po talagang baguhin yan. Ang daming archaic na matandang provision na kailangan baguhin na ilang dekada na rin po, nabanggit rin ni classmate Willard yung anti-political dynasty na kailangan ng pagtuunan ng pansin at hopefully ay maisa pa sa bilang batas para ma-implement pa po yan para sa darating na 2028 national and local election.
1: Grabe, no? Parang gusto ko pang himayin ito eh. Pero sa susunod na pagkakataon, attorney classmate, ayan.
2: Dito ka naman sa studio. Sa studio ka naman bumisita.
1: Ka naman bumisita daw.
0: Ayan. Kasi nasa Cotabato pa rin po ako, Ma'am Corina, classmate Willard. Ayun. Hopefully pagbalik po namin dyan sa Quezon City.
1: Salamat po, Lente Executive Director Attorney Rona Caritos. Okay, pero kasi hindi ba, parang gusto ko isa-isahin eh. Ano ba talaga ang mga main na dapat palitan pala dyan sa Omnibus Election Code para medyo gumaan-gaan naman ang ano? At you know, the elections, every election is a determination of our future.
2: Yes.
1: For the next 3 to 6 years.
2: Naku, una-una pala yung nabanggit din kanina, naalisin na sa impluwensya ng local government. Mm-mm. Yung kustodiya ng mga election paraphernalia.
1: Una-una sa lahat. O, isa pa yun.
2: Sa kanila pala.
1: It is a clear conflict of interest. Yes. Hindi ba?
2: Imagine, nasa teritoryo nila, nasa bodega nila. At silang may susi at kandado.
1: Kaya nga.
2: Sa pinaglalagakan ng mga election documents.
1: Oo nga, pero well, marami po, marami pang kailangan pag-usapan pagdating dyan po sa eleksyon. Ano? Nakita po natin parang pangitain lamang. Hmm. Pero marami pa. Itong mirror machine, kailangan din po natin alamin. Nahahack ba yan? Hindi ba? Pero nakakatawa, no? Kasi mabuti pa yung mga nanggulo, nakapagplano ng gusto.
2: Oo.
1: Yung Comelec, hindi nakapagplano.
2: Naisahan na naman tayo. Pero alam mo po, yun ang tingin ko, kaya ang hirap baguhin ang batas. Kasi dyan umasenso ang mga politiko sa current existing system at lumang batas.
1: Well, kaya hindi nila like mababaguhin yan. It's just like the divorce law, hindi ba? Wala na. Hindi ka na makaasa kasi lahat sila, mauubos ang pera nila ng mga asawa nila. Hindi ba?
2: Huwag ka hiniwala yan.
1: Oo, di ba? Even the definition of adultery, isn't it more stringent against women than men or something like that? Basta ano po, talagang...
2: Conflict of interest kasi, kaya hindi daw nila gagalawin.
1: Ayaw nila niyan. Okay, so, kasunod ng usaping ito, alamin natin ang komento ng ating mga manonood online. Paano lulutasin ang election-related violence? Ang sabi nila, Ramon Valdez, mas mahigpit na pagbabantay sa mga lugar na may karahasan para maagapan agad ang gulo.
2: Sabi ni Beatrice Manalo, kailangan mabilis ang pagresponde ng mga otoridad at siguruhing may mananagot sa mga gumawa ng karahasan.
1: Nestor Kiambao, dapat protektado ang mga botante, lalo na sa mga lugar na may history ng pananakot at intimidation.
2: Sabi ni Clarissa Montemayor, mas kailangan ang koordinasyon ng COMELEC PNP at mga lokal na opisyal bago at habang isinasagawa ang halalan.
1: Vicente Salcedo, kailangan seryosohin ang mga reklamo ng vote buying at pananakot dahil maaari itong mauwi sa karahasan. Ako, hashtag lam na natin yan.
2: Hashtag forevermore.
1: Forevermore.
2: Salamat sa mga comments. Manatiling nakatutok at magbabalik ang memo.
3: In a time when every issue has two sides.
4: I think the deeper issue really is.
5: Pero kailangan mong ilatag kasi, what's the agenda?
6: Dapat pecuniary interest sa practice of law because it is a privilege.
3: But here, every voice gets heard.
7: It has its pros and cons. Meron siyang uses eh.
8: Dapat may plano ka kung anong gusto mong ma-achieve.
9: Siya siyang magaling.
3: Different views, one conversation. The Spokes on the Bilyonario News Channel.

0: matinding pagbaha ang idinulot ng halos walang tigil na pag-ulan sa ilang bahagi ng Luzon, kabilang ng Metro Manila nitong mga nakaraang linggo. Bukod sa mga nasirang infrastruktura at kagamitan, umabot sa 29 ang naitalang namatay. At nasaksihan din natin yung libo-libo nating mga kababayan na nagtitiis epekto ng baha sa araw-araw nilang pamumuhay. Kung sobrang pag-ulan at pagbaha ang problema sa ilang bahagi ng Luzon at Visayas itong mga nakaraang linggo, tagtuyot naman ang problema sa ilang bahagi ng Mindanao kagaya ng Caraga Region. Sa mga larawang ito ng content creator na si Robert Solis, makikita yung mga natuyong lugar o ilog sa Surigao del Sur. Naitala rin ng Weather Bureau Pag-asa ang pinakamainit na temperatura sa bansa ngayong buwan sa Hinatuan, Surigao del Sur, 37.5 degrees Celsius noong August 18. Kung may El Nino, bakit naman extremes ang nararanasan sa magkakaibang bahagi ng bansa ngayong August? Ang El Nino kasi ay hindi nangangahulugan na wala ng ulan sa buong bansa. Bagamat pinapataas ng El Nino yung tsansa ng below normal rainfall ayon sa Pag-asa, maaari pa rin makaranas ng above normal na pag-ulan sa ilang bahagi ng Western Luzon dahil sa epekto ng habagat. Sa katunayan, ngayong August, sabay na nakakaapekto sa bansang iba't ibang weather systems, kabilang na yung habagat, low pressure areas, tropical cyclones o bagyo at localized thunderstorms. Kaya posibleng sabay nating maranasan ang matinding pag-ulan sa ilang bahagi ng Luzon at ang matinding init at pagkatuyo sa ilang bahagi ng Mindanao. Sa climate outlook na inilabas ng Pag-asa, makikita natin kung paano maaaring magbago yung rainfall pattern sa bansa sa mga susunod na buwan dahil sa El Nino. Ngayong August, mas mataas ang tsansa ng above normal rainfall sa ilang bahagi ng Western Luzon. Samantala, may mga lugar sa Visayas at Mindanao na may mas mataas na tsansa ng below normal rainfall. Pagdating ng September, baligtad naman yung mangyayari. Mababang rainfall naman ang inaasahan sa Kalakhang Luzon, habang posibleng above normal ang rainfall sa Eastern Visayas at Mindanao. Sa October, below normal rainfall ang inaasahan sa Luzon. Pagdating naman ng November, halos buong bansa ang posibleng makaranas ng way below normal hanggang below normal rainfall. Sa December, may inaasang above normal rainfall sa Kalakhang Luzon pero below normal naman sa malaking bahagi ng Visayas at Mindanao. At sa January 2027 ito, halos buong bansa ay posibleng makaranas ng way below normal hanggang below normal rainfall. Ibig sabihin, hindi talaga pare-parehas ang epekto ng El Nino sa iba't ibang bahagi ng bansa. At maaaring magbago yung rainfall pattern depende sa lugar at panahon. Kaya hindi lang tagtuyot ang dapat nating paghandaan, kailangan din nating paghandaan yung mga bigla at matinding pag-ulan at pagbaha. Kasama rin sa epekto ng El Nino kasi yung pagkakaroon ng mas malalakas na bagyo. Mahalaga ang ganitong forecast ng Pag-asa dahil nabibigyan ito ng pagkakataon ng pamahalaan at ang agricultural sector para magplano at maghanda. Pero ang tanong, gaano kahanda at anong klaseng paghahanda ang ginagawa? Dahil sa huli, hindi man natin mapigilan ang pagdating at paglala ng El Nino. Kaya nating paghandaan o mabawasan ang masamang epekto nito sa bansa at sa mga Pilipino.
1: Before the markets react,
2: 61 pesos and 70 centavos. That's where the peso opened this morning.
1: Before the headlines shape the conversation,
2: the government spent far more than it earned in July, pushing the budget deficit.
1: Get fresh perspectives on the latest developments,
2: where business, markets, and the economy come into full view. We have these stories and more. I'm Margot Salcedo. This is Business 360.
1: Business 360 with Margot Salcedo. Weekdays at 10 a.m.

0: today?
1: Inaasahan po natin ang mga canvassing proceedings po ay matatapos ngayon hanggang mamayang gabi. In fact, pagka natapos po ito, pwede na po sila makapag-generate ng Certificate of Canvass and Proclamation. And once those documents are signed po, actually, legally, yan po ay proclaim na po sila. Yung pong siguro, yung mga ceremonial na pagtataas ng kamay na inaasahan po natin, baka maaari pong maganap bukas. Pero ang totoo po at ang actual na proclamation po ay yung pong mismong pag-i-issue, pag-propose at pagpirma po ng ating tinatawag na Certificate of Canvass and Proclamation. Matatapos po natin sila hanggang ngayong gabi po.
0: Okay, so by today, by tonight, we can expect some winners to already be proclaimed.
1: Tama po kayo. Meron na nga pong iba na inaasahan po natin mag-proclaim ngayon, yung mga lalawigan po na natapos na po ng canvassing sa kanilang mga district representatives tulad po ng special geographic areas ng Maguindanao del Sur. So inaasahan po natin na mag-schedule na po sila ng mga ceremonial na mga proclamation po nila, no? Sinihintay po natin makatapos po ng kanilang canvassing si Basilan, si Tawi-Tawi, si Maguindanao del Norte at agad-agad po maipapadala ang resulta nila dito sa regional board. Para naman po kami dito, yung naman po dun sa regional parliament, political parties at sectoral organizations, ay matapos namin ang canvassing at maiproklaman na rin po sila.
0: Mm-hmm. Kanina po si Yusek Noel mentioned na merong mga areas na na-delay yung voting, particularly yung mga areas na meron daw mga nahuling pre-shaded ballots, so kinailangan antayin yung bagong ballots. But meron bang areas na na-suspend yung voting?
1: Wala po, walang na-suspend voting. Nagkaroon lang po ng pagkaantala katulad po nung nangyari sa Central Pilot School kung saan po nung meron pong nag-gasik ng kaguluhan, nagpaputok ng baril, may mga botante po ay nagsilabas. Ano? Siyempre, matatakot naman po sila pero nakakatuwa po ang ating mga guro na electoral boards na natili sa kanilang mga post, hindi iniwanan ng mga balota. At nung, dahil lang doon lamang po sa labas ng ating paaralan, yung mga PNP at ang AP, agad-agad, within a few minutes, nakaresponde po sila, na-disperse po yung mga tao na naggawa ng yan, at natuloy po yung halalan. At within yung 1 hour nga po, kami po sa COMELEC, kasama sila Chairman Garcia, ay dumating dyan sa Central Pilot School, kung saan po halos nakasabay namin yung mga ibabang kababayan natin, nagsibalik po at bumoto po sila. So yung pong intensyon nila na takutin yung tao, either wag na lumabas ng bahay o kaya po habang bumoboto ay magsiuwit, wag na bumalik pa, hindi po nila na-achieve yan. At ito po ang makikita natin dun sa resulta na 80% voter turnout po dito sa ating Bangsamoro elections.
0: Okay, so yan ang kaninang pinag-uusapan namin ni Yusek Noel, kung ano raw ba yung voter turnout. So napakilaki pala, 80%. Meron po ba kayo na-designate na hotspots nung simula ng elections?
1: Hindi na po natin tinatawag itong hotspots, ano, kundi areas of concerns. Meron pong 26 po na mga municipalities na na-declare natin na areas of concern. Ngunit kung makikita niyo po yung kaguluhan na naganap, hindi po nangyari dyan sa mga lugar na yan dahil napaghandaan po natin. Sapat po ang bilang ng mga pwersa ng pamahalaan. Nangyari po yung kaguluhan sa tatlong lugar lang naman. Dito po sa Cotabato City, doon sa Sharif Saidona Mustafa at doon po sa doon nga po sa Malusoy. Sa Malusoy, in fact, hindi naman po kaguluhan 'yon. Talagang nag-tamper po sila ng balota, nag-pre-shading sila at 'yun po ay nasolusyon na natin. Yung pong kanila mga balota, bagong balota po na dala natin kahapon, pero naisip po kasi natin na mahihirapan na yung mga kababayan natin kung pagpapatuloy hanggang kalagitnaan ng gabi ang botohan. So minabuti po natin ngayong umaga na lang po magbotohan itong maghapon po na to, mula alas 5 kanina, nagbobotohan na po sila doon at hanggang alas 7 ng gabi, pagpapatuloy po ang ating halalan dyan sa 36% lang naman po sa Malusog.
0: Okay. At meron po bang areas that were visited by foreign observers?
1: Halos lahat po ano na inabisita po nila. Dahil alam niyo po ang naging patakaran ng COMELEC, hindi po namin nire-restrict ang kanilang movement. Ang hiling lang po namin, sana po sa kanilang pag-iikot ay malaman naman namin. Ang sagayo po ay kung sakali man kinakailangan, makakatulong po kami para na rin po sa kanilang protection. Pero malaya po silang nakaikot. Bandang hapon po, nagbigay lang tayo ng advisory dahil nga po pabago-bagong panahon for their safety. Pero nung umayos na pong panahon, mismo si Chairman Garcia po ang nagsabi, they could proceed with their election observation. Pati na rin po ang ating mga media, malaya po sila nakaikot doon sa mga lugar na nais nilang puntahan.
0: Mm-hmm. Question po for both of you, Attorney John Rex and Yusek Noel. Sa assessment ninyo, was the BARM elections peaceful despite reports of some violent incidents? Siguro po we'll start with Yusek Noel.
2: Yes, ma'am. Good morning doon kay Attorney John Rex. Napakasipag po nila. Kasama nila nag-iikot hanggang kagabi. si Chairman Garcia. Yes po, napaka-peaceful po nung ginawa nating election in spite of the incidents na mga nangyari. So dito po nakita natin, ang kagandahan po nito is nakita natin even yung mga party leaders, they encourage their people, their supporters, even to support kung ano yung resulta ng election na mangyayari ngayon. We just had a breakfast meeting with the Chief of Staff and Commanding General of the Philippine Army. And sabi nila, yung deployment ng kanilang mga tropa will continue to be put in place. So ang kagandahan po nito is nakita natin ngayon yung mga areas na bagay po kanina ni Attorney Jan Rex na yung mga kinonsider natin na maraming nangyaring violence before, hindi po nangyari ngayon. Because of the early planning na ginawa natin. And we thank yung magandang pamamalakad, yung coordination, cooperation. Of course, led nung Commission on Elections. They are the ones who requested po yung presence ng ating mga security forces. On our part of the OPA PRU, I think yung nakapag-contribute dun sa pagiging pagkakaroon ng mas peaceful elections kasi even dun sa areas is like we considered before yung Lanao Sur and Maguindanao del Sur na pwedeng possible may mga mangyari. Pero in general, wala pong nangyari or konti lang yung mga nangyari dun sa area na yon. So yung coordination namin even with, sabi ko mga po kanina, yung joint peace mechanisms na meron po tayong kasamang AFP-PNP and yung mga MILF din po na tumulong sa atin to mapacify yung mga incidents na nangyari po. I think ito yung nakatulong po.
0: Okay, so that's very good news that it's been peaceful. Attorney John Rex, mukhang sinagot na ni Yusek Noel na very peaceful. Do you agree? At ano po ang lessons na natutunan ng COMELEC from the first BARM elections?
1: Ay, tama po, I fully second the statement of Yusek Noel. Mas maganda nga po na sila nang mag-assess. Ano? At pareho pong assessment nila ng PNP, ng AFP, ng ating PP Survey, NAMFEL at ng observers. Lalong-lalo na po mula sa Integrated Bar of the Philippines National Board of Governors. Ganyan-ganyan po ang assessment nila. At kami na rin po magsasabi dito sa COMELEC, hindi po perfectong halalang ito. May mga naganap na kaguluhan, may mga naganap na karahasan. At ito po ay isolated instances. Ang importante po dito, sa lahat ng naganap at pagtatangka ng mga gulo, within minutes nakaresponde po ang ating PNP at AAP. Within minutes po ay napigil at hindi lumala po at hindi po nila na-achieve yung kagustuhan nila na isabotaheng halalan, takutin ng mga mamayan. Dahil nakita naman po natin, bumalik, bumoto at 80% ang ating voter turnout po. Isa pa, naging matagumpay po yung ginawa natin na early preparations. Maaga po naghanda ang COMELEC dito, ang contingency are in place. Ready po tayo. Katulad ng nangyari sa Malusu, kita nyo naman po, napakabilis. Nakapag-imprenta ng balota. Ang balotang yan ay dinaan pa po sa makina. Kailangan matest po kasi nababasahin ng ACM. Na-i-early, papunta po sa Zamboanga, then onwards to Basilan. At yung po mga electoral boards po natin, na-secure po natin sila, nabigyan po natin sila ng tulong. At ngayon po, sumusulong po ang ating halalan dyan. Isa pa, yung po pagtatalaga ng napakaraming checkpoints. Alam niyo po, kasama sa plano ito ng COMELEC, nagsimula po ito 8,000 lang, ngayon umabot po sa halos 39,000. So ang nangyari nga po itong mga checkpoints, hindi lang ito security checkpoints, hindi lang po ito deterrent. Ang nangyari po, sila ay naging first responders. Sila po ang mga sumaklolo dun sa ating mga kababayan, kahit po dun sa mga nasugatan. Naging quick reaction forces din po sila sa bilis ng kanilang pagresponde. At dun nga po, in several instances, naging complaint center pa. Sa kanila po idinaan ng mga kababayan natin, yung mga concerns nila sa halalan, katulad po sa Lamita na may nakita ng kahinahinalang bagay na i-report sa checkpoint at agad-agad kumilos po ang ating PNP successfully na detonate po yung threat na yan. Ano? Kaya po napakaganda nito at yung quick response. And lastly, isang pinakamagandang takeaway po dito sa halalang ito. Kapag nararamdaman po ng mga kababayan natin, ang lahat po ng ahensya ng pamahalaan ay present. Nararamdaman, nakikita, nagtatrabaho, maaasahan, malalapitan. At higit sa lahat po, kasama nila nung panahon na medyo magulo hanggang sa maayos ang kaguluhan. At siniguro po yung kanilang safety. Kasi po ang hindi lang ang emphasis po natin ngayon, hindi lang bantayan ng eskwelahan, hindi lang bantayan po yung teachers, pati na rin ng makina. kundi lalong-lalo na yung mga botante. So sila po, walang takot na nakalabas po nung kanilang barangay.

Magandang umaga mga kababayan. Live tayo sa Mello 947 BFM at naka-simulcast sa Bilyonaryo News Channel at DWAR Abante Radio 1494. Ako si Corina Sanchez Rojas. Dito na tayo sa usapang totoo, may konting talino at puso para maintindihan natin ang nangyayari sa paligid natin. Ito ang Mello 947.

0: Pabugso-bugso yung ano, no? Yung ulan.
1: Oo.
0: Malakas na ulan pagtapos hihinto. Tapos aaraw.
1: Kanina ngayon, sobrang init.
0: Kanina, sobrang init naman kanina. Talagang ano, no? Yung sinasabi nilang climate change. Pero pag bumuhos yung ulan, akala mo may bagyo.
1: At ang lakas-lakas, lalaki ng mga patak.
0: Ang lalaki ng mga patak, napansin mo. Oo, buti na lang wala masyadong hangin, ano? Pero, ayun, nalunod na naman yung aking mga halaman. Okay, papalitan ko na naman yung damo. Sabi ko nga, pabayaan nyo nga munang kalbo yan. Tsaka na natin, pag ano na, El Nino na, patay tayo dyan. Kasi malapit pag tumigil na yung ulan, ano ba nangyayari every year? Kailan tumitigil ang ulan? September?
1: Hindi, kasi nung mga nakaraan, di ba yung Ondoy, bare months nangyari, pati yung Yolanda. So may mga malalakas talagang ulan kahit na bare months na.
0: Bakit dati na, hindi bakit eh. Bakit naaalala mo yung mga ganon, Willard? May ibang klase ka talaga. Nala, Ondoy, ikinasala ko noon eh.
1: Ay, oo nga.
0: Hindi ba? October.
1: Hindi mo makakalimutan yun. Oo,
0: Ondoy. Kaya medyo naunshabi yung mga plano namin, di ba? So, o nga no, talagang ano, medyo paiba-iba.
1: Paiba-iba talaga.
0: Paiba-iba. Pero ito ngayon ang sinasabi ng ano, ang sinasabi ng pag-asa. Maghanda tayo sa medyo mainit na Pasko. Dahil pagkatapos ang mga ulan at habagat, eto naman ang matinding init, kaya nga El Nino ang mangyayari. So, tagtuyot naman ang magaganap. So, hindi kaya dapat iniipon nila yung tubig baha para pagdating ng El Nino, meron silang pang-irigasyon.
1: Kailangan may catchment nga yan, di ba? May mga ilang lugar na identify na pwedeng hukayin at lagyan ng, kumbaga, imbakan muna ng tubig ulan.
0: Hindi kaya pamugara naman na lamok yun.
1: takpan ng maigi.
0: Alam mo naman, Pilipino, parang step one, step two, step four to ten, kinalimutan. Parang Comelec. Okay, kaya nga, ang ating word of the day ay malaimpyernong init. El Nino!
1: Ang ibig sabihin nito sa ating diksyonaryo ay El Nino na tila bang ikay nasa impyerno dahil sa init at tirik na araw at pagkatuyo at pagkasira ng mga pananim.
0: Huwag naman! Bakit pinangungunahan na ninyo? Kailangan ngayon pa lang, siguro dapat kausap na natin ang Department of Agriculture kung ano ang balak nilang gawin sa panahon na naman ng El Nino. Because for one thing, hindi ba parang naisablisa na kung may nagawa man ang gobyerno para sa mga magsasaka, ito ay ang irrigation. Parang inayos nila yung irrigation system. Hindi ko lang alam kung lahat ay nakinabang. Pero kailangan, ngayon pa lang pinaplano na nila ang gagawin nila.
1: Ako, hindi matapos-tapos ang problema ng mga magsasaka. No? Kung hindi man sobra-sobrang tubig, binabaha ang mga pananim, tagtuyot naman, nahaharapin nila.
0: Lahat aalamin, lahat babalansihin dito sa Memo.

0: Para talakayin ang isyong ito, ay makakasama po natin ngayon Attorney Rona Caritos, ang Executive Director ng Legal Network for Truthful Elections at dating classmate ni Willard Cheng. Welcome back, Attorney Rona. At maraming salamat sa inyong oras.
1: Good morning, classmate.
2: Oh. Good morning, classmate. At good morning po, Ma'am Karina. Good morning po sa lahat ng ating tagapanood.
0: Ang una ko pong tatanungin ay si Willard. Bakit hindi mo tinuloy ang pagiging abogado kung classmate mo si Attorney Rona?
1: Ay, kundi sana attorney na rin ako eh. Natutong attorney na hindi yung
0: abogado. Ito ang nangyari po, a corny. Naging a corny.
1: At notaryo minsan. Kasi first dream job ko talaga maging reporter.
0: Ayun.
1: Isabay ko inapplyan, maging reporter at pumasok sa law school.
0: Ayun.
1: Natanggap ako sa pagiging reporter. Correct. Nilayasan ko sila attorney Rona.
0: Nilayasan mo si attorney. So eto ngayon, si attorney ngayon ang binabagsakan ng problema ng bayan. Matapos po, attorney, ang unang parliamentary elections, ano po. So ano sa palagay po ninyo, ano ang pinaka-urgent na reforma na dapat ipatupad para hindi na maulit na naman ang ganito? Can you imagine? Among other things, ito po yung election-related violence pala pinag-uusapan. Iba pa yung pre-shading, ano po, at saka yung the lethargy of the COMELEC. So sa election-related violence, what do you think is the solution?
2: Ano talaga eh, walang problema ang presensya ng use firearm. Kasi alam naman natin lahat na may ongoing naman na gun ban during the election period. Pero napansin pa rin natin na, and on election day kahapon, bakit biglang naglabasan ng mga kalalakihan? Pasok po sila sa mga polling stations, not sa mga voting centers. So malaki talagang problema yan. So ang pinag-uusapan natin, it's a bigger problem, hindi lang siya election problem, it's a bigger problem society na kailangan i-address natin yung proliferation talaga ng mga loose firearms or yung mga unlicensed na mga baril sa ating bansa.
0: Grabe. Oh. Ang ibig nyo sabihin, talagang, would it be a violation of human rights to look into homes with loose firearms? Yung po ba, is that one solution? Or voluntary surrender of firearms like what happened during, I think, Pinoy's time, no? Merong ganun, tsaka sa time ni Fidel Ramos. Oh. So, ano po sa palagay ninyo? Paano yan ma-address?
2: Yung first option po, violation po talaga yan ng ating karapatang pantao kasi lahat po tayo ay may karapatan magkaroon ng pakiramdam na safe at secure sa ating mga kabahayan. So kung papasok po ang mga kapulisan or ang ating security forces para maghanap ng mga baril or mga any mga unlicensed firearms, yan po ay hindi pwede at yan po ay basic na paglabag sa ating karapatan. Yung pangalap na talaga, it's more of regulation talaga. Kailangan maging stricto sa mga checkpoints, maging stricto sa paglilisensya, at maging mas stricto po sa coordination din sa mga nagbebenta ng baril. Kasi dyan naman po yung mga loose ends eh, pagdating sa pagkakaroon o yung proliferation ng mga loose firearms. So mas kailangan tighten or mas maging striktohan ng ating gobyerno ang paglilisensya at yung pagkakaroon po ng coordination sa mga nagbebenta ng baril.
0: O nga po eh, pero ito, batuta po ang nakikita ko dito, mga kahoy-kahoy. So, you're right, it's probably not just security kasi, ewan ko, hinahanap, wala namang batuta detector, di ba? O kahoy detector.
1: Kahoy na, hindi na metal detector.
0: Talagang cultural siya. Tsaka, well, as far as that is concerned, ito nakikita natin ngayon sa screen, more presence of security could have averted this.
1: And police, di ba? No? Police presence talaga.
0: Oo, wala silang di ba dito sa Metro Manila, kompleto tayo eh. Meron pang yung usok, di ba? Smoke bomb or something
1: or
0: like that.
1: Tear gas, parang
0: opo,
1: ganun.
0: O mga tear gas, di ba?
2: Pero okay. Ma'am Karina, classmate, gusto ko lang isabihin, kasi yung video na yan, isa yan sa mga nag-trending kahapon sa election sa Cotabato. Oh. Ang dami po presensya ng mga kapulisan at kasundaluhan sa Cotabato City, particularly. Kasi ano naman po ito eh, isa po ito sa mga binabantayan na lugar. But unfortunately, ang tanong nga po namin sa COMELEC at sa ating security forces, paano nangyari ngayong mga ganyang bagay na ang dami pong dineploy ng mga kasundaluhan at mga kapulisan na iyan po talaga yung trabaho nila yesterday, pag-maintain ng peace and order, within the voting center at sa loob po ng voting center kung kinikailangan na sila ay nasa loob ng mga voting center. So yun po yung tanong namin kasi ito po yung pinakamarami kasi nag-iisang election to kahapon. Unconcentrated po talaga yung forces ng ating armed forces, ng ating kapulisan. Pero ganyan pa rin po yung sitwasyon sa Cotabato na paano nangyari yan? Eh, supposedly, ang daming pulis, ang daming sundalo. So kailangan po siguro magpaliwanag ang ating COMELEC, ang ating security forces. Huwag lang po nilang sabihin generally peaceful with isolated incidents. Kasi yung na-experience po namin dito sa Cotabato at ang ating mga volunteers, hindi po siya isolated incidents. Buong city po talaga was terrorized by the presence of this unknown men na talagang ang takay po ay manggulo at hindi po makabota ng maayos sa mga botante ng Cotabato.
1: Oh, yun din ang same sentiment mo, Corina. Eh, no? Bakit nangyari pa rin yung ganyang karahasan kung nandiyan nakakonsentrate yung mga security forces at hindi nababantayan? So, atayon ni Ona, paano sa tingin ninyo dapat palakasin ang accountability o pananagutan ng mga nasa likod nitong mga election-related violence, pati na rin yung mga political actors na nasasangkot sa mga election offenses?
2: Una-una, classmate, ano, kailangan i-recognize ang ating COMELEC at ng ating security forces. Tama naman sabihin nilang generally peaceful, pero wag nilang banggitin na isolated incidents kasi dyan naman nagsisimula ang accountability. Hindi naman kabawasan sa conduct ng election kahapon ang pagre-recognize na talaga
0: kinulong.
2: Merong mga oras kahapon na hindi na control ng ating security forces, ng ating COMELEC ang sitwasyon sa COMELEC. Pangalawa, hindi pwedeng nangyari lang yung nangyari kahapon. Kasi first time talaga to in a long time na sa Cotabato ay naging ganyan ang sitwasyon. Hindi natin yan ini-expect in an election like yesterday. Pwede natin yung i-expect na 1980s na election, 1990s, pero ito na tayo eh. Ang ilang election na yung dumaan na hindi ganyan lang nangyari. But all of a sudden, yesterday, considering na lahat ng tao nakakonsentrate dito sa Bangsamoro, lahat ng security forces nakakonsentrate dito sa Bangsamoro, yan pa rin yung nangyari. So dapat hindi i-recognize yung sitwasyon na nangyari kahapon. Pangalawa, panagutin yung mga taong nanggulo talaga kahapon. At hindi lang yung mga foot soldiers. Dapat meron talagang principal na panagot. Kasi alam natin, hindi lang yan nagsama-sama at nanggulo. Meron talagang tao or personality behind this men na nanggulo dito sa Cotabato.
0: Okay, so kung hindi po kinulong itong mga ito pong mga naging marahas, ano, nagpapapalo, instigated, participated, paano po yun? Ano, hindi pinapanagot, hindi lang yung leader, kundi yung mismong mga nanggulo.
2: Kaya po, Ma'am Corina, sinasabi natin kahapon, sana mas mabilis ang statements na paglabas ng COMELEC ng ating security forces na under control ang situation. Kasi ang nangyayari po sa Cotabato kahapon, ang daming mga messages na kumakalat sa mga GCs or sa mga group chat na talagang nagkikreate ng unnecessary fear. At ang pagtingin po namin dyan, dahil nagkagulo ng umaga, wala na po talaga masyado bumoto. Yung turnout po na ina-expect natin na mas marami bumoto dahil nga nagkagulo, takot sila na makasama doon sa yung sa mga barilan. So, ang dami pong na-discourage na bumoto. So, kailangan po talagang pagkaroon ng accountability sa mga nangyari po kahapon, lalo na dito sa Cotabato City.
0: So meron po bang, ano, sa palagay nyo, meron pong tsansa, meron pong pag-asa na mawawala na po yung vote buying? Kasi sabi nga po namin kanina kay Ginoong Araw, mas madali na po ngayon eh, ang pagbili at pagbenta ng boto. Anong concrete policy change ang kailangan para mas at least to deter it or pahirapan yung ganyang vote buying?
2: Yung ano po, ang maganda naman po sa ginagawa ng COMELEC, sa pumumuna po ng Committee on Contrabigay ni Commissioner Maseda, yung pagtingin po na mas madaling mag-vote buying ngayon kasi may mga iba't iba na tayong financial online platforms. Hindi po siya madali gamit yung mga financial online platforms na yan kasi mayroon pong relationship ngayon ang COMELEC kasama po ng mga iba't ibang online platforms na napiprevent yung paggamit ng mga online platforms na yan bilang conduit sila ng electronic vote buying. Kasi kung mapapansin po or ma-experience po ng mga kababayan natin, yung mga account po na bagong create o yung mga account na ilang araw bago mag-election, nagsisend ng pera, na unusually hindi naman nagsisend lagi ng pera yung account na yan, nababan po. So yung pong paggamit ng mga online platforms, hindi po natin yan nakikita, unfortunately, sa mga nakaraang dalawa-tatlong election. So traditional pa rin po yung vote buying, talagang mas malaking problema natin. Pero lagi po namin sinasabi sa Lente, ang vote buying ay isang symptoms lang na mas malaking problema sa ating bansa. Kasi huwag po natin sisihin ang ating mga kababayan na nagbebenta sila ng boto. Dahil paano natin sasabihin sa mga kababayan natin na ito lang yung pagkakataon sa paningin nila na makakakuha sila ng serbisyo or makakakuha sila ng benepisyo sa ating gobyerno. So, ang pag-resolve po sa problema ng vote buying, hindi lang tuwing election, iyan po talaga ay magkaroon dapat ng genuine progress, genuine development na nararamdaman natin lahat na hopefully dumating po yung araw na pag-election na at meron pong nag-aalok ng pera sa ating mga kababayan, hindi po nila yan tatanggapin kasi naisip nila, eh, meron naman akong kinikita at meron naman akong natatanggap na tamang serbisyo o programa sa gobyerno. Hindi na po kailangan tanggapin yung mga pera or anything of good or service na galing po sa vote buying.
1: Attorney Ona, doon naman sa issue ng mga nadiscovering pre-shaded ballots doon sa isang bayan sa Basilan, ano ang nakikita ninyong, kumbaga, panukalang solusyon para maiwasan na ito?

0: ano, interior local government. Kaya may mga provision sa ating Omnibus Election Code na nilalagay sa responsibilidad ng local government unit ang mga ilang obligasyon o responsibilidad pag-eleksyon. Yan na nga yung sa storage ng ballots sa Treasurer's Office. Ang dami nagtataka, bakit ang ballots ay nasa store or dapat ilagak sa Treasurer's Office? Eh, in fact, obviously, yung mga treasurer ay nasa ano, nasa ilalim ng local chief executive. Pangalawa, yung mga COMELEC field offices natin, ang dami hindi nakakaalam na nakalagay sa ating Omnibus Election Code sa Section 55 na yung LGU ang may responsibilidad na mag-provide na office space sa local COMELEC field offices. Di ba obvious yun, classmate Willard, na bakit LGU magbibigay na opisina sa COMELEC? Eh, COMELEC dapat ang COMELEC dapat ay independent at sila ang nagpapatakbo ng election at the local level. So yun yung mga papanukalang nakikita natin na makakatulong sa problema ng pre-shading na ballots na nakita nga sa isang munisipyo sa Basilan.
1: Oo nga, no? Kasi nasa ilalim pa na impluwensya ng LGU, yung opisina at pati yung treasurer. Kaya naman madali rin ma-impluwensyahan kung may binabalak na masama yung LGU head.
2: Ayun ang problema. Biro mo, mas matanda pa yung Omnibus Election Code kaysa sa saligang batas. Bakit napag-iwanan na yun? Wala bang nagpapaalala sa kanila
0: niyan? Naku, Ma'am Corina. Kasi ang Kongreso natin wala masyadong appetite.
1: Na i-amend ang law.
2: Exactly. Hindi, binibigyan nila ng masamang pakahulugan na magiging, alam mo na, papalitan ng form of government, etc. Pero ang dami dapat talagang palitan dyan sa, una sa saligang batas, meron pa palang Omnibus Election Code.
1: Yes, oo.
2: Hindi ba?
1: Tapos problema rin yung issue ng political dynasties.
2: Outdated. Oo, political dynasties. Tapos wala ba talagang paraan para ma-check kung nabibili ang boto? I mean, by these platforms? I mean, at least they could be that patriotic.
1: Dati, nagkaroon ng, kumbaga, sending limit eh. May limit lang per day. Lalo na on election day or day before election, kung hanggang magkano lang pwede magpadala. Kung pag sunod-sunod na pagpapadala mo, parang red flag na yon para doon
2: classmate,
1: sa platform.
2: Classmate, ang gagawin na naman ng Pilipino dyan, one year before. Binigyan na ng tigis ang milyon yan.
1: Installment.
2: Oo, gagawa't gagawa ng paraan.
1: Oo, malikhain tayo eh.
2: Oo, so what do you think? Is this a premonition of what we might expect dito po sa 2028 elections? Not necessarily violence, pero ito pong ibang mga bagay.
0: Hindi naman po, Ma'am Corina, kasi ano rin eh, yung nangyari kahapon, syempre mas napagplanuhan niya ng mga gustong manggulo. Dahil nga, ang focus lang ay isang region, so mas nakapagplano, mas naging concentrated rin. Kung ang army natin, ang security forces, ay concentrated ang effort dito sa Bangsamoro region, ganun rin sa mga gustong manggulo sa election. So, hopefully, hindi ito premonition ng mga pwedeng mangyari sa 2028 national and local elections natin. Pero yung pakiusap natin, Ma'am Corina, nababanggit niyo na po yung Omnibus Election Code. Sa totoo lang po, halos tatlong kongreso na po tayong walang nakikitang substantive na pagbabago sa ating mga batas pang election. Kung titingnan po natin ang election legal framework natin, ang lagi pong napapasa na ating kongreso ay postponement ng barangay SK, postponement po nitong barb elections na buti na nga lang po nangyari kahapon. So sana po ang panawagan natin sa ating kongreso para sa second regular session. Alam po natin marami silang ginagawa, marami silang inaatupag. Pero tingnan naman po nila yung ating mga election laws kasi kailangan na po talagang baguhin yan. Ang daming archaic na matandang provision na kailangan baguhin na ilang dekada na rin po, nabanggit rin ni classmate Willard yung anti-political dynasty na kailangan ng pagtuunan ng pansin at hopefully ay maisa pa sa bilang batas para ma-implement pa po yan para sa darating na 2028 national and local election.
2: Grabe, no? Parang gusto ko pang himayin ito eh. Pero sa susunod na pagkakataon, attorney classmate, ayan.
1: Dito ka naman sa studio. Sa studio ka naman bumisita.
2: Ka naman bumisita daw.
0: Ayun. Kasi nasa Cotabato pa rin po ako, Ma'am Corina, classmate Willard. Hopefully, pagbalik po namin dyan sa Quezon City.
2: Salamat po. Lente Executive Director, Attorney Rona Caritos. Okay, pero kasi hindi ba, parang gusto ko isa-isahin eh. Ano pa talaga ang mga main na dapat palitan pala dyan sa Omnibus Election Code para medyo gumaan-gaan naman ang ano? At You know, the elections, every election is a determination of our future.
1: Yes.

0: for the next 3 to 6 years.
1: Naku, una-una pala yung nabanggit din kanina, naalisin na sa impluwensya ng local government. Mm-mm. Yung kustodiya ng mga election para paralia.
0: Oo, isa pa yun.
1: Sa kanila pala.
0: It is a clear conflict of interest. Yes. Hindi ba?
1: Imagine, nasa teritoryo nila, nasa bodega nila, at sila ang may susi at kandado.
0: Kaya nga.
1: Sa pinaglalagakan ng mga election documents.
0: Oo nga, pero well, marami pang kailangan pag-usapan pagdating dyan po sa eleksyon. Ano? Nakita po natin parang pangitain lamang. Hmm. Pero marami pa. Itong Miro machine, kailangan din po natin alamin. Nahahack ba yan? Hindi ba? Pero nakakatawa, no? Kasi mabuti pa yung mga nanggulo, nakapagplano ng gusto.
1: Oo.
0: Pero yung Comelec, hindi nakapagplano.
1: Naisahan na naman tayo. Pero alam mo, kung yun ang tingin ko, kaya ang hirap baguhin ang batas. Kasi dyan umasenso ang mga politiko sa current existing system at lumang batas.
0: Well, kaya hindi nila mababaguhin yan. It's just like the divorce law. It's just like the divorce law. Hindi ba? Wala na. Hindi ka na makaasa. Kasi lahat sila, mauubos ang pera nila ng mga asawa nila. Hindi ba?
1: Huwag kayo niwala yan.
0: Oo, di ba? Even the definition of adultery, isn't it more stringent against women than men or something like that? Basta ano po, talagang...
1: Conflict of interest kasi, kaya hindi daw nila gagalawin yan.
0: Oo, ayaw nila niyan. Okay, so, kasunod ng usaping ito, alamin natin ang komento ng ating mga manonood online. Paano lulutasin ang election-related violence? Ang sabi nila, Ramon Valdez, mas mahigpit na pagbabantay sa mga lugar na may karahasan para maagapan agad ang gulo.
1: Sabi ni Beatriz Manalo, kailangan mabilis ang pagresponde ng mga otoridad at siguruhing may mananagot sa mga gumawa ng karahasan.
0: Nestor Kiambao, dapat protektado ang mga botante, lalo na sa mga lugar na may history ng pananakot at intimidation.
1: Sabi ni Clarissa Montemayor, mas kailangan ang koordinasyon ng COMELEC PNP at mga lokal na opisyal bago at habang isinasagawa ang halalan.
0: Vicente Salcedo, kailangan seryosohin ang mga reklamo ng vote buying at pananakot dahil maaari itong mauwi sa karahasan. Ako, hashtag lam na natin yan.
1: Hashtag forevermore.
0: Forevermore.
1: Salamat sa mga comments. Manatiling nakatutok at magbabalik ang memo.

0: 411 million pesos na pondo ang ilalaan ng Negros Occidental para sa disaster preparedness bilang paghahanda sa eto na po, tinatawag na super El Nino or Hel Nino ayon kay Governor Eugenio Jose Lacson.
1: Inaasahang magsisimula sa susunod na buwan ang matinding tagtuyot at posibleng tumagal hanggang first quarter ng 2027.
0: Aray ko! Nang tanungin namin ang taong bayan, anong dapat gawin ng gobyerno para mapaghandaan ang Super El Nino, ang sabi nila. Ayon kay Norberto Baraka, kailangan dyan siguraduhin ang pagkain at tubig. Kung ang El Nino ay tatama sa Luzon, siguradong maraming mahihirapan dahil sa dami ng tao dito. At kung ang mangyayari ay hati ang epekto, means sa ibang lugar ng Pilipinas maulan tulad ng nangyari nitong nakaraang buwan sa Luzon.
1: Sabi naman ni J.R. Dizon, building water catch basins and water impounding facilities, gaya na nabanggit mo kanina, Corina, while the Habagat is active, can help support both small and large-scale farmers. During droughts, one of the sectors most affected is food production, which directly impacts food security.
0: Say ni Marisa Okawa, basta sila busy sa agenda nila ng pangungurakot sa kaba ng bayan at mangutang ng mangutang. Naku!
1: At para kay Ria Bel Guzman, itigil na ang impeachment hearing kasi obvious naman na ano ang kalalabasan nito para yung milyon na budget na nakalaan dito ay mapunta na lang sa paghanda para sa anumang kalamidad na hindi inaasahan.
0: Ay, nako. Well, you know, the impeachment trial is also important. Pero wag na sila magnakaw, dyan na lang ilagay. Wala pa ba tayong mga catch basin?
1: Merong iilan, pero kulang pa.
0: Kaya nga itong super El Nino, meron pa tayong panahon para paghandaan yan. At para talakayan ang isyong ito, makakausap natin ngayon, Unified President Manuel Lamata. Maayong aga, Sir Lamata.
2: Magandang umaga, Madam Corina.

0: violence in some palagay
1: places. Palagay ko, well, aside kasi from the election-related violence, kailangan tutukan din talaga yung well, law enforcement, at bilihan ng boto, at saka yung pre-shading.
0: Oo.
1: Hindi ba? Tingnan natin kung ano ang kanilang solusyon.
0: At malaking solusyon pala dyan ay nakasalalay sa pagbabago ng batas.
1: Oo. Omnibus Election Code, kailan kaya? Yan po mga kababayan, sana'y nakadagdag kami sa paglilinaw ng mga issue. Tandaan na anuman ang ating pinagdadaanan, tayo din ang pwedeng gumawa ng paraan. Walang mandadaya kung hindi tayo magpapadaya.
0: At walang mga api kundi tayo magpapaapi.
1: Live po tayo sa Mellow 947 BFM at naka-simulcast sa Bilyonaryo News Channel at the DWAR Abante Radio 1494. Lunes hanggang Biyernes mula alas 7:30 hanggang alas 9 ng umaga. Ako si Corina Sanchez Rojas.
0: At ako si Willard Cheng.
1: Hanggang bukas, ito po ang Memo.

0: If we are rich in agriculture, then why are farmers still poor? What's the point of agriculture in the Philippines? Join Ronnie Puno and Alex Galeha. What's the point?
1: Ngayong gabi, sisimulan na natin ang agenda.
0: Instead of counting the years, we count the days. We went beyond and set all the Philippine newsroom's agenda by bravely breaking the stories ahead before anyone else does.
2: Red flag, ang paggasta umano ng 125 million sa loob lang ng 11 araw.
1: Habemus Papam, mayroon ng bagong Santo Papa.
3: Ang ilang proyekto ng kumpanya, hindi makita. Ang iba naman, hindi pa kumpleto.
0: 2 years of bold truth. 2 years of being first.
4: Congratulations!
0: That's the order. That's the agenda.
1: Magandang gabi, ako si Raya Capulo.
5: Ako naman, si Dexter Galino.
6: Basura na naman, hindi pa rin titigil ang MNDA sa paglilinis ng garbage truck redemptorist channel sa Paranaque City.
1: Sinusulong ang 20% discount sa internet load para sa mga estudyanteng sumasailalim sa online learning.
6: Sa masama nating tutukan ang mga galaw ng ating mga politiko na may epekto sa ating mga Pilipino.
0: Politico Nightly.

0: to the Daily Dish. We now have with us Jeeper Fernandez and Argel Saikon, and of course, Gerald Anderson here.
1: Hi, gentlemen. Thank you so much for joining us today.
2: Hello.
1: Don't worry. If the hot seat was hot a while ago, it just got hotter with the two of you here. So, sinabi sa amin ni Gerald kanina, yung mga experiences niya dito sa, no, sa series niyo. What did you two learn, Jeeper, dun sa pinuntahan niyo, like, you know, meeting the, doing the different activities, at saka nag-uusap kayo sa mga barangay?
3: For me po, nung una talaga, kasi, ano talaga ako, living lang talaga ako sa Manila, so wala po talaga akong background pagdating sa provinces. So, when it comes to that, malaki po talaga yung pagbabago nung nagkaroon ako ng first hand with that, yung na-experience. Na-experience, na-interview po sila. So, ganun pala yung buhay pag-province. Ganun pala yung pamumuhay nila. Like, pinaghihirapan talaga nila everyday. Unlike kasi dito sa Manila, nasanay ako na may nagpo-provide sa akin. Like, kakain ako in the morning, may nagpe-prep sa akin. Like, ganun po talaga yung totally set up. Unlike nung na-experience ko sila na first hand, like, they need to wake up in the morning ng sobrang aga para lang mangisda or tatambay sila sa laot ng isang linggo para lang po mag-ipon ng isda para sa pamumuhay nila, para sa pangkain nila pang araw-araw.
1: So basically, Jeeper, namulat ka ba?
3: Yes, sobrang laki talaga po ng difference. As in, talagang dun yung pumasok yung part ng may serious part din pala ako na hindi ko na ta-touch yung ganong klase ng ano, ganong klase ng life na meron palang ganon na nag-exist talagang mahirap pala talaga.
0: I mean, you have that new perspective now,
3: yes,
0: like, right, with life. So do you now like appreciate your life more, and do you feel
3: sobra
0: like we take for granted what we have in
3: sobra
0: front of us?
3: Sobra po talaga, as in, kasi may times na parang pagising lang ng umaga, parang feeling ko ang bigat na sa pakiramdam, pero knowing na merong gumigising sa umaga po, may gumigising sa umaga po talaga ng sobrang aga para magtrabaho. Para sa akin, parang ganun lang yun. Parang sa akin, sobrang simple lang. Pero sa kanila, malaki ng tulong, malaki ng impact sa kanila, sa buhay nila, natutulong nila. So, ang laki po talaga ng changes din when it comes to my perspective.
0: Argel, what about you? Was this the first time you were in the province?
4: Hindi naman.
0: Kasi, now, what was the biggest eye-opener for you during this project?
4: Sa akin naman, nakaka-relate ako sa ilan sa kanila kasi nag-aalaga din ako ng hayop eh. Tsaka meron kaming na-interview doon, nag-aalaga siya ng mga giant clams. Sobrang hirap at sakit para sa kanya yung mga pinalaki niya.
5: Inalagaan niya
4: na ilang taon.
5: Tapos sinarvest ng Chinese.
1: Oh my goodness.
5: So, parang sakit ilang taon na, I think 2007. Nilagay. Tapos kinuha parang 10 years later.
1: Ouch.
0: Oh wow.
5: Giant clams.
0: So their hard work, wala.
4: Yeah. Nakita namin doon yung mga clams na wala ng laman, mga patay na. So ang sakit lang para sa kanya na inalagaan niya, pinalaki niya. So, parang anak niya na din kasi din mo.
1: Well, ilang taon yun. But the format of this series is different from what we're used to. Yeah. When we were talking about it, kala ko docu-series.
5: Yeah.
1: Now, you're gonna interview somebody and check out their life. But this one, iba, kasi mas relatable to younger people kasi may activities.
0: And you guys have games, right?
1: Yeah. So how did you develop that?
5: That was the goal talaga. Kasi syempre, hindi namin gusto yung something too serious kasi we want people to watch it but enjoy at the same time. So, sila ay tawag sa kanila mga kasangga. So, kung ano yung mga challenges or kung ano yung mga pamumuhay ng mga fishermen ng Armed Forces of the Philippines, there was challenges that they had to do katulad ng ginagawa nila on an everyday basis. So, kunwari, yung pangiisda, there was challenges na kailangan nila mangisda. Or yung magsisisid sila to dive for mga giant clams kasama.

0: Ay, si Lorna Kapunan.
1: Ay, kaibigong si Atty. Lorna. Oo, at matapang talaga yun eh. Nakasama ko yun sa face-to-face eh. Kaya sanay talaga sa gulo yun. Ang tindi ng rage ni Atty. Lorna Kapunan. Ngayon, impeachment siya. Dati sinusop niya lang yung nagtapo ng dumi ng aso sa tapat ng bahay, nag-aaway magkapit bahay. Pinapatulan ni Atty. Lorna Kapunan yun.
2: Ngayong gabi, sisimulan na natin ang agenda.
3: Instead of counting the years, we count the days. We went beyond and set all the Philippine newsroom's agenda by bravely breaking the stories ahead before anyone else does.
4: Red flag, ang paggasta umano ng 125 million sa loob lang ng 11 araw.
2: Habemus Papam, mayroon ng bagong Santo Papa.
5: Ang ilang proyekto ng kumpanya, hindi makita. Ang iba naman, hindi pa kumpleto.
3: 2 years of bold truth. 2 years of being first.
6: Congratulations!
3: That's the order. That's the agenda.
7: Nanganak na mga tanong ang ilang mga nabanggit ng Pangulo sa kanyang SONA. Una na rito ay kung handa ba ang Pangulo na i-certify as urgent ang mga hiniling na batas mula sa Kongreso. Pinalakpakan na husto ang panukala niyang ipatanggal ang system loss at value-added tax na sinisingil sa mga consumer ng kuryente. Ito ang binabayaran ng consumer para sa kuryenteng nawawala mula sa kuryenteng binili ng distribution utility sa mga power generator o supplier. Nawawala dahil maaaring may leak o nananakaw na kuryente. Pero hindi patiyak kung gaano kabilis sa aksyon ng Kongreso ang pag-amyenda sa EPIRA Law o Electric Power Industry Reform Act na batayan para magtakda ang Energy Regulatory Commission ng CAP o pwedeng singiling system loss ng power distributor. Sa ngayon naglalaro sa pagitan ng 5.5 hanggang 6.5% ng kabuuang billing ng mga pribadong power distributor ang system loss charge at 8.25 hanggang 12.25% o higit pa para sa electric cooperatives. Sa memo ng Billionaire News Channel, sinabi ni former Bayan Muna Congressman Teddy Casino na may ibang mas mahalagang bagay pa sa EPIRA ang dapat baguhin.
8: The more basic problem, yung overpricing, yung abuse ng mga monopolies o oligopolies in the power sector, yung conflict of interest na ikaw na distributor, ikaw pa nagpapatakbo ng generator, yun ang mas malalalim na usapin dyan. Na hindi yun ang tinignan. The fact that we privatized the transmission corporation despite yun na yung pumikita at yun yung pinaka-crucial, hawak ng privado, hawak ng China.
7: Ganito rin ang tanong sa hiling ng Pangulo na batas na magpapalawak sa exemption sa income tax sa mga kumikita ng 350,000 pesos and below kada taon mula sa kasalukuyang 250,000 at exemption sa minimum corporate income tax para sa mga maliliit na negosyo. Kapag na-certify as urgent ang isang panukalang batas, pinapayagan ang Kongreso na ipasa sa second and third reading sa parehong araw mula sa required na tatlo. Halimbawa, March 12 nitong taon, sinertify as urgent ng Malacanang ang panukalang magbibigay ng kapangyarihan sa Pangulo na bawasan o suspindihin ang excise tax sa mga produktong petrolyo dahil sa krisis sa langis. At naipasa ito sa loob lang ng 5 araw sa Senado, March 17, at sumunod na araw, March 18 naman sa Kamara, bago naging ganap na batas sa loob lang ng 2 linggo noong March 25. Ipinatupad ito ng Pangulo sa LPG at kerosene.
9: Nagtakda rin tayo ng sunod-sunod at malalaking mga price rollback na kailangan tuparin ng mga kumpanya ng langis. Sa tulong ng batas na naipasa ng Kongreso, agad din natin nasuspindi ng 3 buwan ang pagpataw ng excise tax sa LPG at saka sa kerosene.
7: Pero walang banggit kung bakit hindi ginamit ang kapangyarihan sa gasolina at diesel. Bagay na ayon sa ekonomistang si Emmanuel Leco ay dapat nang gawin ng Pangulo.
0: sabi naman ng ating mga finance manager, paano yan? Pagka tinanggal ang excise tax, mawawala ng pondo ang gobyerno na ibibigay naman doon sa mga ginagamit nilang pang-ayuda. Pero ako ang tingin ko doon, kumita na ang gobyerno doon sa matataas na presyo. Yung excise tax at saka yung value-added tax, kumita na ang pamahalaan. Kasi ano ito eh?
4: Yeah.
0: Add-on, right, based on the value. So, malaki na. So, pwede na rin tanggalin. And then, pagka napigil natin yung presyo ng petrolyo, maaari din tayong makapagpigil ng presyo ng mga iba pang produkto.
7: Sa planong industrial hub naman sa New Clark City sa Tarlac, sa ilalim ng Pax Silica Initiative ng Amerika, kailangang matiyak ng pamahalaan kung may sapat na kuryente ba at tubig para punan ang kakailanganing supply para sa gamit at pagpapalamig ng AI chips at data center. Sa isang bansang nakakaranas pa rin ng power interruption at kakulangan ng tubig, lalo kapag tag-init. Nauna nang sinabi ng BCDA na hindi aasa sa community water supply at groundwater ang hub, at sa halip ay sa ibang paraan gaya ng rainwater harvesting, storage, treatment at recycling. Ibang usapan pa ang posibleng epekto nito sa kapaligiran, ang pagsang-ayon ng mga residente at indigenous peoples sa proyekto. Sa lahat ng ito, the devil is in the details, ika nga, pati na rin kung paano maaabot ang mga pinangako at kung tunay na makikinabang ang publiko. Basta may issue na dapat himayin at kwentong dapat unawain, I will explain.
3: Nope, Gen Z is not the faint-hearted generation. Period.
6: It's another
4: Tama?
6: Four more gunshots, guys!
10: Ang tangi sigurado lang, ekonomista ang napupusuan ng Pangulo.
11: Naaabot sa 3.9 billion pesos ang recorded total inflow transactions ni Ko.
3: Because at BNC, young minds meet fearless questions. The freedom to chase the truth wherever it leads. This generation doesn't just follow the story. They challenge it. They investigate it. They demand better from it. This is brave. This is bold. This is beyond what you think they are. BNC, the Billionario News Channel.

0: we all know, Chairman, for decades, the region has been ruled by political clans. It has been shaped by, you know, political violence as well. And also the PPCRV has, in fact, flagged the widespread vote-buying and multiple or flying voters dito sa historic elections na ito. And according to their volunteers, matindi at laganap itong vote-buying at multiple voters. They personally witnessed po these incidents. Your reaction, sir?
1: With all due respect, kasama po namin ang national coordinator ng PPCRV. In fact, na-interview siya kanina at wala naman po siyang binanggit na ganyan because kasama rin po namin siya sa pag-iikot. Hindi po natin alam kung kanino nanggaling yung mga statements na yun. Yun nga po yung sinasabi natin nung isang araw pa, Ma'am Mai, medyo mag-iingat tayo when it comes to receiving informations coming from here in Dabang Samoro kasi ang dami po nagkalat na mga fake news at mga misinformations at disinformation na ang purpose really is to destroy the credibility and integrity of our elections. Mm-hmm. And yun po yung nilabanan natin talaga.
0: Okay, but
1: and
0: Chairman...
1: Therefore, and with all due respect, yun nga po yung sinasabi natin, at least yung PPCRB, from day one, kahit yung isang araw pa kasama natin, kasama rin po natin ang NAMFREL dito. At nag-observe din sila, kasama rin ang Integrated Bar of the Philippines.
0: Okay, Chairman, but this was said by PPCRB chair, spokesperson Ana Singson kagabi po sa interview sa agenda po. Ano ang sabi nga niya, yung mga volunteers ang nagsabi nito.
1: Yes, ma'am. Hindi ko po alam kung paano natin matutugma yung ganun. And with all due respect kay Ma'am Ana, sapagkat kami po nandito, Ma'am Mai, at kasama namin nung isang araw pa yung kanilang national coordinator, si Dr. Arwin Serrano. And iba po yung binabanggit ni Dr. Arwin Serrano. And si Dr. Arwin Serrano has the direct contact also with their people on the ground. In fact, kausap din po namin yung mga people nila sa mga presinto dahil sa nung pinupuntahan namin yung mga presinto ay nagre-report din sila sa amin.
0: Alright, so Chairman, sa ngayon, wala po bang areas ng magdedeklara kayo ng failure of elections because of the incidents of violence and irregularities?
1: Ay, wala po. Dahil 100% naman po nag-function ang ating pong mga presinto. In fact, ang kulang na lang natin ngayon ay ang municipality of Paluso na kung saan ongoing ang voting. Kanina pang alas 5 ng umaga for the early voting hours. At ang regular voting nila will be by 7 o'clock to 7 o'clock tonight. And hopefully po matapos ang kanilang counting doon ng mga 7:30 to 8 o'clock at makapag-transmit sila ng results sa probinsya ng Basilan. At yung probinsya ng Basilan naman will be able to transmit to the Regional Board of Canvassers ng mga bandang 9 to 9:30 evenings.
0: Chairman, let's talk about Cotabato where most of the incidents of violence were reported. So far, lima po ang patay doon at more than a dozen have been injured. How is the situation in Cotabato, sir? And help us understand bakit po naging magulo yung day of elections doon.
1: Alam niyo po, lumalabas dito na yung mismo yung away ng mga magkabilang grupo, lalo na yung mga talagang nanggaling sa isang grupo originally tapos nahati, sila-sila po ang medyo mainit at sila-sila rin po yung nagkaroon ng sakitan. Ang sa amin lang, at least kahit paano yung ibang botante, hindi naman po nadamay. Tama po kayo, nagkaroon ng injuries and death pa nga na ang isa po dyan ay yung may dalang IED. Buti hindi po ito sumabog sa mga kababayan natin. At yung iba naman yung shooting incident dahil lamang sa pag-aagawan doon sa pila papunta sa presinto ng 11 o'clock ng gabi, a day before the election. So hindi po siya mismong on the day of the election. Kung kaya nalulungkot tayo, but definitely hindi tayo papayag na walang mananagot dito, Ma'am Mai. Kahapon din po, while the voting was ongoing, merong isang eskwelahan, yung pong Central Pilot Elementary School na nagkaroon ng barilan. At yun nga, nagresulta ito ng apat na sugatan. At pero pagkatapos po noon, nagtuloy-tuloy ang pagboto ng mga kababayan natin. At again, nag-result po ito sa 80 to 81% voters turnout sa buong Bangsamoro.
0: May update po ba sa number of casualties, Chairman, doon sa Cotabato?
1: Well, actually po hanggang sa ngayon, tama lang po yung binigay yung bilang. Yung pong death ay 5 at pagkatapos po ang injured po ay more or less 18 as of today.
0: opportunity to speak with the police in Cotabato. Were they overwhelmed doon po sa naging sitwasyon kahapon? Lalo na may mga insidente na yung nakita natin

0: Bali, apat sila doon ngayon, may tatlo siyang naabutan. Ang kanya pong cell placement ay base sa evaluation na rin ng kanyang mga doktor at ganoon na din yung evaluation ng independent doctors natin from PGH base sa kautusan ng Sandigan Bayan 3rd Division.
1: Tiniyak naman ni DILG Secretary Jad De Cremulla na kanya na kayang tugunan ng BGMP ang medical intervention na kakailangan ni Romualdez habang nasa piitan at wala umanong special treatment itong matatanggap. Wala rin umanong natatanggap na insidente o negatibong ulat ang BGMP mula ng makulong si Romualdez kagabi, kaya itinuturing na normal ang sitwasyon nito hanggang ngayong araw. Samantala, sinabi ni DILG Secretary John B. Cremulla na pang-apat ito sa kwarto dahil kasama niya ang tatlong regular inmates sa infirmary ward.
2: I think it's 50 square meters. Meron lang, from what I saw yesterday, hospital beds, wala siyang aircon, common bathroom, tapos mas malaki lang ang exhaust fan niya.
1: Ayon kay Cremulla, kabilang sa rekomendasyon ng mga doktor kay Romualdez ang 30 minutong ehersisyo bawat araw. May?
3: So Edwin, so he's now under BJMP custody. Ano ang arrangements? May pagkakataon ba na makakausap niya ang mga prominent lawmakers na nakakulong din doon sa payatas gaya nila Senator Jinggoy, Marcoleta, former Senator Revilla at former Congressman Mike Defensor?
1: Maya, sa ngayon, nasa infirmary ward siya, walang pagkakataon na mag-usap-usap itong mga si House Speaker Romualdez at saka yung iba pang mga political inmate doon. Dahil wala naman siya sa regular jail. Kaya hindi malabong magkaroon ng pagkakataon na mag-usap sila.
3: Maayos ba ang ventilation sa kwarto ni Romualdez as per request siguro ng kanyang kampo due to some medical conditions that they stated? And ano ang schedule or arrangement for time outdoors to get fresh air?
1: Ayun nga, katulad na sinabi ni Cremulla, mayroong 30 minutes na ehersisyo araw-araw. Kailangan to ni Romualdez. Siguro kung mag-ehersisyo sila, at matataon na nandun din yung ibang mga political prisoners, pwede sila magkita pero hindi sila pwede mag-usap.
3: Maraming salamat, Edwin Balasa, nag-uulat mula sa Camp Krami. The Sandigan Bayan has flagged the need for additional medical resources at the Quezon City Jail before former House Speaker Martin Romualdez was transferred there from hospital detention yesterday. The move follows an independent evaluation by PGH that found him clinically stable and at low risk of a heart attack. Kumuha tayo ng detalye kay John Riz Calata, nag-uulat mula sa Sandigan Bayan. John Riz?
4: May nagpadala ng kopya ng order ang Sandigan Bayan 3rd Division sa Kongreso, Department of Budget and Management at iba pang mga ahensya ng pamahalaan kaugnay ng mga pangangailangan sa pasilidad ng Quezon City Jail Male Dormitory. Isinagawa ito kasunod ng hearing kahapon tungkol sa patuloy na hospital detention ni dating House Speaker Martin Romualdez sa gitna ng kinaharap niyang kasong plunder. Sa nasabing hearing, inihayag ni Dr. Henry Fabro, Chief Medical Officer ng BJMP Quezon City Jail Male Dormitory, ang mga pangangailangan ng pasilidad para makapagbigay ng tamang medical care sa mga persons deprived of liberty. Kabilang narito ang karagdagang hospital beds, medical supplies, medical equipment at mga doktor. Dahil dito, inatasan ng Sandigan Bayan ang Clerk of Court na padalhan ng kopya ng order ang BJMP, DBM, DILG, House of Representatives at Senado. Layunin itong maipabatid sa mga ahensya ng pamahalaan ang mga pangangailangan ng pasilidad para matiyak na sapat ang kagamitan at personnel para sa maayos at makataong pangangalaga sa mga nakakulong. May?
3: Riz, kailan natin aasahan ang pagharap ni dating Speaker Jaan sa Sandigan Bayan?
4: May, we are expecting na haharap dito sa Sandigan Bayan si former Speaker Martin Romualdez bukas, kasi bukas din yung araw ng kanyang arraignment and pre-trial. Under the law, required to appear sa court ang akusadong babasahan ng sakdal. Pero hindi natin inaalis possibility na humarap siya via video conference. Kung ibabase natin sa sitwasyon ni Senator Jinggoy Estrada nang i-arrange siya sa kasong graft sa Sandigan Bayan State Division, ay humarap siya via teleconference. May?
3: Maraming salamat, John Rez Calata, nag-uulat mula sa Sandigan Bayan. In other news, the captain of the MV June Aster has finally come forward 5 days after the deadly ferry fire off Coron, Palawan. Authorities say the captain voluntarily reached out on Monday and is now cooperating with the investigation into the tragedy. Nasa linya si Romy Luzares mula sa Palawan. Romy, go ahead.
5: Mismal nagpakita na sa mga otoridad ang kapitan ng nasunog na MV John Aster 5 araw matapos ang trahedya sa karagatan ng Corona. Ayon sa Emergency Operations Center ng Coron, voluntaryong nakipag-ugnayan ang kapitan nitong Lunes, Setyembre 14. Una nang kinumpirma ng mga nakaligtas na crew at ng Atienza Inter-Island Ferries Incorporated na ligtas ang kapitan. Ngunit hindi siya kasama sa opisyal na listahan ng survivors. Nakipag-ugnayan na rin ang kapitan ng MV June Aster sa Philippine Coast Guard kung saan pinakamahalaga ang kanyang testimonya sa investigasyon ng Philippine Coast Guard at Maritime Industry Authority, partikular sa pagtukoy kung paano nagsimula ang sunog at kung nasunod ang mga emergency protocol. Ang boat captain ng MV John Aster ang untraced crew na nakalagay sa mga updated post ng mga survivors at mga nasawi at missing. Kaya naging 44 na ang survivors, 12 missing pa rin at 76 ang casualties. Sa ngayon, wala pang binabanggit kung ano ang susunod na gagawin matapos ang magpakita ang kapitan ng barko. Samantala, ongoing naman ang dewatering sa lower deck ng barko para tuluyang maalis ang tubig sa pagbabaka sakali na may makakuha pang biktima sa loob nito. Isasagawa naman ang second sweep sa MV June Aster upang muling tingnan kung may makukuha pa na mahalagang bagay o mga hindi ng mga posibleng natrapa na mga pasahero at crew. Ms. May?
3: Romy, may malinaw na ba na sinabi itong kapitan as to what really happened? Ano? Kasi may mga balitang may explosion doon sa barko.
5: Yon ang ayaw pang banggitin ng Philippine Coast Guard na may hawak na nito ngayon at yung Maritime Industry na nagsasagawa ng investigasyon para kunin yung unang pahayag ng kapitan ng barko kung saan ito ngayon yung tinatanong natin kung ano na yung mga naibigay nitong impormasyon sa itinasagawang investigasyon sa pagkasunog at itong pagsabog nga na narinig doon sa barko na hanggang sa matupok ito natin.
3: Okay, Romy, when will we hear an official statement from the Coast Guard?
5: Ang inaasahan natin within this day of tomorrow, basta hindi nila ipagdadamot yung nakuha nila ng impormasyon sa kapitana ng Indigenous Actor. So mas madali yon. Kung hindi man, ay malalaman natin sa iba kung paano itasalaysay ng kapitan. O baka sakali na hirap sa media, yun yung pinakamagandang pagkakataon para matanong dito ang kapitan ng barko.
3: Alright, maraming salamat. Romy Luzares, nag-uulat mula sa Palawan.

0: 2025 SALN with an initial submission received in May and another submission containing the amendment in June. Una na kasing tinanong yan ni Escudero dahil meron daw information itong si presiding officer na posibleng nagkaroon ng correction itong si VP Sara sa kanyang 2016 and 2019 SALNs, pero hindi ito nakumpirma ni Batu kanina at sabi niya ang tanging record lang daw na meron sila ay isang correction kaugnay nga ng kanyang 2025 SALN. Mai?
1: Hana, with the Vice President's declared net worth increasing over the years, does that alone suggest anything unusual, or would there be would there need to be more evidence to determine if anything illegal actually took place?
0: May according to the witness na si Attorney Batu, based on her experience, nagkakaroon naman daw talaga ng instances ng isang public official ay lumulobo yung net worth over the years. Possibly because of that person's investments over the years, given nga yung financial interests ng isang opisyal. Pero hindi raw automatic na masasabing ito ay illegal, given nga kahapon na nagkaroon na rin ng isang witness kaugnay dyan at sinabi na kailangan magkaroon ng pagkakataong makapagpaliwanag din itong opisyal na ito pagdating doon sa mga na-miss out na record sa kanyang SALN. At sabi rin kanina, lumabas doon sa trial na maaari pa rin itong i-correct ng isang opisyal kung sakaling merong pagkukulang doon sa kanyang SALN. Back to you, Mai.
1: Hannah T, live from the Senate. Thank you, Hannah. The defense is pushing back against the prosecution's use of VP Sara Duterte's earlier SALNs in the impeachment trial. They maintain that acts or records from before her impeachable term are outside the court's scope. Nag-uulat si Dexter Ganibe, live rin mula sa Senado. Dexter, go ahead.
2: May hindi kaagad nagsagawa ng cross-examination kaninang umaga ang depensa dahil maagang natapos ang prosecution kanina sa kanilang direct examination kung saan maya't maya yung mga objections na ginagawa ng depensa doon sa linyada ng pagtatanong ng prosecution sa kanilang ikalawang testigo para sa Article 2 ng Articles of Impeachment. Nakatutok ang depensa sa presentasyon ng prosekusyon ng mga statement of assets and liabilities ni VP Sara sa pagpapatuloy ng pagbibista ng Article 2 sa impeachment trial ngayong Day 25. Agad na tinutulan ni Attorney Justin Nicole Gulav ng defense team ang tatlo sa mga offer of evidence ng prosekusyon sa kanilang ikalawang testigo sa Article 2. Kabilang na rito may yung pagtalakay ng prosekusyon sa kanyang SALN noong siya pa ay hindi impeachable official buhat ng maging Vice Mayor at Alkalde ng Davao City mula 2007 hanggang bago siya maging VP noong 2022. Tinutulan din nila ang offer of evidence kaugnay ng umano'y hindi pagdideklara ni VP ng kanya, sa kanyang SALN nung anumang foreign currency bank deposits.
3: We reiterate the ruling of Duterte versus House of Representatives that only matters in relation to the impeachable term and that are committed or done in the allegedly in the impeachable in relation to the position, Your Honor, are matters that can be or within the ambit of this impeachment court, Your Honor. We are therefore objecting on the ground of irrelevance and inadmissibility, Your Honor, for the rest of the offer, Your Honor, subject to cross-examination.
2: Sa pagpapatuloy naman ng direct examination ni Attorney James Brian Ibrahim Ali ng prosekusyon, pinuno rin ni Attorney Gulav ng depensa yung maya't mayang pagkukomento o conclusion tuwing sasagot itong si Attorney Karen Bato ng ombudsman. Kaya hiniling ng depensa sa impeachment court na lahat ng komento ni Attorney Ali na may conclusion ay alisin sa official record ng korte, bagay na pinagbigyan naman ng korte at pinag-strike out of record yung mga komento ni Attorney Ali. Makailang beses ding tinutulan o nag-object ang depensa ng talakayin na sa testimonya ni Attorney Bato ang detalye sa SALN ni VP Sara nung siya ay Vice Mayor at Mayor pa ng Davao City, pero hindi ito pinagbigyan ng presiding judge na si Senator Judge Chis Escudero. May ngayong hapon na, pagkatapos ng

0: If we are rich in agriculture, then why are farmers still poor? What's the point of agriculture in the Philippines? Join Ronnie Puno and Alex Galeha. What's the point?
1: These cute little furballs are charming and captivating to watch. Spread awareness about these endangered creatures to help increase their population and allow them to reclaim their home. International Red Panda Day.
2: Magandang gabi, ako si Raya Capullo.
3: Ako naman si Dexter Canino. Basura na naman. Hindi pa rin titigil ang MNDA sa paglilinis ng garbage truck redemptorist channel sa Paranaque City.
2: Sinusulong ang 20% discount sa internet load para sa mga estudyanteng sumasailalim sa online learning.
3: Sama-sama nating tutukan ang mga galaw ng ating mga politiko na may epekto sa ating mga Pilipino.
0: Politico Nightly.

0: That's why yung sa statement ni Secretary Sarmiento, sabi niya, we encourage all the voting population to go out, cast their votes, and exercise yung constitutional rights nila to suffrage. And I think maganda po yung panawagan iyon, nag-resolve dun sa we are still waiting kung ano po yung voter turnout, but we are receiving reports that mahaba po talaga yung mga pumila sa mga voting precincts, and maaga pa po nakapila na po talaga sila, and they some even waited until bago magsara yung mga voting precincts para makaboto po sila.
1: Mm-mm. And since you brought up itong voter turnout, Yusek Noel, isama po natin ngayon si COMELEC spokesperson, Attorney John Rex Laudianco. Good morning, Attorney John Rex.
2: Magandang umaga po, Attorney Karen, at kay Yusek Noel Baraceros po. Magandang umaga po.
1: Attorney John Rex, ano na po yung status ngayon ng vote counting? Matatapos po ba yan today?
2: Inaasahan po natin ang mga canvassing proceedings po ay matatapos ngayon hanggang mamayang gabi. In fact, pagka natapos po ito, pwede na po sila makapag-generate ng Certificate of Canvass and Proclamation. And once those documents are signed po, actually, legally, yan po ay proclaim na po sila. Yung pong siguro, yung mga ceremonial na pagtataas ng kamay na inaasahan po natin, baka maaari pong maganap bukas. Pero ang totoo po at ang actual na proclamation po ay yung po mismong pag-i-issue, pag-propose at pagpirma po ng ating tinatawag na Certificate of Canvass and Proclamation. Matatapos po natin sila hanggang ngayong gabi po.
1: Okay, so by today, by tonight, we can expect some winners to already be proclaimed.
2: Tama po kayo. Meron na nga pong iba na inaasahan po natin mag-proclaim ngayon, yung mga lalawigan po na natapos na po ng canvassing sa kanilang mga district representatives tulad po ng special geographic areas ng Maguindanao del Sur. So inaasahan po natin na mag-schedule na po sila ng mga ceremonial na mga proclamation po nila, no? Sinihintay po natin makatapos po ng kanilang canvassing si Basilan, si Tawi-Tawi, si Maguindanao del Norte, at agad-agad po may papadala ang resulta nila dito sa regional board. Para naman po kami dito, yung naman po dun sa regional parliament, political parties at sectoral organizations, ay matapos namin ang canvassing at maiproklaman na rin po sila.
1: Mm-mm. Kanina po si Yusek Noel mentioned na merong mga areas na na-delay yung voting, particularly yung mga areas na meron daw mga nahuling pre-shaded ballots, so kinailangan antayin yung bagong ballots. But meron bang areas na na-suspend yung voting?
2: Wala po, walang na-suspend voting. Nagkaroon lang po ng pagkaantala katulad po nung nangyari sa Central Pilot School kung saan po nung meron po nag-gasik ng kaguluhan, nagpaputok ng baril, may mga botante po ay nagsilabas. Ano? Siyempre, matatakot naman po sila, pero nakakatuwa po ang ating mga guro na electoral boards na natili sa kanilang mga post, hindi iniwanan ng mga balota. At nung, dahil lang dun lamang po sa labas ng ating paaralan, yung mga PNP at ang AP, agad-agad, within a few minutes, nakaresponde po sila, na-disperse po yung mga tao na naggawa ng yan, at natuloy po yung halalan. At yung 1 hour nga po, kami po sa COMELEC, kasama sila Chairman Garcia, ay dumating dyan sa Central Pilot School, kung saan po halos nakasabay namin yung mga ibabang kababayan natin, nagsibalik po at bumoto po sila. So yung pong intensyon nila na takutin yung tao, either wag nang lumabas ng bahay o kaya po habang bumoboto ay magsiuwit, wag nang bumalik pa, hindi po nila na-achieve yan. At ito po ang makikita natin dun sa resulta na 80% voter turnout po dito sa ating Bangsamoro elections.
1: Okay, so yan ang kaninang pinag-uusapan namin ni Yusek Noel, kung ano raw ba yung voter turnout. So napakilaki pala, 80%. Meron po ba kayong na-designate na hotspots nung simula ng elections?
2: Hindi na po natin tinatawag itong hotspots, ano, kundi areas of concerns. Meron pong 26 po na mga municipalities na na-declare natin na areas of concern. Ngunit kung makikita niyo po yung kaguluhan na naganap, hindi po nangyari dyan sa mga lugar na yan dahil napaghandaan po natin, sapat po ang bilang ng mga pwersa ng pamahalaan. Nangyari po yung kaguluhan sa tatlong lugar lang naman. Dito po sa Cotabato City, doon sa Sharif Saidona Mustafa, at doon po sa doon nga po sa Malusoy. Sa Malusoy, in fact, hindi naman po kaguluhan yon, talagang nag-tamper po sila ng balota, nag-pre-shading sila, at yun po ay nasolusyon na natin. yung pong kanilang mga balota, bagong balota po na dala natin kahapon, pero naisip po kasi natin na may hihirapan na yung mga kababayan natin kung pagpapatuloy hanggang kalagitnaan ng gabi ang botohan. So minabuti po natin ngayong umaga na lang po magbotohan itong maghapon po na to, mula alas 5 kanina, nagbobotohan na po sila doon at hanggang alas 7 ng gabi, pagpapatuloy po ang ating halalan dyan sa 36% lang naman po sa Malusog.
1: Okay. At meron po bang areas that were visited by foreign observers?
2: Eh, halos lahat po ano, na inabisita po nila. Dahil alam niyo po, ang naging patakaran ng COMELEC, hindi po namin nire-restrict ang kanilang movement. Ang hiling lang po namin, sana po sa kanilang pag-iikot ay malaman naman namin na sa gayon po ay kung sakali man kinakailangan, makakatulong po kami para na rin po sa kanilang protection. Pero malaya po silang nakaikot. Bandang hapon po, nagbigay lang tayo ng advisory dahil nga po pabago-bagong panahon for their safety. Pero nung umayos na po ang panahon, mismo si Chairman Garcia po ang nagsabi, they could proceed with their election observation, pati na rin po ang ating mga media. Malaya po sila nakaikot doon sa mga lugar na nais nilang puntahan. Mm-hmm.

0: eh mas maganda nga po na sila nang mag-assess, no? At pareho pong assessment nila ng PNP, ng AFP, ng ating PP Survey, NAMFEL at ng observers, eh lalong-lalo na po mula sa Integrated Bar of the Philippines, National Board of Governors. Ganyan-ganyan po ang assessment nila. At kami na rin po magsasabi dito sa COMELEC, hindi po perfectong halalang ito. May mga naganap na kaguluhan, may mga naganap na karahasan. At ito po ay isolated instances. Ang importante po dito, sa lahat ng naganap at pagtatangka ng mga gulo, within minutes nakaresponde po ang ating PNP at AAP. Within minutes po ay napigil at hindi lumala po at hindi po nila na-achieve yung kagustuhan nila na isabotayang halalan, takutin ng mga mamayan. Dahil nakita naman po natin, bumalik, bumoto at 80% ang ating voter turnout po. Isa pa, naging matagumpay po yung ginawa natin na early preparations. Maaga pong naganda ang COMELEC dito, ang contingency are in place. Ready po tayo. Katulad ng nangyari sa Maluso, kita nyo naman po, napakabilis. Nakapag-imprenta ng balota. Ang balotang yan ay dinaan pa po sa makina. Kailangan matest po kasi nababasahin ng ACM. Na-early, papunta po sa Zamboanga, then onwards to Basilan. At yung po mga electoral boards po natin, na-secure po natin sila, nabigyan po natin sila ng tulong. At ngayon po, sumusulong po ang ating halalan dyan. Isa pa, yung po pagtatalaga ng napakaraming checkpoints. Alam niyo po, kasama sa plano ito ng COMELEC, nagsimula po ito 8,000 lang, ngayon umabot po sa halos 39,000. So ang nangyari nga po itong mga checkpoints, hindi lang ito security checkpoints, hindi lang po ito deterrent. Ang nangyari po, sila ay naging first responders. Sila po ang mga sumaklolo dun sa ating mga kababayan, kahit po dun sa mga nasugatan. Naging quick reaction forces din po sila sa bilis ng kanilang pagresponde. At dun nga po, in several instances, naging complaint center pa. Sa kanila po idinaan ng mga kababayan natin, yung mga concerns nila sa halalan, katulad po sa Lamita na may nakita ng kahinahinalang bagay na i-report sa checkpoint at agad-agad kumilos po ang ating PNP successfully na detonate po yung threat na yan. Ano? Kaya po napakaganda nito at yung quick response. And lastly, isang pinakamagandang takeaway po dito sa halalang ito. Kapag nararamdaman po ng mga kababayan natin, ang lahat po ng ahensya ng pamahalaan ay present. Nararamdaman, nakikita, nagtatrabaho, maaasahan, malalapitan. At higit sa lahat po, kasama nila nung panahon na medyo magulo hanggang sa maayos ang kaguluhan. At siniguro po yung kanilang safety. Kasi po ang hindi lang ang emphasis po natin ngayon, hindi lang bantayan ng eskwelahan. Hindi lang bantayan po yung teachers, pati na rin ang makina. Kundi lalong-lalo na yung mga botante. So sila po ay walang takot na nakalabas po nung kanilang barangay. Bagamat may nananakot po talaga, nakalabas ng kanilang mga bahay, nakapunta sa mga paaralan, nakaboto po ng malaya, walang namimwersa, wala pong nangi-impluensya sa kanila. At ang pinaka-importante, alam nila na makakauwi po sila ng matiwasay. I think that's the greatest takeaway po na paghahandaan natin sa mga susunod na halalan.
1: Salamat po, Attorney John Rex. Mukhang pagod na pagod talaga kayo. But congratulations on a very well-executed BARM elections. Last question na lang po, kailan po ang next elections ng BARM?
0: Dahil nga po kanilang term ito po ay magsisimula noong October 30, masasabay na po ang susunod na halalan sa kanila sa May 2031 national at local elections. So, yun po, first din po yun kasi first po na nakasynchronize na sa national at local elections sa 2031 yung BARM elections. Kung ito po yung kauna-unahan, eh yun po yung kauna-unahan na kasabay-nakasabay na ng pangkalahatang halalan po na gagawin natin.
1: Okay, maraming salamat po, Attorney John Rex Aldianco. And again, congratulations sa COMELEC. And
0: salamat po.
1: Thank you. Yusek Noel, last question lang po. Mag-mention si Attorney John Rex na mga nagtatry magsabotahe. Sino po ba yung mga nagtry magsabotage? And what would have been the effect? Anong gusto nilang mangyari pag walang BARM status quo?
2: On our part, ma'am, napaka-importante po kasi nito. We are not focusing dun sa mga gusto magsabotahe. We want to move forward. We leave it up to the Philippine National Police, the National Bureau of Investigation, to conduct investigation. Ang gusto po talaga natin dito is ma-identify and then we put them to face yung batas ng kanilang ginawa. I would just like to share, Ma'am Karen, ito po kasi is napaka-importante. This is a historic milestone. Actually, breakthrough po ito sa Bangsamoro region. Yung political track, part po dyan kasi ito yung electoral process that we have undergone. Part po ito doon sa comprehensive agreement on the Bangsamoro or yung tinatawag natin CAP. Napaka-importante po nito after this. Meron pong transition from the transition parliament going to a duly elected parliament. So we will proceed now on the part of OPAPRU and in accordance with agreement dun sa normalization process na po. Which is ito po yung mas mahabang proseso. Kasama po dito yung decommissioning ng mga natitira pa pong mga combatants. Supposed to be meron po kasing mga 40 declared rebels. 26,000 pa lang po yung nag-decommission. So ang purpose po natin after the election, sana magtuloy na yung decommissioning process ng remaining 14,000. Part po dyan yung pagkolekta ng mga weapons. And then yung mas malaking na mas mahabang proseso po ng normalization. Social reintegration para mabalik po sila sa mga communities. And yung napakahaba pa pong proseso ng socio-economic and psychosocial integration ng ating mga combatants para maging responsible members na po sila ng ating community. Kasama po yan yung reintegration ng some of their elements sa PNP. And of course, maging part po sila ng overall development na ating bansa.
1: Okay, mukhang mahaba pa pala ang trabaho ninyo. Maraming salamat po, Undersecretary Noel Baraceros, and good luck with the long road ahead.
2: Yes, ma'am. Maraming salamat po.
1: The first parliamentary elections in the Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao is a major development in southern Philippines. After years of violent conflict, these elections are part of the Bangsamoro people's demonstration of their ability to govern themselves peacefully and bring more development to the region. Be informed, be insightful of the news. I'm Attorney Karen Jimeno. Always stay at the forefront.

0: Pag-usapan muna natin ang latest updates on the historic first Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao or yung BARM elections. Reporting live from Cotabato City, in command, Laid Cabagani. Laid, what's the new update ngayong hapon? May nanalo na ba?
1: Colonel Francel, nasa huling yugto na ng canvassing at proklamasyon ng mga nanalong kandidato sa kauna-unahang Bangsamoro parliamentary elections. Kanina natapos na ang proklamasyon ng winning district representatives sa Maguindanao del Sur at Special Geographic Area. Hinihintay naman ang proklamasyon sa ibang distrito habang ilang election returns na lang sa Bangsamoro regions ang kailangan matransmit para makumpleto ang 100% electronic transmission. Samantala, ayon kay Comelec Chairperson George Garcia, napawi ang ilang batikos at reklamo ng magsimulang pumasok ang mga resulta kagabi. Nakita umano mismo ng mga kandidato at supporters ang aktual na resulta at napatunayang tugma ang mga ito sa mga natanggap na kopya at election returns. Sa huling yugto ng canvassing, inaasahan na makukumpleto na ang proklamasyon ng mga nanalong kandidato sa kauna-unahang Bangsamoro parliamentary elections. Para sa The Commanders, Laid Cabagani, Bilyonaryo News Channel.
0: Thank you, Laid Cabagani.
2: Ito naman, Commander. Kumuha naman tayo ng latest update on the ongoing deliberation for the 2027 National Budget. Makakasama natin, nag-uulat live from Congress in Command, Isaiah Mirafuentes. Isaiah?
3: Admiral Trinidad, nagpapatuloy pa nga rin ang budget deliberation dito sa House Plenary kaugnay pa rin yan sa National 2027 Proposed Budget. Kahapon nang maaprubahan yan sa committee level at kaninang tanghali nga lang nang maiakit yan sa plenaryo ng Kamara na kasalukuyan ng pinagdedebatihan ng mga mambabatas. Aabot sa 7.2 trillion peso ang proposed national budget for next year. Mas mataas yan kumpara sa 6.7 trillion peso budget this year. Nangunguna pa rin na may pinakamataas na proposed allocations ang Department of Education na may mahigit 900 billion peso funds. Na sinusundan naman ng Department of Public Works and Highways na may mahigit 640 billion peso fund. Pumapanglima ang Department of National Defense na may mahigit sa 320 billion pesos ang proposed budget ng Department of para sa taong 2027. Mas mataas na mahigit 18 billion pesos ngayong 2026. Noong nasa committee level pa ang pagdinig sa budget ng DINA para sa DND, inamin na Defense Secretary Gibo Chodoro na mahalagang mapalakas ang puwersa ng Pilipinas para sa West Philippine Sea. Ang suwestyon ng kalihim ay maglagay ng mga military base sa paligid ng WPS. Partikular na sa mga lugar na itinuturing na major transit points na nagdudugtong sa West Philippine Sea at sa Pacific Ocean na tayo lang ang mayroon. Alam mo, Admiral Trinidad, inamin din ni Secretary Chodoro noong nasa committee level pa itong budget deliberation para sa DND na may pagkukulang o kulang na kulang yung pondo na ilalaan para sa Department of National Defense. Paliwanag niya, malaki daw kasi yung kinakailangan nating bantayan, particular na nga yung West Philippine Sea and even the Pacific Ocean na kung saan nandoon nga yung Philippine Rise. Samantala, bahagi ng pondo na inilaan para sa DND, Admiral Trinidad, which is the 312 billion pesos, ay ilalaan naman para sa Armed Forces of the Philippines. Habang yung natitira namang pondo ay ilalaan para sa mga civilian bureaus at sa Office of the Secretary. Admiral.
2: Thank you, Isaiah Mirafuentes. Alam mo, Commander, sa unang yugto ng ating episode, ito'y maganda na pinag-uusapan natin, yung Defense Department, yung Defense Budget, yung West Philippine Sea, at yung ibang bagay-bagay na nag-i-impact sa buhay ng bawat Pilipino. Importante ito sapagkat we have to look at defense expense, not as a expense but as investment in defense and security. Sa ganun, dapat tuloy-tuloy yung ating pagpapatibay ng ating defense establishment and of course the armed forces, partner, commander.
0: Yes, commander, no. In fact, ito sir is na-augment ito nitong mga latest survey na lumabas. In the latest survey, majority of the Filipinos backs the modernization of the armed forces of the Philippines. So sana po, no, makita to nitong mga policy makers natin how important this really is, no, for the nation in general po.
2: Yes, very important that we have to understand everything has already changed from the previous dynamic of conflict of defense and security. Dati-rati, pwersa sa pwersa, ang ginagastos ng mga bansa. Ngayon, iba na ang labanan. O pwedeng manalo ang isang bansa o isang non-state actor laban sa kanyang adversary na hindi gumamit ng pwersa. Bakit? In the information and digital age, nag-iba na ang labanan, nag-iba na ang warfare. Makikita natin yan not only in the domestic scene, but even in the international scene, Commander.
0: That's why it's really very good yung topic natin for this afternoon, sir, no? Yung FIMI. Kasi even with our modernization, if you look at it from Horizon 1 to Horizon 2, and then Horizon 3, nakita nga nito, no, yung importance even from the Department of National Defense level. That's why we ni-review natin ito, and it became Re-Horizon 3. Kasi nakita natin that there are contemporary modern challenges na hinaharap natin ngayon, and there's really a need to review how everything will fall into play in terms of our modernization. Yeah.
2: And the question now is, kailan maging banta sa national security ang information? We have the freedom of expression, we have the need to be able to divulge to the public, and at the same time, we are looking at information warfare being waged against us. Yan ang ating pag-uusapan sa pagbabalik ng
0: The Commanders.

0: freedom of expression and malign influence.
1: Lalo na freedom of the press.
2: Yes.
1: Kasi censorship is really taboo.
2: Yes.
1: You can't do that in a democratic country, no? So it is a particular challenge sa atin, no? However, since the marketplace of ideas is the battleground, it's how strong we convince people and about the righteousness of our cause,
2: yeah.
1: No? And to my mind, the territorial integrity at saka sovereignty ng Republika ng Pilipinas, no question eh.
2: Yes.
1: For example, marami nagsasabi we should not choose between one power or the other. Bakit tayo pipili na balansehin yung mga kumukupkop sa teritoryo natin kesa sa naman yung hindi kumukupkop at tinutulungan tayo na to a certain degree, lalo na sa pag angat ng UNCLOS at saka mga, or yung mga principles na dito, rather than a distortive narrative na gusto nila palitan ng world order para maging mas sinocentric.
0: Wow. Sa painit ng ating talakayan, mamaya alamin natin how fast should the government respond to false and manipulated narrative. Stick around ang sagot sa pagbabalik ng The Commanders!
3: Mamaya sa agenda, day one sa kulungan. Martin Romualdez may sakit talaga. Ayon kay DILG Secretary John Bicrimulia, bagong mugshots nilabas. Sal-N ni BP Sara, lumobo mula 7 million pesos noong 2007 hanggang 98 million pesos noong nakaraang taon. Stock shares, wala rin daw sa Sal-N. Higit 16,000 na balota sa eleksyon sa Bangsamoro, pre-shaded na. Mga salarin, pananagutin. Senador Robin Padilla, pinatatawag ng DOJ kaugnay sa pagtakas umano ni Senador Bato de la Rosa. Tinabla ang asylum request, pahayag ni Secretary John Bicrimulia, pinalagan ni Harry Roque. Kapitan ng nasunog na MV June Aster, lumitaw na. Exclusive! DENR, pumalag sa akusasyong dredging ang dahilan ng soil erosion sa Zambales. Mga resort owner, may hinaing. Difficult decision. Nasa 200 empleyado, sisibakin ng ABS-CBN. At television's biggest night, mga nagwagi sa 2026 Emmys, kilalanin.

ang mga hiniling na batas mula sa Kongreso. Pinalakpakan na husto ang panukala niyang ipatanggal ang system loss at value-added tax na sinisingil sa mga consumer ng kuryente. Ito ang binabayaran

0: ang system loss charge at 8.25 hanggang 12.25% o higit pa para sa electric cooperatives. Sa memo ng Billionaire News Channel, sinabi ni former Bayan Muna Congressman Teddy Casino na may ibang mas mahalagang bagay pa sa ipira ang dapat baguhin.
1: The more basic problem, yung overpricing, yung abuse ng mga monopolies o oligopolies in the power sector, yung conflict of interest na ikaw na distributor, ikaw pa nagpapatakbo ng generator, yun ang mas malalalim na usapin dyan. Na hindi yun ang tinignan. The fact that we privatized the transmission corporation despite yun na yung pumikita at yun yung pinaka-crucial, hawak ng privado, hawak ng China.
0: Ganito rin ang tanong sa hiling ng Pangulo na batas na magpapalawak sa exemption sa income tax sa mga kumikita ng 350,000 pesos and below kada taon mula sa kasalukuyang 250,000 at exemption sa minimum corporate income tax para sa mga maliliit na negosyo. Kapag na-certify as urgent ang isang panukalang batas, pinapayagan ang Kongreso na ipasa sa second and third reading sa parehong araw mula sa required na tatlo. Halimbawa, March 12 nitong taon, sinertify as urgent ng Malacanang ang panukalang magbibigay ng kapangyarihan sa Pangulo na bawasan o suspindihin ang excise tax sa mga produktong petrolyo dahil sa krisis sa langis. At naipasa ito sa loob lang ng 5 araw sa Senado, March 17, at sumunod na araw, March 18 naman sa Kamara, bago naging ganap na batas sa loob lang ng 2 linggo noong March 25. Ipinatupad ito ng Pangulo sa LPG at kerosene.
2: Nagtakda rin tayo ng sunod-sunod at malalaking mga price rollback na kailangan tuparin ng mga kumpanya ng langis. Sa tulong ng batas na naipasa ng Kongreso, agad din natin nasuspindi ng 3 buwan ang pagpataw ng excise tax sa LPG at saka sa kerosene.
0: Pero walang banggit kung bakit hindi ginamit ang kapangyarihan sa gasolina at diesel. Bagay na ayon sa ekonomistang si Emmanuel Lico ay dapat nang gawin ng Pangulo.
3: Sabi naman ng ating mga finance manager, paano yan? Pagka tinanggal ang excise tax, mawawala ng pondo ang gobyerno na ibibigay naman doon sa mga ginagamit nilang pang-ayuda. Pero akong tingin ko doon, kumita na ang gobyerno doon sa matataas na presyo. Yung excise tax at saka yung value-added tax, kumita na ang pamahalaan. Kasi ano ito eh?
4: Yeah.
3: Add-on, right. Based on the value. So, malaki na. So, pwede na rin tanggalin. And then, pagka napigil natin yung presyo ng petrolyo, maaari din tayong makapagpigil ng presyo ng mga iba pang produkto.
0: Sa planong industrial hub naman sa New Clark City sa Tarlac, sa ilalim ng Pax Silica Initiative ng Amerika, kailangang matiyak ng pamahalaan kung may sapat na kuryente ba at tubig para punan ang kakailanganing supply para sa gamit at magpapalamig ng AI chips at data center sa isang bansang nakakaranas pa rin ng power interruption at kapulangan ng tubig, lalo kapag tag-init. Nauna nang sinabi ng BCDA na hindi aasa sa community water supply at groundwater ang hub at sa halip ay sa ibang paraan gaya ng rainwater harvesting, storage, treatment at recycling. Ibang usapan pa ang posibleng epekto nito sa kapaligiran, ang pagsang-ayon ng mga residente at indigenous peoples sa proyekto. Sa lahat ng ito, the devil is in the details, ika nga, pati na rin kung paano maaabot ang mga pinangako at kung tunay na makikinabang ang publiko. Basta may issue na dapat himayin at kwentong dapat unawain, I will explain.
5: Brave Insights.
6: That's why I hate Ayuda.
7: Ang mga kalokohan nasa babae.
8: Tuloy na yan. Ipakita ng mga ebidensya.
5: Bold political views.
9: Si Rowena Quezon, she also tried to exploit it.
10: Ano ng mga Pilipino dito sa impeachment trial?
11: Kahit na ayaw kumagkaroon ulit ng kamag-anak sa Malacanang, it's also Senator Bang.
5: Conversations that go beyond the political headlines.
12: Kasi sino mga hula mong kakasol?
13: Hindi man kami sa ayon ni Jess, halimbawa.
14: Parang ano, medyo offensive yung ano ah.
5: Political Talks, Friday, 8 p.m.

0: to sa
1: sarili. Really sick. May sakit talaga. As according to the doctors, hindi ako doctor, I'm not qualified to give a medical opinion. But from what the doctors in PGH said, he is fit to be confined to serve his sentence there in BJNP. But he needs medical supervision. So hindi drama yan.
2: From Forbes to Payatas, nasa kulungan na ang dating leader ng Kamara. Gitang Palacio, no special treatment sa pinsan ng Pangulo.
3: Sa boto ng Bangsamoro, ang Commission on Elections may babala. Mananagot sa batas ang nanabotahe sa balota.
4: Sa lagay ng ekonomiya, nakabawi ang piso pero ibang usapan pagdating sa presyo ng petrolyo. Magandang gabi, ako po si Pinky Webb.
3: Ako naman si Willard Cheng.
2: At ako si Corina Sanchez Rojas. Simulan na natin ang Agenda. Day 1 sa kulungan. Martin Romualdez may sakit talaga. Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, bagong mugshots nilabas. Sal-N ni VP Sara lumobo mula 7 million pesos noong 2007 sa 98 million noong nakaraang taon. Stock shares wala rin daw sa Sal-N. Higit 16,000 na balota sa eleksyon sa Bangsamoro. Pre-shaded na mga salarin pananagutin. Senador Robin Padilla pinatatawag ng DOJ kaugnay sa pagtakas umano ni Senador Bato de la Rosa. Tinabla ang asylum request, pahayag ni Secretary John Vic Remulla, pinalaga ni Harry Roque. Kapitan ng nasunog na MV June Aster lumitaw na. Exclusive DNR pumalag sa akusasyong dredging ang dahilan ng soil erosion sa Zambales. Mga resort owner may hinaing. Difficult decision. Nasa 200 empleyado sisibakin ng ABS-CBN. At television's biggest night. Mga nagwagi sa 2026 Emmys kilalanin.

0: Tuluyan ang inilipat sa New Quezon City Jail sa Payata si former House Speaker Martin Romualdez. Kasama niya sa parehong kulungan ng ilang politikong sangkot umano sa katiwalian. Narito ang agenda report ni John Riz Galata, live na gulat mula sa Payatas. John Riz, kumusta na ang lagay ng dating speaker?
1: Corina, from Forbes to New Quezon City Jail. First day na nga ni dating House Speaker Martin Romualdez sa Piitan. Yan ang kinumpirma ng BJMP sa isang press conference kanina. Tila wish granted naman ito para kay dating Congressman Mike Defensor na matagal nang pinupunteriya si Romualdez na mapanagot bilang umano'y big fish sa hindi pa natutudukan na flood control scandal.
2: Humarap sa media ang BJMP para idetalye ang pagtanggap kay dating House Speaker Martin Romualdez sa Payatas Jail kagabi.
3: Dumaan po siya sa isang standard booking procedures. Ito yung kanyang mugshot, fingerprints. At the same time, nagkaroon tayo ng interviews and basic orientation. After these booking procedures, siya po ay dinala sa kanyang assigned cell. Ito po ay infirmary ward. May kasama po.

0: po siya doon. Pang-apat po siya, bali apat sila doon ngayon, may tatlo siyang naabutan.
1: Kasunod ito ng kautosan ng Sandigan Bayan 3rd Division na ilipat na si Romualdez sa New Quezon City Jail Male Dormitory mula sa UP Philippine General Hospital matapos ideklara ng mga doktor na sumuri sa kanya na clinically stable na siya at maaari nang ilabas sa ospital. Ayon kay Bustinera, ibinase ang kanyang cell placement sa evaluation ng kanyang mga doktor at ng independent doctors mula sa PGH at ng anti-graft court. Aniya, wala silang natatanggap na incident at negative reports kaugnay ng detention ng dating speaker. Kasabay nito, ipinakita na ng DILG ang panibagong mugshots ng dating leader ng kamera. Inilarawan naman ni Interior Secretary John Vicrimulya ang silid na kinaroroonan ni Romualdez.
2: It's 50 square meters. Meron lang, from what I saw yesterday, hospital beds, wala siyang aircon, common bathroom. Tapos, mas malaki lang ang exhaust fan niya.
1: Sa usapin naman na drama lamang umano ang sakit ng dating speaker.
2: No, he's really sick. May sakit talaga. As according to the doctors, hindi ako doctor, I'm not qualified to give a medical opinion. But from what the doctors in PGH said, he is fit to be confined to serve his sentence there in BJNP. But he needs medical supervision. So hindi drama yan.
1: Ayon kay Secretary Remulla, ang PGH doctors ang makapagsasabi kung kailan maaaring ilabas sa infirmary ward si Romualdez at kung kailan niya makakasama sa selda ang mga senador at ibang politiko na nakadetene sa QC jail. Hindi rin anya makakasama ang kanyang mga doktor pero maaaring bumisita ang mga ito the usual visiting hours, 1 to 5 PM maliban sa Lunes. Inirekomenda kay Romualdez ang 30-minute daily exercise at sunning. Bukod naman sa BJMP, kasama sa pinadalhan ng Sandigan Bayan 3rd Division ng court order, kaugnay ng paglipat kay Romualdez sa payatas ang iba't ibang ahensya. Gaya ng Department of Budget and Management, Department of Interior and Local Government, Kamara at Senado. Ito'y kasunod na rin ng mga pangangailangan ng Quezon City Jail Male Dormitory pagdating sa pagbibigay ng maayos na pangangalaga sa mga nakakulong dito. Kasama ito sa natalakay kaugnay ng pagdinig sa patuloy na hospital confinement ni Romualdez, kung saan base sa naging testimonya ni Dr. Henry Fabro, Chief Medical Officer ng naturang jail facility, nangangailangan ito ng karagdagang hospital beds, medical supplies, medical equipment at mga doktor. Layunin ng naturang hakbang na maipabatid sa mga ahensya ng pamahalaan ang mga pangangailangan ng pasilidad para matiyak na sapat ang kagamitan at personnel para sa maayos at makataong pangangalaga sa mga nakakulong.
3: Corina, mula kaninang hapon, nakaabang tayo dito sa harap ng New Quezon City Jail sa Payatas. At so far, wala tayong namomonitor na relatives o malalapit na personalities kay Romualdez na dumating dito sa detention facility. At ngayon, Corina, ang tanong ng nakararami, kung ano kaya ang magiging relasyon, reaksyon, at kung magkikita kaya si Romualdez, dating Congressman Mike Defensor, Senador Rodante Marcoleta at Senador Jinggoy Estrada, ngayong nandito na sila sa isang piitan. Corina?
4: Sinasabi kanina, John Riz, na meron siyang kasama sa selda na iba pang mga sangkot. O hiwa-hiwalay ba sila ng mga selda?
3: Corina, sa ngayon, yung kinalalagyan ni dating House Speaker Martin Romualdez ay isang infirmary ward na designated para sa mga may sakit na PDLs. At kasama niya dito yung tatlo pang PDLs at batay sa impormasyon na ating nakuha, yung tatlong PDLs na yon ay nakararanas ng heart enlargement, may liver disease yung isa at yung isa naman ay vulnerable senior citizen. Corina?
4: Okay, maraming salamat, John Riz Galata, nagulat live mula sa New Quezon City Jail sa Payatas.
5: Galit pa rin ang mga Pilipino ayon sa grupong akbayan kahit nasa selda na si former House Speaker Martin Romualdez sa kasong plunder. Kaya naman naghahanda sila para sa panibagong kilos protesta. Ang detalye sa agenda report ni Chet Gatchalian.
6: Hindi dapat konsentihin ang mga korap na politiko sa pag-iwas sa pananagutan sa flood control scandal. Gamit ang biglaang pagpapa-ospital, yan ang giniit ng ilang progresibong grupo sa pangunguna na akbayan at Tindig Pilipinas.
7: One year after the historic trillion peso march, Senators like Jinggoy Estrada and Rodante Marcoleta, former House Speaker Martin Romualdez, and other corrupt politicians and officials have been arrested and jailed.

0: But many more remain free. Others are grasping at every excuse to dodge accountability. Bigla pong may nakasaklay, bigla na lang may naka-wheelchair.
1: Bakit noong nakasuhan si Martin Romualdez, eh, diretso ka agad siya sa Cardinal Santos? Eh, wala naman palang sakit. Kaya lumabas na sa PGH ang mga pahayag na wala po siyang sakit. Bakit lahat po ng mga maliliit na nakukulong, hindi tinatanong, ikaw ba'y may mental, emotional, anxiety? Pero kapag malalaking tao, hospital, special treatment.
2: Ikinatuwa ni Father Robert Reyes, convener ng Clergy for Good Governance, ang pagsisiwalat ng Philippine General Hospital na clinically stable naman si former House Speaker Martin Romualdez. Para kay Reyes, dapat managot ang mga doktor o ospital na mapapatunayang na may kiumano ng dokumento o nagpapaareglo para magbigay ng medical excuse sa mga opisyal na dapat ay nakakulong na.
1: Baka po maging opisyal na sakit ng taong bayan yung mga nagsasakit-sakitan. Baka pwedeng tingnan ng kapulisan, ng DOJ, ang partisipasyon ng mga doktor. Mga doktor na nagse-certify na may sakit, ang isang walang sakit.
2: Mag-iisang taon matapos ang serye ng anti-corruption protest sa bansa na kung tawagin ay Trillion Peso March, muling naghahanda ang mga progresibong grupo para sa panibagong protesta. Gaganapin ito sa EDSA Shrine sa September 20. Ayon sa akbayan, hindi pa rin humuhupa ang galit ng sambayan ng Pilipino dahil patuloy pa rin ang pagbaha tuwing mananalasa ang mga bagyo at hahagupit ang habagat.
3: Bawat kusing na ninanakaw ng mga na yan ay pera na nawawala para sa edukasyon, para sa kalusugan ng mga manggagawa at ng kanilang mga anak at ng kanilang pamilya.
2: Bukod sa pagpapanagot sa mga corrupt, transparency ang panawagan ng mga grupo sa government infrastructure projects, pagbabalik sa mga ninakaw na pondo at reforma sa procurement rules para hindi na maulit ang katiwalian.
4: Never again, never forget, never again.
2: Para sa Agenda, Ched Gatchalian, Billionaire News Channel.
5: Muli namang tiniyak ng Malacanang na walang special treatment para kay former House Speaker Martin Romualdez. Giit ni Palace Press Officer Claire Castro, pantay-pantay dapat ang pagtrato sa mga apusado, anuman ang kanilang estado sa buhay. Dagdag ni Yusek Castro, hindi dapat maging dahilan ang posisyon ni Romualdez o ang kanyang pagiging pinsan ng Pangulo para bigyan ng ibang trato.
6: Mayaman, mahirap, ordinaryong tao, may kapangyarihan, kung nakagawa man ng mali sa taong bayan, kailangan lang din pong pantay-pantay kung ano po ang nararanasan ng mga akusado.

0: Life imprisonment ang babagsakan ng mga nanabotahe sa kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Region. Ito ang babala ng Commission on Elections. Ang detalya sa agenda report ni Late Gabagani, live na gulat mula sa Camp Awang sa Datu Odin, Sinsuat, Maguindanao del Norte. Late, ano nang iyong update?
1: Corina, papanagutin ng mga otoridad ang mga nasa likod ng pre-shaded ballot sa Maluso, Basilan at ng mga sangkot sa mga election-related violence. Hindi rin palalampasin ng COMELEC ang mga paglabag sa kauna-unahang Bangsamoro parliamentary elections.
2: Nasa 36 boxes ng tampered ballots ang kasalukuyang pinipreserve ng COMELEC bilang ebidensya. Tinatayang 16,563 ballots ang nakompromisa dahil sa insidente ng pre-shading.
3: Hintayin nyo lang po makabalik ang Commission and Bank sa Maynila at kagad kami mag-i-issue ng mga kukulang mga order, directive, upang magsimula na po na tayo sa pagpapanagot dito. Yan po ay electoral sabotage kung tutuusin. And therefore, non-bailable, life imprisonment, perpetual disqualification to hold public office, maliban pa sa mga ibang kasong pwede nilang kaharapin sa mga umiiral nating batas tulad ng Omnibus Election Code.
2: Makikipagtulungan din ang COMELEC sa AFP at PNP para matukoy at mapanagot ang mga sangkot sa pamamaril at pananakot sa ilang lugar habang isinasagawa ang parliamentary elections.
3: Kinakailangan matulungan nila tayo sa pagpipinpoint ng mga tao na maaaring responsible, involved,

0: at papanagutin po natin dito.
1: Sa kabila ng mga insidente, sinabi ng COMELEC na malaking tulong ang mabilis na transmisyon ng resulta na nagpababa ng tensyon. Pagkasara pa lang ng polling precincts kahapon, mabilis nang pumasok ang mga resulta sa COMELEC servers. Umaga pa lang ngayong araw, nasa 98.41% na ng 5,212 precincts ang nakapag-transmit ng election returns. Umabot naman sa halos 81% ang voter turnout o tinatayang 1.9 million voters mula sa halos 2.4 million registered voters sa Bangsamoro Region. Habang tuloy-tuloy ang canvassing, inaasahan ng COMELEC ang proclamation ng mga nanalo sa BARM bago maghating gabi.
2: Corina, ikinatuwa ng COMELEC yung mabilis na transmission ng election returns para sa Bangsamoro parliamentary elections. Ayon kay Chairman Garcia, tila napawi ang mga batikos at reklamo nang nagsimulang pumasok ang mga resulta kagabi. Corina?
3: So, late sa kabila ng malawak na deployment ng AFP, kasama na ang PNP, DILG, may mga insidente pa rin ng karahasan sa Cotabato. Ano ang paliwanag ng COMELEC?
2: Corina, iginiit ng COMELEC na hindi umano naging lax ang security measures sa kauna-unahang Bangsamoro parliamentary elections. Pero may mga krimeng mahirap daw talagang pigilan gaya ng pagpuslit ng mga baril o improvised explosive devices na maaring manggaling mismo sa mga bahay o dalhin ng palihim. Nagkalat naman ang mga kapulisan at mga kasundaluhan lalo na sa mga lugar na nauna nang idineklarang election hotspots. Sa Cotabato City nga, Corina, tinaasan pa yung security measures simula nung maideklarang COMELEC control ang lugar. Pero ang utos kasi sa mga militar at kapulisan ay pairalin yung maximum tolerance. Iginiit naman ni Chairman Garcia na dapat managot yung mga sangkot, lalo na yung mga nandamay ng mga botante. Corina?
3: Kumusta naman, Lade, yung naging eleksyon sa Maluso dyan sa Basilan? Kailan inaasahang matatapos yung canvassing? At saka isama mo na yung proclamation ng mga nanalo doon.
2: Corina, nag-resume yung eleksyon sa Maluso, Basilan kaninang umaga. At dahil nasa ilalim nga ito ng COMELEC control, mas maayos yung siguridad. Mula alas 7 ng umaga nitong Martes, muling binuksan ang mga voting center para sa 36 precincts na apektado ng pre-shading incidents. May kabuuang 68 precincts ang Maluso, Corina, pero tanging ang botohan sa apektadong presinto lang ang sinuspende kahapon. Doon naman sa proklamasyon, ayon kay COMELEC Chairman Garcia, mabilis na ang canvassing dahil nauna ang transmission ng results. Real-time din makikita ang results ng COMELEC website habang ang Regional Board of Canvassers ay magpapatuloy sa canvassing. Kahit may pending cases, inaasahan din ang proklamasyon ng mga nanalo ngayong gabi hanggang bukas. Depende yan sa bilis ng transmission at canvassing sa lugar. Hindi rin nakaapekto sa resulta ng halalan, Corina, yung botohan sa Maluso, Basilan dahil may mga boto pang hindi pa nakumpleto. Sapat naman yung kasalukuyang bilang para matukoy ang mga partidong pasok sa 2.5% threshold at makompute ang mga guaranteed at susunod na parliamentary seats. Corina?
3: Maraming salamat, Late Kabagani. Nagulat ng live mula sa Maguindanao del Norte.
4: Tila political dynasties pa rin ang namayagpag sa historic parliamentary election sa Bangsamoro Region. Ang detalye sa agenda report ni Jasper Acosta, nasa linya mula sa Cotabato City. Jasper? The number you dialed is not a... Balikan po natin ang report ni Jasper Acosta. Magre-report po siya live mula dyan sa Cotabato City, maya-maya lamang.
5: On alert pa rin ang AFP at PNP sa BARM matapos sumiklab ang karahasan sa ilang bahagi ng rehiyon. Narito ang agenda report ni Omar Abubakar.
6: Nagvideo pa ang mga armadong grupo habang sinasalakay ang puwersa ng militar at pulis sa barangay na Bundas, Sheriff Saiduna Mustafa, Maguindanao del Sur, sa kasagsagan ng kauna-unahang BARM parliamentary elections. Kita sa video na armado ng mga matataas na ore ng armas ang grupo. Isa sa kanila ang nagmamando na paputukan ang tropa ng gobyerno sa harap ng municipal hall. O narito, nagsitakbuhan ang mga butante patungo sa ligtas na lugar sa takot na maipit sa gulo. Nag-ugat ang pagsalakay ng mga armadong grupo nang arestuhin ang kanilang kasamahan sa harap ng Labundas Elementary School. Sa ngayon, nakataas pa rin ang alerto ng militar at pulis sa Maguindanao del Sur. Sa kabila ng ilang ensilante ng karahasan, naindigan pa rin ang PNP na naging mapayapa sa pangkalahatan ang kauna-unahang parliamentary election sa BARM. Para sa Agenda, Omar Abubakar, Bilyonaryo News Channel, Maguindanao del Sur.
3: Okay, balikan natin ang report ni Jasper Acosta. Nasa linya siya ng telepono mula sa Cotabato City. Ang story natin dyan, Jasper, ay tila political dynasties pa rin ang namayagpag sa katatapos lamang na eleksyon?
7: Yes, tama yun, ano? Dahil muling namayagpag ang ilang mga prominenteng political clans sa katatapos lamang na makasaysayang first bar parliamentary elections sa 5th District ng Maguindanao del Norte, opisyal nang naiproklama si Attorney Isaac Mastura bilang nanalong kandidato bilang representative sa ikalamang distrito ng Lalawigan sa ilalim yan ng Bangsamoro Federalist Party. Sa Maguindanao del Norte pa rin, nanalo si Abdul Nasser Abbas ng 4th District sa ilalim ng United Bangsamoro Justice Party. Dumalo at nakibahagi sa makasaysayang okasyon ng pamilya ni Abbas kasama ang ilang mga matataas na opisyal mula sa bayan ng Dato Udinsin Suwat. Sa Special Geographic Area naman, si Mansour Ibrahim, ang proklamadong kinatawa ng SGA First Parliamentary District, ay formal nang idineklarang panalo sa ilalim yan ng United Bangsamoro Justice Party. At para naman sa 3rd District ng Maguindanao del Sur, si Ali Sangki ang nagwagi. Si Sangki ay tumatakbo sa ilalim naman ng Bangsamoro Grand Coalition o itong BGC. Si Mayor Sajid Andre Ampatuan, ang proklamadong kandidato sa bilang district representative ng Maguindanao del Sur. Habang malayo naman ang nakuhang boto sa partial and official quick count ng PPCRV ng tatay ni former DBM Secretary Amena Pangandaman, si Almen Pangandaman, na kumandidato sa Lanao del Sur 1st District. Samantala, tiyak na rin ang pagkapanalo ni BARM Interim Chief Minister Abdul Rauf Sami Gambar Makakuha para sa 3rd District seat ng Maguindanao del Norte dahil sa nakuhang overwhelming votes. Matapos na maiproklama ang mga nanalong district representative, isusunod naman ang proklamasyon ng mga nanalo na mga membro ng political party.
3: Maraming salamat, Jasper Acosta, na sa linya mula sa Cotabato City.
8: Premature para sa poll watchdog kontra daya ang deklarasyon ng COMELEC na generally peaceful ang BARM parliamentary elections. Sa memo ng Bilyonaryo News Channel, sinabi ni Kontra Daya convener Danilo Araw na maraming ulat ng irregularidad sa botohan, kabilang ang vote buying. Dagdag pa riyan anya ang mga insidente ng karahasan.
9: Kailangan po talagang imbestigahan ito. Para sa COMELEC, masyadong premature para sabihin na generally peaceful, credible at transparent yung ating election system, samantalang yung mga problema ng mga nakaraang election, nakita natin yung ilang manifestasyon nito kahapon po.
5: Muntik nang umabot sa 63 ang halaga ng piso kontra dolyar. Batay kasi sa datos ng Bankers Association of the Philippines. Umabot ito sa 62.925 sa intraday trading. Gayunman, nakabawi ang piso matapos magsara ang palitan sa 62.835. Bahagyang mas mataas yan kumpara sa naitalang 62.86 kahapon.
3: Nagprotesta ang ilang miyembro ng Jeepney Group Piston sa Pasay City para kondenahin ang anilay patuloy na pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Ngayong araw din ipinatupad ang isa na namang jumbo oil price hike na dulot pa rin ang krisis sa Middle East.
4: Hinaing ng mga realista, malaking pasanin ang mahal na diesel dahil dito na pupunta ang malaking bahagi ng kanilang kinikita. Kaya naman, may panawagan sila kay PBBM.

0: sana makarating sa kanya to, napanawagan namin na pabayaran naman ng diesel. Pwede naman niya utusan si Secretary Garin eh. Kasi may power siya, kaya naman niya yan. Kung talaga ano yan, ayaw nilang tanggalin yung bat sa langis. Diba? Regulation law. Ayaw nilang tanggalin. Okay. Bigyan nila, mag-isip sila ng maganda. Yung tama-tama, subsidy nga. Dagdagan nila yung ano natatak ng subsidy.
1: Good news naman para sa ating mga commuter. May alok na 2 araw na libreng sakay ang DOTR sa MRT3. Bukas Miyerkules, buong araw na libre ang sakay sa MRT3 para sa mga government employees bilang paggunita sa Civil Service Month. Kailangan lang magpakita ng valid company o agency ID. Sa Webes naman, libre ang sakay para sa national ID holders bilang pakikiisa sa Global Identity Day. Ito ipapatupad mula alas 7 hanggang alas 9 ng umaga at alas 5 hanggang alas 7 ng gabi. Kailangan lang ipakita ang inyong physical or digital national ID. Exclusive DNR pumalag sa akusasyong dredging ang dahilan ng soil erosion sa Zambales. At asawa ni Ninyo Mulak rumes back sa alegasyon ng rider laban sa aktor. Susunod yan sa agenda.

0: Nalimutan mo na naman yung vitamins mo. Ikaw talaga. Kinakatikate. Kung saan-saan kasi nagsusuot.
1: Kasi ng ulo? Lechon pa more?
2: Sa Generica Drugstore, ma-express mo ang pagmamahal dahil may triple ginhawa. Presyong apot kaya, gamot na singbisa, at serbisyong alaga.
3: All-in-one drugstore!
4: We love you, ma!
5: Ginhawang Generica.
6: Bahagi ng taya mo ay para sa bayan. Kung para sa iba, ang Lotto ay game of chance, para sa kanila, ito ay fighting chance. Dahil sa PCSO, bawat taya may kawang gawa.
7: If we are rich in agriculture, then why are farmers still poor? What's the point of agriculture in the Philippines? Join Ronnie Puno and Alex Galeha. What's the point?
8: Traffic check muna tayo ngayong Martes sa Elliptical Road. Bumper to bumper ang mga sasakyan papasok ng Commonwealth Avenue at mabilis naman ang kabilang lane. Nanindigan ng DENR na illegal ang mga estruktura na itinatayo sa mga pampang ng San Felipe, Zambales. Ito'y kasunod ng pagguho sa ilang coastal areas kabilang ang popular na tourist destination na Liwliwa Beach. Pero ang tanong ng ilang resort owner at environmental group, kung bawal tayuan ng mga establisimiento, bakit pinagbabayad ng LGU ang mga turistang pumapasok dito? Yan ang exclusive agenda report ni Joash Malimban.
9: Pumalag ang Department of Environment and Natural Resources sa mga alegasyon na may koneksyon ang isinasagawang dredging sa bunganga ng Zambales Rivers sa tila unti-unting paglamon ng dagat sa mga pampang

0: dyan sa shores natin, no? Ngayon lang talaga when they were dredging.
1: Nanindigan si DNR Region 3 Director Ralph Pablo na una pa lang ay hindi dapat tinayuan ng mga resort at iba pang establishmento ang mga beach sa lugar, kabilang ang tourist destination na Liwliwa. Accretion areas kasi ito o mga lugar na nabuulang dahil sa lahar at sediments na natatangay ng ilog mula sa paanan ng bulkang pinatubo at lumalabas patungong dagat. Ibig sabihin, unstable at hindi raw ito ligtas sa pagtayuan ng anumang establishmento, lalo na ng malalaking gusali. Dagdag pa niya, malaking tulong sa pagbaha ng Zambales ang ginagawang dredging. Ani Pablo, dahil accretion area sa mga beach, maituturing itong unclaimed public lands. Ibig sabihin, nananatili raw itong pagmamayari ng gobyerno. Sa kanilang huling inventaryo, aabot na raw sa 2,000 ang naitatala nilang illegally constructed infrastructures sa Zambales accretion areas, kabilang ang ilan sa mga sikat na resort ng Liwliwa. Kaya marami raw sa resort owners dito, pinaaalis na ng DNR at ng LGU.
2: Nagbigay ang ating governor doon sa Zambales, Governor Edani, ng order . Kasi nakikita naman natin na bakit hindi sila aalis doon . Buhay na nila yung ano. In the first place, dapat wala sila doon . So parang nagmamalasakit lang ang gobyerno na dapat alis sila doon. Di ba alam na natin yun?
1: Pero habang iginigiit ng pamahalaan ang kanilang kontrol sa mga lupain ito, patuloy rin ang paniningil nila ng pera sa mga taong pumapasok sa mga beach area. Noong 2023, naglabas ng isang executive order ang opisina ni San Felipe Mayor Reinhard Jerezano. Alinsunod dito, kinakailangan magbayad ng mga turista ng magkahiwalay na coastal preservation fee at ecotourism fee para pumasok sa shoreline protected areas ng San Felipe. Para sa coastal preservation fee, obligado ang isang non-resident tourist na magbayad ng 20 pesos. May hiwalay naman na bayad na 20 pesos para sa bawat isang sasakyan. May bayad din na 10 pesos hanggang 30 pesos ang mga turista para sa ecotourism fee, depende na lang sa kategori o classification. Ayon sa executive order, layo nito na pagandahin at i-maintain ang coastal area ng San Felipe. Sa huli week pa lang ng 2026, mahigit 10,000 turista ang naitala sa mga beach ng San Felipe ayon sa LGU. Kung lahat ay subject sa 20 peso coastal preservation fee, katumbas na agad ito ng 200,000 pesos para pa lang sa isang linggo. Hindi pa kasama ang additional na singil para sa mga sasakyan at ang hiwalay na ecotourism fee. Nakakuha ang BNC ng isang 2024 COA report sa San Felipe. Hindi man hiwalay na inilista rito kung magkano ang aktwal na nakolekta at magkano ang nagamit para sa coastal preservation, na flag ng ahensya ang isang unrecorded bank account na binuksan noong 2023. Ayon sa COA, binuksan daw ito noong Hunyo para sa online payment ng ecotourism at preservation fees. May balancing mahigit 22,000 pesos ang account as of December 31, 2024, matapos ang ilang recorded deposits and withdrawals sa loob ng mahigit isang taon. Pero hindi ito nakasama sa recorded cash in bank balance ng municipal government. Ayon sa COA, hindi rin noon natukoy ng Municipal Tourism Office ang mga source of pays ng mga deposit na pumasok sa account. Ayon sa ilang resort owner at sa Zambales Ecological Network na nakausap namin, ang tanging regular coastal activity na alam o nasaksihan nila nakasali ang municipal government ay ang taunang coastal cleanup. Organized daw ito ng DNR at ng LGU. Hiningi ng BNC sa tanggapan ni Mayor Jerezano ang aktwal na halaga na nakolektang coastal preservation fees at ecotourism fees at kung magkano ang nagamit para sa coastal preservation projects. Pero wala pa silang tugon sa ngayon. Para sa agenda, Joash Malimban, Bilinario News Channel.
3: Posibleng magtuloy-tuloy pa ang pagsipa ng presyo ng langis sa gitna ng krisis sa Middle East. Kaya naman isinumite na ng Energy Department sa DBCC ang certification para sa planong pagtapyas sa excise tax sa produktong petrolyo. Yan ang agenda report ni Che Sulit.
4: No signs of slowing down. Yan ang paglalarawan ni Energy Secretary Sharon Garin sa kasalukuyang lagay ng presyo ng produktong petrolyo. Habang hindi pa raw humuhupa ang tensyon sa gitnang silangan, ayon kay Garin, posibleng patuloy lang din ang pagsipa ng presyo ng langis sa merkado.
5: I don't think it will go up at the rate na dati 20-30 pesos yung increase. I don't think that will happen, but it will still go up maybe in smaller amounts. Pero hindi pa, wala pang signs ngayon na babagsak pa yung presyo ng oil.
4: Ayon kay Garin, formal nang isinumite ng DOE sa Development Budget Coordination Committee ang certification para tapyasin ang excise tax on fuel. sa ilalim ng Republic Act No. 12.

0: of 316. May kapangyarihan si Pangulong Bongbong Marcos na isuspindi o bawasan ng excise taxes sa produktong petrolyo kung lalagpas sa $80 per barrel ang monthly average price ng Dubai crude oil batay sa Mino Flats, Singapore. Una nang inaprubahan ni PBBM ang pagsuspindi sa pangongolekta ng excise tax sa LPG at kerosene ng tatlong buwan simula noong Abril. Pero kung isasama na rin sa suspension of excise tax ang iba pang produkto gaya ng diesel at kasolina, sagot ng DOE, nasa desisyon ito ng DBCC.
1: Went through so many simulations on the impact of the possible increase in price of the fuel and then the impact of the reduction. So they go through simulations kung ano yung impact nito sa inflation on the growth and lahat na, no, on even the activities of government. So I cannot really preempt and that would be beyond my authority to say so. But they'll be studying it properly. So I'll report once we have it.
0: Samantala, sinabi ni Garin, aabot sa 20 pesos ang posibleng matipid ng isang ordinaryong electricity consumer mula sa pagtatanggal ng 12% VAT sa system loss charge. Una nang inanunsyo ng BIR na hindi nasisingilin ang VAT sa system loss charge matapos ideklara ng ERC ang singil bilang government-mandated pass-through cost. Para sa Agenda, Che Sulit, Billionaire News Channel.
2: Kinalkal ng prosekusyon ang mga sal-en ni VP Sara mula nang manungkulan siya bilang Vice Mayor ng Davao City. At batay sa mga dokumento, hindi lang lumobong net worth ang nakita umano, kundi mga negosyo kung saan namuhunan daw ang bise at ang kanyang asawa. Narito ang agenda report ni Hannah T. Live na bulat mula sa Senado. Hannah, ano nang latest? Day 25 na ng impeachment trial.
3: Corina, may negosyo pero walang puhunan. Yan yung inihayag ng prosekusyon kanina habang inilalantad nila itong SALN o Statement of Assets, Liabilities and Net Worth ni VP Sara sa Senate Impeachment Court. Iniharap na nila itong si Attorney Karen Batu, ang OIC ng Central Records Division ng Office of the Ombudsman. Yan yung tagatabi ng SALN ng mga opisyales ng gobyerno. Lumobo ang net worth ni VP Sara sa loob ng halos dalawang dekada. Base yan sa mga dokumentong ipinresenta ng House Prosecution sa Senate Impeachment Court. Mula 7.25 million pesos, umabot sa higit 98.6 million ang idiniklarang net worth ng bise by 2025. Katumbas yan ng mahigit 1,260% na pagtaas. Noong 2007, nang mahalal si Duterte bilang Vice Mayor ng Davao City, nasa 7.25 million ang kanyang net worth. Pagdating ng 2022, nang mahalal siya bilang Vice, nasa 71.65 million na ito. Umakyat pa yan sa mga sumunod na taon, 77.5 million noong 2023, 88.5 million noong 2024, at 98.65 million pesos noong 2025.
4: Madam Witness, we started at 7 million based on your testimony. 7,250,497 pesos. And in all the years of the Vice President, umakyat na ngayon sa 98 million ang kanyang net worth habang siya ay nagogobyerno. Tama po ba based sa testimony niyo?
5: Based po dun sa mga binasa kong SALN, yun po yung halagang nakadeclare sa kanyang mga sinubmit na SALN sa Office of the Ombudsman.
3: Hindi lang pagtaas ng net worth ang binusisi ng prosecution. Lumitaw din sa mga SALN ang ilang corporate at business interests ni Duterte at ng kanyang asawang si Attorney Man Scarpio. Kabilang sa mga nakalista sa iba't ibang taon, ang Davao New Royal Taipan Corporation, Metro City Chow Foods Corporation, Times Square B Foods Corporation at kalaunan ang Gencore Industries at iba pang kumpanya. Pero sabi ni Batu, walang nakalagay na acquisition cost o halaga ng stock equity para sa mga business interest ng bise sa mga SALN ito.
4: What is the declared acquisition cost or puhunan ng mga negosyong ito, kung meron man?
5: Wala pong dineclare si VP Sara.
4: Okay, salamat po. I'm sorry. So meron pong negosyo pero walang deklaradong puhunan. Tama po ba?
5: Yun po yung nasa SALN yun.
4: Alright.
3: Isa pang pinuntirya ng prosekusyon, ang cash declarations ni VP Sara. May declared cash si Duterte sa mga naunang SALN na nasa 2 to 6 million range. Pero pagdating ng 2019 onwards, zero na ang nakatalang cash.
6: Is that the possibility na undervalued yung net worth? Because there's no value in the corporate. It's declared, but there's no value. Ibig sabihin, the corporation, the acquisition cost might be, might be millions.
3: Posibilidad man ito para sa prosekusyon. Paglilinaw ni Batu, taga-store lang sila ng impormasyon sa Central Records Division ng Office of the Ombudsman. Sa gitna ng mga ito, lumitaw namang nagwasto pala si VP Sara ng SALN niya. Sabi ni Presiding Officer Jesus Cudero, kinorek daw ng bise ang 2016 at 2019 SALN nito, pero wala raw kopya ng bersyon ng mga ito ang kampo ni Batu.
5: Ang nakalagay lang po na check po namin is for the 2025 po. Kasi after yung submission ng May, meron po ulit dumating ng June na amendment po.
3: Noong local official pa raw si Duterte, sa opisina ng Deputy Ombudsman sa Mindanao, inihahain ang kanyang SALN. Mabigat na dokumento para sa mga politiko ang isang SALN dahil pinanunumpaan nilang totoo ang mga nakasaad dito kasama ang kanilang business at financial interests.
5: Kami po, ako po, nagsasubmit po ako ng totoong SALN ko, Your Honor.
3: Patawang pag-amin ni Batu, totoo raw ang mga nilalagay niya sa sarili niyang SALN. Yan ay nang humirit si Senator Judge Lito Lapid na base raw sa isang panayam na nakita niya sa TV. Wala raw politiko na truthful sa SALN ito at kalokohan umano kung nagsasabi sila ng totoo.
7: Corina, una nang sinabi ng House Prosecution na meron daw combined net worth itong si VP Sara at ang kanyang asawang si Attorney Man Scorpio na about 7 million pesos noong 2007. At umangat daw ito ng about 65 million noong 2021 bago pa man naging bise itong si VP Sara. Corina.
2: Hana, hindi naman VP si Inday Sara noong 2007 to 2021. Pero bakit pinakita sa impeachment trial yung mga SALN niya sa panahong yan? Ano ang paliwanag?
7: Corina, kanina sinabi nitong si Presiding Officer Chiza Escudero na kailangan ma-establish itong financial baseline o yung panimulang batayan rather kung ano yung kanyang idiniklarang yaman bago siya naging vice president. Yan na rin yung una niyang ruling noong nag-request nga ng subpoena sa financial records ni VP Sara itong House Prosecution. At mula raw doon ay pwedeng ikumpara ng impeachment court yung kanyang financial position sa mga taon bago yung 2022 kung saan siya yung naging VP sa ebidensyang ipipresenta nga ng House Prosecution tungkol sa kanyang panunungkulan ngayong siya na yung vice presidente. Yan yung paglilinaw ni presiding officer kanina at importante na yung mga action daw na ito ay hindi naman para magkaroon ng bagong impeachment charges laban kay VP Sara. Corina.
2: So mayroon bang lumabas na mga taon na kung kailan hindi nakapag-file ng SALN ng VP?
7: Corina, yan yung kinumpirma nitong si witness na si Ombudsman Official Attorney Karen Batu kanina na in fact daw noong taong 2013 ay wala raw nakitang SALN records ang kanilang kampo at taong 2014. Pero kung matatandaan natin, hindi na kasi public official itong si Duterte noong taong 2014. Natapos yung kanyang termino noong June 30, 2013. Kaya yung tinukoy ni Batu kanina na kulang ay yung kanyang exit SALN daw noong 2013 or yung SALN na kailangan pang isubmit pag alis sa kanyang pwesto. At kung meron naman daw late filing kanina, sabi ni Batu ay tatanggapin pa rin ito ng ombudsman pero itatala bilang late filing. At nilinaw niya na repository or tagatanggap at taga-store ng information or ng SALN itong Office of the Ombudsman. At tinitignan nila kung tamang form at kung merong pirma pero hindi nila verify kung totoo or kumpleto yung bawat asset or business interest na nakasaad doon sa SALN. Balik sa iyo, Corina.
2: Maraming salamat, Hana T. Nag-uulat live mula sa Senado. Tila minaliit naman ng depensa ang mga pahayag ng prosecution witness hinggil sa umano'y unexplained wealth ni VP Sara. Ang detalye sa agenda report ni Dexter Ganive. Live mula sa Senado, Dexter.
8: Pinky, hindi daw natinag ang depensa kahit pa binulatlat ng prosekusyon ang nilalaman at detalye ng Sal-N VP Sara sa day 25 ng impeachment trial. Pero sa presentasyon ng testigo,

0: kanina, abay guardyado ng depensa ang bawat tanong ng prosekusyon. Naniniwala ang depensa na wala pang napapatunayan ang prosekusyon sa kanilang aligasyon na nagkamal ng yaman si VP Sara habang siya ay nasa kapangyarihan buhat na maging opisyal ng gobyerno. Ang iniharap daw kasi ng prosekusyon na testigo ay mula sa Ombudsman Records Division na pangunahing trabaho ay repository lang ng mga salen at hindi para ito ay kilatisin at reviewin.
1: Si Attorney Batu at siya po ay record custodian, no? Kumbaga custodian lang po talaga siya ng lahat ng salen na pinapasa sa kanila. And therefore, hindi siya makapag-testify on kung merong ill-gotten or, you know, merong non-declaration or non-disclosure sa salen.
2: Are you aware of any investigation, particularly in relation to these salens?
0: Sa cross-examination ni Attorney Justin Nicole Gular, sumentro siya sa probisyong nakasaad sa Section 8 ng Republic Act No. 6713 o ang Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees.
3: Meron pong nakalagay na specific na blanco, column o linya para sa kasalan.
2: To clarify, Your Honor, as required by law or 6713.
3: As required by law.
4: Sa salen form po, for what I know, from what I know, wala pong nakalagay kasi ng mga any items for line items for any personal properties or real properties.
0: Maging ang inilabas ng Civil Service Commission na guidelines para sa mga taga-gobyerno para sa paghahain ng kanilang salen ay nausisa sa cross-examination.
2: Sinabi mo na po at just please confirm na wala po kayong personal na knowledge sa mga salen. Tama po ba?
4: Sa mga salen
2: yes.
4: Po ni VP.
2: Ni VP particularly.
4: Yes,
2: so wala din po kayong personal knowledge kung may kailangan na i-correct. Tama po ba?
4: Yes sir, kasi we don't do reviews of the salen submitted.
0: Sa issue naman ng pagtaas ng net worth ng BISE, sabi ni Attorney Poa, may estratehiya na sila dito na ilalahad kapag oras na nila ang magpresenta ng testigo at ebidensya. Tiniyak din ng depensa na lalahok sila sa pagtatanong ng mga naimbitahang Amici Correa sa impeachment court ngayong Miyerkules, kaugnay sa issue ng voting threshold. Pinky, sa ngayon ay naghahanda na ang depensa. Kung ano yung mga maaari nilang maitanong bukas dito sa mga legal expert na naimbitahan ng korte. Una na kasing sinabi ng presiding officer na si Senator Judge Chis Escudero na pwedeng magtanong bukas, hindi lang yung mga senator judges kundi yung prosekusyon at ang depensa. Kanya lang, idadaan sa kanya yung mga katanungan at siya na ang magtatanong dun sa mga Amici Correa. Pinky.
5: Tama yun, ano, Dexter. Sabi nga, pwede sila magtanong pero kailangan idala through the presiding officer. Very interesting ang mangyayari bukas, Dexter. Mm-hmm. Siyempre gusto natin malaman kung ano ang magiging perception, stand ng mga dating Chief Justice at ni Associate Justice Adolfo Ascuna.
0: Mm-hmm. Pinky, actually pati ang publiko ay maaring magpadala ng kanilang katanungan doon sa official website o doon sa YouTube ng Senado at ito ay pipiliin din ng impeachment court na maaring maitanong din doon sa mga Amici Correa na naimbitahan bukas. Pinky, very exciting, marami tayong matututunan. Sabi ng depensa, hindi lang sila ang matututo dito kundi pati ang publiko. Ngayon na maraming mga kumakalat sa mga online platform na iba't ibang pananaw kaugnay nga dito sa voting threshold sa impeachment trial. Pinky.
5: Two-thirds of all members ba, Dexter? O two-thirds of all participating members? Yan. Yan ang isa siguro nating mas lalong maiintindihan bukas. Maraming salamat. Dexter Ganibe, nag-uulat ng live mula sa Senado.
6: Posible pa rin daw ipatawag ng prosekusyon bilang hostile witness ang asawa ni VP Sara na si Attorney Man Scarpio. Yan ang agenda report ni Joan Manalo live mula sa Senado. Joan.
7: Willard, nasa mesa pa rin daw ang pagpapatawag bilang testigo sa asawa ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Man Scarpio. Ito ay matapos nang masimulan ang pagtatalakay sa Senate Impeachment Court nang umano'y di maipaliwanag na yaman ng bise.
8: Nakasentro sa mga idiniklarang salen ni VP Sara mula 2007 hanggang 2025 ang 25 araw ng impeachment trial ng BISE. At dahil nasa talakayan na ang umano'y unexplained wealth ng VP, isa pa rin sa mga pinag-aaralan ng prosekusyon ang pagpapatawag sa asawa niyang si Attorney Man Scarpio. Pero ayon kay House Prosecutor Rog Gutierrez, may mga konsiderasyon pa rin silang isinasaalang-alang.
9: The consideration would be whether or not the witness would add something to the table, which cannot be provided by another witness. One consideration definitely is that the presentation of that particular witness would be a hostile witness. And I think we've seen from the previous articles, without going into the details of the trial, challenges, I suppose, that come with presenting a hostile witness.
8: Pero kung si Gutierrez lang ang tatanungin, mas mainam raw para sa kanya kung may iba pang testigo bukod kay Carpio na makakapagpresenta ng katotohanan tungkol sa Sal and VP Sara.
9: But if possible that another witness would present the facts that were to be elicited, then I think that would be preferred. Again, I say this on a personal capacity. I don't want to preempt the panel of prosecutors.
8: Para naman sa mga endorser ng impeachment complaints laban sa bise na sina La Union 1st District Representative Paulo Ortega V at Manila 6th District Representative Benny Abante, marami pa ring dapat ipaliwanag si VP Sara tungkol sa kanyang sal-in.
10: So, kumbaga package, parang package na lang kung sakaling mag-appear po yung kanyang better half. Pero again, they have a lot of explaining to do. They have a lot of answers to give. So, as endorsers, we want to see this through and we want our big question marks answered as well.
11: Narinig ko kanina yung mga sal-in na kasama yung asawa niya. Well, siguro mas maganda ng patawag natin, matanong din natin kung kumusta yung kanilang relationship. Di ba? Matanong lang, kumusta ba? O talaga bang ganun? Di ba?
7: Willard, sa ngayon, bagamat pinag-aaralan pa rin ang prosekusyon, ito na ang pagpapatawag kay Carpio bilang testigo sa Oracle 2 on Unexplained Wealth, ay kumpiyansa naman daw sila na naibahagi na nila o nailatag na nila sa korte ang isang bahagi na tinatawag nilang puzzle piece tungkol sa yaman ng bise, at aasahan daw mula sa prosekusyon ang patuloy na pagkukumpara at pagsisiyasat sa bank records at tax documents ng bise, lalo pat marami pa rin daw katanungan na hindi nasasagot tungkol lalo na dito nga sa paglobo ng sal-in ng bise mula 2007 hanggang 2025. At yan ang latest mula rito sa Senado. Balik si Willard.
6: Maraming salamat, Joan Manalo, nag-ulat ng live mula sa Senado. Pinasura ng Quezon RTC ang mosyon ng kampo ni VP Sara na mag-inhibit ang presiding judge sa kanyang grave threats case. Tinanggihan ni Judge Maria Angelica de Ramos ang hiling dahil sa lack of merit at walang sapat na ebidensya ng bias o prejudgment, ayon sa legal counsel ng vice na si Attorney Paul Lawrence Lim. Gagamitin nila ang lahat ng legal remedy habang patuloy na susunod sa sub judice rule.
12: Big winner on Widow's Bay sa 2026 Emmys. It took home 14 awards, the most wins ever by a comedy show. Kabilang dito ang Best Comedy Series at Best Actor for Matthew Rice. Meanwhile, Jean Smart won her fifth straight Emmy for Lead Actress for her performance sa Hacks. For the second year in a row, initanghal naman ang Best Drama ang The Pitt, while Noah Wiley was hailed Best Actor sa category. Bukod sa winners and red carpet looks ng attendees, trending din ang surprise appearance ni Taylor Swift sa Law and Order skit. Hinala ng citizens, may pa-Easter egg naman ang Grammy-winning superstar.
13: I think what we're gonna be looking for is hiding in plain sight. Saccharide, Aries, from the vineyard, north or south.
12: Three Jezebels in one frame. Nagsama-sama for a dance video sina Ann Curtis, Alice Dixon, and Marianne Rivera. Ayon kay Alice, dapat sila lang ni Marianne ang sasayaw, pero game daw si Ann at siya pa nga ang nagturo. Taong 1990 na gumanap si Alice bilang Jezebel sa film opposite ni Richard Gomez. Marianne took on the mermaid role in 2008, while si Ann naman noong 2014. Ninyo Mulak faces accusations na pinabayaan niya ang nabangga niyang motorcycle rider noong Agosto. Agad naman rumesbak ang asawa ng aktor. Ang mga detalye sa January report ni Tin Matro.
14: Pumalag si Dayan Abby Tupaz sa kumakalat na paratang na wala nang naging suporta si Ninyo Mulak sa taong naperwisyo nito sa car accident. Una nang inamin ng akto na nakatulog siya habang nagmamaneho kaya nabangga ito noong Agosto. Pero makalipas ang ilang linggo, muling naging usap-usapan ang insidente matapos magpapalaman

0: o si Nicolas Villanueva na sinabing tila wala na raw paramdam mula kay Ninyo. Pero giit ni Dayan, hindi pinapabayaan ng kanyang asawa si Nicolas matapos itong maospital. Anya, regular na nakikipag-ugnayan ng aktor para matiyak na natututukan ng mga doktor si Nicolas at naibibigay ang mga kinakailangang gamot. Bukod sa medical needs, sinabi rin ni Dayan na tumutulong si Ninyo sa iba pang gastusin ng pamilya kabilang ang pagkain, mini-grocery, transportation expenses at maging baon ng anak ni Nicolas sa school. Nilinaw rin niya na hindi raw dapat ikabahala ang nasirang motorsiklo dahil nakahanda rin umano si Ninyo na magbigay ng kapalit. Binigyan din ni Dayan na tuloy-tuloy pa rin umano ang suporta ni Ninyo lalo na't may mga follow-up check-up pa si Nicolas. Sinubukan naman ang Billionaire News Channel na hinga ng statement si Ninyo pero wala pa itong tugon. Para sa agenda, Team Matro, Billionaire News Channel.
1: I'd risk it all for you. Yan daw ang handang gawin ni Gerald Anderson sa kanyang magiging partner in life. Sa exclusive interview with The Daily Dish, inamin ng aktor na gusto niya niyang makapag-settle down sa mga susunod na taon. Pero naniniwala rin siyang darating ito sa tamang panahon.
2: Pag nahanap po na siya or pag nahanap niya ako, you know, ito na, ito yung isi-spoil ko. Ito yung West Philippines ko. I'm gonna give this person everything I have. So, yun. So, parang nilalabas ko muna sa ibang bagay. And then when I find her, yun na yun. Siya na yung top priority.
1: Sa ngayon, busy si Gerald sa various projects, including his new online reality series na Pusong Bayani. Tampok dito ang buhay ng sakripisyo at ating mga kababayan sa nagtatanggol sa ating karapatan sa West Philippine Sea.
2: But I do think I'm a hero, but not in a way na what a hero stands for. It's more of like I'm using my influence, my celebrity, to shine a light on the real heroes.
1: From actor, reservist to brand ambassador, bukod sa reality TV series tungkol sa ating fisherfolk, may bago pang collab si Gerald Anderson. This time, highlighting his love for nature. Yan ang agenda report ni Avia Zunich.
3: Para kay Gerald Anderson, ang pagiging malapit sa kalikasan ay isa sa mga paraan niya para makapagpahinga at makapag-recharge. At sa bagong partnership nila ng Solora, personal ang connection ni Gerald sa camping at pagpapalipas ng oras sa nature. Bilang artista at business owner, kapag may pagkakataon, isa sa mga pinupuntahan ni Gerald ang kanyang mga resort.
4: Nako, baka sabihin nyo, nagpa-plug ako ng sarili ko resort. Pero sa totoo, yung resort ko talaga, before yung beach resort ko sa Hayati, and then itong newly open river resort ko sa Kapangan, Zambales, which is powered by Solora. Those are my two favorite getaways ko talaga. And hindi ko lang sinasabi yan. It's really the truth. Even the people around me, alam nila pag wala ako dito, nandun ako.
3: Pero higit sa escape, dala rin niya ang epektong ito pagbalik sa Manila.
4: Outdoor living. Pag galing ako sa Zambales or sa Trivera, when I come back to work or Manila, sobrang recharged na ako. Refreshed and re-energized kasi nandyan yung sapa, nandyan yung dagat, nandyan yung bundok. Iba talaga nabibigay ng outdoors para sa akin. Iba yung energy binibigay sa akin. And it makes me more inspired to go back to work.
3: Patuloy namang pinapalawak ng Solora ang glamping concept sa Pilipinas sa pamamagitan ng mga domes at iba't ibang structures para sa mga naghahanap ng bagong paraan ng pag-enjoy sa labas.
5: Hindi na kailangan mamili sa pagitan ng adventure at comfort dahil pwede na tayong mapasama sa nature na may onting luxury. Para sa agenda, Avia Zunich, Billionaire News Channel.
6: Panukalang national budget para sa susunod na taon pinagdedebatihan na sa House Plenary. At kapitan ng nasunog na ferry sa Palawan, lumitaw na. Susunod yan sa agenda.

0: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
1: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
0: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas sa mahigit $84 billion. Mas mataas ang 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
2: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
3: From kasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
0: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
4: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yon ay matutulungan din at dadaming kanilang production.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
5: Traffic check ulit tayo sa Marcos Highway, SM Marikina. Mabilis ang daloy ng mga sasakyan sa east at westbound lane. Haharap sa matinding banta ng multa at bawas punto si Alex Ayala para lamang makapaglaro sa Asian Games. Alamin kung bakit sa agenda report ni Zeus Valdez.
6: Malinaw na prioridad ni Alex Ayala maglaro para sa Pilipinas sa Aichi Nagoya Asian Games. Pero habang papalapit ang kompetisyon, lumalaki rin ang atensyon sa posibleng kapalit ng desisyon ni Ayala dahil sa scheduling conflict nito sa mandatory WTA 1000 China Open sa Beijing. Hindi lang si Ayala ang humarap sa ganitong sitwasyon. Una nang nakaranas ng parehong problema ang Indonesian star at world number 36 na si Janice Chen. Humingi siya ng exemption sa WTA para makapaglaro sa Asian Games pero hindi ito pinagbigyan. Dahil dito, mapipilitan siyang maglaro sa China Open at hindi makasama sa Asian Games. Sa panig ni Ayala, patuloy na hinahabol ng Philippine Tennis Association ang exemption habang nakapokus ang Filipina star sa kanyang national team commitment. At dito pumasok ang suporta ng Philippine Sports Commission. Ayon kay PSC Chairman Patrick Gregorio, patuloy ang koordinasyon nito kasama ang Philippine Olympic Committee at PhilTA. Ibig sabihin, nasa kamay na ng WTA ang opisyal na request para sa exemption ni Ayala. Pero dahil mandatory event ang China Open para sa mga manlalarong nasa ranking bracket para sa WTA 1000 events, posibleng maapektuhan ang kanyang ranking points at may posibilidad din ng financial penalty.
7: I believe this is the time for our government to step in. Kung pagmumultahin siya dahil pinili niyang kumatawan sa ating bayan, hindi ba nararapat lamang na magpaabot ng tulong o suport ang gobyerno sa kanya? Hindi natin dapat ilagay si Alex sa sitwasyon na kailangan niyang mamili. Pinili niya po na maglaro para sa Pilipinas sa halip na para sa kanyang professional career.
6: Para kay Senator Erwin Tulpo, hindi dapat mapunta sa atleta ang

0: buong bigat ng parusa kung ang kanyang desisyon ay para naman sa pagre-representa sa Pilipinas. Kaya naman todo suporta ang PSC kay Ayala. Magsisimula sa September 27 ang tennis competition sa Asian Games sa Higashima Parks Tennis Center sa Nagoya. Nakatakda namang ganapin ang China Open sa Beijing mula September 30 hanggang October 11. Para sa agenda, Zeus Valdez, Bilyonaryo News Channel.
1: Pinagdedebatehan na sa Kamara ang panukalang 7.2 trillion peso budget para sa susunod na taon. At unang araw pa lang, nasilip na agad ang higit 58 billion pesos na umano'y presidential pork. Narito ang agenda report ni Isaiah Mirafuentes, live nag-uulat mula sa Batasan. Isaiah?
2: Kanina kaninang tanghali ay naiakit na nga sa House Plenary ang proposed 2027 National Budget matapos siyang maaprubahan sa committee level kahapon. Ayon mismo kanina sa House Committee on Appropriations, as of this time, wala pang inaamiyandahan, wala pa silang binabago doon sa proposed budget. Parehas pa rin yan doon sa isinumite ng DBM sa Kamara na aabot sa 7.2 trillion pesos ang halaga.
3: Sa pagbubukas ng budget deliberation sa plenaryo ng Kamara, nagsimula na rin ang debate ng mga mambabatas. Kabilang sa mga nasilip ngayong araw ang aabot sa 58.3 billion peso allocation para sa Local Government Support Fund for 2027. Bahagyang mas mataas yan kumpara sa 2026 approved allocations for LGSF. Pero tinawag yan ni Caloocan Representative Edgar Irice na isang presidential pork dahil nasa discretion o mano ng Pangulo lang kung saan ilalaan ang pondo.
4: Halos lahat pwede, basta desisyon na ng Presidente. Ibigay ko yan sa Naga, 500 million. Okay yan. Wala nang parameter. Kung kailan, kung saan, kung paano, kung sino, discretion ng Presidente. Tama ba?
3: Marindi niyang kinwestiyon kung saan napunta ang 2026 Local Government Support Fund.
4: Bakit nagbigay ng 500 million sa Naga? Second to the richest city ang Naga sa Bicol. Yung city ni Congresswoman Representative Crisel Lagman, mas mahirap. Yung pong Masbate sa Bicol, napakamahirap. Yung pong Iriga City, napakahirap. Ano kung naging batayan, bakit magbibigay ng basketball court? Hindi po pala, stadium sa Naga.
3: Nangangamba ang mambabatas na posibleng nagagamit sa politika ang bilyong-bilyong pondo. Pero iginit naman ni House Appropriations Committee Chairperson at OVICR Representative Mika Swansing na naayon sa batas ang LGSF at may kakayahan ng Kongreso na maglatag ng parameters sa kung saan ilalaan ang pondo.
5: Madam Speaker, mayroon na pong previous Supreme Court ruling citing that the LGSF is a valid expenditure. The Supreme Court in the case of Belgica versus Secretary of Budget and Management et al. Ruled that the LGSF complies with the rule on singular correspondence because it has the discernible singular appropriation purpose of providing funds for the support to local government units.
2: Regarding sa 2027 budget, inaasahan natin na posible pang magkaroon yan ng pagbabago, yung tinatawag na amendments. Dahil dyan ko rin na bumuo na rin o bumuo muli ang House of Representatives na tinatawag na subcommittee o BARC na silang susuri o mag-aaral patungkol doon sa mga posibleng amendments sa budget. Target naman ng House of Representatives na maisumite ang proposed national budget sa Senado sa ikalawang linggo ng Oktubre. Corina.
1: Naku, good luck dyan. Second week of October, ang dami pang kailangan talakayin, Isaiah. Maraming salamat, Isaiah Mirafuentes, sa gulat ng live mula sa Batasan.
6: Humble daw si Defense Secretary Gibo Teodoro sa social media post ni Senador Panfilo Lacson kung saan tinawag siya nitong presidente. Pinuri ng senador ang kalihim kasunod ng pagharap niya sa isang forum sa Korea kung saan hayagan niyang dinepensahan ang Pilipinas laban sa pambubuli ng China. Pinasalamatan ni Teodoro si Lacson na kilala na raw niya sa loob ng higit apat na dekada.
7: I take it more as a measure of trust of a respected senior leader sa security and defense realm. Of course, it humbles me. No? Mahirap kunin yung trust ni Senator Lacson kaya nakakataba ito ng puso.
6: Sa usapin naman ng pagtakbo sa 2028 election,

0: Sabi ni Teodoro, he will cross the bridge when he gets there. Kung hindi raw kasi siya magiging successful bilang defense chief, ano pa ang kanyang maipagmamalaki?
1: Right now, nakatutok ako dito, and when the time comes, you know, if the ingredients are there to make a decision one way or the other, then kailangan mag-desisyon.
0: Humarap ang kalihim sa programang The Commanders ng Billionaire News Channel na mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes from 5 to 5:45 p.m.
2: Lumutang na ang kapitan ng nasunog na MV June Aster sa karagatan ng Coron, Palawan noong Miyerkules. Ayon sa Philippine Coast Guard, humarap si Captain Roel Sarmiento sa opisina ng Atienza Inter-Island Ferries Incorporated nitong Lunes. Inaasahang mailalahad niya kung ano ang kargamento ng barko na wala sa manifesto at kung nagawa ba nila ang tamang emergency procedure sa oras ng trahedya. Batay sa pinakahuling ulat, 76 ang namatay sa ferry fire, 44 ang survivors habang 12 pa ang nawawala. Handa na raw arestuhin ng DILG si Harry Roque sa oras na lumabas ang Interpol Red Notice. Pero mabilis itong pinalaga ng dating presidential spokesman. Yan ang agenda report ni Edwin Balasa.
3: Na-deny na raw ang aplikasyon para sa asylum ni Harry Roque ayon kay DILG Secretary John Becrimulla. Nasa Austria raw ang dating tagapagsalita ni dating FPRRD habang humihiling ng asylum dahil sa umano'y political persecution. Ayon kay Rimulla, lumipas na 5 buwan na karaniwang itinatagal ng pagproseso sa ganitong aplikasyon.
4: From what I understand, unless the asylum is given, all warrants are still valid. So hindi natin kailangan hintayin yung 5 months, 5 months yata, 6 months. That's what I understand, but I can clarify it further on. But we will do our best to bring him home as soon as possible.
3: Dagdag ng kalihim, sa oras na may lumabas na Interpol Red Notice, ay aarestuhin nila si Roque. Naharap si Roque sa kasong human trafficking kaugnay ng umano'y koneksyon sa illegal pogo operation sa Pampanga. Sa kanyang Facebook post, tinawag ni Roque na fake news ang sinabi ni Rimulla na na-deny na ang kanyang aplikasyon para sa asylum. Inihintay pa raw niya ang pasya ng mga otoridad sa Austria at walang rule na nagsasabing automatikong denied na aplikasyon kapag lumipas ang 6 buwan. At hanggang hindi raw sinasabi ng Austrian government na ang kanyang asylum ay suspendido na, ito ay mali at misleading. Para sa agenda, Edwin Balasa, Billionaire News Channel.
0: Sa Pinas arrived, pinahaharap na ng DOJ si Senador Robin Padilla sa reklamong obstruction of justice dahil sa pagtulong niya sa umano'y pagtakas ni Senador Bato de la Rosa. Inatasan ng ahensya si Padilla na magpasa ng counter affidavit sa September 25 at October 9. Nag-ugat ang kaso sa umano'y papel ni Padilla sa pag-alis ni de la Rosa mula sa Senate premises matapos ang barilan sa loob ng Senado noong Mayo.
5: James Reid gushes over his girlfriend Isa Pressman. Sa ating exclusive interview, shinare ng actor-musician na malaki ang papel ni Isa sa kanyang personal growth.
6: It's the way that she loves, I think. She's not afraid to be affectionate. She's so generous. She's always thinking about everyone. She's incredible, more than herself. She's very thoughtful and I've never met anyone so in touch with their soul. And that was very inspiring to me, and it changed the way that I, you know, wanted to treat people around me.
5: Booked and busy ngayon si James with the release of his new album, Honey, I'm Home. Part din siya ng MMFF horror entry na Haunted Carnival. Gillian Anderson comes out as pansexual. Sa interview with The Australian, ni-reveal ng aktres, nagkaroon siya ng relationship with women in her younger years. Back then, it felt illicit daw and wrong, kaya pinili nilang magtago. The two-time Golden Globe winner is a mom of three and was last romantically linked to The Crown creator Peter Morgan. She is best known for her role as FBI Special Agent Dana Scully sa The X-Files. Nasa 200 employees si sabakin ng ABS-CBN. At isa pang anak ni Brad Pitt and Angelina Jolie, pinapatanggal ang surname ng ama. Susunod yan sa Agenda.

0: Check ngayong Tuesday rush hour sa EDSA Guadalupe. Mabagal ang daloy ng mga sasakyan sa north and southbound lanes. Humihingi ng saklolo ang sugar industry sa Negros Occidental dahil sa matinding tagtuyot dulot ng Super El Nino. Sa memo ng Bilyonaryo News Channel, hinimok ng Unified o UNIFED ang gobyerno na ituloy ang cloud seeding para maisalba ang mga tanim na tubo at palay.
1: The province of Negros should buy its own airplane, okay, so that it will not rely to any single entity. Kung makailangan na natin i-cloud seed, yung aeroplano ng probinsya nandyan. Okay. Imagine how much electricity we can produce with 4 or 5 dams and irrigate the whole island.
0: Sinangayunan din ni UNIFED President Manuel Lamata ang pagtatayo ng 2 dam sa probinsya na matagal na anyang nakabinbin.
1: I'm 71 years old and I've been hearing this for such a long time. They wanted to make dams, dam the rivers, produce electricity, and you can have controlled irrigation. There's so much excess water that just goes out to the sea and it's not being used. But up to now, none of that project has been implemented.
2: Update naman tayo sa lagay ng panahon mula sa ating ka-weather BNC resident meteorologist Benison Estereja. Benison.
3: Pinky umulan sa halos buong bansa ngayong Martes sa kabilayan ng monsoon break o absence ng hanging habagat. Sa Luzon, kagaya sa Metro Manila, nagkaroon po ng localized thunderstorms kaninang tanghali at hapon. Habang sa Visayas at Mindanao, nagbabalik naman ang tinatawag na Intertropical Convergence Zone or ITCZ. Sa ITCZ po, nagbabanggaan yung mga hangin mula dito sa northern and southern hemispheres na nagre-resulta naman sa pamumuo ng ulap at kalat-kalat na ulan. Samantala, kaninang alas 3 ng hapon, huling namataan ng tropical depression o mahina bagyo at 2,785 kilometers silangan ng Eastern Visayas sa silangan ng Northern Marianas. Ayon sa PAGASA, lalakas pa ang bagyo habang kumikilos ng pahilagang kanluran sa susunod na 3 araw. Posible din po itong dumikit o sumaglit sa loob ng PAR ngayong darating na weekend. Kaya ka-weather, antabayanan pa rin ang updates patungkol sa nasabing bagyo. Bukas, Miyerkules o sa simula ng second half of September, umaga pa lamang may tsansa na po ng mahihinang ulan sa may Quezon, Bicol Region at halos buong Mimaropa dahil sa ITCZ. Dahil mananatiling bahagyang maulap naman ang kalangitan for the rest of Luzon kabilang ang Metro Manila. Pagsapit ng hapon at gabi, posible na rin ulanin at magka-thunderstorms over the rest of Luzon. Kaya ka-weather, bit-bitin pa rin po ang inyong payong bukas kung lalabas ng bahay. Speaking of payong, araw-arawin na po ang pagbaon ng payong dyan sa Visayas at Mindanao dahil sa ITCZ na magtatagal pa po hanggang sa Biyernes. Maghapon ng Miyerkules, makulimlim at may tsansa po ng mga light to moderate rains over most of Visayas, ganyan din ang Zamboanga Peninsula, Caraga Region, Davao de Oro at Davao Oriental, ganyan din ang Northern Mindanao. Madalas din po maaraw at mainit naman sa southern portion of Mindanao pagsapit bukas. At dito sa Metro Manila, maulap na papawirin ang sasalubong dito sa may Valenzuela City, Quezon City at Marikina, bunsod ng localized thunderstorms. Habang pagsapit po ng hapon, may tsansa rin po ng pulupulong pagulan at thunderstorms sa malaking bahagi ng NCR, lalo na sa hilagang bahagi. At yan muna napapanong balita ngayong Martes. Ako po inyong ka-weather, Benison Estereja, na nagsasabing ang swerte darating sa tamang panahon.
4: Aabot sa 200 empleyado ang bibitawan ng ABS-CBN sa gitna ng financial standing ng kumpanya. Inanunsyo ng broadcast giant sa social media ang pagpapatupad ng retrenchment program sa 7% ng workforce nito. Aminado ang Kapamilya Network na 2026 has been a difficult year for the content industry. Dala daw yan ng sigalot sa Middle East, inflation at matumal na advertising at consumer spending. Alam daw nito ang epekto ng desisyon sa kapamilya, pero gagawin nila ito with compassion at pasasalamat sa kanilang suporta.
5: Another child of Angelina Jolie and Brad Pitt drops his father's last name. A judge in Los Angeles granted Maddox Jolie's petition for a name change. Earlier this year, nag-submit din ng same petition ang mga kapatid niyang sina Vivian and Zahara. Una na rin itong pinagawa ni Shiloh noong May 2024. May anim na anak si Brad at Angelina who got married in 2014. December 2024 na na-finalize ang kanilang divorce after an 8-year legal battle. More than 3 months to go before Christmas, pero sa SM Mall of Asia, ramdam na ang holiday spirit. Yan ang agenda report ni Sheila Salaysay live from SM Mall of Asia in Pasay City. Sheila, kamusta ang celebrations dyan?
6: Yes, Ferdy, tonight is the official kickoff of SM's 12 weeks of iconic Christmas. Sabay-sabay naramdaman at nakita ang pailaw sa 90 SM Supermalls nationwide. At hindi lang ito basta Christmas decorations. May music, lights, entertainment, and of course, special holiday moments para sa pamilya. From the very first sparkle, Christmas is already in the air. Nagsimula ang programa sa opening spiels at welcome remarks bago sinundan ng mini light show at countdown to the much-anticipated sparkle drop. Kasabay nito ang globe and mall illumination plus a special video playback. Signal na officially on na ang Christmas season sa SM Supermalls. Mas naging musical ang gabi dahil kasama rin sa celebration ang Manila Philharmonic Orchestra. At ang special voice behind this year's Christmas campaign, walang iba kundi si Angela Ken. Bilang face of Christmas at SM, si Angela ang nag-perform ng official SM Christmas jingle na Celebrate Christmas at SM. At may special busking session din si Angela Ken, giving mallgoers another chance to enjoy live music and get into the holiday mood. At dahil gala to the max ang theme ng season, expected ang mas maraming ways para mag-celebrate, mag-gala at gumawa ng Christmas memories. At official na nagsimula ang countdown, hindi lang dito sa SM Mall of Asia, pati na rin ang 89 other SM Super Malls nationwide. At talagang mas maraming magic ang aabangan tulad ng drone shows, light spectacle parades, at Santa meet and greet ang awaiting for the next 12 weeks. Pretty.
5: Nako, bilhin mo na kami ng regalo dyan. Maraming salamat, Sheila Salaysay, reporting live from the SM Mall of Asia. Christmas na!
7: Merry Christmas!
5: Diba? Nakaka-nervyos.
2: Ang bilis, no?
5: Super.
2: Diba?
5: Super.
2: Parang kaka-celebrate lang natin ang Christmas. Ngayon, Christmas na naman.
8: Mm-hmm. Pero alam mo, mas mahal ang Christmas. Kaya ka kinakabahan dahil sa gastos.
5: Correct.
8: Diba? Okay, sa gastos. Eh, ngayon, medyo ipit pa tayong lahat sa mga presyo ng mabilihin at gasolina. Ang mahal ng ticket pa abroad.
5: Oh. Mahal ang dollar.
8: Oo, pero million miler ka naman, kaya okay ka lang.
5: Hirap, pahingin na lang ng allowance.
8: But if you start early, and that's what I've proven every year, if you start early, say September, pumipili ka na ng mga regalo. Ganito, yung plano ng pamilya, makakatipid ka.
2: Kala mo regalo.
5: July ako nag-umpisa.
8: Regalo talaga eh. Alam mo, yung regalo ninyo, nakabalot na.
5: Sana yung GC na lang yan.
2: Maganda pa yung mga ribbon.
5: Oh, correct.
8: Kasi kung mura yung laman, kailangan maganda yung ribbon. Ganon, di ba? Ang bilis lang diniliver sa bahay ko.
2: Totoo yan.
8: 3 days lang.

0: ano ba susunod na sale? 10-10. Doon ako bibili.
1: 11-11.
2: Oo nga, ang bilis lang. Okay, so kailangan si Jose Marie Chan.
3: Sumilip na.
2: Sumilip na ba?
3: Sumilip na.
2: Umangat mula sa baha.
3: Hore, ay sabi naku, kawawa naman si Tito Joe Marie sa baha ng galing.
2: At lahat gusto siyang i-guest, kaya ngayon hindi siya mahagilap, nagtatago na. Ayun. Pero sa pinakamahabang Pasko sa buong mundo, sa Pilipinas, Merry Christmas po.
3: Yes.
0: Ilang araw na lang, lalabas na yung...
2: Oo, dito sa likod natin.
0: Countdown natin.
4: Nag-uumpisa tayo sa 100.
0: Ah, yes. 100 days. Malapit na.
4: Tapos sasayaw-sayaw na naman tayo.
2: Nga pala, bakit ikaw ang nandito ngayon?
3: Kasi na-miss ko kayong tatlo.
2: Talaga ba?
4: Ang tagal natin.
3: Super.
2: Parang ano, para kang naniningil.
3: Actually, second year anniversary na yung agenda. Namamas ko po.
4: Ayaw naniningil sa kanya.
3: Baliktad.
2: Oh. Magpapakain ka daw ulit.
4: Oh, hey. Yan ang balita
3: chismis
4: ko.
3: Chismis yun.
2: Oh, chismis.
3: Oo, hearsay.
2: But welcome.
3: Thank you, my
4: nice
3: love.
4: Nice to see you again.
0: Nice to see you, Freddy.
4: Yan po ang ating agenda ngayong gabi. Ako po si Pinky Web.
0: Ako naman si Willard Cheng. Para sa mga karagdagang balita, bisitahin ang aming official website, bnc.ph.
3: Ako naman po si Freddy Salvador.
2: At ako si Corina Sanchez Rojas. Sa bawat issue, may angulo at ang balita, may agenda.

0: Dati, pag narinig ko agriculture, alam ko apekto lang sa ito pagkain. Ibig sabihin, pag nagmalang presyo, masama ang panahon, magmamalang presyo. Kala ko, yun lang ang impact sa buhay ko, sa pinansyal. Pero hindi ko akalain, pati sa relasyon, magkakaroon ng impact sa buhay ko ang agriculture. Let me tell you the story. Nag-show ako sa Baguio. At ang Pinoy, pag nabalita ang magbagyo, ano sasabihin? Uy, strawberry ha? Yan din ang sabi ng asawa ko. Pagbalik mo, may strawberry ha? Abay, siyempre sabi ko, sure, strawberries lang eh. Dadalang kita, 100%. Pagpunta ko sa Baguio, natapos ang show ko, nung pauwi na ako, nung bumibili ako ng strawberries, walang strawberries. 2 months na raw kasi dahil sa masamang panahon. Doon ako naapektuhan. Dahil pag uwi ko, sabi ko sa asawa ko, walang strawberries. Hanggang ngayon, hindi pa rin ako pinapapasok sa bahay. At yun ang apekto sa akin ng agriculture, sa relasyon. Okay ba yung punto ko, Tito Ron? Medyo okay, hindi comedy yun, true story yun.
1: True story. Dapat nagdala ka na lang ng ube.
0: Hindi, oo nga no?
1: Yan ang pag-uusapan natin ngayon ha, dito sa What's the Point?

0: sabi nila, kapag may itinanim, may aanihin. Pero sa Pilipinas, madalas ang mga nagtatanim, sila pa ang kulang sa kinikita sa kanilang mga ani. Sa kabila ng maraming pagbabago, nananatiling mahalagang bahagi ng bansa ang agrikultura. Sa huling datos, 19.7% pa rin ng mga manggagawa natin ay nasa sektor na ito. Kaya naman maging sa konstitusyon, may mandato na dapat suportahan ng agrikultura sa pamamagitan ng teknolohiya at pananaliksik. Dapat may pondo para suportahan ang produksyon at merkado. Pero nakakalungkot isipin na tila sila ay napapabayaan at kabilang pa rin sa mga sektor na may pinakamataas na antas ng kahirapan. Sa katunayan, noong 2023, 27% na mga magsasaka ang mga hikahos pa rin sa buhay. May isyu ng rice tariff, importation at pang-aabuso sa kanilang merkado. Bukod dito, hamon din sa kanila ang mga bagyo at kalamidad tulad ng El Niño. Ang tanong, sapat nga ba ang proteksyon para sa kanilang kita at kabuhayan? O may kulang nga ba sa sistemang dapat kumakalinga sa mga taong nagpapakain sa bansa? Kung magpapatuloy ang mga sitwasyong ito, hindi malayong magpatuloy rin ang nawawalang interes ng kabataan sa pagsasaka. At pwede itong mauwi sa pagbaba ng lokal na supply at pagtaas ng presyo ng pagkain. Kaya naman sa huli, lahat tayo ay apektado. Paano nga ba natin masisiguro na ang mga gumagawa para hindi magutom ang Pilipinas ay hindi rin magugutom? Yan ang mga usaping tututukan ngayong gabi dito sa What's the Point?
1: Isang napakagandang gabi sa lahat sa inyo. Masaya akong makasama kayo dito sa What's the Point? Dito, hindi lang natin inaalam kung ano ba ang balita. Mas gusto natin maiintindihan bakit ito nangyayari at paano ba ito makakaapekto sa buhay nating lahat. Ako ang inyong lingkod, si Ronnie Puno. At ang katandem ko pa rin sa kwentuhan, walang iba kundi si Alex Calleja.
2: Yon, maraming salamat, Tito Ron. Napakagandang gabi sa inyo lahat. At hello, of course, sa kasing pogi ko na si Tito Ron. Importante na naman ang topic natin. Kasi kung may isang bagay na siguradong ramdam nating lahat, yan ay ang pagtaas ng presyo ng pagkain. Pero dapat, kumikita ang farmers natin na nagtatanim ng pagkain, di ba? But no, Tito Ron. Bakit? Hirap pa rin sila.
1: Oo nga. Yan ang gusto natin malaman. Punto per punto, Alex. What's the point of agriculture and farming in the Philippines? At makakasama natin para pag-usapan yan. Una, si Congressman Adolf Edward, o tawag namin sa kanya, Eddie Bong Plaza, ang representative mula sa 2nd District ng Agusan del Sur at Vice Chairman ng House Committee for Agriculture and Food. Ang grupo sa Kongreso na tumututok sa mga batas at problema tungkol sa pagsasaka at pagkain ay yung committee niya. Nandito rin si Mr. Leonardo Montemayor. Kinagagalak namin nandito siya dahil siya ang dating Agriculture Secretary at hanggang ngayon President ng Federation of Free Farmers mula sa panig mismo ng magsasaka. Magandang gabi sa inyo, Sec. Leo at Kong Eddie Bong. Sec. Leonie, 50 years na, mahigit, no? 1953 pa ang Federation of Farmers na sinimulan pa ng tatay niyo. Anong nakikita niyong pagbabago sa estado ng mga magsasaka mula noon hanggang ngayon? More than 50 years.
3: Actually, it's 73 years na, Kong Ronnie.
1: Oo nga.
3: Kasi itinatagpo kami way back 1953.
1: Oo.
3: May mga pagbabago. Principally siguro yung status po ng land reform. During that time, wala pa po itong mga paglipat ng pagmamayari ng lupa. This was nung panahon pa ni President Ramon Magsaysay.
1: Correct.
3: But starting, I would say, with nung time ni President Ferdinand Marcos Sr., nagkaroon ng PD number 27. Mm-mm. So for the first time, by law, nagkaroon po ng paglipat ng pagmamayari ng lupa sa magsasaka. And then it continues until today. And under President Bongbong Marcos, nagkaroon po ng batas na pinawalang kuna po, bisa po yung mga utang.
1: Ah.
3: Unpaid amortizations ng ating agrarian reform beneficiary sa lupa po na sinakop among others by PD27. Ang issue na lang dito, yung pagbibigay po ng final title.
2: Sir Leone, bilang ano, no? Dati madalas ko marinig yung land reform, matunog yung land reform. Pero lately, parang hindi ko masyado narinig. Ngayon ko lang ulit narinig sa programa natin ng land reform. Ang land reform po ba yung paglipat ng mga titulo, ang lupa para doon sa mga magsasaka na kanilang sinasaka?
3: Opo.
2: Marami pa rin po ba yun ngayon?
3: Continuing pa po yung paglipat ng pumamayari, pero may kaakibat dapat na kwan yun, tinatawag na support services. So it's not enough maging owner ng lupa yung beneficiary, dapat meron siyang support, patubig, magandang binhi, abono, market, etc. para maging successful kwan po sila farmer.
1: So sumat total, Sec Leone, itingin mo mas maganda yung buhay ng magsasaka ngayon kesa nung panahon ng tatay mo at yung maagang panahon ng Federation?
2: Yeah. Real talk po.
1: Yung totoo,
2: real talk lang.
1: Mas okay ba ngayon?
3: Well, yung mga farmers natin na nakapagmayari ng sariling lupa, tapos na nabigyan ng sapat na support services, umangat po sila. Pero marami pa rin ang porsyento ng ating farmers. Kulang na kulang po yung suporta ng gobyerno natin. So until now, maraming kwan pa rin subsistence farming.
1: Oo nga.
3: Ang sitwasyon ng ating magsasaka.
1: Kung edi bong yung Agusan del Sur is one of the big rice producing provinces in the country.
4: Totoo diba? Po yan.
1: Oo. So nung mula nung governor kayo, hanggang ngayon, gumanda ba ang buhay ng magsasaka o humirap o ano dahil sa mga baha? Ano?
2: Real talk din.
1: Real talk.
4: Okay, ganito ang sitwasyon sa probinsya ng Agusan del Sur, Kong Rory. No? May mga farmers na umasenso, pero karamihan lalong nalubog. Unang-una kasi ang ating sistema is really hindi science-based. Hindi tayo data-driven to such a point na yung ating pagbigay ng fertilizers, for example, na nanggaling sa Department of Agriculture, is bali wholesale ang pagbigay. Isang klase lang, which is NPK or urea, kung tawagin. Eh, ang problema doon, bawat isla ng Pilipinas at bawat probinsya at munisipyo, iba-iba ang katangian ng lupa.
1: Ah.
4: So, parang ginawa, blanket authority ang pagbigay ng gamot, pero nakalimutan natin ang importance ng soil. Kailangan i-soil test para alam natin kung ano ang sitwasyon ng lupa at maibigay natin ang tamang nutrients doon sa palay na andyan sa area na yan.
1: Pero in the other provinces, tingin mo mas mahirap na rin ang kalagayan ng farmers kesa, let's say, 15, 20 years ago?
4: Napakahirap na kasi ito, ang national threshold sa kung sa palay ang pag-uusapan is 4 tons per hectare. Sa 4 tons per hectare yan, kikita ang farmer more or less 15,000, maximum 20,000. Times 3 hectares, so that is 60,000.
1: Per crop season, which is how many months? 2 crop seasons per month.
4: So that is, bali, 20 times 3 is 60, times 220.
1: Okay,
4: so divide mo ng 12, kasi 12 months,
1: 10,000
4: a month.
1: Mababa pa
4: tapos
1: sa minimum wage.
4: Liba.
1: Mababa pa sa minimum wage.
4: Mababa pa sa minimum wage. Correct. Talagang survival ang nangyayari.
3: Palagay ko, karamihan ng mga anak na magsaka, ayaw din magsaka. Kasi nakikita nila yung buhay ng kanilang magulang. Yung figures kanina ni Congressman Eddie Bong, that translates into an income per day o kita per day, siguro mga 150 pesos per day to 200. Isang pamilya na magsaka.
2: So,
3: sino naman ng farmer o ordinary Pilipino ang willing na magsikap siya? He has to deal with the calamities, bagyo, baha, peste, daga. So Alex, talagang losing...
2: Lapan chicks siguro. Dapat talaga mag-uwi natin ng image sa mga magsasaka at magpakita ng mga model diyan para magdagsaan lahat yung mga ano, di ba? Yung mga, tara, gimmick tayo sa bukid. Gimmick place. Tugs daw at gano'n ang ano ngayon para ma-encourage natin yung kabataan. No?
3: Yeah. Siguro kung meron silang ano din...

0: mas marami ako nabibiling bigas at pagkain sa parehong budget. Ang mahal na ng pagkain ngayon, pero sabi sa balita, mababa pa rin ang kinikita ng mga magsasaka. Ano nangyari yun? Mahal lang binibili namin, pero mababa pa rin ang kinikita ng mga magsasaka.
1: Ang nangyayari sa ating farmers ngayon is really parang survival ang kanilang survival farming. No? To the point na kasi nga talagang walang kita halos. Meron ding pagkukulang ang farmer, pero they are also being manipulated. Number one, ang traders. Sa unang harvest niyan, unang umpisa harvest niyan, pe-presyo niya ng 18 pesos per kilo. Pero bibigyan mo ng 1, 2, 3 weeks, pababa ng pababa yan. Hanggang sa lalabas na lang minsan sa probinsya namin, 11 pesos per kilo. On the other hand, ang problema naman, ang farmers, umuutang doon sa mga traders. So hawak-liig sila ngayon ng traders. May interest pa yon na sa kanilang pag-harvest, eh wala silang ibang pagbebentahan kundi yung trader na nagpautang sa kanila. So yun ang komplikadong nangyayari ngayon, in which dapat ang gobyerno eh pumasok. Some local government units are doing that, no? May mga ganun na bibili ng palay, pero dapat mayroong facility naman ang gobyerno para doon ilaglag ng LGU, yung palay, para maganda yung presyo. One is Nueva Ecija is doing it. Quezon City is also doing it. Namimili ng gulay sa Baguio at bigas para ibenta sa palengke. So sana ito yung maging trend ng ating mga LGUs. No, na dahil sa sagipsaka, tama po ba, Sek?
2: Tama
1: yung sagipsaka, eh, allowing the local government unit to purchase, to buy palay, para maganda yung presyo.
3: Yung panahon mo, Sek Leonie, no? Siguro problema na yan even during your time.
2: Yeah.
3: Diba? How did you address that problem? Paano mo tinutukan yan?
2: Well, siguro I will just mention two points, Kong Ronnie. Number one, parang tignan din natin sa side ng consumer, mahal yung mga para sa kanila, mga produkto agricultural. But let us look also into the kinikita po ng mga consumer natin, mga workers. Mababa talaga ang sahod eh. Tapos mahal pa yung pagkain.
1: Inflation.
2: So you have to attack the two aspects. Yung sahod ng manggagawa, there should be proper adjustment. Yung ikalawa po, we have to examine the how effective are the government interventions in agriculture. Binanggit nyo kanina yung fertilizer at saka yung sagipsaka. Kailangan pa ba na ang Department of Agriculture ang siyang magpapasya kung anong klaseng fertilizer ang kailangan magsasaka at sila pang bibili. Tapos pag nabili nila yung fertilizer on a centralized procurement basis, ito ipapamahagi sa mga magsasaka natin. By the time nakarating po yung abono sa magsasaka, nakapagtanim na yung farmer eh.
3: Late
2: nahuhuli
3: na.
2: Or sometimes the fertilizer grades that are reaching the farmer, hindi yung karapat dapat based on the actual soil conditions. There have to be certain reforms also the way that government support is procured, whether it's fertilizer, seedlings, makinarya, para nakatutok talaga sa pangailangan po natin magsasaka.
3: Paano kaya natin maayos ito para at least yung fertilizer na bibilihin tama, mabigay sa tamang panahon, ganyan? Anong suggestion ninyo dyan?
2: Sa tingin ko po, dapat sundin natin yung prinsipyo ng farmer's choice. Farmers po dapat pipili. Tapos, imbis na DA pang mamimili ng abono, i-distribute yan, bigyan na lang natin ng vouchers yung magsasaka. So with that voucher, pupunta po sila sa outlet, sila na po mamimili. Itong klaseng fertilizer gusto ko, NPK or ammonium sulfate, ganitong klaseng binhay ang gusto ko, imbis na pa

0: Bakit ganon? Halos na doble ang budget ng DA. Ang RISE program natin, mahigit mga 60% ng total DA budget na pupunta sa bigas. Bakit ang pag-angat po ng ating rice production, it is not keeping pace with our population growth?
1: So in short, may middleman na nagpapataas ng presyo galing doon sa presyo ng magsasaka. So nakukuha po ng, kaya mahirap yung mga magsasaka natin kasi nakukuha ng mura at wala silang magawa dahil yung traders na nagdidikta ng presyo na sila naman na nagpautang din sa magsasaka. Ngayon pagdating naman sa bibili, kaya naman namamahalan kasi sabi nga ni Sec. Leonie, kasi meron din tayong economic ano na ang mga bumibili hindi din sapat ang presyo ang sweldo. Tama po ba? Kasi kung halimbawa tama yung swelduhan dito, yung pagtaas ito matatanggap natin. Tama po ba yung pagkaka? So nanonood yan naman ang mahalaga sa amin, batang mahal ang binabayad. Pero yung mga magsasaka mahihirap din.
2: O Alex, kung presyo lang ang pag-uusapan, may gusto pang tanungin ng taong bayan tungkol dito. Ito.
3: Rice producing country daw ang Pilipinas. Pero bakit kailangan mag-import ng bigas? Nakakatulong ba talaga ang imported rice para bumaba ang presyo? Ano namang epekto nito sa magsasakang Pilipino?
0: Yung ating production kasi ng palay na ginagawang bigas, hindi po sapat upang punuin po yung taunang pangailangan. I would say right now, we produce roughly mga siguro 75% ng ating pangailangan sa bigas ay galing po sa sarili po natin magsasaka. Okay. So necessarily, kailangan punuin po natin yung kakulangan through importation. Ang problema, masyadong maluwag naman yung ating patakaran sa importasyon na sobra-sobra naman pumapasok. Naturalmente, pag sobra-sobra yung supply mula sa importasyon, talagang bababa talaga ang presyo po ng palay. Nung tayo po'y sumali sa World Trade Organization noong 1995, tapos eventually, we had to follow the policy set in the WTO. So ipinasa po yung tinatawag na Rice Tariffication Law.
2: Correct.
0: In 2019. So dati kasi, ang pwede lang umangkat ng bigas, gobyerno, National Food Authority. Nung pinasa po natin yung batas, RTL, nawala na po yun. Pinaubay na lang po sa private sector ang pag-angkat. Pero may nakalagay naman po doon na lahat ng importer magbabayad po ng taripa. Tapos yung kikitain po ng Bureau of Customs mula sa taripa, ibabalik naman sa farmers through various support measures, libreng makinarya, libreng binhi, subsidized na panpo, training, etc. So yan po kumbaga ang trade-off.
2: Nagawa mo yung libreng binhi at saka fertilizer? Libre?
4: Kaya ang problema nga, binili ng sentral, buo. Meaning, isang klase lang. May secretary doon, hindi ko bimension din. In-approach ko, nirepita ko, ito yung problema sa lupa. Ang sagot sa akin, urea lang ang gamot dyan. So, pinamili lahat urea. Eh, sa buong Pilipinas, ipabigay mo yung urea, eh yung iba naman ang problema, hindi naman urea. Urea is basically nitrogen. No? Nalalason yung lupa, in short. Kasi it's over-fertilization or under-fertilization. Meaning to say, ang yield doon, hindi nagiging sapat. So, lugi parati yung farmer.
1: Sa mata kasi ng Pinoy, ano tayo eh? Rice producing tayo dahil may rice terraces tayo eh. Ibig sabihin, doon pala sa rice terraces, alam mo nang mayabang tayo dahil gumawa tayo ng mga hagdan-hagdan. Kaya sabi natin, dapat sapat. Yun nga, nag-i-import tayo. Yung ini-import na natin na bansa, hindi ba natin tanongin kung bakit may sobra sila pang import?
4: Yung mga, yung like Vietnam,
1: oo.
4: Thailand. Dito sa atin nag-aral yung mga agriculture na way back 1970s, sa UP Los Baños, nagkalat yan sila. Ngayon, pag-uwi nila, ang nangyari, yung atin dito, dahil sa kakulangan ng programa ng gobyerno sa agriculture, ay napag-iwanan tayo ngayon ng iba, ng ibang bansa, katulad ng Vietnam. Tayo na ngayon, mga Pilipino, may nag-aaral na ngayon sa Vietnam at sa Thailand. At saka yung magagaling natin na mga technical people or mga scientists, dahil walang research ang gobyerno natin, kasi hindi naniniwala sa research, mag-alisan at pumunta sa Thailand at Vietnam. Doon sila nag-practice. Yung iba, ini-import pa ngayon, ay kinukuha pa ngayon sa New Zealand, Australia. So, meron tayong brain drain.
0: Dapat tignan natin mabuti yung diferensya ng presyo ng produkto ng farmer sa farm level at saka yung presyo ng the same product dito market. Po sa retail. sa consumer.
2: Oo nga.
0: Take the case ng baboy po.

0: Siguro ang baboy po sa pagbinenta po ng magsaka sa farm level, baka isang kilo live weight, let's say it's about 150 pesos per kilo. Pumunta ka sa palengke, wet market, the same baboy, bibili mo siguro baka 400 piso bawat kilo. Whether it's imported or local. Bakit ang laki ng patong? So yan po dapat siguro ang dapat tutukan din ng ating gobyerno. Nandyan po DA of course, Department of Trade and Industry. Kasi binabantayan po nila yung profiteering, di ba? Nandyan po Philippine Competition Commission. Ba't hindi mo natin tinitignan? Hindi kaya sobra-sobra yung patong. So I think that's one area that we really have to address. Yung layers between the farm gate at saka yung ultimate price at retail.
1: Habang tumatagal yung usapan natin, Tutor, hindi pala simpleng usapin ng bigas at ano pang mga produktong galing sa ating magsasaka at ang connection nito sa presyo at ang kinikita ng mga magsasaka natin, hindi lang pala ganun kasimple yun. Buti na lang, unti-unti, napapaliwanag na ng mga guests natin ang mga issue dito.
2: Tama ka dyan, Alex. Susunod naman, sagutin natin ang mga hinaing mismo ng mga nagdadala ng pagkain sa ating mga mesa, ang mga magsasaka. Sa pagbabalik ng What's the Point?

0: Ako si Raya Capullo.
1: Ako naman si Dexter Canino. Basura na naman. Hindi pa rin titigil ang MMDA sa paglilinis ng garbage truck redemptorist channel sa Paranaque City.
0: Sinusulong ang 20% discount sa internet load para sa mga estudyanteng sumasailalim sa online learning.
1: Sama-sama nating tutukan ang mga galaw ng ating mga politiko na may epekto sa ating mga Pilipino.
2: Politico Nightly.

0: Welcome back dito sa What's the Point? Kanina, ipinaliwanag paano pinipresyuhan ang pagkain para sa mga bumibili nito. Ngayon naman, baliktad rin natin ang perspektibo. Paano kung tayo naman ang nagsasaka? Ito ang tanong.
1: Gas farmer ako. Bibili ako ng bini at pataba. Pagkatapos ng lahat ng gastos, may kikitain pa ba talaga ako? Magkano ang dapat presyo ng palay? Para masabi natin, sulit ang pagtatanim.
2: Ang sa aming estimate na ginawa at 23 pesos per kilo ang palay, buhay na ang farmers. Hanggang sa 17 pesos. Lower than that, lugi na talaga ang farmers. Sa existing system na ginagawa ng ating gobyerno at farmers practice, kaya gusto naming baguhin yung farmers practice to a more scientific approach. Kasi nga, as I have said, ang ating production umakyat ng 50%, then ang cost sa fertilizer inputs is bumaba ng 80%. So, meaning, talagang may kikita ang farmers dito.
3: Kung nag-aral kayo na 17 to 23 pesos, ngayon, lagyan natin sa halimbawa, normal na yung price trajectory. From 23 pesos na presyuan, ano yung reasonable yung presyuan ng isang trader? Ano lang ha, normal na presyo ng trader at normal na magiging presyo sa market.
2: Siguro at 40 pesos.
3: Doon sa trader, okay na rin ako.
2: Benta sa retail na yun.
3: Ah, sa retail. So 23, pwedeng ibenta na ng 40.
2: 40.
3: Okay.
2: Reasonable na yan. Magandang uri na ng bigas yun.
4: Isang nagko-complicate niyan kung Ronnie Alex, no, in terms of yung presyo ng palay, yung importasyon ng bigas.
0: Yeah.
4: Lalo na kung sobra. Like in 2024, ang inangkat natin, 4.8 million metric tons eh. Mismo si Secretary Laurel, sinasabi niya, sapat na yung umangkat tayo mga I think he mentioned 2.5 million metric tons. Ang laki ng sobra doon sa pangailangan natin na 2.5, ang pumasok 4.8. So ang naging epekto po niyan, talagang bumagsak ang presyo ng palay. Imbis na 17 pesos na sariwa, sinabi ni Eddie Bong na pwede na daw yun para mabuhay ang farmer, naku, bumagsak ng as low as 8 pesos per kilo. E talagang bagsak ang farmer po natin doon. Na-complicate po nito.

0: over importation eh. Well, nag-file kami ng petition sa DA, naka-pending ngayon sa Tariff Commission, dagdagan ng tinatawag na tariff. Pero until now, natutulog po yung kaso namin sa Tariff Commission.
1: Di ba yung DA kinukontrol yung importation? Sila nagbibigay ng mga import permit, di ba? O bakit binigyan nila ng ganun kalaki?
0: It's not supposed to be controlled kasi basta as long limit? As masatisfy na walang peste yan, walang lason sa tao, dapat approve yan.
2: Ang tanong pati, paano nalalaman ng BPI kung may sakit o wala bang sakit na dala ang produktong ini-import? Kasi walang existing laboratory ang DA, ang BPI na gumagana eh. So, ministerial lang talaga.
0: Tama rin si Congressman Eddie Bong, dapat we will not rely only on the certification from abroad. Dapat may sarili tayong kakayahan through our testing laboratories. But even that, napaka-kulang po.
2: We have 18 regional soils laboratory which are not functioning.
1: Bakit hindi gumagana?
2: Marami nang para kulang sa capacity development, bibigyan ng machine pero hindi, walang technician niya, hindi alam paano i-operate. Mm-hmm. So walang captain.
3: Apektado tayo ng usaping agriculture, pero siyempre mas apektado ang mga magsasaka. May mga tanong pa tayo tungkol dyan sa kailang paghihirap. Eto, panoorin natin.
4: Narinig po namin na may floor price sa palay. Anong ibig sabihin nito at paano ito gumagana? Kung sobrang baba ng offer ng trader, may option ba itong ibenta sa gobyerno at magkakaroon ba ng maayos na presyo?
2: May batas na gustong isulong ang National Unity Party ano, na magkaroon talaga ng floor price para hindi na taken advantage yung mga farmers. Kasi ito talaga ang magiging masama eh. Kung kailan lumakas yung harvest, babagsak naman yung presyo ng bigas or palay, I should say.
1: Ngayon ba, meron bang ganyan?
0: Meron pong ano, pinalabas si Presidente Bongbong na executive order. Kaya lang, limited po yung pagtakda ng floor price sa palay sa mga government agencies. Mm-hmm. NFA, local governments. 17 pesos yata yung starting floor price. But limited lang to government. So, napakakunti lang po yung porsyento na nabibili ng gobyerno ng palay. Now, if you pass a law na lahat ng buyers ng palay, especially the private sector, cannot buy palay at lower, let's say, than 17, ang question, paano kung sa palagay ng trader, malulugi po sila at 17?
1: Nakabawal sa WTO.
0: Baka wala na pong bibili. O pagka wala nang bibili na private, pumunta sa NFA, kukunti naman ang pera ng NFA. So how do you implement that if the traders feel that the 17 pesos is too high?
1: Iyon ang magiging siguro pag-uusapan sa batas, no, Kong Eddie Bong. No? Kasi number one, kailangan may pondo pambili, di ba, ang gobyerno. Kasi sinasabi nga natin, maliit lang binibili nila. But if you're going to set a floor price, para naman na masunod yun, the government has to come in when the private sector is not cooperating.
0: Correct.
1: Di ba?
0: Isang issue rin kasi dito, Alex, magkano kakailanganin kung gobyerno bibili? Kasi right now, ang binibili po ng NFA, I think maximum 3% lang ng total palay eh. 3%. Magkano po budget ng NFA para gawin yan? Roughly 10 billion pesos. 3% pa lang ah.
1: Wala yun.
0: Eh kung baka 10%, siguro hindi lang 10 billion, kailangan mo mga 30 billion. Kung 20%, 60 billion.

0: billion pesos. 3% pa lang ha.
1: Wala yun.
0: Eh kung baka, baka 10%, siguro hindi lang 10 billion, kailangan mo mga 30 billion. Kung 20%, 60 billion.
2: Walang bili ang mangyayari sa government, kundi mediation lang. Meaning, when there's a transaction between the yung magsasaka at traders, there's a government na supervision para hindi mag-abuso yung traders. Is that already ongoing?
3: Wala pa akong alam niyan, but when I get back to be a local chief executive, gusto ko subukan yung mga
2: idea. Walang perang magbabayad, pero kasi, there's a government entity na nasa gitna ng transaction para walang abuso.
3: Lang. Makikiusap.
2: Magbabantay. Walang nilabas na pera.
3: Kilala mo ng mayor at governor kung sino yung namimili doon.
2: Oh, di ba?
3: So, pakiusapan na lang. Ay, ako, walang masama. Okay. Sa subo, kaysa wala kang ginagawa. Na nakikita mo naman yung problema na gano'n.
0: Doon po sa minimum floor price, meron pong mga programa dati pa ng gobyerno na pwede sigurong palawakin pa. Ito yung tinatawag na Kidan Financing Program. Mm. Sa panahon kasi ng anihan, talagang mababa ang presyo ng palay. So under the Kidan Financing, dadalhin ng farmer yung kanyang palay, ilalagay po sa bonded warehouse, gobyerno, tapos kung baga collateral niya yun eh. Against that collateral, pwede siyang umutang ngayon sa banko. Hmm. 80% ng value ng palay na.
1: Okay.
0: So meron siyang kita, meron siyang magagamit na puhunan pa. Pagdating po ng panahon na nagmahal yung presyo po ng bigas, saka po niya i-withdraw. Tapos gagawin bigas yun. Babayaran po niya yung rental sa bodega. So he takes advantage of the higher price during the lean months. So that way, assured yung partner na kwan po, mas maganda yung kanyang presyo compared dun sa mababang presyo during the time of harvest.
1: Tenat, ito pa ang tanong nila.
4: Yung mga empleyado, may mga SSS at insurance sila na pwedeng sandigan. Pero kung farmer ako, tapos nagkaroon ng baha, bagyo, nasira ang ani ko, kuha ng mga peste, may insurance ba akong pwedeng makuha sa gobyerno? Paano namin ito makukuha? May libreng crop insurance ba na pwedeng ibigay ng gobyerno para sa mga qualified farmers?
0: Meron po tayong batas.
1: Meron talaga, di ba? Pero hindi napapakinabangan yata.
0: Started with the PD, the former President Ferdinand Marcos Sr., Philippine Crop Insurance Corporation. So, right now, existing po yung programa na yan. I think more than 2 million farmers are
1: registered
0: under the Philippine Crop Insurance.
1: Anong insured? What are insured?
0: Basically, yung ano po, against effects of calamities, mga peste, mga daga, bagyo, baha, etc. So, pagka tinamaan kalimbawa ng baha, depende po sa extent ng damage, halimbawa sa palay, mayroon pong formula ang Philippine Crop Insurance Corporation kung partly damaged, so much of the insurance will be paid to you. Pag 100% damage, total package. Kaya lang, yung maximum yata na ibibigay ng PCIC kung total damage, roughly 25% lang.
1: 25% or 25,000?
0: 25% ng iyong
1: Why 25%? Ng
0: actual losses.
1: Bakit 25%?
0: Limited din ang budget ng PCIC. Hindi kayang bayaran lahat. So kung pwede sana, kung there is a way, palakihin ang budget ng PCIC, so it can cover a bigger percentage of actual loss, malaking bagay po yon. And then in addition to that, kung pwede, mapabilis po yung ano, yung sistema po ng pag-assess ng damage, pati po yung pagbayad po ng insurance payout sa farmers, malaking bagay yon.
2: Ano po bang ginagawa? Sa pagsasaka po ba dapat may, para makakuha ka ng insurance, meron ka munang pagsasaka o dapat bago ka magsaka, mag-insurance, ano po bang gagawin? At ano po, sino po pinupuntahan? Yung step by step po ba para maliwanagin yung magsasaka? Saan po pupunta? Munisipyo? Ano po yung mga departamento pupuntahan para matulungan yung mga magsasaka natin?
0: Ang first step po ay dapat sa munisipyo, magpalista po yung magsasaka sa tinatawag na registry system for basic sectors in agriculture. Register, magpalista na siya ay farmer, ganitong lawak na kanyang saka, itong tanim niya. Pag na-register na po siya dyan, mag-apply na ngayon ng farmer sa Philippine Crop Insurance Corporation for every cropping season na gusto niyang magkaroon ng insurance.
1: May premium ba yan, Sec?
0: Libre po.
1: Ah, libre?
0: Libre po.
3: Subsidized
0: ng gobyerno. Subsidized po ng government.
1: Yung pala natin naman eh.
0: Kung may bagyo naman, expect naman ng gobyerno magbibigay ng tulong sa farmer para mapagtanim uli eh. Okay. True Crop Insurance is

0: much more systematic way of giving that support. Kasi pagka mabilis ang crop insurance payment, si farmer, part of his income, matatanggap niya for his subsistence. Tapos part of the insurance, ibibili din niya ng inputs para makapagtanim uli. So pag maayos po yung sistema, pati po yung food production requirements natin, mapoprotektahan. Lahat po tayo makikinabang pagka maayos po yung crop insurance at madaling makabangon po yung ating farmers.
1: It's complicated pala talaga. Hindi lang ang presyo ng bilihin, kundi pati na ang sitwasyon at mga factors para magsaka. Kaya believe talaga kami sa inyong mga farmers natin. Saludo! Maraming salamat na kahit komplikado, patuloy pa rin ang pagsasaka nyo para sa mga Pilipino. Di ba, Tito Ron?
2: Oo, talaga. Kaya importante yung magpatuloy ang pagsasaka sa Pilipinas. Pero paano nga ba nating sisiguruduhin ito? Pag-usapan natin ito sa susunod. What's the point?

0: Welcome back dito sa What's the Point? Alam na natin na magastos maging isang magsasaka. At dahil dito, ano nga ba ang suporta na mabibigay natin sa kanila? Pakinggan natin itong mga tanong ng ating mga kaibigan.
1: Kung magsasaka ako, ano ba talaga ang tulong na makukuha ko sa gobyerno? Binhi ba, pataba, makinarya? May pautang ba o surveyor para sa ani ko? Saan ako magsisimula at kailangan ko bang mag-register para makuha ito?
2: Galit na yon.
0: Gusto kunyari gusto magsaka. Anong maasahan niya sa gobyerno?
3: Yung kung ano ang available sa probinsya na yan, sabihin na natin certified seeds. Yun doon na kumukuha. Kasi dati ang ginagawa, bibili ng bulk dito sa central, tsaka i-distribute sa region, sa probinsya. Ano nangyayari? Masama ang germination. Mm-hmm. Dahil 2-3 months old na yung binhi. So, nasisira na. So, localized na ngayon ang pagbili ng ating Department of Agriculture. But then, marami pang kinakailangan sabihin na natin i-improve para mas mabilis ang pagdating ng tulong ng gobyerno doon sa mga farmers. Kasi ang nangyayari, nadidelay kung kailan na nagkatanim, tsaka dadating yung binhi, tsaka dadating yung fertilizer, at kung ano-ano pang tulong. So, kailangan ng cooperation between Department of Agriculture, Municipal Agriculture, at down to the cooperative or association.
0: Pero sa tulong na sinasabi niya, maraming tulong.
3: Maraming binhi, tulong na nabibigay.
0: Pataba, ganun. So, meron yun. Ano yung RSBSA? SEC, ano yun?
4: Sistema po na pagre-registro for basic sectors in agriculture. Oh. Para sa mga batayang sektor sa agrikultura. Magsasaka, mangisda, farm workers, at iba pa.
0: Lahat kailangan mag-register dyan?
4: Opo. Kung ang gusto sana, kung gusto ng ating magsasaka, makinabang sa mga programa ng gobyerno. Whether it's makakuha po siya ng subsidized na pataba, fertilizer, libreng binhi ng palay, o kaya through his association or cooperative, makakuha po sila through the PILMEC ng DA, libreng makinarya. Okay. Maaring combine harvester, traktora, et cetera.
0: Sa mga ganyan, sino kakausapin sa mga libre-libre na yan?
4: Through DA na rin, municipal agriculturist or the provincial agriculturist.
5: Ano po yung mga proyektong existing yan para sa mga magsasaka na currently ini-implement po ngayon?
4: Meron din kaming kwan, matagal nang iminumungkahi sa Department of Agriculture. Mukhang papatupad na yata, maybe starting next year. Kwan po ito, parang gagamitin po yung digital technology para makikita mo sa let's say, website.

0: ng DA o kung sino man dyan, lahat ng proyekto po sa inyong lugar, galing sa DA. Makita rin man yan, libre binhi. Tapos may monitoring, farm to market road, kanino na award yung kontrata, anong stage of implementation, matatrack po lahat yan ng mga farmers natin by accessing the necessary one po. Digital platforms. Mukhang pupunduan na po ng kanyata yan. DA starting next year. Sa tulong ng Kongreso.
1: I remember during the time of President Marcos I, meron talagang may 5-year plan, meron 25-year plan, if you will remember, di ba? All departments, meron ganun eh. And I think he was very rice specific kasi yung Masagana 99, kami sa DILG before, you know, yung mga pagtayo ng mga co-ops, talagang full-time kami noon. So, I'm just curious kasi kung Eddie Bong, pagbalikan natin ito, kasi sa tingin ko, wag na tayo mag-invento ng bagong approach. Ginawa naman unang Pangulong Marcos yan. Di ba? We were able to achieve rice sufficiency and we were even able to export rice. Yan ito. Yung panahon na sinasabi natin na nag-aaral dito yung taga-Thailand, taga-Vietnam, ganun eh. Those were the golden years of agriculture. So, sana mabalik natin. Baka naman there are some principles and programs that were there before na nakalimutan na, no? But are still valuable for today's practice and maybe in the future. Sa dami ng napag-usapan natin ngayong gabi, ito na ang huling tanong na gustong masagot ng ating taong bayan.
2: Kung magiging magsasakabangan ako, gugustuhin ko ba siyang mag-farming? May future pa ba dito ang pagsasaka? At kung ayaw na naman magsasaka ng susunod na henerasyon, sino na magpuproduce ng pagkain natin?
3: Buwan na ng extra rice yun, ha? Nakasana sa rice cooker yun, ha? O, masundot ko yung tanong, ano po ang ginagawa ng government kung may idea po tayo to encourage? Kasi nagkaroon tayo ng brain drain. Pilipinos going to other countries para makatulong sa agriculture nila. Ano ngayon ang programa ng gobyerno para ma-encourage yung mga kabataan na ang gusto ata lagi, AI, computer, para maging interesado po sa agriculture?
4: Alex, ano, me as a congressman ngayon, yung aming Agusan del Sur State College of Agriculture, na-convert na natin into a university. Para patibayin ko ang soil science na course sa agriculture. Because definitely, katulad ng paulit-ulit ko ito sasabihin, dahil dito tayo nagkulang. Paano i-treat ng tama ang ating lupa? Definitely, in-encourage namin at nakikita ng tao na gumaganda yung nagkakaroon ng sabihin na nating demand yung aming advokasya. So sana ito din ang gawin ng mga kapwa natin na congressman. Kasi kung titingnan natin, tingnan mo bawat bayan, at karamihan ng mga municipal agriculturist dyan, hindi naman sa puro may edad, katulad ko. May edad na rin ako.
1: Yung problema ng darating na henerasyon talaga, pagkain eh. No? Because dumadami yung tao sa mundo, kumukunti yung mga nagsasaka, lumiliit yung mga farmlands. So paliit ng paliit ng paliit, pakunti ng pakunti yung farmers. Ano pwede natin sabihin sa ating kabataan na, teka, wag lagi high-tech. Kasi in the future, mawawala yung mga BPO, mawawala yung accountant, mawawala yung maraming mawawala mga profesyon eh. Ang hindi mo pwedeng alisin talaga, agriculture. Kasi yan, talagang buhay. Di ba? Agriculture, farming is life. So, paano natin ma-encourage sila kaya? Ano, what can we look forward to 5 years from now, 10 years from now?
0: Siguro kung Ronnie, Alex, no? Kung maipakita natin sa mga kabataan ngayon, na kikita rin sila ng decenting kita at maayos na pamumuhay para sa kanilang pamilya at ma-identify natin yung areas sa pagsasaka o pangisdaan na medyo maganda-ganda yung income opportunities.
4: May pag-asa.
0: Maaring it could be high value crops production. Yeah. Imbis na puro palay, more on cacao or on coffee. Tapos hindi lang po yung basic production, may processing.
1: Hindi nagkukulang yung Department of Agriculture eh, sa tingin ko, ha, sa pag-umpisa nito. Kasi halimbawa sa amin, para lang matuto yung mga tao, meron tayong programa sa DILG na farming for the mga kabataan, mga SK natin, di ba? May obligado sila mag-farm talaga. Sinubukan namin yan, tinitignan namin yan sa distrito ko. Nagdalaan ako ng ilang mga lupa eh. Sila ang pinapag-farming natin, pinag-partner ko sila sa DA. natutuwa naman lahat. Alam mo, ang ganda-ganda ng nagagawa nilang farm. At hindi naman mga farmer to mga to, nag-aaral to, mga IT to eh. Ah. Alam mo yon. Pero biglang, you know, tingin ko nagkaka-interest sila kasi nakakahawak na sila ng lupa, nagtatanim sila, nakikita nilang lumalago ng ganyan. I think exposure, dapat i-expose natin sila. Yung programa ng DILG ngayon, Secretary John Vic, maganda yun eh. Kasi bawat barangay dapat may ganun.
3: Mm. Siguro panawagan na rin sa mga influencers natin na yung mga ano natin na siguro inject nyo naman yung content nyo ng farming. Diba? Para naman ma-encourage natin yung mga kabataan kasi palabasin natin na cool. Maging magsasaka kasi siguro yan, panawagan para makatulong tayo sa magsasaka. Ang dami nating nalaman ngayong gabi from the price of rice to the cost of producing it hanggang sa mga tulong na pwedeng makuha ng farmers. At mas malinaw na sa atin ngayon na hindi ganun kasimple ang presyo na nakikita natin sa palengke. Yun ha, at ano pala, totoo pala talaga ang magtanim ay di biro. Maraming salamat po sa pagpaliwanag sa atin at sa mga manunood.
1: Maraming salamat sa inyo, Sek Leo at Kong Eddie Bong.
3: Yan, nasagot na lahat ng mga tanong na mula sa viewers natin, Tito Ron. Pero ako, may mga tanong pa sa'yo.
1: Kwentuhan natin mamaya, pagbalik ng What's the Point?

0: Nakalis na mga bisita natin, Tito Ron. At sa totoo lang, bigla ko na-realize gano'ng ka-importante ang agriculture sa pang-araw-araw na buhay natin. Kapag hindi pa na natin inayos, maugutom tayong lahat. At sa naging discussion natin, ang what's the word ko ay dryer. Tito Ron, ngayon ko na-realize, ha? Yung pagka nagpupunta tayo sa mga, nagta-travel tayo sa probinsya, may nadadaan tayong semento na, di ba, ano yan, kala natin, ano, sa gabal, sa daan, yung mga pinapatong yung pala. Yung pala, isa yun sa mga paraan. Manual drying, kasi may mechanical drying, yung pagmano. May ganun pala doon, Tito Ron, no?
1: Oo, oh, kung sagasaan yun. Kawawa yung magsasaka natin.
0: Kayo ha, tapos yung pala. Eh, naisip ko na, pag tag-ulan ngayon, hindi rin sila makapagpatuyo.
1: Tama.
0: Di ba, binun mo, di ba, because I'm drying inside. Hindi, talagang natuwa ako doon sa drying kasi, ano eh, 10%. Diba 10% ang ng bigas nawawala. Of course nag-focus tayo sa bigas kasi syempre ang rice is life, ang Pinoy kilala yan sa bigas, tayo talaga sa ibang bansa man rice ang inahanap natin, sa ibang mga fast food only rice. Oh, magkatotoo na tayo. At totoo lang, Tito Ron, kahapon galing ako sa kakauwi ko lang from Baguio. At yung mga gulay sa Baguio pag kumain ka sariwang sariwa. Eh syempre pag tina-travel yan, mahal, hindi din masyado nating nadaanan yung ang kahalagahan ng magandang transportation sa pagpapamura ng ano ng presyo, Tito Ron, no? So ngayon, maliliwanagan na 'yung mga nanonood sa atin na ang fuel price ay may impact din.
1: Oh, may kinalaman 'yon, syempre.
0: Oo, kasi pasensya na po sa mga traders, wala po kaming kakilalang mga traders, pero alam ko nasisikay sa pagtaas. Pero isa sa mga sagot ng traders ay ang coach at sasakyan. Sige. Ito na po ang paraon para naman medyo maganda tayo sa trader. Siguro, bumili siya nga ng mahal, pero siya po ang magdadala. Tito Ron, di ba? Yung traders ang magdadala, gamit ang sasakyan. Kailangan nun ng mga, ng maintenance sa sasakyan. Kung nasira yun, may bayad yun. May driver. May driver, may pahinante. May bayad sa fuel, may bayad sa toll. Tapos, of course, yung mga checkpoint nga na sinasabi natin. So, malaki na talaga ang ginagastos.
1: Maghahanap pa sila ng, ano, ng outlet kung saan ibebenta.
0: Saka yung storage nila. Correct. Kaya malamig yun pag para sa mga gulay. So yun ha, para naman sa balance nito, Tito Rod. Political aside ha, President Marcos Sr. ay mukhang magandang pagpapalakad doon sa ano, sa Masagana 99 sa bigas. Total, na-reiterate nyo na sana may mga proyekto tayo na maulit eh. Baka pwede pa ngayon eh, no?
1: Oo, nung nangyayari yun, alam mo, nasa gobyerno na ako noon sa Department of Local Government and Community Development. Kami yung mga nag-o-organize na mga co-op noon. Kung maalala nyo, Samahang Nayon, Kilusang Bayan, di ba? May ang Samahang Nayon, ay Kilusang Bayan, di ba? May ganun yan eh. Oh, talagang...
0: Hindi ko ba nakalain mo pa mga musical pala talaga tayo? Hindi ako. I was caught off guard.
1: Ano? Hindi, sobra-sobra yung promotion talaga ng pagsasaka noon. Tapos yung mga sinasabi nilang pataba, yung mga binhi, talagang all over the place. At saka doon nag-umpisa yung ano ha, land reform, yung paghati-hati, para yung magsasaka. Siya nang may-ari ng lupang sinasakahan niya. At isipin mo ha, yung panahon na yon, hindi na tayo nag-i-import, nag-i-export tayo.
0: Wow.
1: Ha? Oo. Kaya sabi ko nga, paano nangyari na nanggaling tayo doon? Tinuturuan natin Thailand, tinuturuan natin Vietnam, Cambodia. Ngayon, bumibili tayo sa kanila. Nag-aaral pa tayo sa kanila.
0: Oo.
1: Ang laki naman ng pagbaba ng ating estado doon. Di ba? Kawawa naman tayo.
0: Kinakatakot ako yung rice terraces, baka maging mall yan.
1: Yung pa, isa pa yon, yung pag-conversion. Yung lupa, lahat ng mga farmland, ginagawang subdivision, tapos babahain din.
0: Oo naman, ako. Tamaan na ang dapat tamaan, di ba? Yun, hindi na natin nadaanan yun eh, yung mga pagkonti po ng ano farmland. Kasi ang nasa isip natin, commercialization.
1: Oo.
0: Hindi pala natin alam na isa rin cost ng bahayan kasi semento hindi nakaka-absorb ng water. Naku, pag-isipan natin.
1: Saka siyempre, lumiliit yung pinagtatamnan mo.
0: Oo.
1: Hindi ba? So, ang kanabukasan natin andyan eh. Dumadami yung tao. Lumiliit yung ano, sinasakahan.
0: Sa totoo lang, Tito Ron, ito, ano ako dito, guilty rin ako dito in a way, nung hindi pa ako masyadong, nung kabataan ko. At alam ko maraming makabataan. Akala natin, yung mga fast food at restaurant, bigla na lang magically sumusulpot yung mga pagkain doon. Hindi natin tinitrace. Sa mga kabataang nanonood, o kung sino man yung manonood sa atin ngayon, may pinanggalingan yung mga pagkain na yan. Kaya yun yung mga magsasaka. Kaya dapat, isa talaga sa sinasaluduan natin ang mga magsasaka. Yan. Pero bago tayo magtapos ito, sigit ko lang to ha. May show ako ha. Ngayon lang ako mag-promote ha. May show. Tapos sa Singapore ako. Diyan sa September 19. Sa Alliance Francaise Singapore. Ang bilhin ng ticket ay eventbrite.sg. Magkita kita tayo ng mga Pinoy. At baka may mga kakausapin ako dyan na gustong bumalik para maging farmers. Diba? Balay mo naman, Tito Ron, ha?
1: Oo ba?
0: Kasi tumalak na itong show natin, Tito Ron, ha? Oo. Ayoko na mag-name drop, pero may nanonood sa atin na mataas na tao na nung nakita ko, sabi, what's the point?

0: Nakakalungkot lang na hanggang ngayon, nai-stereotype ang mga magsasaka. Sa mga pelikula at teleserye, pag mabait sa iyo ang magsasaka, siya ang tunay mong ama. Pag mahirap ang isang karakter, kadalasan magsasaka. Yung nakakamisa chino, nakasombrero, nakachinelas, hindi naman ganyan lagi ang itsura nila at kalagayan. Kaya shoutout kay Piolo Pascual, Malupiton at Kong TV. Kayo naman ang maging magsasaka para ma-inspire naman ang mga kabataan. Pero ang nananatiling totoo, mahirap maging isang magsasaka. At ang malungkot, imbis na mawala ang hirap, lalo pang humihirap. Kasama pa sa problema ang palala ng palalang lagay ng panahon. Sana malapit na nating marinig sa mga kababayang magsasaka natin na kahit masama ang panahon, buong tapang nilang masasabi na, weather ka lang, Pinoy kami. Tandaan natin, huwag tayong magtanim ng galit o masamang isipin sa gobyerno. Ginagawa naman nila ang kanilang mga kaya eh. Sama-sama tayong magtulungan. Isipin nyo lagi, kung anong yung tinanim, yun din ang ating aanihin. Kaya dapat magtanim tayo ng pag-asa para umani tayo ng magandang kinabukasan sa agrikultura. And that's my point.
1: Sa huli, ang agrikultura ay hindi lang usaping kabuhayan. Ito ay usaping pagkain at kinabukasan ng ating bansa. Nakakalungkot man ang ating sitwasyon ngayon, naniniwala ako na may pag-asa. Basta patuloy tayong mag-uusap, magtutulungan at kikilos. Hindi tayo dapat mapagod na hanapin ang mga paraan para masiguro na ang pagkain ng bansa ay maprotektahan. Pati na ang kabuhayan ng ating mga magsasaka. Patuloy tayong magtanim ng binhi ng pagbabago. Dahil ang binhi itinatanim natin ngayon ay pag-asa para sa mas masaganang kinabukasan ng susunod na henerasyon. And that's my point.
0: Maraming salamat, Tito Ron. Isa na namang napakagandang mensahe mula sa iyo. Muli, ako si Alex Calieja. Ang komplikadong balita dito sa What's the Point, pinapasimple natin. Dahil ang tanong nyo, kadalasan, yan din ang tanong ko.
1: We are not here to talk about the news, but to know the story and the point of it all. Dahil kapag alam natin ang totoo, hindi lang tayo nakikinig. Natututo tayong mag-isip, magtanong, at makialam ng tama. Because that's the point. Magandang gabi sa lahat. Ako muli si Ronnie Puno. Lagi ko kayong pinagdadasal. Magkikita tayo muli dito sa What's the Point?

0: Magandang gabi, ako si Raya Capulo.
1: At ako naman si Dexter Galibe. Sama-sama nating tutukan ang mga galaw ng ating mga politiko na may epekto sa ating mga Pilipino. Ito ang Politico Nightly.
0: Dating Speaker Romualdez itinuturing na big fish sa flood control scandal. Iba pang malaking isda susunod na ayon kay Secretary Dizon.
1: Barb Interim Chief makakuha ay pinoklama na bilang parliamentary representative ng Maguindanao 3rd District.
0: Lumutang na kapitan ng nasunog na ferry, iniimbestigahan na.
1: Colombian President tututulan ng court orders na pumipigil sa kanyang security policies.
0: Throwback alert, kon si Alfred Vargas, binalikan ang pelikulang Tagpuan. Si dating House Speaker Martin Romualdez na ang may tuturing ngayon na big fish sa mga isinasangkot sa flood control scandal. Sabi ni DPWH Secretary Vince Dizon, ang pag-aresto kay Romualdez at pagkulong sa kanya sa New Quezon City Jail male dormitory ay patunay ng pangako ng Pangulo na walang sisinuhin sa imbestigasyon at hahabulin at pananagutin sa multi-billion scandal. Asahan niya ang iba pang big fish na mauhuli ng otoridad.
2: Ito na yung pinapatunay ng Pangulo natin, pinapatunay na rin ng Ombudsman natin na kung ano ang sinabi ng ating Pangulo simula last year na kung saan ng ebidensya doon tayo tutungo, regardless kung sino yan, kahit sino pa, kahit kamag-anak niya, talagang totoo. Ito na yung patunay nun. So, ang importante dito, nakikita ng mga kababayan natin na kahit na medyo nagtagal, is talagang kung saan ang ebidensya, doon tayo pupunta. Kahit na pinsan pa ng Pangulo si First Cousin pa at napakagapit ni former Speaker Romualdez sa ating Pangulo, kung saan ang ebidensya at kung talagang dapat siyang kasuan at dapat siyang kulong, yun ang nangyari. So tingin ko, patunay lang to dun sa matagal nang sinasabi ng Pangulo natin simula last year. And ang dagdag ko pa dyan is sinabi na rin ng Pangulo at sinabi na rin ng Ombudsman na marami pang ibang susunod. No? So, hintayin na lang natin kung sino ang mga susunod. Pero kung saan mayroong ebidensya, doon tayo pa. Kahit sino pa.
1: Inaasahan na mailalahad ng lumutang

0: samtang nakapitan ng nasunog na MV June Astor ang sinasabi nitong pagsabog bago ito natupok. Narito ang politiko update ni Romy Luzares.
1: Isinalang kaagad sa investigasyon ang kapitan ng MV June Astor na si Ruel Sarmiento matapos ang paglutang nito kahapon sa tanggapan ng Atienza Inter Island sa Curon, Palawan. Sinamahan naman siya ng Atienza HR Head na si Dindo Makalinaw sa Emergency Operation Center para isuko ang sarili. Inaasahan na mailalahad ni Captain Ruel Sarmiento ang sinasabing pagsabog sa ferry bago ito tinupok ng apoy at kung ano ang kargamento nito na wala sa manifesto. Kasama na ang pag-alam kung naisagawa niya at nang matauhan ang emergency procedure sa pagkakataon ng tulad na nangyari sa kanila noong September 9, 2026. Si Captain Sarmiento ang pinaniniwalaan na makakasagot sa lahat ng mga tanong kung bakit ganoon kabilis nilamon ng apoy ang barko. Kabilang na ang tanong kung bakit marami ang nasawi, gayon din ang paglinaw na ihahayag nito kasama na ang kung bakit tila nagtago ito ng 5 araw gayong sinabi ng kumpanya nito na kasama siya sa mga survivors. Inaasahan din na ilalahad ng PCG sa media ang masagot ng kapitan upang malaman ng mga kaanak at mga nag-aabang sa dahilan ng pagkasunog ng barko. Samantala, napalawak na ng LGU Corona ang pansamantalang libingan ng mga sunog na katawan matapos nakunan ng DNA samples kung saan nasa 30 cadavers na ang nailagak na inaasahan na madadagdagan pa. Para sa Politico Nightly, Romy Luzares, Billionaire News Channel.

0: Humupa na ang mga batikos at reklamo nang magsimulang lumabas ang mga resulta ng botohan sa BARM. Ilang mga kumandidato na naiproklama na. Target ng COMELEC na makumpleto ang lahat ng proklamasyon bago maghating gabi. Makakausap natin live sa Cotabato City si Laid Gabagani para sa kanyang politiko update. Laid, kakayanin kaya na bago maghating gabi ay maiproklama na ang mga nanalong kandidato?
1: Raya, umabot na sa 83.11% ang voter turnout para sa kauna-unahang Bangsamoro parliamentary elections. Nasa huling yugto na ang COMELEC ng canvassing at proklamasyon ng mga nanalong kandidato at inaasahan din na maipoproklama ang iba pang mga kandidato bago maghating gabi.
2: Kanina na iproklama na ang mga nanalong district representatives sa Maguindanao del Sur, Lanao del Sur, Maguindanao del Norte at Special Geographic Area. Malinaw na rin ang mga nanalo sa tatlong legislative districts ng Cotabato City. Batay yan sa 95.40% election returns.
3: Kanina lamang ay natapos na ang proklamasyon ng winning parliamentary district representatives sa probinsya ng Maguindanao South. At siyempre kasama na rin po ang Special Geographic Area. Ngayon po, hinihintay na natin, maaari iproklama anytime yung pong lima na nanalong kandidato para sa parliamentary district dito po sa Maguindanao North naman. Dito po sa ating pong Cotabato City, siyam na lang na election returns ang kinakailangan ma-transmit electronically. Sapagkat ang policy po ng COMELEC, hangkat maaari, for the first time, the first Bangsamoro parliamentary election, gusto po natin lahat 100% electronically transmitted. Walang manual uploading para lang mapakita natin na kaya ang 100% transmission.
2: Target ng COMELEC na makumpleto ang lahat ng proklamasyon bago maghating gabi. Samantala, napansin din umano ni COMELEC Chairman George Garcia na humupa ang mga batikos at reklamo nang magsimulang lumabas ang mga resulta. Ayon kay Garcia, nakita mismo ng mga kandidato at supporters ang aktual na resulta at napatunayang tugma ito sa mga natanggap nilang kopya at election returns. Samantala, isa sa mga naiproklamang winner, si BARM Interim Chief Minister Abdul Rauf Macacua. Nanalo si Macacua bilang parliamentary representative ng Maguindanao del Norte 3rd District laban sa kanyang nag-iisang kalaban. Bukas si Macacua sa pagbuo ng koalisyon kasama ang ibang partido.
4: This may be

0: is an avoidable situation because you cannot really form a government without completing the majority of the 41, 42, or the simple majority for that matter. So you have to look for a coalition government in order to establish a government. You know, you can run the government by simple majority, that is 41 from the 80 member. So you have to look for that situation. You cannot avoid any coalition for that matter.
1: Ang partido ni Makakuwa na Bangsamoro Federalist Party ay mahigpit na kalaban ng United Bangsamoro Justice Party, ang partido ng MILF leadership na pinangungunahan ni former Interim Chief Minister Murad Ibrahima.
0: This process is activities between the government and the Moro Islamic Liberation Front. There is no relations with the governance of BARM. So the one who is negotiating is the MILF and the government. The Bangsamoro government is only a recipient to what the result of that negotiation or continuing negotiation between the government and the MILF.
1: Habang tinatapos ang canvassing at proklamasyon, nananatiling naka-high alert ang security forces sa buong Bangsamoro region. May checkpoint pa rin at troops deployment habang isinasagawa ang canvassing.
2: Dagdag ng COMELEC, papanagutin ang lahat ng nasa likod ng pre-shaded ballots na natuklasan sa Maluso, Basilan at ang mga sangkot sa election-related violence dito sa rehiyon. Hindi rin palalampasin ng COMELEC ang anumang paglabag sa kauna-unahang Bangsamoro parliamentary elections. Raya?
3: Maraming salamat, Lade Gabagani, nag-uulat ng live sa Cotabato City. May throwback moment si Quezon City Councilor Alfred Vargas sa kanyang pelikula. Samantala, sweet message naman ang handog ni Pasig City Councilor Angelo De Leon para sa kanyang longtime manager na itinuturing ng pamilya. Silipin natin yan at iba pang showbiz update sa Politico Showbiz ni Carol V.
4: Parang may calling na for another project si actor at Quezon City 5th District Councilor Alfred Vargas. Sa kanyang throwback post, binalikan ni Alfred ang pelikulang Tagpuan, kung saan ginampanan niya ang role ni Alan. Ipinalabas ang pelikula sa MMFF noong 2020 at isinulat ito ng national artist na si Ricky Lee. Nagpasalamat naman si Alfred sa honor na makatrabaho ang batikang manunulat, kasabay ng pagbati sa recent launch ng Quiapo Ilalim. Pero konsi, throwback na lang ba yan o may pasabog na bagong project na paparating? Abangan! Samantala, may heartfelt message naman si actress at Pasig City 2nd District Councilor Angelo De Leon para sa kanyang special someone na si Angelito. Hindi man romantic love story ang kanilang kwento, decades-long friendship naman ang kanilang pinagsamahan. Sa kanyang post, ibinahagi ni Angelo kung gaano na sila katagal magkasama ni Angelito na noon ay kanyang handler at manager. Pero sa tagal ng panahon, hindi na lang manager ang tingin ni Konsi sa kanya, kundi pamilya. Mula sa mga pasaway moments noon, hanggang sa mga panahong mahirap intindihin, hindi raw bumitaw si Angelito sa kanyang side. Now, that's what you call a forever friend. At sa Tarlac, may pa-sunshine moment naman si actor at Tarlac 2nd District Board Member Aaron Villaflor. Habang abala sa committee hearings at iba't ibang agenda, nakisabay pa si Aaron sa pagsikat ng araw. Sa kanyang post, ibinahagi niya ang isang karaniwang araw sa trabaho, kasabay ng pag-asa na magtuloy-tuloy na ang magandang panahon sa Tarlac. Layunin itong makatulong sa unti-unting pagbangon ng mga lugar na naapektuhan ng bagyo. Committee hearing sa umaga, sunshine moment naman sa gitna ng araw. Pero konsi Aaron, mukhang mas maliwanag pa rin ang iyong kapugian. Para sa Politico Showbiz, Carol D., Billionaire News Channel.
3: Salay ni VP Duterte kinalkal ng prosekusyon sa day 25 ng impeachment. net worth at mga negosyo ni VP at kanyang asawa.

Lumobo. At proposed 7.2 trillion pesos na national budget tinatalakay sa Kamara. Yan at iba pang detalye sa pagbabalik ng Politico Nightly.

0: Sa day 25 ng impeachment ni Vice President Sara Duterte, kinalkal ng prosekusyon ang statement of assets, liabilities and net worth o SALN ng BISE mula nang manungkulan siya bilang Vice Mayor ng Davao City. Napagalamang lumobo ang net worth at mga negosyo ni VP Sara at kanyang asawa na si Attorney Man Scarpio. Narito ang Politico Update.
1: Of the Senate sitting in the impeachment court.
0: Tinutukan ng Senate Impeachment Court sa Day 25 ang Article 2 ng kaso ni Vice President Sara Duterte, lalo na ang kanyang mga Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Ipinisinta ng prosekusyon si Attorney Karen Bato ng Office of the Ombudsman bilang Records Custodian. Kanyang pinatunayan at inilahad ang mga SALN ni Duterte mula 2007 hanggang 2025. Isa sa binigyang diin ng prosekusyon ang pagtaas ng idineklarang net worth ni Duterte mula 7.25 million pesos noong 2007, lumobo ito sa 98.66 million pesos noong 2025. Nakatutok din ang spotlight ng prosekusyon sa walang idineklarang cash on hand at cash in bank mula 2019 hanggang 2025 at sa mga business interest na nakalista sa mga SALN. Tinitingnan naman nila na mapatawag ang mister ni VP Sara na si Attorney Man Scarpio para tumistigo sa impeachment trial.
2: Narinig ko kanina yung mga SALN na kasama yung asawa niya. Well, siguro mas maganda ng patawag natin, matanong din natin kung kumusta yung kanilang relationship. Di ba? Matanong lang, kumusta ba? O talaga bang ganun? Di ba?
0: Sa cross-examination, binigyang diin ang depensa na walang personal na kaalaman si Bato sa aktwal na assets, yaman o negosyo ni Duterte. Records custodian lamang siya at nakabase ang kanyang testimonya sa mga dokumentong nasa ombudsman. Giniit din ang depensa na hindi si Bato ang tamang testigo para magbigay ng legal na interpretasyon sa mga rules sa SALN kabilang ang pagdeklara ng cash at mga business interest.
3: We have our strategy on that matter, actually, because obviously I will not, without disclosing the specifics, I will also not deny na syempre napag-isipan na ng depensa kung paano natin gagawin yan, paano natin maipaliwanag yung bagay-bagay. So meron naman kaming mga naisip na paraan at strategiya.
0: Sa parte ng Senator Judges, naghanap ng linaw si Senator Judge Lito Lapid sa parusa sa hindi paghahain o hindi tamang paghahain ng SALN at tinanong din kung totoo bang lahat ng public officials ay nagdedeklara ng tama. Nilinaw naman ni Presiding Officer Chis Escudero na kailangang maisama sa SALN ang foreign currency funds at i-convert ito sa halaga ng Philippine peso. Sa huling bahagi ng pagdinig, muling kwestiyon ng depensa ang bigat ng testimonya ni Bato habang giniit naman ng prosekusyon na mahalaga ang mga SALN record sa pagpapatunay ng kanilang mga aligasyon. Bukas, walang paglilitis na magaganap sa Day 26 dahil mga Amici Correa ang haharap sa korte para bigyang linaw ang mga isyung bumabalot sa voting threshold sa impeachment trial.
4: The Amici Correa will be given 5 minutes each for their opening statements. Number 2, each senator judge will be given 5 minutes to ask cumulative questions to the Amici Correa. Number 3, legal memoranda received from the Amici Correa will be provided to the senator judges and the parties the soonest, including submissions of other persons for whatever purposes it might serve.
5: Naghahanda na ang Senate Impeachment Court sa pagharap ng Amici Correa of Friends of the Court bukas. Magsisilbi silang legal experts na magbibigay linaw sa isyu ng voting threshold para makonvict si Vice President Sara Duterte. Narito ang Politico Update ni Hannah T.
6: Pinakamalaking araw para sa Senate Impeachment Court kung ituring ni Senator Ping Lacson ang pagharap ng Amici Correa o Friends of the Court. Tatlong retired Chief Justices at isang dating Supreme Court Associate Justice ang hihinga ng payo sa usapin kung 16 votes pa rin ba ang kailangan para makonvict si VP Sara. Nagsimula ito sa apela ni Senator Judge Erwin Tulfo sa ruling ni Presiding Officer Chis Escudero na 16 ang kailangang boto, sang-ayon na rin sa konstitusyon. Personal na haharap sina retired Chief Justices Artemio Panganiban, Rey Nato Puno at retired Associate Justice Adolf Ascuna. Si retired Chief Justice Hilario Davide Jr. naman magsusumite ng legal memorandum na babasahin sa open court. Dalawa sa kanila, sina Davide at Ascuna ay kasama mismo sa pagbuo ng 1987 Constitution. Ayon kay Impeachment Court Spokesperson Attorney Reggie Tonggol, tatlong pangunahing tanong ang sasagutin ng mga Amici. Una ay kung ang two-thirds vote ay dapat laging ibatay sa kumpletong 24-member Senate o sa mga senador lang na kayang lumahok at bumoto. Ikalawa ay kung kasama pa rin sa bilang ang mga senador na nakakulong, nasa abroad, suspended o hindi matunton. At ikatlo, kung pwede bang bumoto sa huling hatol ang Senator Judge na hindi dumalo o hindi halos nakilahok sa trial. Tiglimang minuto muna ang mga amici para ilatag ang kanilang posisyon. Pagkatapos nito, pwede nang magtanong ang mga Senator Judge ng tiglimang minuto. Wala namang time limit ang sagot ng mga retired justice.
4: Do not expect us na maaga po tayong matatapos because bihira lamang po itong mangyari. Kung nakapanood na po kayo ng mga oral arguments sa Supreme Court, ganun din po yung nangyayari. So kahit na may preference tayo na matapos ng maaga, dahil bihira lang ang mga oral arguments na ganito sa isang korte, the court will exhaust all the time that it has in order to accomplish its goal.
6: Hindi direktang makakapagtanong ang prosecution at defense. Pwede silang magpadala ng nakasulat na tanong kay Escudero na siyang magdedesisyon kung itatanong ito sa amici. Sa September 23 pa ilalatag na magkabilang panig ang kanilang oral arguments. Pero payo lang ang ibibigay ng apat na retired justices. Sa huli, mga senator judge pa rin ang boboto kung mananatili ang 16-vote requirement o kung babaguhin ang basihan ng bilang. Pwede ring may dumulog sa Korte Suprema kaugnay ng issue nang maiwasan ang away o hindi pagkakaintindihan sa pagitan ng mga hukom. Hannah Teal, Bilyonaryo News Channel.
7: Patuloy ang ating pagtutok sa kauna-unahang regular parliamentary election sa BARM. Sa kasalukuyan, sinasagawa po ang canvassing at may mga proclamation na rin dun sa mga winning candidates. Ano nga ba ang pinaka-latest na sitwasyon sa canvassing at ano yung mga susunod na hakbang matapos ang halalan? Makakausap natin si Attorney Ray Sumalipaw, ang Regional Director ng COMELEC BARM, para talakayin yung kasalukuyang sitwasyon at posibleng direksyon ng bagong pamahalaan ng BARM. Mamaya, balikan natin si Attorney Sumalipaw. Maya-maya lamang, may konting technical problem lamang tayo sa komunikasyon sa kanya.
8: Hindi raw dapat pagtuunan ng pansin ang bagong spokesperson ni Vice President Sara Duterte na si Paolo Panelo ang mga pahayag ni Palace Undersecretary Claire Castro. Sa isang panayami tinanggi ni Panelo na kinuha siya sa communications team ni Duterte para makipagsabayan sa madalas na pagbabatikos ni Castro sa vicepresidente at mga kaalyado nito. Ayon kay Panelo, hindi raw na pag-usapan nila ni Duterte si Castro, kaya hindi ito dapat ituring na isang factor sa kanyang pagkakatalaga. Samantala, sinabi ni Panelo na kaya niyang sabayan ang aggressive style ni Castro, pero hindi raw niya kayang gamitin ang linyang with all due respect na madalas namang sabihin ang kanyang kasamahang si Attorney Michael Poa. Diretso rin ang paglalarawan ni Panelo kay Castro na animo'y isang troll dahil sa madalas nitong pagbatiko sa publiko. Dagdag ni Panelo, ang ganitong communication style raw ng isang palace official ay maaaring makadagdag sa pagkawala ng tiwala ng publiko sa gobyerno.
7: Inatalakay na sa Kamara ang panukalang 7.2 trillion national budget para sa taong 2027. At sa unang araw ng debate, napansin ng mga mambabatas ang higit 58 billion pesos na tinawag na umano'y presidential pork barrel. Narito ang Politico Update ni Isaiah Mirafuentes.
9: Kaninang tanghali ay naiakit na sa House Plenary ang 2027 Proposed National Budget matapos siyang maaprubahan sa committee level kahapon. Kapareho pa rin ang laman nito sa National Expenditure Program o NEP na isinumite ng Department of Budget and Management na nagkakahalaga ng 7.2 trillion peso proposed budget. Sa pagbubukas ng budget deliberation sa plenaryo ng Kamara, nagsimula na rin ang debate ng mga mambabatas. Kabilang sa mga nasilip ngayong araw ang aabot sa 58.3 billion peso allocations na mapupunta para sa Local Government Support Fund for 2027. Bahagyang mas mataas yan kumpara sa 2026 approved allocations for LGSF. Subalit tinawag yan ni Caloocan Representative Edgar Erice na isang presidential pork barrel dahil nasa discretion o mano ng Pangulo lang kung saan ilalaan ang pondo.
10: Halos lahat pwede, basta desisyon na ng Presidente. Bibigay ko yan sa Naga, 500 million. Okay yan. Wala nang parameter. Kung kailan, kung saan, kung paano, kung sino, discretion ng Presidente. Tama ba?
9: at Mariñang Tunestyon kung saan napunta ang 2026 Local Government Support Funds.
10: Bakit nagbigay ng 500 million sa Naga? Second to the richest city ang Naga sa Bicol. Yung city ni Congresswoman Representative Crisel Lagman, mas mahirap. Yung pong Masbate sa Bicol, napakamahirap. Yung pong Iriga City, napakahirap. Anong naging batayan? Bakit magbibigay ng basketball court? Hindi po pala, stadium sa Naga.
9: Nangangamba ang mambabatas na posibleng nagagamit umano sa politika ang bilyong-bilyon na pondo.
10: Ano pong parameters? Yung ba ang priority para o yung mga mahihirap na mga local government? O pinupolitika lang ito ni Presidente dahil gusto niyang maging kakampi si Mayor Lenny Robredo? Ito po ba batayan ng pagbabudget?
9: Pero giniit naman ni House Committee on Appropriations Chairperson at Nueva Ecija Representative Mico Swansing na naayon sa batas ang LGSF at may kakayahan ng Kongreso na maglatag ng parameters sa kung sino at saan ito ilalagay.
11: Madam Speaker, mayroon na pong previous Supreme Court ruling citing that the LGSF is a valid expenditure. The Supreme Court in the case of Belgica versus Secretary of Budget and Management et al. Ruled that the LGSF complies with the rule on singular correspondence because it has the discernible singular appropriation purpose of providing funds for the support to local government units.
9: Target ng Kamara na maipasa sa huli ay ikatlong pagbasa ang 2027 budget sa second week ng October. Para sa Politico Nightly, Isaiah Mirofuentes, Billionario News Channel.
7: Sinabi ni Defense Secretary Gabuto Doro na may magsisikap na maghasik ng malign influence sa mga bansang miyembro ng ASEAN ang China. Makikita ang epekto nito sa mga usapin hinggil sa freedom of navigation at iba pang international norms na nais umano ng China na baguhin. Yan ang Politico Update ni Elmar Akon.
12: Binigyang din ni Defense Secretary Gilbert Gibo Teodoro na nananatiling matatag ang defense relationship ng Pilipinas sa mga bansa na miyembro ng ASEAN. Ito ay kahit hindi umano kapantay ng suporta ng mga bansang kanluranin ang ipinapakita ng ilang kapitbahay ng Pilipinas pagdating sa usapin ng international law at seguridad sa riyon. Sa panayam kay Teodoro sa programang The Commanders ng BNC, malagang paghiwalayin ang mga bansang may territorial claims at mga walang claim sa usapin ng South China Sea.
13: Actually, ang importante i-segregate natin yung claimants sa non-claimants sa ASEAN. Yung claimants naman sa ASEAN, on the defense side, very robust ang ating defense relationships kasi alam mo, defense specialist tayo, hindi tayo diplomats. Alam naman natin ang mga threat sa atin at ang common threat sa atin ay China. Ang bukod-tangi nga, sinasabi ko, ang Pilipinas ay bukod-tangi sa ASEAN. Hindi tayo kapareha ng iba sa ASEAN, kaya false narrative na naman ng China yan.
12: Ipinaliwanag din niya na magkakaiba ang sitwasyon ng bawat bansa sa ASEAN, kaya hindi maaaring ikumpara ang posisyon ng Pilipinas sa ibang miyembro ng riyon. Ani Gibo, ang Pilipinas ang tanging bansang ASEAN na may Pacific Ocean boundary at may pinakamalaking maritime boundary na sakop ng claim ng China.

0: Sinabi pa ni Chodoro na mahalaga ang pagpapanatili ng intra-ASEAN peace and stability lalo na dahilan sa magkakaibang interes at posisyon ang mga miyembro ng ASEAN. Ayon pa sa kalihim, kahit may hindi pagkakaunawaan ang mga bansang ASEAN, malagang manatili silang sumusunod sa international law. Ikinumpara niya ito sa ginagawa ng China na aniya ay may mga pagkakataong lumalabag sa international law. Sinabi rin ni Chodoro na may mga pagsisikap na maghasik ng malign influence sa mga bansang miyembro ng ASEAN. Aniya, makikita naman ang epekto nito sa mga usapin hinggil sa freedom of navigation at iba pang international norms na nais umano ng China na baguhin. Ipinaliwanag pa ni Chodoro na lumakas ang ganitong posisyon ng China sa panahon ni Chinese President Xi Jinping kasabay ng mas mariing pagbibigay din ng Beijing sa sariling kapangyarihan at seguridad. Ayon pa kay Secretary Chodoro, ginagamit umano ang external threats bilang bahagi ng narrative upang bigyang katwiran ang mas maigpit na postura ng China.
1: The proof of the pudding is in the eating. Eka nga, nakikita naman ang pagbubuklod-buklod dito. At nakikita naman kasi the interest here is freedom of navigation and other international norms which gusto palitan ng China. At ito lumabas lamang nung panahon ni Xi Jinping.
2: Makakausap natin ngayong gabi si Attorney Ray Sumalipaw, ang Regional Director ng COMELEC Bar, para talakayin yung kasalukuyang sitwasyon at ang posibleng direksyon ng bagong pamahalaan dyan sa bar matapos ang isinagawang kauna-unahang eleksyon. Attorney Sumalipaw, ako medyo mahirap ang ating linya ng komunikasyon dyan sa BARM ngayon. Subukan natin siyang balikan ulit mamaya para makahingi tayo ng update kaugnay nga dito sa canvassing na ng mga boto ng BARM elections. Tututulan ni Colombian President Abelardo de la Espriella ang court orders na layong pigilan ang kaniyang polisiyang pansiguridad. Ito'y matapos magdeklara ni de la Espriella ng giyera kontra Mayria drug trafficking laban sa ilang guerrilla groups. Iginit ni de la Espriella

0: are going to exercise all the appropriate legal mechanisms to defend those powers that the Constitution has entrusted to me as President of the Republic.
1: Iba't ibang legal setback ang kinakaharap ni De La Estrella, kabilang ang utos ng hudikatura na suspindihin ang pambobomba sa guerrillas kung may minor de edad na madadamay, pati na ang pagpigil ng korte sa paglalabas ng graphic social media videos na naglalakad siya nakita ang mga bangkay ng mga umano'y kriminal. Alamin naman natin ang mga galaw at aksyon ng mga politiko sa inyong lugar sa pagbabalik ng Politico Nightly.

0: Sa ating politiko lokal sa Muntinlupa City, tinanggap na ng pamahalaang panlungsod ang Smart City Roadmap Phase 1 mula sa Development Academy of the Philippines, so DAP, at DOST-NCR. Ayon kay Mayor Rufy Biazon, level 2 na ang Muntinlupa sa Smart Cities Readiness mula sa ideal na level 5. Sinuri sa assessment ang kasalukuyang programs at systems ng lungsod sa ilang aspekto, kabilang ang environment, economy, mobility, living people at governance. Kabilang sa mga nasimulan na ng lungsod ang pag-procure ng electric vehicles, connection sa public Wi-Fi, integration ng health management information system at Muntizen ID. Susunod naman, nahakbang ang pagkamit ng roadmap bilang gabay sa mas praktikal at implementable na mga programa at patuloy na pag-angat ng Muntinlupa patungo sa Level 5 Smart City Readiness.
1: Sa Kalinga Province, bibigyan ng 2 oras na wellness break tuwing Miyerkules sa mga empleyado ng pamahalaang panlalawigan ng Kalinga sa ilalim ng bagong Reset Wednesday program. Inilunsad ng Office of the Provincial Human Resource Management Officer ang gandang HR Reset Wednesday na naglalaan ng oras para sa physical exercises, reflection, sharing sessions, at mental at emotional wellness activities. Ayon kay Governor James Eduba, mahalaga ang kapakanan ng mga empleyado sa epektibong paglilingkod publiko. Aniya, ang mga empleyadong pisikal at mental na nasa mabuting kalagayan ay mas handa sa pressure at mas nakapaghahatid ng responsive na serbisyo. Bahagi ang programa ng Lumin Awak Kalinga Development Agenda na nakatuon sa preventive healthcare, mental wellness, physical fitness, at mas malusog na workplace.
0: Pinabulaan na naman ni Laguna Governor Sol Aragones ang mga umano'y maling pahayag na kumakalat tungkol sa libreng review program ng lalawigan para sa mga magtatagumpay sa licensure exam for teachers, civil service exam at criminology exam. Ayon kay Aragones, walang anumang anomalya sa programa at ang mga paratang ay paninira lamang. Kabilang sa mga kumakalat na claim ang umano'y pagpapapirma sa mga benepisyaryo na nakatanggap sila ng 15,500 pesos pero 1,000 piso lamang daw ang aktual na natatanggap.
2: Ang mga nag-qualify dito ay binibigyan ng probinsya ng 15,500 pesos. Hindi para alawansa, linawin ko lang po. Ang 15,500 pesos ay pambayad ng mga estudyante sa review center. Ipinaliwanag ito sa kanila ng paulit-ulit. Ito po ang katotohanan. Ang ibang impormasyon na labis dito ay chismis.
0: Hinikayat ni Aragones ang mga nagpapalaganap ng naturang aligasyon na magsagawa muna ng tamang research at itigil ang mga impormasyon na nila nagdudulot ng pagkalito sa publiko at nadidiscredit sa programa ng provincial government.
1: Magbabalik sa Iloilo City sa Oktubre ang National Food Showdown at hinihikayat ni Mayor Raisa Treñas ang mga eskwelahan at estudyante na makilahok sa iba't ibang kompetisyon. Ito na ang 2 taon ng napiling venue ng National Food Competition ang Iloilo City. Ayon kay Treñas, hindi na sana nagbabalik ang National Food Showdown sa isang lungsod sa 2

0: pagkakataon, pero pinili muli ang Iloilo dahil sa magandang pagtanggap ng mga Ilonggo sa event noong nakaraang taon. Hinihikayat naman ng alkalde ang mga estudyante na samantalahin ang oportunidad para maipakita ang kanilang talento at makipagkumpetensya sa iba't ibang kategory.
1: I would like to invite everyone, ang aton nga mga eskwelahan, ang aton nga mga students, if you want to join ang mga competition, may lain-lain nga mga kategori, please visit ang aton nga MICE Alliance, ang Facebook page, kay silang aton nga official partner for this National Food Showdown.
2: At sa Zamboanga, binigay ni Mayor Kimer Olaso ang go signal para sa Zamboanga Hermosa Festival en Grande de Sabores, Recuerdos y Canciones. Mula September 26 hanggang November 8, magiging one-stop shop ang event para sa mga produktong kabilang sa Sabores de Zamboanga, hecho na Zamboanga, traveling merchants o viajeros at barter trade. Target na magkaroon ng humigit kumulang 130 stalls sa event area. Pinaghahandaan din ng mga city department ang public safety, security, traffic flow, health, utilities at iba pang requirements para sa maayos na pagbubukas ng aktibidad. Samantala, ang mga nais mag-apply bilang vendor ay kailangan magparehistro sa Business Permits and Licensing Office o BPLO sa Business One-Stop Shop sa Plaza Pilar.
0: Nagbabala si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu sa sinumang magtatangkang atakihin muli ang kanilang bansa. Ayon sa kanya, mas mabigat na pagganti ang mararanasan ng aniyay mga kalaban ng Israel.
3: We have achieved another massive victory over Hezbollah. We destroyed its major terror stronghold on the Beaufort Ridge and at Ali al-Tahir. Ali al-Tahir served not only as a launch point for attacks on Kiryat Shmona and Matula, but also as Hezbollah's forward command post for its plan to conquer the Galilee.
0: Dagdag pa niya, malinaw ang kanyang pulisiya, wasakin ang terror infrastructure na nakapaloob sa security zone ng Lebanon. Bago matapos ang araw nyo, heto muna, pampa-feel good. Mga kwentong good vibes naman susunod sa Politico Nightly.
4: Wherever Filipinos are, home is never far. Modern Bayanihan lives on through the stories we share, the culture we carry, and the voices that connect us. Now, the Bilyonario News Channel brings the Philippines closer to Filipinos worldwide through the Global Filipino Network. One digital home, one Filipino voice, for every kapitbahay beyond borders.

0: Oras na para sa ating litiho. Sino nga ba? Sinong nagpapalaban dito? Sinong mayroong labandera? Pero itong ating tinatanong dito, kung sino nga ba itong politiko na may special labandera? Diba? Ayon sa ating polyboard, may isang negosyante raw na pinagmamalaki na umabot sa 5,000,000 piso ang kita bawat araw. Sana all. Todo flex ng mga luxury bag, damit, sapatos at alahas. Yan ay kahit dahil hindi naman ganun kapatok ang mga brand na tinatangkilik ng kanyang negosyo, may mga nagtatanong kung saan nga ba galing ang napakalaking yaman niya.
1: Dagdag pa ng ating Polybird, dahil flex to the max ang negosyante, hindi tuloy nakaiwas ang mga chismosa na usisain ang totoong pinanggalingan ng pera nito. Mm. At yun pala itong si negosyante, mayroong mga padrino sa likod. May malalalim na koneksyon sa mga bigating politiko kabilang ang ilan na nasasangkot sa issue ng flood control. Siya pala ang tagalaba ng pera ng kanyang mga bossy.
0: Paano ba maglaba ng pera?
1: Mm-hmm.
0: Pero ikaw may labandera ka?
1: Wala akong labandera.
0: Ikaw mismo
1: naglalaba.
0: Ayun, yun ikaw naman nasipag.
1: Ano ba ang
0: meron
1: nilalaba?
0: Meron akong tagalaba.
1: May tagalaba ka?
0: Makina.
1: Ikaw ba? Anong nilalaban mo, Dex?
0: Mga damit. Pero ito, ba't hindi ito?
1: Pera.
0: Pera ang nilalaban. Kaya pala, special labandera ng politiko. Oo. Eh, ito, yung ating negosyanteng nasasangkot sa intrigang ito ay mahilig maglaba.
1: Special labandera.
0: Special labandera.
1: Sino to?
0: Naging suki raw ng salamat, Doc. Ayan. At may letrang M sa kanyang pangalan. As in, inabot mo to. Marimar.
1: Sino to? Please enlighten.
0: Nandiyan na. Di ba? Oo. Oh. Kaya hula na. Alam ninyo yan. Kaya i-comment na ninyo. Bawal ang tamang sagot.
1: At bago tayo magtapos ngayong linggo, isang pasadang good vibes muna tayo. Pakinggan natin ang mga handog na feel-good stories sa Politico Update ni Carol D.
2: Todaman. Yan ang new character unlocked ni Santo Tomas Batangas Mayor Arth June Marasigan na todo tago pa sa likod ng kanyang dark glasses at face mask. May hidden camera pa nga sa kanyang tricycle habang namamasada at nagsasakay ng mga pasahero si Mayor. Unang pasahero niya, dalawang magkaklase. Pagdating sa kanilang destinasyon, napa-excuse pa nga si Mayor dahil wala raw siyang panukli. Pero imbes na sukli, baon sa eskwela ang ibinigay niya. Noon na niya inamin ang kanyang identity bilang mayor. Ang mas nakakatuwa pa, may isang pasahero palang nakapansin na agad na si Mayor ang nasa likod ng manibela. Matapos ang experience, mas lalo raw napabilib at napahanga si Mayor sa mga tricycle driver na araw-araw nagsisikap para sa kanilang pamilya.
3: Ang hirap talaga pala maging tricycle driver. Isa sa pinakamahirap kong trabaho rito. Kasi una, kaya mahirap, mainit, diba? Ang alawa, suntok sa banay kung magkakaroon ka ng pasahero. Okay, pumila. Tayo ngayon lang ay nagkaroon ng pasahero. Pero tinan mo, tagal at tumigot, dalawang pasahero na kuha natin. Kaya saludo tayo sa mga toda natin. Toda, supporto siyempre lagi tayo sa ating mga toda.
2: Samantala, matapos ang Regional Peace and Order Council meeting, may iba pang agenda na nakumpleto ang mga punong lalawigan ng Mimaropa. Present sa jamming session sina Oriental Mindoro Governor Bons Dolor at Occidental Mindoro Governor Edgar Diano. Kumanta pa nga ng sumayaw sumunod. Siyempre, hindi rin nagpahuli sa sayaw sina Marinduque Governor Melgo, Romblon Governor Trina Fabic at Palawan Governor Amy Alvarez. O diba, trabaho muna, jamming pagkatapos. At pangluto ba o pangtakbo?

0: Paano ba naman kasi? Naka-apron si Bako Counselor Jay Nahito. Pero hindi para magluto, kundi para sumali sa Splash and Dash Wrong Outfit Fun Run ng SK Poblacion. Aniya, sa kalsada, pwede pa nga ang mapagkama lang naghahanap ng customer. Pero buti na lang aniya, walang sumigaw ng pa-order ng pares o iced coffee. E Konsi, kung nagluto ka ba habang tumatakbo, fast food na ba ang tawag doon? Sabi nga ni Nahito, public service takes many forms. Today, apparently, it comes with an apron. At yan ang ating Political Good Vibes, Carol D., Billionaire News Channel.
1: At iba din yung gimmick ng mga politiko dun sa inyong mga lugar. Correct. Talagang para mapansin.
2: Parang malapit na talaga ang eleksyon.
1: Oo, katatapos lang ah. Sa bar, yung sa ating mga kababayan diyan sa bar, mm-hmm. Bagamat medyo nasapawan ng mga hindi magandang pangyayari, mm-hmm. pero nagtagumpay din naman, sabi ng COMELEC. Pero may mga nagbanggit na ilang senador mm-hmm. na huwag munang imbestigahan talaga at panagutin kung sino man yung mga nasa likod dun sa mm-hmm. mga ganong insidente. Bukas pa manonood ka ng Senetflix.
2: Lagi naman tayong nakaabang
1: nasa
2: doon. Pero ang
1: episode 26 na.
2: Oo, 25 pa lang today, so 26 na.
1: Bukas mukhang
2: pero may bago akong pinapanood.
1: Ano?
2: The Commanders.
1: Ayan.
2: Live yan sa Abante at naka-simulcast
1: tuwing
2: sa BNC.
1: Alas 5.
2: Monday to Friday, tuwing alas 5 hanggang alas 6. Bago mag-agenda.
1: Yan, parang pre-programming ng agenda. Maganda yung mga topics dun, ha?
2: Yung pinag-uusapan na kanina. Mga guests anchors dun.
1: Oo, dapat abangan nyo rin yun. Kasi may mga issues na pinag-uusapan dun na pang-national. Tulad dun
2: national
1: sa
2: national at security issues.
1: Security, national security issues. O, talagang lahat tayo may pakialam dun. Mm-hmm. Dapat malaman ninyo kung ano yung mga stand natin dahil talagang tayo pinupunter yan ng ating mga kapitbahay na singkit din sa sa iba. Kaya dapat malaman natin yung mga detalye. Dapat manood sila, Commanders. Alas 5 ng hapon, Monday to Friday.
2: Yun. At nagdaan na naman ang isang araw. Maraming salamat sa inyong pagsama sa amin gabi-gabi mula Lunes hanggang Biyernes. Mapapanood kami sa Free TV Channel 31, Signal Channel 24, Samsung TV Plus, TCL Smart TV, Blast TV, at Amation TV. Mapapanood nyo rin kami sa Signal Play, BNC YouTube, at Facebook. Ako si Raya Capulong. Tandaan, ako, ikaw, tayo, politiko.
1: At ako naman si Dexter Ganibe para lagi kayong updated sa mga galaw ng mga politiko sa inyong lugar. Magkita-kita po tayo ulit bukas dito sa inyong Politico Nightly.

0: ba maraming tumatangkile, quote-unquote, sa mga improvised paid para makaiwas sa NCAP? Or are there other reasons also?
1: Yes po, ganun ang ginagawa nila. Dahil para makaiwas sa coding, papalit sila. Kasi napansin ng toll, yung registered na plaka niya, iba yung kinakabit. Nakikita ng camera eh. So maraming kababayan natin, nagpapalit-palit ng plaka. Bawal talaga yon. So yun pa yung ginagamit ng mga kriminal para dun sa mga sasakyan nila, maitago nila.
2: So sobrang rampant. Maraming nagpapadala sa amin ng video, nahuhuli nila, kunyari coding, ano? Pinapalitan nila in broad daylight, ang lalakas ng loob. Magpapalit sila ng plaka kasi nga coding sila. Tapos nakikita ng mga parang na-normalize na. Yun ang nakakatakot.
1: So yun yung mga dapat po na mawala. Yun ho yung target namin. Kaya maraming mga nagsasabi sa amin, hindi, pahirap naman. Hindi ho eh, kailangan natin ilagay sa ayos. Bawal po yung pagpapimeke ng plaka. So talagang kukumpiskahin ko po yan lahat, nationwide po.
0: Ang daming pasaway pa rin, Sir Vernon.
2: Nakakatakot yung feeling na yung katabi mong kotse sa kali is hindi properly identified. Kasi mabangga ka niya, sino ang habulin mo? Oho. Wala, di ba?
1: Yes. Minsan nga ho, yung sasakyan, iba pa yung plaka ng isang sasakyan, ilalagay nila sa isang sasakyan, bawal din yun. Tampering of plates po yan eh.
2: Yeah. Oho. Okay. Kahit parehong vehicles na pag may-ari ng pamilya, bawal pa rin. Di, di,

Simulan na natin ang agenda. Day 1 sa kulungan. Martin Romualdez may sakit talaga. Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, bagong mugshots nilabas. Sal ni VP Sara lumobo mula 7 million pesos noong 2007 sa 98 million noong nakaraang taon. Stock shares wala rin daw sa Sal N. Higit 16,000 na balota sa eleksyon sa Bangsamoro. Pre-shaded na mga salarin pananagutin. Senador Robin Padilla pinatatawag ng DOJ kaugnay sa pagtakas umano ni Senador Bato de la Rosa. Tinabla ang asylum request, pahayag ni Secretary John Vic Remulla, pinalaga ni Harry Roque. Kapitan ng nasunog na MV June Aster lumitaw na. Exclusive DNR pumalag sa akusasyong dredging ang dahilan ng soil erosion sa Zambales. Mga resort owner may hinaing. Difficult decision. Nasa 200 empleyado sisibakin ng ABS-CBN. At television's biggest night. Mga nagwagi sa 2026 Emmys kilalanin.

0: Tuluyan nang inilipat sa New Quezon City Jail sa Payatas si former House Speaker Martin Romualdez. Kasama niya sa parehong kulungan ng ilang politikong sangkot umano sa katiwalian. Narito ang agenda report ni John Riz Galata, live na gulat mula sa Payatas. John Riz, kumusta na ang lagay ng dating speaker?
1: Corina, from Forbes to New Quezon City Jail. First day na nga ni dating House Speaker Martin Romualdez sa Piitan. Yan ang kinumpirma ng BJMP sa isang press conference kanina. Tila wish granted naman ito para kay dating Congressman Mike Defensor na matagal nang pinupunteriya si Romualdez na mapanagot bilang umano'y big fish sa hindi pa natutudukan na flood control scandal.
2: Humarap sa media ang BJMP para idetalye ang pagtanggap kay dating House Speaker Martin Romualdez sa Payatas Jail kagabi.
3: Dumaan po siya sa isang standard booking procedures. Ito yung kanyang mugshot, fingerprints. At the same time, nagkaroon tayo ng interviews and basic orientation. After these booking procedures, siya po ay dinala sa kanyang assigned cell. Ito po ay infirmary ward. May kasama po siya doon. Pang-apat po siya. Bali, apat sila doon ngayon. May tatlo siyang naabutan.
2: Kasunod ito ng kautusan ng Sandigan Bayan 3rd Division na ilipat na si Romualdez sa New Quezon City Jail Male Dormitory mula sa UP Philippine General Hospital matapos ideklara ng mga doktor na sumuri sa kanya na clinically stable na siya at maaari nang ilabas sa ospital. Ayon kay Bustinera, ibinase ang kanyang cell placement sa evaluation ng kanyang mga doktor at ng independent doctors mula sa PGH at ng anti-graft court. Aniya, wala silang natatanggap na incident at negative reports kaugnay ng detention ng dating speaker. Kasabay nito, ipinakita na ng DILG ang panibagong mugshots ng dating leader ng kamera. Inilarawan naman ni Interior Secretary John Vicrimulya ang silid na kinaroroonan ni Romualdez.
4: It's 50 square meters. Meron lang, from what I saw yesterday, hospital beds, wala siyang aircon, common bathroom, tapos mas malaki lang ang exhaust fan niya.
2: Sa usapin naman na drama lamang umano ang sakit ng dating speaker.
4: He's really sick. May sakit talaga. As according to the doctors, hindi ako doctor, I'm not qualified to give a medical opinion. But from what the doctors in PGH said, he is fit to be confined to serve his sentence there in BJNP. But he needs medical supervision. So hindi drama yan.
2: Ayon kay Secretary Remulya, ang PGH doctors ang makapagsasabi kung kailan maaaring ilabas sa infirmary ward si Romualdez at kung kailan niya makakasama sa selda ang mga senador at ibang politiko na nakadetene sa QC jail. Hindi rin anya makakasama ang kanyang mga doktor pero maaaring bumisita ang mga ito, the usual visit.

0: sitting hours, 1 to 5pm maliban sa Lunes. Inirekomenda kay Romualdez ang 30-minute daily exercise at sunning. Bukod naman sa BJMP, kasama sa pinadalhan ng Sandigan Bayan 3rd Division ng court order, kaugnay ng paglipat kay Romualdez sa payatas ang iba't ibang ahensya. Gaya ng Department of Budget and Management, Department of Interior and Local Government, Kamara at Senado. Ito'y kasunod na rin ng mga pangangailangan ng Quezon City Jail Male Dormitory pagdating sa pagbibigay ng maayos na pangangalaga sa mga nakakulong dito. Kasama ito sa natalakay kaugnay ng pagdinig sa patuloy na hospital confinement ni Romualdez, kung saan base sa naging testimonya ni Dr. Henry Fabro, Chief Medical Officer ng Naturang Jail Facility, nangangailangan ito ng karagdagang hospital beds, medical supplies, medical equipment at mga doktor. Layunin ng naturang hakbang na maipabatid sa mga ahensya ng pamahalaan ang mga pangangailangan ng pasilidad para matiyak na sapat ang kagamitan at personnel para sa maayos at makataong pangangalaga sa mga nakakulong.
1: Corina, mula kaninang hapon, nakaabang tayo dito sa harap ng New Quezon City Jail sa Payatas. At so far, wala tayong namomonitor na relatives o malalapit na personalities kay Romualdez na dumating dito sa detention facility. At ngayon, Corina, ang tanong ng nakararami, kung ano kaya ang magiging relasyon, reaksyon, at kung magkikita kaya si Romualdez, dating Congressman Mike Defensor, Senador Rodante Marcoleta at Senador Jinggoy Estrada, ngayong nandito na sila sa isang piitan. Corina?
2: Sinasabi kanina, John Reese, na meron siyang kasama sa selda na iba pang mga sangkot? O hiwa-hiwalay ba sila ng mga selda?
1: Corina, sa ngayon, yung kinalalagyan ni dating House Speaker Martin Romualdez ay isang infirmary ward na designated para sa mga may sakit na PDLs. At kasama niya dito yung tatlo pang PDLs at batay sa impormasyon na ating nakuha, yung tatlong PDLs na yon ay nakararanas ng heart enlargement, may liver disease yung isa at yung isa naman ay vulnerable senior citizen. Corina?
2: Okay, maraming salamat, John Riz Galata, nagulat live mula sa New Quezon City Jail sa Payatas.
3: Galit pa rin ang mga Pilipino ayon sa grupong akbayan kahit nasa selda na si former House Speaker Martin Romualdez sa kasong plunder. Kaya naman naghahanda sila para sa panibagong kilos protesta. Ang detalye sa agenda report ni Chet Gatchalian.
4: Hindi dapat konsentihin ang mga korap na politiko sa pag-iwas sa pananagutan sa flood control scandal. Gamit ang biglaang pagpapa-ospital, yan ang giniit ng ilang progresibong grupo sa pangungunan na akbayan at Tindig Pilipinas.
5: 1 year after the historic trillion peso march, senators like Jinggoy Estrada and Rodante Marcoleta, former House Speaker Martin Romualdez, and other corrupt politicians and officials have been arrested and jailed. But many more remain free. Others are grasping at every excuse to dodge accountability. Bigla pong may nakasaklay, bigla na lang may naka-wheelchair.
6: Bakit noong nakasuhan si Martin Romualdez, diretso ka agad siya sa Cardinal Santos. Wala naman palang sakit. Kaya lumabas na sa PGH ang mga pahayag na wala po siyang sakit. Bakit lahat po ng mga maliliit na nakukulong, hindi tinatanong, ikaw ba'y may mental, emotional, anxiety? Pero kapag malalaking tao, hospital, special treatment.
4: Ikinatawa ni Father Robert Reyes, convener ng Clergy for Good Governance, ang pagsisiwalat ng Philippine General Hospital na clinical stable naman si former House Speaker Martin Romualdez. Para kay Reyes, dapat managot ang mga doktor o ospital na mapapatunayang na may meki umano ng dokumento o nagpapaareglo para magbigay ng medical excuse sa mga opisyal na dapat ay nakakulong na.
6: Baka po maging opisyal na sakit ng taong bayan yung mga nagsasakit-sakitan. Baka pwedeng tingnan ng kapulisan, ng DOJ, ang partisipasyon ng mga doktor. Mga doktor na nagse-certify na may sakit, ang isang walang sakit.
4: Mag-iisang taon matapos ang serye ng anti-corruption protest sa bansa na kung tawagin ay Trillion Peso March, muling naghahanda ang mga progresibong grupo para sa panibagong protesta. Gaganapin ito sa EDSA Shrine sa September 20. Ayon sa akbayan, hindi pa rin umuhupa ang galit ng sambayan ng Pilipino dahil patuloy pa rin ang pagbaha tuwing mananalasa mga bagyo at hahagupit ang habagat.
7: Bawat kusing na ninanakaw ng mga na yan ay pera

0: na nawawala para sa edukasyon, para sa kalusugan ng mga manggagawa at ng kanilang mga anak at ng kanilang pamilya.
1: Bukod sa pagpapanagot sa mga korap, transparency ang panawagan ng mga grupo sa government infrastructure projects, pagbabalik sa mga ninakaw na pondo at reforma sa procurement rules para hindi na maulit ang katiwalian.
2: Never again, never forget.
1: Para sa Agenda, Ched Gatchaliana, Bilyonaryo News Channel.
3: Muli namang tiniyak ng Malacanang na walang special treatment para kay former House Speaker Martin Romualdez. Giit ni Palace Press Officer Clear Castro, pantay-pantay dapat ang pagtrato sa mga akusado, anuman ang kanilang estado sa buhay. Dagdag ni Yusek Castro, hindi dapat maging dahilan ang posisyon ni Romualdez o ang kanyang pagiging pinsan ng Pangulo para bigyan ng ibang trato.
4: Mayaman, mahirap, ordinaryong tao, may kapangyarihan. Kung nakagawa man ng mali sa taong bayan, kailangan lang din pong pantay-pantay kung ano po ang nararanasan ng mga akusado.

0: Life imprisonment ang babagsakan ng mga nanabotahe sa kauna-unahang parliamentary elections sa Bangsamoro Region. Ito ang babala ng Commission on Elections. Ang detalya sa agenda report ni Late Gabagani, live na gulat mula sa Camp Awang sa Datu Odin, Sinsuat, Maguindanao del Norte. Late, ano nang iyong update?
1: Corina, papanagutin ng mga otoridad ang mga nasa likod ng pre-shaded ballot sa Maluso, Basilan at ng mga sangkot sa mga election-related violence. Hindi rin palalampasin ng COMELEC ang mga paglabag sa kauna-unahang Bangsamoro parliamentary elections.
2: Nasa 36 boxes ng tampered ballots ang kasalukuyang pinipreserve ng COMELEC bilang ebidensya. Tinatayang 16,563 ballots ang nakompromisa dahil sa insidente ng pre-shading.
3: Hintayin niyo lang po makabalik ang Commission and Bank sa Maynila at kaagad kami mag-i-issue ng mga kukulang mga order, directive, upang magsimula na po na tayo sa pagpapanagot dito. Yan po ay electoral sabotage kung tutuusin. And therefore, non-bailable, life imprisonment, perpetual disqualification to hold public office, maliban pa sa mga ibang kasong pwede nilang kaharapin sa mga umiiral nating batas tulad ng Omnibus Election Code.
2: Makikipagtulungan din ang COMELEC sa AFP at PNP para matukoy at mapanagot ang mga sangkot sa pamamaril at pananakot sa ilang lugar habang isinasagawa ang parliamentary elections.
3: Kinakailangan matulungan nila tayo sa pagpipinpoint ng mga tao na maaaring responsible, involved, at panapapanagutin po natin dito.
2: Sa kabila ng mga insidente, sinabi ng COMELEC na malaking tulong ang mabilis na transmisyon ng resulta na nagpababa ng tensyon. Pagkasara pa lang ng polling precincts kahapon, mabilis nang pumasok ang mga resulta sa COMELEC servers. Umaga pa lang ngayong araw, nasa 98.41% na ng 5,212 precincts ang nakapag-transmit ng election returns. Umabot naman sa halos 81% ang voter turnout o tinatayang 1.9 million voters mula sa halos 2.4 million registered voters sa Bangsamoro Region. Habang tuloy-tuloy ang canvassing, inaasahan ng COMELEC ang proclamation ng mga nanalo sa BARM bago maghating gabi.
1: Corina, ikinatuwa ng COMELEC yung mabilis na transmission ng election returns para sa Bangsamoro parliamentary elections. Ayon kay Chairman Garcia, tila napawi ang mga batikos at reklamo nang nagsimulang pumasok ang mga resulta kagabi. Corina?
0: So, Lade, sa kabila ng malawak na deployment ng AFP, kasama na ang PNP, DILG, may mga insidente pa rin ng karahasan sa Cotabato. Ano ang paliwanag ng COMELEC?
1: Corina, iginiit ng COMELEC na hindi umano naging lax ang security measures sa kauna-unahang Bangsamoro parliamentary elections. Pero may mga krimeng mahirap daw talagang pigilan gaya ng pagpuslit ng mga baril o improvised explosive devices na maaring manggaling mismo sa mga bahay o dalhin ng palihim. Nagkalat naman ang mga kapulisan at mga kasundaluhan lalo na sa mga lugar na nauna nang idineklarang election hotspots. Sa Cotabato City nga, Corina, tinaasan pa yung security measures simula nung maideklarang COMELEC control ang lugar. Pero ang utos kasi sa mga militar at kapulisan ay pairalin yung maximum tolerance. Iginiit naman ni Chairman Garcia na dapat managot yung mga sangkot, lalo na yung mga nandamay ng mga botante. Corina?
0: Kumusta naman, Lade, yung naging eleksyon sa Maluso, dyan sa Basilan? Kailan inaasahang matatapos yung canvassing? At saka isama mo na yung proclamation ng mga nanalo doon.
1: Corina, nag-resume yung eleksyon sa Maluso, Basilan kaninang umaga. At dahil nasa ilalim nga ito ng COMELEC control, mas maayos yung siguridad. Mula alas 7 ng umaga nitong Martes, muling binuksan ang mga voting center para sa 36 precincts na apektado ng pre-shading incidents. May kabuang 68 precincts ang Maluso, Corina, pero tanging ang botohan sa apektadong presinto lang ang sinuspende kahapon. Doon naman sa proklamasyon, ayon kay COMELEC Chairman Garcia, mabilis na ang canvassing dahil nauna ang transmission ng results. Real-time din makikita ang results ng COMELEC website habang ang Regional Board of Canvassers ay magpapatuloy sa canvassing. Kahit may pending cases, inaasahan din ang proklamasyon ng mga nanalo ngayong gabi hanggang bukas. Depende yan sa bilis ng transmission at canvassing sa lugar. Hindi rin nakaapekto sa resulta ng halalan ko rin na yung botohan sa Maluso, Basilan dahil may mga boto pang hindi pa nakumpleto. Sapat naman yung kasalukuyang bilang para matukoy ang mga partidong pasok sa 2.5% threshold at makompute ang mga guaranteed at susunod na parliamentary seats. Corina?
0: Maraming salamat, Late Kabagani. Nagulat ng live mula sa Maguindanao del Norte.
4: Tila political dynasties pa rin ang namayagpag sa historic parliamentary election sa Bangsamoro Region. Ang detalye sa agenda report ni Jasper Acosta, nasa linya mula sa Cotabato City. Jasper? Balikan po natin ang report ni Jasper Acosta. Magre-report po siya live mula dyan sa Cotabato City, maya-maya lamang.
5: On alert pa rin ang AFP at PNP sa BARM matapos sumiklab ang karahasan sa ilang bahagi ng rehiyon. Narito ang agenda report ni Omar Abubakar.
6: Nagvideo pa ang mga armadong grupo habang sinasalakay ang puwersa ng militar at pulis sa barangay na Bundas, Sheriff Saiduna Mustafa, Maguindanao del Sur, sa kasagsagan ng kauna-unahang BARM parliamentary elections. Kita sa video na armado ng mga matataas na ori ng armas ang grupo. Isa sa kanila ang nagmamando na paputukan ang tropa ng gobyerno sa harap ng municipal hall. O narito, nagsitakbuhan ang mga butante patungo sa ligtas na lugar sa takot na maipit sa gulo. Nag-ugat ang pagsalakay ng mga armadong grupo nang arestuhin ang kanilang kasamahan sa harap ng Nabundas Elementary School. Sa ngayon, nakataas pa rin ang alerto ng militar at pulis sa Maguindanao del Sur. Sa kabila ng ilang ensilantay ng karahasan, naindigan pa rin ang PNP na naging mapayapa sa pangkalahatan ang kauna-unahang parliamentary election sa BARM. Para sa agenda, Omar Abubakar, Bilyonaryo News Channel, Maguindanao del Sur.
4: Okay, balikan natin ang report ni Jasper Acosta. Nasa linya siya ng telepono mula sa Cotabato City. Ang story natin dyan, Jasper, ay tila political dynasties pa rin ang namayagpag sa katatapos lamang na eleksyon?
7: Yes, tama yun, ano? Dahil muling namayagpag ang ilang mga prominenteng political clans sa katatapos lamang na makasaysayang first BARM parliamentary elections sa 5th District ng Maguindanao del Norte, opisyal nang naiproklama si Attorney Isaac Mastura bilang nanalong kandidato bilang representative sa ikalamang distrito ng Lalawigan sa ilalim yan ng Bangsamoro Federalist Party. Sa Maguindanao del Norte pa rin, panalo si Abdul Nasser Abbas ng 4th District sa ilalim ng United Bangsamoro Justice Party. Dumalo at nakibahagi sa makasaysayang okasyon ng pamilya ni Abbas kasama ang ilang mga matataas na opisyal mula sa bayan ng Datu Udin Sinsuwat. Sa Special Geographic Area naman, si

0: Professor Ibrahim ang proklamadong kinatawan ng SGA First Parliamentary District ay formal nang idineklarang panalo sa ilalim yan ng United Bangsamoro Justice Party. At para naman sa 3rd District ng Maguindanao del Sur, si Ali Sangki ang nagwagi. Si Sangki ay tumatakbo sa ilalim naman ng Bangsamoro Grand Coalition o itong BGC. Si Mayor Sajid Andre ang patuan, ang proklamadong kandidato sa bilang district representative ng Maguindanao del Sur. Habang malayo naman ang nakuhang boto sa partial and official quick count ng PPCRV ng tatay ni former DBM Secretary Amena Pangandaman, si Almen Pangandaman, na kumandidato sa Lanao del Sur 1st District. Samantala, tiyak na rin ang pagkapanalo ni BARM Interim Chief Minister Abdul Rauf Sami Gambar Makakuha para sa 3rd District seat ng Maguindanao del Norte dahil sa nakuhang overwhelming votes. Matapos na maiproklama ang mga nanalong district representative, isusunod naman ang proklamasyon ng mga nanalo ng mga miyembro ng political party.
1: Maraming salamat, Jasper Acosta, na sa linya mula sa Cotabato City.
2: Premature para sa poll watchdog kontra daya ang deklarasyon ng COMELEC na generally peaceful ang BARM parliamentary elections. Sa memo ng Bilyonaryo News Channel, sinabi ni Contra Daya convener Danilo Arau na maraming ulat ng irregularidad sa botohan, kabilang ang vote buying. Dagdag pa riyan anya ang mga insidente ng karahasan.
3: Kailangan po talagang imbestigahan ito. Para sa COMELEC, masyadong premature para sabihin na generally peaceful, credible at transparent yung ating election system. Samantalang yung mga problema ng mga nakaraang eleksyon, nakita natin yung ilang manifestasyon nito kahapon po.
4: Muntik nang umabot sa 63 ang halaga ng piso kontra dolyar. Batay kasi sa datos ng Bankers Association of the Philippines. Umabot ito sa 62.925 sa intraday trading. Gayunman, nakabawi ang piso matapos magsara ang palitan sa 62.835. Bahagyang mas mataas yan kumpara sa naitalang 62.86 kahapon.
1: Nagprotesta ang ilang miyembro ng Jeepney Group Piston sa Pasay City para kondenahin ang anilay patuloy na pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Ngayong araw din ipinatupad ang isa na namang jumbo oil price hike na dulot pa rin ang krisis sa Middle East. Hinaing ng mga realista, malaking pasanin ang mahal na diesel dahil dito na pupunta ang malaking bahagi ng kanilang kinikita. Kaya naman, may panawagan sila kay PBBM.
5: Sana makarating sa kanya to, napanawagan namin na pabubay naman ang diesel. Pwede naman niya utusan si Secretary Garin eh. Kasi may power siya, kaya naman niya yan. Kung talaga ano yan, ayaw nilang tanggalin yung Batsalanges. Diba? Regulation law, ayaw nilang tanggalin. Okay, bigyan nila, mag-isip sila ng maganda. Yung tama-tama, subsidy nga, dagdagan nila yung ano natatak ng subsidy.
2: Good news naman para sa ating mga commuter. May alok na 2 araw na libreng sakay ang DOTR sa MRT3. Bukas Miyerkules, buong araw na libre ang sakay sa MRT3 para sa mga government employees bilang paggunita sa Civil Service Month. Kailangan lang magpakita ng valid company o agency ID. Sa Webes naman, libre ang sakay para sa national ID holders bilang pakikiisa sa Global Identity Day. Ito ipapatupad mula alas 7 hanggang alas 9 ng umaga at alas 5 hanggang alas 7 ng gabi. Kailangan lang ipakita ang inyong physical or digital national ID. Exclusive DNR pumalag sa akusasyong dredging ang dahilan ng soil erosion sa Zambales. At asawa ni Ninyo Mulak rumesbak sa alegasyon ng rider laban sa aktor. Susunod yan sa Agenda.

0: rental home robots to North America. Mga bosses ng Filipino-American community.
1: This is great for all Filipinos.
0: Mga balitang nag-uugnay sa ating lahat.
2: So let everybody know what happens in the Philippines.
0: Ako po si Henny Espinosa at ito ang Agenda North America.
3: Brave insights.
4: That's why I hate Ayuda.
5: Ang mga kalokohan nasa babae.
6: Tuloy na yan. Ipakita ng mga ebidensya.
3: Bold political views.
7: Si Rowena Guanzon, she also tried to exploit it.
8: Ano mga Pilipino dito sa impeachment trial?
9: Kahit na ayoko magkaroon ulit ng kamag-anak sa Malacanang, it's also Senator Bat.
3: Conversations that go beyond the political headline.
10: Kasi sino mga hula mong kakasuan?
11: Hindi man kami sa ayon ni Jess Halimbawa.
12: Parang ano, medyo offensive yung ano ah.
3: Politico Talks, Friday, 8 p.m.
13: Traffic check muna tayo ngayong Martes sa Elliptical Road. Bumper to bumper ang mga sasakyan papasok ng Commonwealth Avenue at mabilis naman ang kabilang lane. Nanindigan ng DENR na illegal ang mga estruktura na itinatayo sa mga pampang ng San Felipe, Zambales. Ito'y kasunod ng pagguho sa ilang coastal areas kabilang ang popular na tourist destination na Liwliwa Beach. Pero ang tanong ng ilang resort owner at environmental group, kung bawal tayuan ng mga establisimiento, bakit pinagbabayad ng LGU ang mga turistang pumapasok dito? Yan ang exclusive agenda report ni Joash Malimban.
14: Pumalag ang Department of Environment and Natural Resources sa mga alegasyon na may koneksyon ang isinasagawang dredging sa bunganga ng Zambales Rivers sa tila unti-unting paglamon ng dagat sa mga pampang ng

0: ganyan sa shores natin, no? Ngayon lang talaga when they were dredging.
1: Nanindigan si DNR Region 3 Director Ralph Pablo na una pa lang ay hindi dapat tinayuan ng mga resort at iba pang establishmento ang mga beach sa lugar, kabilang ang tourist destination na Liwliwa. Accretion areas kasi ito o mga lugar na nabuulang dahil sa lahar at sediments na natatangay ng ilog mula sa paanan ng bulkang Pinatubo at lumalabas patungong dagat. Ibig sabihin, unstable at hindi raw ito ligtas sa pagtayuan ng anumang establishmento, lalo na ng malalaking gusali. Dagdag pa niya, malaking tulong sa pagbaha ng Zambales ang ginagawang dredging. Ani Pablo, dahil accretion area sa mga beach, maituturing itong unclaimed public lands. Ibig sabihin, nananatili raw itong pagmamayari ng gobyerno. Sa kanilang huling inventaryo, aabot na raw sa 2,000 ang naitatala nilang illegally constructed infrastructures sa Zambales accretion areas, kabilang ang ilan sa mga sikat na resort ng Liwliwa. Kaya marami raw sa resort owners dito, pinaaalis na ng DNR at ng LGU.
2: Nagbigay ang ating governor doon sa Zambales, Governor Edani, ng order . Kasi nakikita naman natin na bakit hindi sila aalis doon . Buhay na nila yung ano. In the first place, dapat wala sila doon . So parang nagmamalasakit lang ang gobyerno na dapat alis sila doon. Di ba alam na natin yun?
1: Pero habang iginigiit ng pamahalaan ang kanilang kontrol sa mga lupain ito, patuloy rin ang paniningil nila ng pera sa mga taong pumapasok sa mga beach area. Noong 2023, naglabas ng isang executive order ang opisina ni San Felipe Mayor Reinhard Jerezano. Alinsunod dito, kinakailangan magbayad ng mga turista ng magkahiwalay na coastal preservation fee at ecotourism fee para pumasok sa shoreline protected areas ng San Felipe. Para sa coastal preservation fee, obligado ang isang non-resident tourist na magbayad ng 20 pesos. May hiwalay naman na bayad na 20 pesos para sa bawat isang sasakyan. May bayad din na 10 pesos hanggang 30 pesos ang mga turista para sa ecotourism fee, depende na lang sa kategory o classification. Ayon sa executive order, layo nito na pagandahin at i-maintain ang coastal area ng San Felipe. Sa huli week pa lang ng 2026, mahigit 10,000 turista ang naitala sa mga beach ng San Felipe ayon sa LGU. Kung lahat ay subject sa 20 peso coastal preservation fee, katumbas na agad ito ng 200,000 pesos para pa lang sa isang linggo. Hindi pa kasama ang additional na singil para sa mga sasakyan at ang hiwalay na ecotourism fee. Nakakuha ang BNC ng isang 2024 COA report sa San Felipe. Hindi man hiwalay na inilista rito kung magkano ang aktwal na nakolekta at magkano ang nagamit para sa coastal preservation, na flag ng ahensya ang isang unrecorded bank account na binuksan noong 2023. Ayon sa COA, binuksan daw ito noong Hunyo para sa online payment ng ecotourism at preservation fees. May balancing mahigit 22,000 pesos ang account as of December 31, 2024, matapos ang ilang recorded deposits and withdrawals sa loob ng mahigit isang taon. Pero hindi ito nakasama sa recorded cash in bank balance ng municipal government. Ayon sa COA, hindi rin noon natukoy ng Municipal Tourism Office ang mga source of pays ng mga deposit na pumasok sa account. Ayon sa ilang resort owner at sa Zambales Ecological Network na nakausap namin, ang tanging regular coastal activity na alam o nasaksihan nila nakasali ang municipal government ay ang taunang coastal cleanup. Organized daw ito ng DNR at ng LGU. Hiningi ng BNC sa tanggapan ni Mayor Jerezano ang aktwal na halaga na nakolektang coastal preservation fees at ecotourism fees at kung magkano ang nagamit para sa coastal preservation projects. Pero wala pa silang tugon sa ngayon. Para sa agenda, Joash Malimban, Bilinaryo News Channel.
0: Posibleng magtuloy-tuloy pa ang pagsipa ng presyo ng langis sa gitna ng krisis sa Middle East. Kaya naman isinumitin na ng Energy Department sa DBCC ang certification para sa planong pagtapyas sa excise tax sa produktong petrolyo. Yan ang agenda report ni Che Sulit.
3: No signs of slowing down. Yan ang paglalarawan ni Energy Secretary Sharon Garin sa kasalukuyang lagay ng presyo ng produktong petrolyo. Habang hindi pa raw humuhupa ang tensyon sa gitnang silangan, ayon kay Garin, posibleng patuloy lang din ang pagsipa ng presyo ng langis sa merkado.
4: I don't think it will go up at the rate na dati 20-30 pesos yung increase. I don't think that will happen, but it will still go up maybe in smaller amounts. Pero hindi pa, wala pang signs ngayon na babagsak pa yung presyo ng oil.
3: Ayon kay Garin, formal nang isinumite ng DOE sa Development Budget Coordination Committee ang certification para tapyasin ang excise tax on fuel. sa ilalim ng Republic Act

0: Number 12316. May kapangyarihan si Pangulong Bongbong Marcos na isuspindi o bawasan ang excise taxes sa produkto ng petrolyo kung lalagpa sa $80 per barrel ang monthly average price ng Dubai crude oil batay sa Mino Flats, Singapore. Una nang inaprubahan ni PBBM ang pagsuspindi sa pangongolekta ng excise tax sa LPG at kerosene ng 3 buwan simula noong Abril. Pero kung isasama na rin sa suspension of excise tax ang iba pang produkto gaya ng diesel at gasolina, sagot ng DOE, nasa desisyon ito ng DBCC.
1: Went through so many simulations on the impact of the possible increase on price of the fuel and then the impact of the reduction. So they go through simulations kung ano yung impact nito sa inflation on the growth and lahat na, no, on even the activities of government. So I cannot really preempt and that would be beyond my authority to say so. But they'll be studying it properly. So I'll report once we have it.
0: Samantala, sinabi ni Garin, aabot sa 20 pesos ang posibleng matipid ng isang ordinaryong electricity consumer mula sa pagtatanggal ng 12% VAT sa system loss charge. Una nang inanunsyo ng BIR na hindi na sisingilin ang VAT sa system loss charge matapos ideklara ng ERC ang singil bilang government-mandated pass-through cost. Para sa Agenda, Che Sulit, Billionaire News Channel.
2: Kinalkal ng prosekusyon ng mga sal-en ni VP Sara mula nang manungkulan siya bilang Vice Mayor ng Davao City. At batay sa mga dokumento, hindi lang lumobong net worth ang nakita umano, kundi mga negosyo kung saan namuhunan daw ang bise at ang kanyang asawa. Narito ang agenda report ni Hannah T. Live na bulat mula sa Senado. Hannah, ano nang latest? Day 25 na ng impeachment trial.
3: Corina, may negosyo pero walang puhunan. Yan yung inihayag ng prosekusyon kanina habang inilalantad nila itong SALN o Statement of Assets, Liabilities and Net Worth ni VP Sara sa Senate Impeachment Court. Iniharap na nila itong si Attorney Karen Batu, ang OIC ng Central Records Division ng Office of the Ombudsman. Yan yung tagatabi ng SALN ng mga opisyales ng gobyerno. Lumobo ang net worth ni VP Sara sa loob ng halos 2 dekada. Base yan sa mga dokumentong ipinresenta ng House Prosecution sa Senate Impeachment Court. Mula 7.25 million pesos, umabot sa higit 98.6 million ang idineklarang net worth ng bise by 2025. Katumbas yan ng mahigit 1,260% na pagtaas. Noong 2007, nang mahalal si Duterte bilang Vice Mayor ng Davao City, nasa 7.25 million ang kanyang net worth. Pagdating ng 2022, nang mahalal siya bilang vice, nasa 71.65 million na ito. Umakyat pa yan sa mga sumunod na taon, 77.5 million noong 2023, 88.5 million noong 2024, at 98.65 million pesos noong 2025.
4: Madam Witness, we started at 7 million based on your testimony. 7,250,497 pesos. And in all the years of the Vice President, umakyat na ngayon sa 98 million ang kanyang net worth habang siya ay nagogobyerno. Tama po ba based sa testimony niyo?
5: Based po dun sa mga binasa kong SALN, yun po yung halagang nakadeclare sa kanyang mga sinubmit na SALN sa Office of the Ombudsman.
3: Hindi lang pagtaas ng net worth ang binusisi ng prosecution. Lumitaw din sa mga SALN ang ilang corporate at business interests ni Duterte at ng kanyang asawang si Attorney Man Scarpio. Kabilang sa mga nakalista sa iba't ibang taon, ang Davao New Royal Taipan Corporation, Metro City Chow Foods Corporation, Times Square B Foods Corporation at kalaunan ang Gencore Industries at iba pang kumpanya. Pero sabi ni Batu, walang nakalagay na acquisition cost o halaga ng stock equity para sa mga business interest ng bise sa mga SALN ito.
4: What is the declared acquisition cost or puhunan ng mga negosyong ito, kung meron man?
5: Wala pong dineclare si VP Sara.
4: Okay, salamat po. I'm sorry. So meron pong negosyo, pero walang deklaradong puhunan. Tama po ba?
5: Yun po yung nasa SALN.
4: Alright.
3: Isa pang pinuntirya ng prosekusyon, ang cash declarations ni VP Sara. May declared cash si Duterte sa mga naunang SALN na nasa 2 to 6 million range. Pero pagdating ng 2019 onwards,

0: zero na ang nakatalang cash.
1: Is that the possibility na undervalued yung net worth? Because there's no value in the corporate. It's declared, but there's no value. Ibig sabihin, the corporation, the acquisition cost might be, might be millions.
0: Posibilidad man ito para sa prosekusyon. Paglilinaw ni Batu, taga-store lang sila ng impormasyon sa Central Records Division ng Office of the Ombudsman. Sa gitna ng mga ito, lumitaw namang nagwasto pala si VP Sara ng Salenya. Sabi ni Presiding Officer Chiz Escudero, kinorek daw ng bise ang 2016 at 2019 Salen ito, pero wala raw kopya ng bersyon ng mga ito ang kampo ni Batu.
2: Ang nakalagay lang po na check po namin is for the 2025 po. Kasi after yung submission ng May, meron po ulit dumating ng June na amendment po.
0: Noong local official pa raw si Duterte, sa opisina ng Deputy Ombudsman sa Mindanao, inihahain ang kanyang Salen. Mabigat na dokumento para sa mga politiko ang isang Salen dahil pinanunumpaan nilang totoo ang mga nakasaad dito kasama ang kanilang business at financial interests.
3: Kami po, ako po, nagsasubmit po ako ng totoong Salen ko, Your Honor.
0: Patawang pag-amin ni Batu, totoo raw ang mga nilalagay niya sa sarili niyang Salen. Yan ay nang humirit si Senator Judge Lito Lapid na base raw sa isang panayam na nakita niya sa TV. Wala raw politiko na truthful sa Salen ito at kalokohan umano kung nagsasabi sila ng totoo. Corina, una nang sinabi ng House Prosecution na meron daw combined net worth itong si VP Sara at ang kanyang asawang si Attorney Man Scorpio na about 7 million pesos noong 2007. At umangat daw ito ng about 65 million noong 2021 bago pa man naging bise itong si VP Sara. Corina.
4: Hana, hindi naman VP si Inday Sara noong 2007 to 2021. Pero bakit pinakita sa impeachment trial yung mga Salen niya sa panahong yan? Ano ang paliwanag?
0: Corina, kanina sinabi nitong si Presiding Officer Chiz Escudero na kailangan ma-establish itong financial baseline o yung panimulang batayan rather kung ano yung kanyang idiniklarang yaman bago siya naging Vice President. Yan na rin yung una niyang ruling noong nag-request nga ng subpoena sa financial records ni VP Sara itong House Prosecution. At mula raw doon ay pwedeng ikumpara ng impeachment court yung kanyang financial position sa mga taon bago yung 2022 kung saan siya yung naging VP sa ebidensyang ipipresenta nga ng House Prosecution tungkol sa kanyang panunungkulan ngayong siya na yung vice presidente. Yan yung paglilinaw ni presiding officer kanina at importante na yung mga action daw na ito ay hindi naman para magkaroon ng bagong impeachment charges laban kay VP Sara. Corina.
4: So mayroon bang lumabas na mga taon na kung kailan hindi nakapag-file ng Salen ang VP?
0: Corina, yan yung kinumpirma nitong si witness na si Ombudsman Official Attorney Karen Batu kanina na in fact daw noong taong 2013 ay wala raw nakitang Salen records ang kanilang kampo at taong 2014. Pero kung matatandaan natin, hindi na kasi public official itong si Duterte noong taong 2014. Natapos yung kanyang termino noong June 30, 2013. Kaya yung tinukoy ni Batu kanina na lang ay yung kanyang exit Salen daw noong 2013 or yung Salen na kailangan pang isubmit pag alis sa kanyang pwesto. At kung meron naman daw late filing kanina, sabi ni Batu ay tatanggapin pa rin ito ng ombudsman pero itatala bilang late filing. At nilinaw niya na repository or tagatanggap at taga-store ng information or ng Salen itong Office of the Ombudsman. At tinitignan nila kung tamang form at kung merong pirma pero hindi nila biniver verify kung totoo or kumpleto yung bawat asset or business interest na nakasaad doon sa Salen. Balik sa iyo, Corina.
4: Maraming salamat, Hannah T. Nag-uulat live mula sa Senado. Tila minaliit naman ng depensa ang mga pahayag ng prosecution witness hinggil sa umano'y unexplained wealth ni VP Sara. Ang detalye sa agenda report ni Dexter Ganive. Live mula sa Senado, Dexter.
5: Pinky, hindi daw natinag ang depensa kahit pa binulat-lat ng prosekusyon ang nilalaman at detalye ng Salen ni VP Sara sa day 25 ng impeachment trial. Pero sa presentasyon ng

0: Testigo kanina, abay guardyado ng depensa ang bawat tanong ng prosekusyon. Naniniwala ang depensa na wala pang napapatunayan ang prosekusyon sa kanilang aligasyon na nagkamal ng yaman si VP Sara habang siya ay nasa kapangyarihan buhat na maging opisyal ng gobyerno. Ang iniharap daw kasi ng prosekusyon na testigo ay mula sa Ombudsman Records Division na pangunahing trabaho ay repository lang ng mga salen at hindi para ito ay kilatisin at reviewin.
1: Si Attorney Batu at siya po ay record custodian, no? Kumbaga custodian lang po talaga siya ng lahat ng salen na pinapasa sa kanila. And therefore, hindi siya makapag-testify on kung merong ill-gotten or, you know, merong non-declaration or non-disclosure sa salen.
2: Are you aware of any investigation, particularly in relation to these salens?
0: Sa cross-examination ni Attorney Justin Nicole Gular, sumentro siya sa probisyong nakasaad sa Section 8 ng Republic Act No. 6713 o ang Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees.
3: Meron pong nakalagay na specific na blanco, column o linya para sa kasunod.
2: To clarify, Your Honor, as required by law or 6713?
3: As required by law.
4: Sa salen form po, from what I know, wala pong nakalagay kasi ng mga any items for line items for any personal properties or real properties.
0: Maging ang inilabas ng Civil Service Commission na guidelines para sa mga taga-gobyerno para sa paghahain ng kanilang salen ay nausisa sa cross-examination.
2: Sinabi mo na po at just please confirm na wala po kayong personal na knowledge sa mga salen. Tama po ba?
4: Sa mga salen
2: yes.
4: Po ni VP.
2: Ni VP particularly.
4: Yes,
2: so wala din po kayong personal knowledge kung may kailangan na i-correct. Tama po ba?
4: Yes, sir. Kasi we don't do reviews of the salen submitted.
0: Sa issue naman ng pagtaas ng net worth ng vice, sabi ni Attorney Poa, may estratehiya na sila dito na ilalahad kapag oras na nila ang magpresenta ng testigo at ebidensya. Tiniyak din ng depensa na lalahok sila sa pagtatanong ng mga naimbitahang Amici Correa sa impeachment court ngayong Miyerkules, kaugnay sa issue ng voting threshold. Pinky, sa ngayon ay naghahanda na ang depensa. Kung ano yung mga maaari nilang maitanong bukas dito sa mga legal expert na naimbitahan ng korte. Una na kasing sinabi ng presiding officer na si Senator Judge Chis Escudero na pwedeng magtanong bukas, hindi lang yung mga senator judges kundi yung prosekusyon at ang depensa. Kanya lang, idadaan sa kanya yung mga katanungan at siya na ang magtatanong dun sa mga Amici Correa. Piki.
5: Tama yun, ano, Dexter. Sabi nga, pwede sila magtanong pero kailangan idala through the presiding officer. Very interesting ang mangyayari bukas sa Dexter. Siyempre gusto natin malaman kung ano ang magiging perception, stand ng mga dating Chief Justice at ni Associate Justice Adolfo Ascuna.
0: Mm-hmm. Pinky, actually pati ang publiko ay maaring magpadala ng kanilang katanungan doon sa official website o doon sa YouTube ng Senado at ito ay pipiliin din ng impeachment court na maaring maitanong din doon sa mga Amici Correa na naimbitahan bukas. Pinky, very exciting, marami tayong matututunan. Sabi ng depensa, hindi lang sila ang matututo dito kundi pati ang publiko. Ngayon na maraming mga kumakalat sa mga online platform na iba't ibang pananaw kaugnay nga dito sa voting threshold sa impeachment trial. Pinky.
5: Two-thirds of all members ba, Dexter? O two-thirds of all participating members? Yan. Yan ang isa siguro nating mas lalong maiintindihan bukas. Maraming salamat. Dexter Ganibe, nag-uulat ng live mula sa Senado.
6: Posible pa rin daw ipatawag ng prosekusyon bilang hostile witness ang asawa ni VP Sara na si Attorney Man Scarpio. Yan ang agenda report ni Joan Manalo live mula sa Senado. Joan.
7: Willard, nasa mesa pa rin daw ang pagpapatawag bilang testigo sa asawa ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Man Scarpio. Ito'y matapos nang masimulan ang pagtatalakay sa Senate Impeachment Court nang umano'y di maipaliwanag na yaman ng bise.
8: Nakasentro sa mga idiniklarang salen ni VP Sara mula 2007 hanggang 2025 ang 25 araw ng impeachment trial ng BISE. At dahil nasa talakayan na ang umano'y unexplained wealth ng VP, isa pa rin sa mga pinag-aaralan ng prosekusyon ang pagpapatawag sa asawa niyang si Attorney Man Scarpio. Pero ayon kay House Prosecutor Rog Gutierrez, may mga konsiderasyon pa rin silang isinasaalang-alang.
9: The consideration would be whether or not the witness would add something to the table, which cannot be provided by another witness. One consideration definitely is that the presentation of that particular witness would be a hostile witness. And I think we've seen from the previous articles, without going into the details of the trial, po, no, the different challenges, I suppose, that come with presenting a hostile witness.
8: Pero kung si Gutierrez lang ang tatanungin, mas mainam raw para sa kanya kung may iba pang testigo bukod kay Carpio na makakapagpresenta ng katotohanan tungkol sa Sal and VP Sara.
9: But if possible that another witness would present the facts that were to be elicited, then I think that would be preferred. Again, I say this on a personal capacity. I don't want to preempt the panel of prosecutors.
8: Para naman sa mga endorser ng impeachment complaints laban sa bise na sina La Union 1st District Representative Paulo Ortega V at Manila 6th District Representative Benny Abante, marami pa ring dapat ipaliwanag si VP Sara tungkol sa kanyang sell-in.
10: So, kumbaga package, parang package na lang kung sakaling mag-appear po yung kanyang better half. Pero again, they have a lot of explaining to do. They have a lot of answers to give. So, as endorsers, we want to see this through and we want our big question marks answered as well.
11: Narinig ko kanina yung mga sal-en na kasama yung asawa niya. Well, siguro mas maganda ng patawag natin, matanong din natin kung kumusta yung kanilang relationship. Di ba? Matanong lang, kumusta ba? O talaga bang ganun? Di ba?
7: Well, Lord, sa ngayon, bagamat pinag-aaralan pa rin ng prosekusyon, ito na ang pagpapatawag kay Carpio bilang testigo sa Oracle 2 on Unexplained Wealth, ay kumpiyansa naman daw sila na naibahagi na nila o nailatag na nila sa korte ang isang bahagi na tinatawag nilang puzzle piece tungkol sa yaman ng bise, at aasahan daw mula sa prosekusyon ang patuloy na pagkukumpara at pagsisiyasat sa bank records at tax documents ng bise, lalo pat marami pa rin daw katanungan na hindi nasasagot tungkol lalo na dito nga sa paglobo ng sal-in ng bise mula 2007 hanggang 2025. At yan ang latest mula rito sa Senado. Balik si Willard.
6: Maraming salamat, Joan Manalo, nag-uulat ng live mula sa Senado. Pinasura ng Quezon RTC ang mosyon ng kampo ni VP Sara na mag-inhibit ang presiding judge sa kanyang grave threats case. Tinanggihan ni Judge Maria Angelica de Ramos ang hiling dahil sa lack of merit at walang sapat na ebidensya ng bias o prejudgment, ayon sa legal counsel ng bise na si Attorney Paul Lawrence Lim. Gagamitin nila ang lahat ng legal remedy habang patuloy na susunod sa sub judice rule.
12: Big winner on Widow's Bay sa 2026 Emmys. It took home 14 awards, the most wins ever by a comedy show. Kabilang dito ang Best Comedy Series at Best Actor for Matthew Rice. Meanwhile, Jean Smart won her fifth straight Emmy for Lead Actress for her performance sa Hacks. For the second year in a row, initanghal naman ang Best Drama ang The Pitt, while Noah Wiley was hailed Best Actor sa category. Bukod sa winners and red carpet looks ng attendees, trending din ang surprise appearance ni Taylor Swift sa Law and Order skit. Hinala ng citizens, may pa Easter egg naman ang Grammy winning superstar.
13: I think what we're gonna be looking for is hiding in plain sight. Saccharide Aries from the vineyard, north or south.
12: Three Jezebels in one frame. Nagsama-sama for a dance video sina Ann Curtis, Alice Dixon, and Marianne Rivera. Ayon kay Alice, dapat sila lang ni Marianne ang sasayaw, pero game daw si Ann at siya pa nga ang nagturo. Taong 1990 na gumanap si Alice bilang Jezebel sa film opposite ni Richard Gomez. Marianne took on the mermaid role in 2008, while si Ann naman noong 2014. Ninyo Mulak faces accusations na pinabayaan niya ang nabangga niyang motorcycle rider noong Agusto. Agad naman rumesbak ang asawa ng aktor. Ang mga details sa January report ni Tin Matro.
14: Pumalag si Dayan Abby Tupaz sa kumakalat na paratang na wala nang naging suporta si Ninyo Mulak sa taong naperwisyo nito sa car accident. Una nang inamin ng aktor na nakatulog siya habang nagmamaneho kaya nabangga ito noong Agosto. Pero makalipas ang ilang linggo, muling naging usap-usapan ang insidente matapos mag-post si Nicolas Villanueva na sinabing tila wala na raw paramdam mula kay Nino. Pero giit ni Diane, hindi pinapabayaan ng kanyang asawa si Nicolas matapos itong ma-ospital. Anya, regular na nakikipag-ugnayan ng aktor para matiyak na natututukan ng mga doktor si Nicolas at naibibigay ang mga kinakailangang gamot. Bukod sa medical needs, sinabi rin ni Diane na tumutulong si Nino sa iba pang gastusin ng pamilya kabilang ang pagkain, mini-grocery, transportation expenses at maging baon ng anak ni Nicolas sa school. Nilinaw rin niya na hindi raw dapat ikabahala ang nasirang motorsiklo dahil nakahanda rin umano si Nino na magbigay ng kapalit. Binigyan din ni Diane na tuloy-tuloy pa rin umano ang suporta ni Nino lalo na't may mga follow-up check-up pa si Nicolas. Sinubukan naman ang Billionaire News Channel na hinga ng statement si Nino pero wala pa itong tugon. Para sa agenda, Team Matro, Billionaire News Channel.
12: I'd risk it all for you. Yan daw ang handang gawin ni Gerald Anderson sa kanyang magiging partner in life. Sa exclusive interview with the Daily Dish, inamin ng aktor na gusto niya makapag-settle down sa mga susunod na taon. Pero naniniwala rin siyang darating ito sa tamang panahon.
15: Pag nahanap po na siya or pag nahanap niya ako, you know, ito na, ito yung isi-spoil ko. Ito yung West Philippines ko. I'm gonna give this person everything I have. So, yun. So, parang nilalabas ko muna sa ibang bagay. And then when I find her, yun na yun. Siya na yung top priority.
12: Sa ngayon, busy si Gerald sa various projects, including his new online reality series na Pusong Bayani. Tampok dito ang buhay ng sakripisyo at ating mga kababayan sa nagtatanggo sa ating karapatan sa West Philippine Sea.
15: But I do think I'm a hero, but not in a way na what a hero stands for. It's more of like I'm using my influence, my celebrity, to shine a light on the real heroes.
12: From actor, reservist to brand ambassador, bukod sa reality TV series tungkol sa ating fisherfolk, may bago pang collab si Gerald Anderson. This time, highlighting his love for nature. Yan ang agenda report ni Avia Zunic.
16: Para kay Gerald Anderson, ang pagiging malapit sa kalikasan ay isa sa mga paraan niya para makapagpahinga at makapag-recharge. At sa bagong partnership nila ng Solora, personal ang connection ni Gerald sa camping at pagpapalipas ng oras sa nature. Bilang artista at business owner, kapag may pagkakataon, isa sa mga pinupuntahan ni Gerald ang kanyang mga resort.
17: Nako, baka sabihin nyo, nagpa-plug ako ng sarili ko resort. Pero sa totoo, yung resort ko talaga, before yung beach resort ko sa Hayati, and then itong newly open river resort ko sa Kabangan, Zambales, which is powered by Solora. Those are my two favorite getaways ko talaga. And hindi ko lang sinasabi yan. It's really the truth. Even the people around me, alam nila pag wala ako dito, nandun ako.
16: Pero higit sa escape, dala rin niya ang epektong ito pagbalik sa Manila.
17: Outdoor living. Pag galing ako sa Zambales or sa Trivera, when I come back to work or Manila, sobrang recharged na ako. Refreshed and re-energized kasi nandyan yung sapa, nandyan yung dagat, nandyan yung bundok. Iba talaga nabibigay ng outdoors para sa akin. Iba yung energy binibigay sa akin. And it makes me more inspired to go back to work.
16: Patuloy namang pinapalawak ng Solora ang glamping concept sa Pilipinas sa pamamagitan ng mga domes at iba't ibang structures para sa mga naghahanap ng bagong paraan ng pag-enjoy sa labas.
18: Hindi na kailangan mamili sa pagitan ng adventure at comfort dahil pwede na tayo mapasama sa nature na may onting luxury. Para sa agenda, Avia Zunic, Billionaire News Channel.
5: Panukalang national budget para sa susunod na taon, pinagdedebatihan na sa House Plenary. At kapitan ng nasunog na ferry sa Palawan, lumitaw na. Susunod yan sa agenda.

0: Ayala para lamang makapaglaro sa Asian Games. Alamin kung bakit sa Agenda Report ni Zeus Valdez.
1: Malino na prioridad ni Alex Ayala maglaro para sa Pilipinas sa Aichi Nagoya Asian Games. Pero habang papalapit ang kompetisyon, lumalaki rin ang atensyon sa posibleng kapalit ng desisyon ni Ayala dahil sa scheduling conflict nito sa mandatory WTA 1000 China Open sa Beijing. Hindi lang si Ayala ang humarap sa ganitong sitwasyon. Una nang nakaranas ng parehong problema ang Indonesian star at world number 36 na si Janice Chen. Humingi siya ng exemption sa WTA para makapaglaro sa Asian Games pero hindi ito pinagbigyan. Dahil dito, mapipilitan siyang maglaro sa China Open at hindi makasama sa Asian Games. Sa panig ni Ayala, patuloy na hinahabol ng Philippine Tennis Association ang exemption habang nakapokus ang Filipina star sa kanyang national team commitment. At dito pumasok ang suporta ng Philippine Sports Commission. Ayon kay PSC Chairman Patrick Gregorio, patuloy ang koordinasyon nito kasama ang Philippine Olympic Committee at PHILTA. Ibig sabihin, nasa kamay na ng WTA ang opisyal na request para sa exemption ni Ayala. Pero dahil mandatory event ang China Open para sa mga manlalarong nasa ranking bracket para sa WTA 1000 events, posibleng maapektuhan ang kanyang ranking points at may posibilidad din ng financial penalty.
2: I believe this is the time for our government to step in. Kung pagmumultahin siya dahil pinili niyang kumatawan sa ating bayan, hindi ba nararapat lamang na magpaabot ng tulong o support ang gobyerno sa kanya? Hindi natin dapat ilagay si Alex sa sitwasyon na kailangan niyang mamili. Pinili niya po na maglaro para sa Pilipinas sa halip na para sa kanyang professional career.
1: Para kay Senator Erwin Tulpo, hindi dapat mapunta sa atleta ang buong bigat ng parusa kung ang kanyang desisyon ay para naman sa pagre-representa sa Pilipinas. Kaya naman todo suporta ang PSC kay Ayala. Magsisimula sa September 27 ang tennis competition sa Asian Games sa Higashima Park Tennis Center sa Nagoya. Nakatakda namang ganapin ang China Open sa Beijing mula September 30 hanggang October 11. Para sa Agenda, Zeus Valdez, Bilyonaryo News Channel.
0: Pinagdedebatehan na sa Kamara ang panukalang 7.2 trillion peso budget para sa susunod na taon. At unang araw pa lang, nasilip na agad ang higit 58 billion pesos na umano'y presidential pork. Narito ang agenda report ni Isaiah Mirafuentes, live nag-uulat mula sa Batasan. Isaiah?
3: Tuloy na kaninang tanghali ay naiakit na nga sa House Plenary ang proposed 2027 National Budget matapos siyang maaprubahan sa committee level kahapon. Ayon mismo kanina sa House Committee on Appropriations, as of this time, wala pang inaamiyandahan, wala pa silang binabago doon sa proposed budget. Parehas pa rin yan doon sa isinumite ng DBM sa Kamara na aabot sa 7.2 trillion pesos ang halaga.
4: Sa pagbubukas ng budget deliberation sa plenaryo ng Kamara, nagsimula na rin ang debate ng mga mambabatas. Kabilang sa mga nasilip ngayong araw ang aabot sa 58.3 billion peso allocation para sa Local Government Support Fund for 2027. Bahagyang mas mataas yan kumpara sa 2026 approved allocations for LGSF. Pero tinawag yan ni Caloocan Representative Edgar Irise na isang presidential pork dahil nasa discretion o mano ng Pangulo lang kung saan ilalaan ang pondo.
5: Halos lahat pwede, basta desisyon na ng Presidente. Ibigay ko yan sa Naga, 500 million. Okay yan. Wala nang parameter. Kung kailan, kung saan, kung paano, kung sino, discretion ng Presidente. Tama ba?
4: Mariin din niyang kinwestiyon kung saan napunta ang 2026 Local Government Support Fund.
5: Bakit nagbigay ng 500 million sa Naga? Second to the richest city ang Naga sa Bicol. Yung city ni Congresswoman Representative Crisel Lagman, mas mahirap. Yung pong Masbate sa Bicol, napakamahirap. Yung pong Iriga City, napakahirap. Anong naging batayan? Bakit magbibigay ng basketball court, hindi po pala, stadium sa Naga.
4: Nangangamba ang mambabatas na posibleng nagagamit sa politika ang bilyong-bilyong pondo. Pero iginit naman ni House Appropriations Committee Chairperson at FICA Representative Mika Swansing na naayon sa batas ang LGSF at may kakayahan ng Kongreso na maglatag ng parameters sa kung saan ilalaan ang pondo.
6: Madam Speaker, mayroon na pong previous Supreme Court ruling citing that the

0: LGSF is a valid expenditure. The Supreme Court, in the case of Belgica versus Secretary of Budget and Management et al., ruled that the LGSF complies with the rule on singular correspondence because it has the discernible singular appropriation purpose of providing funds for the support to local government units.
1: Regarding sa 2027 budget, inaasahan natin na posible pang magkaroon yan ng pagbabago, yung tinatawag na amendments. Dahil dyan, Corina, bumuo na rin o bumuo muli ang House of Representatives sa tinatawag na subcommittee o Bar C na silang susuri o mag-aaral patungkol doon sa mga posibleng amendments sa budget. Target naman ng House of Representatives na maisumite ang proposed national budget sa Senado sa ikalawang linggo ng Oktubre. Corina.
2: Naku, good luck dyan. Second week of October, ang dami pang kailangan talakayin, Isaiah. Maraming salamat, Isaiah Mirafuentes, sa gulat ng live mula sa Batasan.
3: Humble daw si Defense Secretary Gibo Teodoro sa social media post ni Senador Panfilo Lacson kung saan tinawag siya nitong presidente. Pinuri ng senador ang kalihim kasunod ng pagharap niya sa isang forum sa Korea kung saan hayagan niyang dinepensahan ang Pilipinas laban sa pambubuli ng China. Pinasalamatan ni Teodoro si Lacson na kilala na raw niya sa loob ng higit apat na dekada.
4: I take it more as a measure of trust of a respected senior leader sa security and defense realm. Of course, it humbles me. No? Mahirap kunin yung trust ni Senator Lacson, kaya nakakataba ito ng puso.
3: Sa usapin naman ng pagtakbo sa 2028 elections, sabi ni Teodoro, he will cross the bridge when he gets there. Kung hindi raw kasi siya magiging successful bilang defense chief, ano pa ang kanyang may pagmamalaki?
4: Right now, nakatutok ako dito, and when the time comes, you know, if the ingredients are there to make a decision one way or the other, then kailangan mag-desisyon.
3: Pumarap ang kalihim sa programang The Commanders ng Billionaire News Channel na mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes from 5 to 5:45 p.m.
2: Lumutang na ang kapitan ng nasunog na MV June Aster sa karagatan ng Coron, Palawan noong Miyerkules. Ayon sa Philippine Coast Guard, humarap si Captain Roel Sarmiento sa opisina ng Atienza Inter-Island Ferries Incorporated nitong Lunes. Inaasahang mailalahad niya kung ano ang kargamento ng barko na wala sa manifesto at kung nagawa ba nila ang tamang emergency procedure sa oras ng trahedya. Batay sa pinakahuling ulat, 76 ang namatay sa ferry fire, 44 ang survivors habang 12 pa ang nawawala. Handa na raw arestuhin ng DILG si Harry Roque sa oras na lumabas ang Interpol Red Notice. Pero mabilis itong pinalaga ng dating presidential spokesman. Yan ang agenda report ni Edwin Balasa.
5: Na-deny na raw ang aplikasyon para sa asylum ni Harry Roque ayon kay DILG Secretary John Vic Rimulya. Nasa Austria raw ang dating tagapagsalita ni dating FPRRD habang humihiling ng asylum dahil sa umano'y political persecution. Ayon kay Rimulya, lumipas na 5 buwan na karaniwang itinatagal ng pagproseso sa ganitong aplikasyon.
6: From what I understand, unless the asylum is given, all warrants are still valid. So, hindi natin kailangan hintayin yung 5 months. 5 months yata, 6 months. That's what I understand, but I can clarify it further on. But we will do our best to bring him home as soon as possible.
5: Dagdag ng kalihim, sa oras na may lumabas na Interpol Red Notice, ay aarestuhin nila si Roque. Naharap si Roque sa kasong human trafficking kaugnay ng umano'y koneksyon sa illegal pogo operation sa Pampanga. Sa kanyang Facebook post, tinawag ni Roque na fake news ang sinabi ni Rimulya na na-deny na ang kanyang aplikasyon para sa asylum. Inihintay pa raw niya ang pasya ng mga otoridad sa Austria at walang rule na nagsasabing automatikong denied na aplikasyon kapag lumipas ang 6 na buwan. At hanggang hindi raw sinasabi ng Austrian government na ang kanyang asylum ay suspindido na, ito ay mali at misleading. Para sa agenda, Edwin Balasa, Bilyonaryo News Channel.
3: Sa Pinahas arrived, pinahaharap na ng DOJ si Senador Robin Padilla sa reklamong obstruction of justice dahil sa pagtulong niya sa umunoy pagtakas ni Senador Bato de la Rosa. Inatasan ng ahensya si Padilla na magpasa ng counter-affidavit sa September 25 at October 9. Nag-ugat ang kaso sa umunoy papel ni Padilla sa pag-alis ni de la Rosa mula sa Senate premises matapos ang barilan sa loob ng Senado noong Mayo.
7: James Reid gushes over his girlfriend Isa Pressman. Sa ating exclusive interview, shinare ng actor-musician na malaki ang papel ni Isa sa kanyang personal growth.
8: It's the way that she loves, I think. She's not afraid to be affectionate. She's so generous. She's always thinking about everyone. She's incredible, more than herself. She's very thoughtful. And I've never met anyone so in touch with her, with their soul. And that was very inspiring to me. And it changed the way that I, you know, wanted to treat people around me.
7: Booked and busy ngayon si James with the release of his new album, Honey, I'm Home. Part din siya ng MMFF horror entry na Haunted Carnival. Gillian Anderson comes out as pansexual. Sa interview with Australian, ni-reveal ng aktres, nagkaroon siya ng relationship with women in her younger years. Back then, it felt illicit daw and wrong, kaya pinili nilang magtago. The two-time Golden Globe winner is a mom of three and was last romantically linked to the Crown creator Peter Morgan. She is best known for her role as FBI Special Agent Dana Scully sa The X-Files. Nasa 200 employees si sabakin ng ABS-CBN. At isa pang anak ni Brad Pitt and Angelina Jolie, pinapatanggal ang surname ng ama. Susunod yan sa Agenda.

0: It's your noontime ritual, your favorite fix. We've got the hottest headlines, boldest opinions, and the juiciest tea in town. From Gen Z buzz to high society chatter, if it's trending, we're talking about it. Real talk, real stories, real fun. All dished out daily. The Daily Dish. Only on Billionario News Channel. In a time when every issue has two sides.
1: I think the deeper issue really is.
2: Pero kailangan mong ilatag kasi, what's the agenda?
3: Dapat pecuniary interest sa practice of law because it is a privilege.
0: But here, every voice gets heard.
4: It has its pros and cons. Meron siyang uses eh.
2: Dapat may plano ka kung anong gusto mong ma-achieve.
5: Siya siyang magaling.
0: Different views, one conversation. The Spokes on the Billionario News Channel.
6: Isa pang traffic check ngayong Tuesday rush hour sa EDSA Guadalupe. Mabagal ang daloy ng mga sasakyan sa north and southbound lanes. Humihingi ng saklolo ang sugar industry sa Negros Occidental dahil sa matinding tagtuyot dulot ng Super El Nino. Sa memo ng Billionario News Channel, hinimok ng Unified o UNIFED ang gobyerno na ituloy ang cloud seeding para maisalba ang mga tanim na tubo at palay.
7: The province of Negros should buy its own airplane, okay, so that it will not rely to any single entity. Kung makailangan na natin i-cloud seed, yung aeroplano ng probinsya nandyan.
6: Okay.
7: Imagine how much electricity we can produce with 4 or 5 dams and irrigate the whole island.
6: Sinangayunan din ni UNIFED President Manuel Lamata ang pagtatayo ng 2 dam sa probinsya na matagal na 6 nakabinbin.
7: I'm 71 years old and I've been hearing this for such a long time. They wanted to make dams, dam the rivers, produce electricity, and you can have controlled irrigation. There's so much excess water that just goes out to the sea and it's not being used. Mm. But up to now, none of that project has been implemented.
8: Update naman tayo sa lagay ng panahon mula sa ating ka-weather BNC resident meteorologist Benison Estereja. Benison.
9: Pinky umulan sa halos buong bansa ngayong Martes sa kabilayan ng monsoon break o absence ng hanging habagat. Sa Luzon, kagaya sa Metro Manila, nagkaroon po ng localized thunderstorms kaninang tanghali at hapon. Habang sa Visayas at Mindanao, nagbabalik naman ang tinatawag na Intertropical Convergence Zone or ITCZ. Sa ITCZ po, nagbabanggaan yung mga hangin mula dito sa northern and southern hemispheres na nagre-resulta naman sa pamumuo ng ulap at kalat-kalat na ulan. Samantala, kaninang alas 3 ng hapon, huling namataan ng tropical depression o mahina bagyo at 2,785 kilometers silangan ng Eastern Visayas sa silangan ng Northern Marianas. Ayon sa PAGASA, lalakas pa ang bagyo habang kumikilos ng pahilagang kanluran sa susunod na 3 araw. Posible din po itong dumikit o sumaglit sa loob ng PAR ngayong darating na weekend. Kaya ka-weather, antabayanan pa rin ang updates patungkol sa nasabing bagyo. Bukas, Miyerkules o sa simula ng second half of September, umaga pa lamang may tsansa na po ng mahihinang ulan sa may Quezon, Bicol Region at halos buong Mimaropa dahil sa ITCZ. Dahil mananatiling bahagyang maulap naman ang kalangitan for the rest of Luzon kabilang ang Metro Manila. Pagsapit ng hapon at gabi, posible na rin ulanin at magka-thunderstorms over the rest of Luzon. Kaya ka-weather, bit-bitin pa rin po ang inyong payong bukas kung lalabas ng bahay. Speaking of payong, araw-arawin na po ang pagbaon ng payong dyan sa Visayas at Mindanao dahil sa ITCZ na magtatagal pa po hanggang sa Biyernes. Maghapon ng Miyerkules, makulimlim at may tsansa po ng mga light to moderate rains over most of Visayas, ganyan din ang Zamboanga Peninsula, Caraga Region, Davao de Oro at Davao Oriental, ganyan din ang Northern Mindanao. Madalas din po maaraw at mainit naman sa southern portion of Mindanao pagsapit bukas. At dito sa Metro Manila, maulap na papawirin ang sasalubong dito sa may Valenzuela City, Quezon City at Marikina, bunsod ng localized thunderstorms. Habang pagsapit po ng hapon, may tsansa rin po ng pulupulong pag-ulan at thunderstorms sa malaking bahagi ng NCR, lalo na sa hilagang bahagi. At yan muna napapanong balita ngayong Martes. Ako po inyong ka-weather, Benison Estareja, na nagsasabing ang swerte darating sa tamang panahon.
5: Aabot sa 200 empleyado ang bibitawan ng ABS-CBN sa gitna ng financial standing ng kumpanya. Inanunsyo ng broadcast giant sa social media ang pagpapatupad ng retrenchment program sa 7% ng workforce nito. Aminado ang Kapamilya Network na 2026 has been a difficult year for the content industry. Dala daw yan ng sigalot sa Middle East, inflation, at matumal na advertising at consumer spending. Alam daw nito ang epekto ng desisyon sa kapamilya, pero gagawin nila ito with compassion at pasasalamat sa kanilang suporta.
10: Another child of Angelina Jolie and Brad Pitt drops his father's last name. A judge in Los Angeles granted Maddox Jolie's petition for a name change. Earlier this year, nag-submit din ng same petition ang mga kapatid niyang sina Vivian and Zahara. Una na rin itong pinagawa ni Shiloh noong May 2024. May anim na anak si Brad at Angelina who got married in 2014. December 2024 na finalize ang kanilang divorce after an 8-year legal battle. More than 3 months to go before Christmas, pero sa SM Mall of Asia, ramdam na ang holiday spirit. Yan ang agenda report ni Sheila Salaysay live from SM Mall of Asia in Pasay City. Sheila, kamusta ang celebrations dyan?
11: Yes, Ferdy, tonight is the official kickoff of SM's 12 weeks of iconic Christmas. Sabay-sabay naramdaman at nakita ang pailaw sa 90 SM Supermalls nationwide. At hindi lang ito basta Christmas decorations. May music, lights, entertainment, and of course, special holiday moments para sa pamilya. From the very first sparkle, Christmas is already in the air. Nagsimula ang programa sa opening spiels at welcome remarks bago sinundan ng mini light show at countdown to the much-anticipated sparkle drop. Kasabay nito ang globe and mall illumination plus a special video playback. Signal na officially on na ang Christmas season sa SM Supermalls. Mas naging musical ang gabi dahil kasama rin sa celebration ang Manila Philharmonic Orchestra. At ang special voice behind this year's Christmas campaign, walang iba kundi si Angela Ken. Bilang face of Christmas at SM, si Angela ang nag-perform ng official SM Christmas jingle na Celebrate Christmas at SM. At may special busking session din si Angela Ken, giving mallgoers another chance to enjoy live music and get into the holiday mood. At dahil gala to the max ang theme ng season, expected ang mas maraming ways para mag-celebrate, mag-gala at gumawa ng Christmas memories. At official na nagsimula ang countdown. Hindi lang dito sa SM Mall of Asia, pati na rin ang 89 other SM Super Malls nationwide. At talagang mas maraming magic ang aabangan tulad ng drone shows, light spectacle parades, at Santa meet and greet ang awaiting for the next 12 weeks. Pretty.
10: Nako, bilhin mo na kami ng regalo dyan. Maraming salamat, Sheila Salaysay, reporting live from the SM Mall of Asia. Christmas na!
12: Merry Christmas!
10: Diba? Kanerbios.
13: Ang bilis, no?
10: Super.
13: Diba?
10: Super.
13: Parang kaka-celebrate lang natin ang Christmas. Ngayon, Christmas na naman.
14: Pero alam mo, mas mahal ang Christmas. Kaya ka kinakabahan dahil sa gastos.
10: Correct.
14: Diba? Okay, sa gastos. Eh, ngayon, medyo ipit pa tayong lahat sa mga presyo ng mabilihin at gasolina. Ang mahal ng ticket pa abroad.
10: Oh. Mahal ang dollar.
14: Oo, pero million miler ka naman, kaya okay ka lang.
10: Pahingin na lang ng allowance.
14: But if you start early, and that's what I've proven every year, if you start early, say September, pumipili ka na ng mga regalo. Ganito, yung plano ng pamilya, makakatipid ka.
13: Kala mo regalo.
14: Regalo talaga eh. Alam mo, yung regalo ninyo, nakabalot na.
10: Wow. Sana yung GC na lang yan.
13: Maganda pa yung mga ribbon.
10: Oh, correct.
14: Oo, kasi kung mura yung laman, kailangan maganda yung ribbon. Ganon, di ba? Oh, ang bilis lang dineliver sa bahay ko.
13: Totoo yan.
14: 3 days lang.
5: Ako ang masusunod na sale, 10-10, doon ako bibili. 11-11.
14: Oo nga, ang bilis lang. Okay, so kailangan si Jose Marichan.
10: Sumilit na.
14: Sumilit na ba?
10: Sumilit na.
14: Umangat mula sa baha.
10: Hore, ay naku, kawawa naman si Tito Joe Marie. Mm-hmm. Sa baha ng galing.
14: At lahat gusto siyang i-guest. Kaya ngayon, hindi siya mahagilap, nagtatago na. Ayon. Pero sa pinakamahabang Pasko sa buong mundo, sa Pilipinas, Merry Christmas po.
10: Yes.
5: Ilang araw na lang, lalabas na yung...
14: Oo, dito sa likod natin.
5: Countdown natin.
13: Nag-uumpisa tayo sa 100.
5: Ah, yes. 100 days. Malapit na.
13: Tapos sasayaw-sayaw na naman tayo.
14: Nga pala, bakit ikaw ang nandito ngayon?
10: Kasi namiss ko kayong tatlo.
14: Talaga ba?
10: Super!
14: Parang ano, parang kang naniningil.
10: Kasi second year anniversary ng agenda. Namamas ko po.
13: Ayaw naniningil sa kanya.
10: Why? Baliktad.
14: Oh. Magpapakain ka daw ulit.
13: Oh, hey. Yan ang balita
10: ko. Chismis yun.
14: Oh, chismis.
10: Oo, hearsay.
14: But welcome.
10: Thank you, my love.
14: Nice to see you.
5: Nice to see you, Ferdy.
13: Yan po ang ating agenda ngayong gabi. Ako po si Pinky Webb.
5: Ako naman si Willard Cheng. Para sa mga karagdagang balita, bisitahin ang aming official website, bnc.ph.
10: Ako naman po si Ferdy Salvador.
14: At ako si Corina Sanchez Roja. Sa bawat issue, may anggulo at ang balita, may agenda.

0: Magandang gabi, ako si Raya Capullo.
1: At ako naman si Dexter Galide. Sama-sama nating tutukan ang mga galaw ng ating mga politiko na may epekto sa ating mga Pilipino. Ito ang Politico Lightly.
0: Dating Speaker Romualdez itinuturing na big fish sa flood control scandal. Iba pang malaking isda susunod na ayon kay Secretary Dizon.
1: Barb Interim Chief Makakuha ay pinoklama na bilang parliamentary representative ng Maguindanao 3rd District.
0: Lumutang na kapitan ng nasunog na ferry, iniimbestigahan na.
1: Colombian President tututulan ng court orders na pumipigil sa kanyang security policies.
0: Throwback alert, Konsi Alfred Vargas binalikan.

0: pelikulang Tagpuan. Si dating House Speaker Martin Romualdez na ang maituturing ngayon na big fish sa mga isinasangkot sa flood control scandal. Sabi ni DPWH Secretary Vince Dizon, ang pag-aresto kay Romualdez at pagkulong sa kanya sa New Quezon City Jail male dormitory ay patunay ng pangako ng Pangulo na walang sisinuhin sa investigasyon at hahabulin at pananagutin sa multi-billion scandal. Asahan niya ang iba pang big fish na mauhuli ng otoridad.
1: Ito na yung pinapatunay ng Pangulo natin, pinapatunay na rin ng Ombudsman natin na kung ano ang sinabi ng ating Pangulo simula last year na kung saan ng ebidensya, doon tayo tutungo, regardless kung sino yan, kahit sino pa, kahit kamag-anak niya, talagang totoo. Ito na yung patunay nun. So, ang importante dito, nakikita ng mga kababayan natin na kahit na medyo nagtagal, is talagang kung saan ang ebidensya, doon tayo pupunta. Kahit na pinsan pa ng Pangulo si First Cousin pa at napakalapit ni former Speaker Romualdez sa ating Pangulo, kung saan ang ebidensya at kung talagang dapat siyang kasuan at dapat siyang ikulong, yun ang nangyari. So tingin ko, patunay lang to dun sa matagal nang sinasabi ng Pangulo natin simula last year. And ang dagdag ko pa dyan is sinabi na rin ng Pangulo at sinabi na rin ng Ombudsman na marami pang ibang susunod. No? So, hintayin na lang natin kung sino ang mga susunod. Pero kung saan mayroong ebidensya, doon tayo pa. Kahit sino pa.
2: Inaasahan na mailalahad ng lumutang na kapitan ng nasunog na MV June Astor ang sinasabi nitong pagsabog bago ito natupok. Narito ang politiko update ni Romy Luzares.
3: Isinalang kaagad sa investigasyon ang kapitan ng MV June Astor na si Ruel Sarmiento matapos ang paglutang nito kahapon sa tanggapan ng Atienza Inter Island sa Curon, Palawan. Sinamahan naman siya ng Atienza HR Head na si Dindo Makalinaw sa Emergency Operation Center para isuko ang sarili. Inaasahan na mailalahad ni Captain Ruel Sarmiento ang sinasabing pagsabog sa ferry bago ito tinupok ng apoy at kung ano ang kargamento nito na wala sa manifesto. Kasama na ang pag-alam kung naisagawa niya at ng matauhan ang emergency procedure sa pagkakataon ng tulad na nangyari sa kanila noong September 9, 2026. Si Captain Sarmiento ang pinaniniwalaan na magkakasagot sa lahat ng mga tanong kung bakit ganoon kabilis nilamo ng apoy ang barko. Kabilang na ang tanong kung bakit marami ang nasawi, gayon din ang paglinaw na ihahayag nito kasama na ang kung bakit tila nagtago ito ng 5 araw, gayong sinabi ng kumpanya nito na kasama siya sa mga survivors. Inaasahan din na ilalahad ng PCG sa media ang masagot ng kapitan upang malaman ng mga kaanak at mga nag-aabang sa dahilan ng pagkasunog ng barko. Samantala, napalawak na ng LGU Corona ang pansamantalang libingan ng mga sunog na katawan matapos nakunan ng DNA samples kung saan nasa 30 cadavers na ang nailagak na inaasahan na madadagdagan pa. Para sa Politico Nightly, Romy Luzares, Billionaire News Channel.

0: Humupa na ang mga batikos at reklamo nang magsimulang lumabas ang mga resulta ng botohan sa BARM. Ilang mga kumandidato na naiproklama na. Target ng COMELEC na makumpleto ang lahat ng proklamasyon bago maghating gabi. Makakausap natin live sa Cotabato City si Lade Gabagani para sa kanyang politiko update. Lade, kakayanin kaya na bago maghating gabi ay maiproklama na ang mga nanalong kandidato?
1: Raya, umabot na sa 83.11% ang voter turnout para sa kauna-unahang Bangsamoro parliamentary elections. Nasa huling yugto na ang COMELEC ng canvassing at proklamasyon ng mga nanalong kandidato at inaasahan din na maipoproklama ang iba pang mga kandidato bago maghating gabi.
2: Kanina na iproklama na ang mga nanalong district representatives sa Maguindanao del Sur, Lanao del Sur, Maguindanao del Norte at Special Geographic Area. Malinaw na rin ang mga nanalo sa tatlong legislative districts ng Cotabato City. Batay yan sa 95.40% election returns.
3: Kanina lamang ay natapos na ang proklamasyon ng winning parliamentary district representatives sa probinsya ng Maguindanao South. At siyempre kasama na rin po ang Special Geographic Area. Ngayon po, hinihintay na natin maaari iproklama anytime yung pong lima na nanalong kandidato para sa parliamentary district dito po sa Maguindanao North naman. Dito po sa ating pong Cotabato City, siyam na lang na election returns ang kinakailangan ma-transmit electronically. Sapagkat ang policy po ng COMELEC, hangkat maaari, for the first time, the first Bangsamoro parliamentary election, gusto po natin lahat 100% electronically transmitted. Walang manual uploading para lang mapakita natin na kaya ang 100% transmission.
2: Target ng COMELEC na makumpleto ang lahat ng proklamasyon bago maghating gabi. Samantala, napansin din umano ni COMELEC Chairman George Garcia na humupa ang mga batikos at reklamo nang magsimulang lumabas ang mga resulta. Ayon kay Garcia, nakita mismo ng mga kandidato at supporters ang aktual na resulta at napatunayang tugma ito sa mga natanggap nilang kopya at election returns. Samantala, isa sa mga naiproklamang winner, si BARM Interim Chief Minister Abdul Rauf Macacua. Nanalo si Macacua bilang parliamentary representative ng Maguindanao del Norte 3rd District laban sa kanyang nag-iisang kalaban. Bukas si Macacua sa pagbuo ng koalisyon kasama ang ibang partido.
4: This maybe is an avoidable situation because you cannot really form a government without completing the majority of the 41, 42, or the simple majority for that matter. So you have to look for a coalition government in order to establish a government. You know, you can run the government by simple majority, that is 41 from the 80 member. So you have to look for that situation. You cannot avoid any collision for that matter.
2: Ang partido ni Macacua na Bangsamoro Federalist Party ay mahigpit na kalaban ng United Bangsamoro Justice Party, ang partido ng MILF leadership na pinangungunahan ni former Interim Chief Minister Murad Ibrahim.
4: This process is activities between the government and the Moro Islamic Liberation Front. There is no relations with the governance of BARM. So the one who is negotiating is the MILF and the government. The Bangsamoro government is only a recipient to what the result of that negotiation or continuing negotiation between the government and the MILF.
2: Habang tinatapos ang canvassing at proklamasyon, nananatiling naka-high alert ang security forces sa buong Bangsamoro region. May checkpoint pa rin at troops deployment habang isinasagawa ang canvassing.
1: Dagdag ng COMELEC, papanagutin ang lahat ng nasa likod ng pre-shaded ballots na natuklasan sa Maluso, Basilan at ang mga sangkot sa election-related violence dito sa rehiyon. Hindi rin palalampasin ng COMELEC ang anumang paglabag sa kauna-unahang Bangsamoro parliamentary elections. Raya?
0: Maraming salamat, Lade Gabagani, nag-uulat ng live sa Cotabato City. May throwback moment si Quezon City Councilor Alfred Vargas sa kanyang pelikula. Samantala, sweet message naman ang handog ni Pasig City Councilor Angelo De Leon para sa kanyang long-time manager na itinuturing ng pamilya. Silipin natin yan at iba pang showbiz update sa Politico Showbiz ni Carol V.
5: Parang may calling na for another project si actor at Quezon City 5th District Councilor Alfred Vargas. Sa kanyang throwback post, binalikan ni Alfred ang pelikulang Tagpuan, kung saan ginambanan niya ang role ni Alan. Ipinalabas ang pelikula sa MMFF noong 2020 at isinulat ito ng national artist na si Ricky Lee. Nagpasalamat naman si Alfred sa honor na makatrabaho ang batikang manunulat, kasabay ng pagbati sa recent launch ng Quiapo Ilalim. Pero konsi, throwback na lang ba yan o may pasabog na bagong project na paparating? Abangan! Samantala, may heartfelt message naman si actress at Pasig City 2nd District Councilor Angelo De Leon para sa kanyang special someone na si Angelito. Hindi man romantic love story ang kanilang kwento, decades-long friendship naman ang kanilang pinagsamahan. Sa kanyang post, ibinahagi ni Angelo kung gaano na sila katagal magkasama ni Angelito na noon ay kanyang handler at manager. Pero sa tagal ng panahon, hindi na lang manager ang tingin ni Konsi sa kanya, kundi pamilya. Mula sa mga pasaway moments noon, hanggang sa mga panahong mahirap intindihin, hindi raw bumitaw si Angelito sa kanyang side. Now, that's what you call a forever friend. At sa Tarlac, may pa-sunshine moment naman si actor at Tarlac 2nd District Board Member Aaron Villaflor. Habang abala sa committee hearings at iba't ibang agenda, nakisabay pa si Aaron sa pagsikat ng araw. Sa kanyang post, ibinahagi niya ang isang karaniwang araw sa trabaho, kasabay ng pag-asa na magtuloy-tuloy na ang magandang panahon sa Tarlac. Layunin itong makatulong sa unti-unting pagbangon ng mga lugar na naapektuhan ng bagyo. Committee hearing sa umaga, sunshine moment naman sa gitna ng araw. Pero konsi Aaron, mukhang mas maliwanag pa rin ang iyong kapugian. Para sa Politico Showbiz, Carol D., Billionaire News Channel.
0: Salae ni VP Duterte kinalkal ng prosekusyon sa day 25 ng impeachment. Net worth at mga negosyo ni VP at kanyang asawa lumobo. At proposed 7.2 trillion pesos na national budget tinatalakay sa Kamara. Yan at iba pang detalye sa pagbabalik ng Politico Nightly.

0: The Billionario News Channel.
1: Every day, news stories are being served. The freshest takes. The stories that everyone's talking about. The Daily Dish. Make sure you don't miss a thing. Only here on the Billionario News Channel.
2: Sa day 25 ng impeachment ni Vice President Sara Duterte, kinalkal ng prosekusyon ang statement of assets, liabilities and net worth o SALN ng BISE mula nang manungkulan siya bilang Vice Mayor ng Davao City. Napagalamang lumobo ang net worth at mga negosyo ni VP Sara at kanyang asawa na si Attorney Man Scarpio. Narito ang Politico Update.
3: Of the Senate sitting in Senate Impeachment Court,
2: tinutukan ng Senate Impeachment Court sa Day 25 ang Article 2 ng kaso ni Vice President Sara Duterte, lalo na ang kanyang mga Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Ipinisinta ng prosekusyon si Attorney Karen Bato ng Office of the Ombudsman bilang records custodian. Kanyang pinatunayan at inilahad ang mga SALN ni Duterte mula 2007 hanggang 2025. Isa sa binigyang diin ng prosekusyon ang pagtaas ng indineklarang net worth ni Duterte mula 7.25 million pesos noong 2007, lumobo ito sa 98.66 million pesos noong 2025. Nakatutok din ang spotlight ng prosekusyon sa walang indineklarang cash on hand at cash in bank mula 2019 hanggang 2025 at sa mga business interest na nakalista sa mga SALN. Tinitingnan naman nila na mapatawag ang mister ni VP Sara na si Attorney Man Scarpio para tumistigo sa impeachment trial.
4: Narinig ko kanina yung mga SALN na kasama yung asawa niya. Well, siguro mas maganda ng patawag natin, matanong din natin kung kumusta yung kanilang relationship. Di ba? Matanong lang, kumusta ba? O talaga bang ganun? Di ba?
2: Sa cross-examination, binigyang diin ng depensa na walang personal na kaalaman si Bato sa aktwal na assets, yaman o negosyo ni Duterte. Records custodian lamang siya at nakabase ang kanyang testimonya sa mga dokumentong nasa ombudsman. Giniit din ng depensa na hindi si Bato ang tamang testigo para magbigay ng legal na interpretasyon sa mga rules sa SALN, kabilang ang pagdeklara ng cash at mga business interest.
5: We have our strategy on that matter, actually, because obviously I will not, without disclosing the specifics, I will also not deny na syempre napag-isipan na ng depensa kung paano natin gagawin yan, paano natin maipaliwanag yung bagay-bagay. So meron naman kaming mga naisip na paraan at strategiya.
2: Sa parte ng Senator Judges, naghanap ng linaw si Senator Judge Lito Lapid sa parusa sa hindi paghahain o hindi tamang paghahain ng SALN. At tinanong din kung totoo bang lahat ng public officials ay nagdedeklara ng tama. Nilinaw naman ni Presiding Officer Chisi Escudero na kailangang maisama sa SALN ang foreign currency funds at i-convert ito sa halaga ng Philippine peso. Sa huling bahagi ng pagdinig, muling kwenestyon ng depensa ang bigat ng testimonya ni Bato, habang giniit naman ng prosekusyon na mahalaga ang mga SALN record sa pagpapatunay ng kanilang mga aligasyon. Bukas, walang paglilitis na magaganap sa Day 26 dahil mga Amici Correa ang haharap sa korte para bigyang linaw ang mga isyung bumabalot sa voting threshold sa impeachment trial.
6: The Amici Curiae will be given 5 minutes each for their opening statements. Number two, each senator judge will be given 5 minutes to ask cumulative questions to the Amici Curiae. Number three, legal memoranda received from the Amici Curiae will be provided to the senator judges and the parties the soonest, including submissions of other persons for whatever purposes it might serve.
7: Naghahanda na ang Senate Impeachment Court sa pagharap ng Amici Curiae of Friends of the Court bukas. Magsisilbi silang legal experts na magbibigay linaw sa isyu ng voting threshold para makonvict si Vice President Sara Duterte. Narito ang Politico Update ni Hannah T.
8: Pinakamalaking araw para sa Senate Impeachment Court kung ituring ni Senator Ping Lacson ang pagharap ng Amici Curiae of Friends of the Court. Tatlong retired chief justices at isang dating Supreme Court Associate Justice ang hihinga ng payo sa usapin kung 16 votes pa rin ba ang kailangan para makonvict si VP Sara. Nagsimula ito sa apela ni Senator Judge Erwin Tulfo sa ruling ni Presiding Officer Chiz Escudero na 16 ang kailangang boto, sang-ayon na rin sa konstitusyon. Personal na haharap sina retired Chief Justices Artemio Panganiban, Reynato Puno at retired Associate Justice Adolf Ascuna. Si retired Chief Justice Hilario Davide Jr. naman

0: naman, magsusumite ng legal memorandum na babasahin sa open court. Dalawa sa kanila, sina Davide at Ascuna ay kasama mismo sa pagbuo ng 1987 Constitution. Ayon kay Impeachment Court Spokesperson Attorney Reggie Tonggol, tatlong pangunahing tanong ang sasagutin ng mga amici. Una ay kung ang two-thirds vote ay dapat laging ibatay sa kumpletong 24-member Senate o sa mga senador lang na kayang lumahok at bumoto. Ikalawa ay kung kasama pa rin sa bilang ang mga senador na nakakulong, nasa abroad, suspended o hindi matunton. At ikatlo, kung pwede bang bumoto sa huling hatol ang senator judge na hindi dumalo o hindi halos nakilahok sa trial. Tiglimang minuto muna ang mga amici para ilatag ang kanilang posisyon. Pagkatapos nito, pwede nang magtanong ang mga senator judge ng tiglimang minuto. Wala namang time limit ang sagot ng mga retired justice.
1: Do not expect us na maaga po tayong matatapos because bihira lamang po itong mangyari. Kung nakapanood na po kayo ng mga oral arguments sa Supreme Court, ganun din po yung nangyayari. So kahit na may preference tayo na matapos ng maaga, dahil bihira lang ang mga oral arguments na ganito sa isang korte, the court will exhaust all the time that it has in order to accomplish its goal.
0: Hindi direktang makakapagtanong ang prosecution at defense. Pwede silang magpadala ng nakasulat na tanong kay Escudero na siyang magdedesisyon kung itatanong ito sa amici. Sa September 23 pa ilalatag na magkabilang panig ang kanilang oral arguments. Pero payo lang ang ibibigay ng apat na retired justices. Sa huli, mga senator judge pa rin ang boboto kung mananatili ang 16-vote requirement o kung babaguhin ang basihan ng bilang. Pwede ring may dumulog sa Korte Suprema kaugnay ng issue nang maiwasan ang away o hindi pagkakaintindihan sa pagitan ng mga hukom. Hannah Teo, Bilyonaryo News Channel.
2: Patuloy ang ating pagtutok sa kauna-unahang regular parliamentary election sa BARM. Sa kasalukuyan, sinasagawa po ang canvassing at may mga proclamation na rin dun sa mga winning candidates. Ano nga ba ang pinaka-latest na sitwasyon sa canvassing at ano yung mga susunod na hakbang matapos ang halalan? Makakausap natin si Attorney Ray Sumalipaw, ang Regional Director ng COMELEC BARM, para talakayin yung kasalukuyang sitwasyon at posibleng direksyon ng bagong pamahalaan ng BARM. Mamaya, balikan natin si Attorney Sumalipaw. Maya-maya lamang, may konting technical problem lamang tayo sa komunikasyon sa kanya.
3: Hindi raw dapat pagtuunan ng pansin ang bagong spokesperson ni Vice President Sara Duterte na si Paulo Panelo ang mga pahayag ni Palace Undersecretary Claire Castro. Sa isang panayami tinanggi ni Panelo na kinuha siya sa communications team ni Duterte para makipagsabayan sa madalas na pagbabatikos ni Castro sa vicepresidente at mga kaalyado nito. Ayon kay Panelo, hindi raw napag-usapan nila ni Duterte si Castro, kaya hindi ito dapat ituring na isang factor sa kanyang pagkakatalaga. Samantala, sinabi ni Panelo na kaya niyang sabayan ang aggressive style ni Castro, pero hindi raw niya kayang gamitin ang linyang with all due respect na madalas namang sabihin ng kanyang kasamahang si Attorney Michael Poa. Diretso rin ang paglalarawan ni Panelo kay Castro na animo'y isang troll dahil sa madalas nitong pagbatiko sa publiko. Dagdag ni Panelo, ang ganitong communication style raw ng isang palace official ay maaaring makadagdag sa pagkawala ng tiwala ng publiko sa gobyerno.
2: Tinatalakay na sa Kamara ang panukalang 7.2 trillion national budget para sa taong 2027. At sa unang araw ng debate, napansin ng mga mambabatas ang higit 58 billion pesos na tinawag na umano'y presidential pork barrel. Narito ang Politico Update ni Isaiah Mirafuentes.
4: Kaninang tanghali ay naiakit na sa House Plenary ang 2027 proposed national budget matapos siyang maaprubahan sa committee level kahapon. Kapareho pa rin ang laman nito sa National Expenditure Program o NEP na isinumite ng Department of Budget and Management na nagkakahalaga ng 7.2 trillion peso proposed budget. Sa pagbubukas ng budget deliberation sa plenaryo ng Kamara, nagsimula na rin ang debate ng mga mambabatas. Kabilang sa mga nasilip ngayong araw ang aabot sa 58.3 billion peso allocations na mapupunta para sa Local Government Support Fund for 2027. Bahagyang mas mataas yan kumpara sa 2026 approved allocations for LGSF. Subalit tinawag yan ni Caloocan Representative Edgar Erice na isang presidential pork barrel dahil nasa discretion umano ng Pangulo lang kung saan ilalaan ang pondo.
5: Halos lahat pwede, basta desisyon na ng presidente. Bibigay ko yan sa Naga, 500 million. Okay yan. Wala nang parameter. Kung kailan, kung saan, kung paano, kung sino, discretion ng presidente. Tama ba?
4: At mariin niyang tunestyon kung saan napunta ang 2026 Local Government Support Funds.
5: Bakit nagbigay ng 500 million sa Naga? Second to the richest city ang Naga sa Bicol. Yung city ni Congresswoman Representative Crisel Lagman, mas mahirap. Yung pong Masbate sa Bicol, napakamahirap. Yung pong Iriga City, napakahirap. Anong naging batayan? Bakit magbibigay ng basketball court? Hindi po pala, stadium sa Naga.
4: Nangangamba ang mambabatas na posibleng nagagamit umano sa politika ang bilyong-bilyon na pondo.
5: Ano pong parameters? Yung ba ang priority para o yung mga mahihirap na mga local government? O pinupolitika lang ito ni Presidente dahil gusto niyang maging kakampi si Mayor Lenny Robredo? Ito po ba batayan ng pagbabudget?
4: Pero giniit naman ni House Committee on Appropriations Chairperson at Nueva Ecija Representative Mico Swansing na naayon sa batas ang LGSF at may kakayahan ng Kongreso na maglatag ng parameters sa kung sino at saan ito ilalagay.
6: Madam Speaker, mayroon na pong previous Supreme Court ruling citing that the LGSF is a valid expenditure. The Supreme Court in the case of Belgica versus Secretary of Budget and Management et al. Ruled that the LGSF complies with the rule on singular correspondence because it has the discernible singular appropriation purpose of providing funds for the support to local government units.
4: Target ng Kamara na maipasa sa huli ay ikatlong pagbasa ang 2027 budget sa second week ng October. Para sa Politico Nightly, Isaiah Mirofuentes, Billionario News Channel.
2: Sinabi ni Defense Secretary Gabuto Doro na may magsisikap na maghasik ng malign influence sa mga bansang miyembro ng ASEAN ang China. Makikita ang epekto nito sa mga usapin hinggil sa freedom of navigation at iba pang international norms na nais umano ng China na baguhin. Yan ang Politico Update ni Elmar Acon.
7: Binigyang diin ni Defense Secretary Gilbert Gibo Teodoro na nananatiling matatag ang defense relationship ng Pilipinas sa mga bansa na miyembro ng ASEAN. Ito ay kahit hindi umano kapantay ng suporta ng mga bansang kanluranin ang ipinapakita ng ilang kapitbahay ng Pilipinas pagdating sa usapin ng international law at seguridad sa riyon. Sa panayam kay Teodoro sa programang The Commanders ng BNC, malagang paghiwalayin ang mga bansang may territorial claims at mga walang claim sa usapin ng South China Sea.
8: Actually, ang importante i-segregate natin yung claimants sa non-claimants sa ASEAN. Yung claimants naman sa ASEAN, on the defense side, very robust ang ating defense relationships kasi alam mo, defense specialist tayo, hindi tayo diplomats. Alam naman natin ang mga threats sa atin at ang common threat sa atin ay China. Ang bukod-tangi nga, sinasabi ko, ang Pilipinas ay bukod-tangi sa ASEAN. Hindi tayo kapareha ng iba sa ASEAN, kaya false narrative na naman ng China yan.
7: Ipinaliwanag din niya na magkakaiba ang sitwasyon ng bawat bansa sa ASEAN, kaya hindi maaaring ikumpara ang posisyon ng Pilipinas sa ibang miyembro ng riyon. Ani Gibo, ang Pilipinas ang tanging bansang ASEAN na may Pacific Ocean boundary at may pinakamalaking maritime boundary na sakop ng claim ng China. Sinabi pa ni Teodoro na mahalaga ang pagpapanatili ng intra-ASEAN peace and stability lalo na dahilan sa magkakaibang interes at posisyon ang mga miyembro ng ASEAN. Ayon pa sa kalihim, kahit may hindi pagkakaunawaan ang mga bansang ASEAN, malagang manatili silang sumusunod sa international law. Ikinumpara niya ito sa ginagawa ng China na aniya ay may mga pagkakataong lumalabag sa international law. Sinabi rin ni Teodoro na may mga pagsisikap na maghasik ng malign influence sa mga bansang miyembro ng ASEAN. Aniya, makikita naman ang epekto nito sa mga usapin hinggil sa freedom of navigation at iba pang international norms na nais umano ng China na baguhin. Ipinaliwanag pa ni Teodoro na lumakas ang ganitong posisyon ng China sa panahon ni Chinese President Xi Jinping, kasabay ng mas mariing pagbibigay din ng Beijing sa sariling kapangyarihan at seguridad. Ayon pa kay Secretary Chodoro, ginagamit umano ang external threats bilang bahagi ng narrative upang bigyang katwiran ang mas maigpit na postura ng China.

0: The proof of the pudding is in the eating. Eka nga, nakikita naman ang pagbubuklod-buklod dito. At nakikita naman kasi the interest here is freedom of navigation and other international norms which gusto palitan ng China. At ito lumabas lamang nung panahon ni Xi Jinping.
1: Makakausap natin ngayong gabi si Attorney Ray Sumalipaw, ang Regional Director ng COMELEC Bar, para talakayin yung kasalukuyang sitwasyon at ang posibleng direksyon ng bagong pamahalaan dyan sa bar matapos ang isinagawang kauna-unahang eleksyon. Attorney Sumalipaw, ako medyo mahirap ang ating linya ng komunikasyon dyan sa bar ngayon. Subukan natin siyang balikan ulit mamaya para makahingi tayo ng update kaugnay nga dito sa canvassing na ng mga boto ng farm elections. Tututulan ni Colombian President Abelardo de la Espriella ang court orders na layong pigilan ang kanyang polisiyang pansiguridad. Ito'y matapos magdeklara ni de la Espriella ng giyera kontra Mayria drug trafficking laban sa ilang guerrilla groups. Iginit ni de la Estrella o Espriella na kinikilala ng kanyang administrasyon ang kalayaan, ang hudikatura at rule of law, pero hindi ito nangangahulugang isusuko ng gobyerno ang karapatang umapila.
2: Judicial oversight is one thing, but replacing the government, the president, or the military command in the operational conduct of the state something else altogether. That is why we are going to exercise all the appropriate legal mechanisms to defend those powers that the Constitution has entrusted to me as President of the Republic.
1: Iba't ibang legal setback ang kinakaharap ni de la Espriella, kabilang ang utos ng hudikatura na suspindihin ang pambobomba sa guerrillas kung may minorte edad na madadamay, pati na ang pagpigil ng korte sa paglalabas ng graphic social media videos na naglalakad siya, nakita ang mga bangkay ng mga umanoy kriminal. Alamin naman natin ang mga galaw at aksyon ng mga politiko sa inyong lugar sa pagbabalik ng Politico Nightly.

0: Studies Readiness mula sa RDL na Level 5. Sinuri sa assessment ang kasalukuyang programs at systems ng lungsod sa ilang aspekto, kabilang ang environment, economy, mobility, living people at governance. Kabilang sa mga nasimulan na ng lungsod ang pag-procure ng electric vehicles, connection sa public Wi-Fi, integration ng health management information system at Muntizen ID. Susunod naman, nahakbang ang paggamit ng roadmap bilang gabay sa mas praktikal at implementable na mga programa at patuloy na pag-angat ng Munting Lupa patungo sa Level 5 Smart City Readiness.
1: Sa Kalinga Province, bibigyan ng 2 oras na wellness break tuwing Miyerkules sa mga empleyado ng Pamahalaang Panlalawigan ng Kalinga sa ilalim ng bagong Reset Wednesday program. Inilunsad ng Office of the Provincial Human Resource Management Officer ang gandang HR Reset Wednesday na naglalaan ng oras para sa physical exercises, reflection, sharing sessions, at mental at emotional wellness activities. Ayon kay Governor James Eduba, mahalaga ang kapakanan ng mga empleyado sa epektibong paglilingkod publiko. Aniya, ang mga empleyadong pisikal at mental na nasa mabuting kalagayan ay mas handa sa pressure at mas nakapaghahatid ng responsive na serbisyo. Bahagi ang programa ng Lumin Awak Kalinga Development Agenda na nakatuon sa preventive healthcare, mental wellness, physical fitness, at mas malusog na workplace.
0: Pinabulaan na naman ni Laguna Governor Sol Aragones ang mga umano'y maling pahayag na kumakalat tungkol sa libreng review program ng lalawigan para sa mga magtatagumpay sa licensure exam for teachers, civil service exam at criminology exam. Ayon kay Aragones, walang anumang anomalya sa programa at ang mga paratang ay paninira lamang. Kabilang sa mga kumakalat na claim ang umano'y pagpapapirma sa mga benepisyaryo na nakatanggap sila ng 15,500 pesos pero 1,000 piso lamang daw ang aktual na natatanggap.
2: Ang mga nag-qualify dito ay binibigyan ng probinsya ng 15,500 pesos. Hindi para alawansa, linawin ko lang po. Ang 15,500 pesos ay pambayad ng mga estudyante sa review center. Ipinaliwanag ito sa kanila ng paulit-ulit. Ito po ang katotohanan. Ang ibang impormasyon na labis dito ay chismis.
0: Hinikayat ni Aragones ang mga nagpapalaganap ng naturang aligasyon na magsagawa muna ng tamang research at itigil ang mga impormasyong nila ay nagdudulot ng pagkalito sa publiko at nadidiscredit sa programa ng provincial government.
1: Magbabalik sa Iloilo City sa Oktubre ang National Food Showdown at hinihikayat ni Mayor Raisa Treñas ang mga eskwelahan at estudyante na makilahok sa iba't ibang kompetisyon. Ito na ang 2 taon ng napiling venue ng National Food Competition ang Iloilo City. Ayon kay Treñas, hindi na sana nagbabalik ang National Food Showdown sa isang lungsod sa 2 pagkakataon, pero pinili muli ang Iloilo dahil sa magandang pagtanggap ng mga Ilonggo sa event noong nakaraang taon. Hinihikayat naman ng alkalde ang mga estudyante na samantalahin ang oportunidad para maipakita ang kanilang talento at makipagkumpetensya sa iba't ibang kategory.
3: I would like to invite everyone, ang aton nga mga eskwelahan, ang aton nga mga students, if you want to join ang mga competition, may ara lain-lain nga mga category, please visit ang aton nga MICE Alliance, ang Facebook page kay silang aton nga official partner for this National Food Showdown.
0: At sa Zamboanga, binigay ni Mayor Kimmer Olaso ang go signal para sa Zamboanga Hermosa Festival en Grande de Sabores, Recuerdos y Canciones. Mula September 26 hanggang November 8, magiging one-stop shop ang event para sa mga produktong kabilang sa Sabores de Zamboanga, Etso na Zamboanga, traveling merchants o viajeros at barter trade. target na magkaroon ng humigit kumulang 130 stalls sa event area.

0: Pinagandaan din ng mga city department ang public safety, security, traffic flow, health, utilities at iba pang requirements para sa maayos na pagbubukas ng aktibidad. Samantala, mga nais mag-apply bilang vendor ay kailangan magparehistro sa Business Permits and Licensing Office o BPLO sa Business One-Stop Shop sa Plaza Pilar.
1: Nagbabala si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu sa sinumang magtatangkang atakihin muli ang kanilang bansa. Ayon sa kanya, mas mabigat na pagganti ang mararanasan ng aniyay mga kalaban ng Israel.
2: We have achieved another massive victory over Hezbollah. We destroyed its major terror stronghold on the Beaufort Ridge and at Ali al-Tahir. Ali al-Tahir served not only as a launch point for attacks on Kiryat Shmona and Matula, but also as Hezbollah's forward command post for its plan to conquer the Galilee.
1: Dagdag pa niya, malinaw ang kanyang pulisya, wasakin ang terror infrastructure na nakapaloob sa security zone ng Lebanon. Bago matapos ang araw nyo, heto muna, pampa-feel good. Mga kwentong good vibes naman susunod sa Politico Nightly.
3: Well forth is celebration, flowing with water and wellness. Its foundation of preserved heritage flourishes with contemporary creativity. Banyamos Festival.
0: Oras na para sa ating litiho. Sino nga ba? Sinong nagpapalaban dito? Sinong mayroong labandera? Pero itong ating tinatanong dito, kung sino nga ba itong politiko na may special labandera. Diba? Ayon sa ating polyboard, may isang negosyante raw na pinagmamalaki na umabot sa 5 milyong piso ang kita bawat araw. Sana all. Todo flex ng mga luxury bag, damit, sapatos at alahas. Yan ay kahit dahil hindi naman ganun kapatok ang mga brand na tinatangkilik ng kanyang negosyo, may mga nagtatanong kung saan nga ba galing ang napakalaking yaman niya.
1: Dagdag pa ng ating Polly Bird, dahil flex to the max ang negosyante, hindi tuloy nakaiwas ang mga chismosa na usisain ang totoong pinanggalingan ng pera nito. Mm. At yun pala, itong si negosyante mayroong mga padrino sa likod. May malalalim na koneksyon sa mga bigating politiko kabilang ang ilan na nasasangkot sa issue ng flood control. Siya pala ang tagalaba ng pera ng kanyang mga bossy.
0: Paano ba maglaban ng pera?
1: Mm-hmm.
0: Pero ikaw may labandera ka?
1: Wala akong labandera. Ikaw mismo ako naglalaba. Mismo naglalaba.
0: Ayun, yun naman ang sipag.
1: Ano ba ang
0: meron
1: nilalaban?
0: Meron akong tagalaba.
1: May tagalaba ka?
0: Makina.
1: Ikaw ba? Anong nilalaban mo, Dex?
0: Mga damit. Pero ito, ba't hindi ito?
1: Pera.
0: Pera ang nilalaban. Kaya pala, special labandera ng politiko.
1: Oo.
0: Eh, ito, yung ating negosyanteng nasasangkot sa intrigang ito ay mahilig maglaba. Hindi.
1: Special labandera.
0: Special labandera.
1: Sino ay
0: naging suki raw ng salamat, Doc. Ayan. At may letrang M sa kanyang pangalan. As in, inabot mo to. Marimar.
1: Sino to? Please enlighten.
0: Nandiyan lang. Ano ba? Oo. Oh. Kaya hula na. Alam ninyo yan. Kaya i-comment na ninyo. Bawal ang tamang sagot.
1: At bago tayo magtapos ngayong linggo, isang pasadang good vibes muna tayo. Pakinggan natin ang mga handog na feel-good stories sa Politico Update ni Carol D.
4: Bodaman! Daman. Yan ang new character on

0: Shocked, ni Santo Tomas Batangas Mayor Arth June Manasigan na todo-tago pa sa likod ng kanyang dark glasses at face mask. May hidden camera pa nga sa kanyang tricycle habang namamasada at nagsasakay ng mga pasahero si Mayor. Unang pasahero niya, dalawang magkaklase. Pagdating sa kanilang destinasyon, napa-excuse pa nga si Mayor dahil wala raw siyang panukli. Pero imbes na sukli, baon sa eskwela ang ibinigay niya. Doon na niya inamin ang kanyang identity bilang Mayor. Ang mas nakakatuwa pa, may isang pasahero palang nakapansin na agad na si Mayor ang nasa likod ng manibela. Matapos ang experience, mas lalo raw napabilib at napahanga si Mayor sa mga tricycle driver na araw-araw nagsisikap para sa kanilang pamilya.
1: Ang hirap talaga pala maging tricycle driver. Isa sa pinakamahirap kong trabaho rito. Kasi una, kaya mahirap, mainit, diba? Pangalawa, suntok sa banal kung magkakaroon ka ng pasahero. Okay, pumila. Tayo ngayon lang ay nagkaroon ng pasahero. Pero tinan mo, tagalating bigot, dalawang pasahero na kuha natin. Kaya saludo tayo sa mga toda natin. Toda-toda, supporto siyempre lagi tayo sa ating mga toda.
0: Samantala, matapos ang Regional Peace and Order Council meeting, may iba pang agenda na nakumpleto ang mga punong lalawigan ng Mimaropa. Present sa jamming session sina Oriental Mindoro Governor Bons Dolor at Occidental Mindoro Governor Edgar Diano. Kumanta pa nga ng sumayaw sumunod. Siyempre, hindi rin nagpahuli sa sayaw sina Marinduque Governor Melgo, Romblon Governor Trina Fabic at Palawan Governor Amy Alvarez. O diba, trabaho muna, jamming pagkatapos. At pangluto ba o pangtakbo? Paano ba naman kasi? Naka-apron si Bako Councilor Jane Ahito. Pero hindi para magluto, kundi para sumali sa Splash and Dash Wrong Outfit Fun Run ng SK Poblasyon. Aniya, sa kalsada, pwede pa nga ang mapagkamalang naghahanap ng customer. Pero buti na lang aniya, walang sumigaw ng pa-order ng pares o iced coffee. E Konsi, kung nagluto ka ba habang tumatakbo, fast food na ba ang tawag doon? Sabi nga ni Nahito, public service takes many forms. Today, apparently, it comes with an apron. At yan ang ating Political Good Vibes, Carol D., Billionaire News Channel.
2: Bakit ba din yung gimmick ng mga politiko? Dyan sa inyong mga lugar, correct. Talagang para mapansin.
3: Parang malapit na talaga ang election.
2: Oo, katatapos lang ah.
4: Sa barm.
2: yung sa ating mga kababayan dyan sa barm, mm-hmm. Oy, bagamat medyo nasapawan ng mga hindi magandang pangyayari, mm-hmm. pero nagtagumpay din naman, sabi ng COMELEC. Pero may mga nagbanggita na ilang senador, mm-hmm. na sa huwag munang imbestigahan talaga at panagutin kung sino man yung mga nasa likod dun sa mga ganong insidente. Bukas pa manunod ka ng Senetflix.
3: Lagi naman tayong nakaabang
2: nasa
3: doon. Pero ang
2: episode 26 na.
3: Oo, 25 pa lang today, so 26 na.
2: Bukas mukhang
3: pero may bago akong pinapanood.
2: Ano?
3: The Commanders.
2: Diba?
3: Live yan sa Abante at naka-simulcast.
2: Tuwing
3: sa BNC.
2: Alas 5.
3: Monday to Friday, tuwing alas 5 hanggang alas 6. Bago mag-agenda.
2: Yan, parang pre-programming ng agenda. Maganda yung mga topics doon, ha?
3: Yung pinag-usapan na kanina. At mga guests anchors doon.
2: Oo, dapat abangan nyo rin yun. Kasi may mga issues na pinag-uusapan doon na pang-national. Tulad doon
3: sa national at security issues.
2: National security issues. O, talagang lahat tayo may pakialam doon. Mm-hmm. Dapat malaman ninyo kung ano yung mga stand natin dahil talagang tayo pinupunterya ng ating mga kapitbahay na singkit din sa sa Ibabaw. Kaya dapat malaman natin yung mga detalye. Dapat manood sila, Commanders, alas 5 ng hapon, Monday to Friday.
3: Yun. At nagdaan na naman ang isang araw. Maraming salamat sa inyong pagsama sa amin gabi-gabi mula Lunes hanggang Biyernes. Mapapanood kami sa Free TV Channel 31, Signal Channel 24, Samsung TV Plus, TCL Smart TV, Blast TV, at Amation TV. Mapapanood nyo rin kami sa Signal Play, BNC YouTube, at Facebook. Ako si Raya Capulong. Tandaan, ako, ikaw, tayo, politiko.
2: At ako naman si Dexter Ganibe para lagi kayong updated sa mga galaw ng mga politiko sa inyong lugar. Magkita-kita po tayo ulit bukas dito sa inyong Politico Nightly.

0: Los Baños hosts hot springs that well forth a celebration flowing with water and wellness. Its foundation of preserved heritage flourishes with contemporary creativity. Bañamos Festival.
1: Wherever Filipinos are, home is never far. Modern Bayanihan lives on through the stories we share, the culture we carry, and the voices that connect us. Now, the Bilyonario News Channel brings the Philippines closer to Filipinos worldwide through the Global Filipino Network. One digital home, one Filipino voice, for every kapitbahay beyond borders. In a time when every issue has two sides.
2: I think the deeper issue really is.
3: Pero kailangan mong ilatag kasi, what's the agenda?
4: Dapat pecuniary interest sa practice of law because it is a privilege.
1: But here, every voice gets heard.
5: It has its pros and cons. Meron siyang uses eh.
6: Dapat may plano ka kung anong gusto mong ma-achieve.
7: Siyempre siyang magaling.
1: Different views, one conversation. The Spokes on the Bilyonario News Channel.
8: Nanganak na mga tanong ang ilang mga nabanggit ng Pangulo sa kanyang SONA. Una na rito ay kung handa ba ang Pangulo na i-certify as urgent ang mga hiniling na batas mula sa Kongreso. Pinalakpakan na husto ang panukala niyang ipatanggal ang system loss at value-added tax na sinisingil sa mga consumer ng kuryente. Ito ang binabayaran ng consumer para sa kuryenteng nawawala mula sa kuryenteng binili ng distribution utility sa mga power generator o supplier. Nawawala dahil maaaring may leak o nananakaw na kuryente. Pero hindi patiyak kung gaano kabilis sa aksyonan ng Kongreso ang pag-amyenda sa EPIRA Law o Electric Power Industry Reform Act na batayan para magtakda ang Energy Regulatory Commission ng CAP o pwedeng singiling system loss ng power distributor. Sa ngayon naglalaro sa pagitan ng 5.5 hanggang 6.5% ng kabuuang billing ng mga pribadong power distributor ang system loss charge. At 8.25 hanggang 12.25% o higit pa para sa electric cooperatives. Sa memo ng Bilyonario News Channel, sinabi ni former Bayan Muna Congressman Teddy Casino na may ibang mas mahalagang bagay pa sa EPIRA ang dapat baguhin.
9: The more basic problem, yung overpricing, yung abuse ng mga monopolies o oligopolies in the power sector, yung conflict of interest na ikaw na distributor, ikaw pa nagpapatakbo ng generator, yun ang mas malalalim na usapin dyan. Na hindi yun ang tinignan. The fact that we privatized the transmission corporation despite yun na yung pumikita at yun yung pinaka-crucial, hawak ng privado, hawak ng China.
8: Ganito rin ang tanong sa hiling ng Pangulo na batas na magpapalawak sa exemption sa income tax sa mga kumikita ng 350,000 pesos and below kada taon mula sa kasalukuyang 250,000 at exemption sa minimum corporate income tax para sa mga maliliit na negosyo. Kapag na-certify as urgent ang isang panukalang batas, pinapayagan ang Kongreso na ipasa sa second and third reading sa parehong araw mula sa required na tatlo. Halimbawa, March 12 nitong taon, sinertify as urgent ng Malacanang ang panukalang magbibigay ng kapangyarihan sa Pangulo na bawasan o suspindihin ang excise tax sa mga produktong petrolyo dahil sa krisis sa langis. At naipasa ito sa loob lang ng 5 araw sa Senado, March 17, at sumunod na araw, March 18 naman sa Kamara, bago naging ganap na batas sa loob lang ng 2 linggo noong March 25. Ipinatupad ito ng Pangulo sa LPG at kerosene.
10: Nagtakda rin tayo ng sunod-sunod at malalaking mga price rollback na kailangan tuparin ng mga kumpanya ng langis. Sa tulong ng batas na naipasa ng Kongreso, agad din natin nasuspindi ng 3 buwan ang pagpataw ng excise tax sa

0: LPG at saka sa kerosene.
1: Pero walang banggit kung bakit hindi ginamit ang kapangyarihan sa gasolina at diesel. Bagay na ayon sa ekonomistang si Emmanuel Leco ay dapat nang gawin ng Pangulo.
2: Sabi naman ng ating mga finance manager, paano yan? Pagka tinanggal ang excise tax, mawawala ng pondo ang gobyerno na ibibigay naman doon sa mga ginagamit nilang pang-ayuda. Pero akong tingin ko doon, kumita na ang gobyerno doon sa matataas na presyo. Yung excise tax at saka yung value-added tax, kumita na ang pamahalaan. Kasi ano ito eh?
3: Yeah.
2: Add-on, right. Based on the value. So, malaki na. So, pwede na rin tanggalin. And then, pagka napigil natin yung presyo ng petrolyo, maaari din tayong makapagpigil ng presyo ng mga iba pang produkto.
1: Sa planong industrial hub naman sa New Clark City sa Tarlac, sa ilalim ng PAC-Silica Initiative ng Amerika, kailangang matiyak ng pamahalaan kung may sapat na kuryente ba at tubig para punan ang kakailanganing supply para sa gamit at pagpapalamig ng AI chips at data center. Sa isang bansang nakakaranas pa rin ng power interruption at kakulangan ng tubig, lalo kapag tag-init. Nauna nang sinabi ng BCDA na hindi aasa sa community water supply at groundwater ang hub, at sa halip ay sa ibang paraan gaya ng rainwater harvesting, storage, treatment at recycling. Ibang usapan pa ang posibleng epekto nito sa kapaligiran, ang pagsang-ayon ng mga residente at indigenous peoples sa proyekto. Sa lahat ng ito, the devil is in the details, ika nga, pati na rin kung paano maaabot ang mga pinangako at kung tunay na makikinabang ang publiko. Basta may issue na dapat himayin at kwentong dapat unawain, I will explain.

0: ang pagpirma po ng ating tinatawag na Certificate of Canvass and Proclamation. Matatapos po natin sila hanggang ngayong gabi po.
1: Okay, so by today, by tonight, we can expect some winners to already be proclaimed.
0: Tama po kayo. Meron na nga pong iba na inaasahan po natin mag-proclaim ngayon, yung mga lalawigan po na natapos na po ng canvassing sa kanilang mga district representatives tulad po ng special geographic areas ng Maguindanao del Sur. So inaasahan po natin na maging schedule na po sila ng mga ceremonial na mga proclamation po nila, no? Sinihintay po natin makatapos po ng kanilang canvassing si Basilan, si Tawi-Tawi, si Maguindanao del Norte at agad-agad po maipapadala ang resulta nila dito sa regional board. Para naman po kami dito, yung naman po dun sa regional parliament, political parties at sectoral organizations, ay matapos namin ang canvassing at maiproklaman na rin po sila.
1: Mm-mm. Kanina po si Yusek Noel mentioned na merong mga areas na na-delay yung voting, particularly yung mga areas na meron daw mga nahuling pre-shaded ballots, so kinailangan antayin yung bagong ballots. But meron bang areas na na-suspend yung voting?
0: Wala po, walang na-suspend voting. Nagkaroon lang po ng pagkaantala katulad po nung nangyari sa Central Pilot School kung saan po nung meron po nag-gasik ng kaguluhan, nagpaputok ng baril, may mga botante po ay nagsilabas. Ano? Siyempre, matatakot naman po sila pero nakakatuwa po ang ating mga guro na electoral boards na natili sa kanilang mga post, hindi iniwanan ng mga balota. At nung, dahil lang dun lamang po sa labas ng ating paaralan, yung mga PNP at ang AP, agad-agad, within a few minutes, nakaresponde po sila, na-disperse po yung mga tao na naggawa ng yan, at natuloy po yung halalan. At yung 1 hour nga po, kami po sa COMELEC, kasama sila Chairman Garcia, ay dumating dyan sa Central Pilot School, kung saan po halos nakasabay namin yung mga ibabang kababayan natin, nagsibalik po at bumoto po sila. So yung pong intensyon nila na takutin yung tao, either wag nang lumabas ng bahay o kaya po habang bumoboto ay magsiuwit, wag nang bumalik pa, hindi po nila na-achieve yan. At ito po ang makikita natin dun sa resulta na 80% voter turnout po dito sa ating Bangsamoro elections.
1: Okay, so yan ang kaninang pinag-uusapan namin ni Yusek Noel, kung ano raw ba yung voter turnout. So napakilaki pala, 80%. Meron po ba
0: kayong
1: na-designate na hotspots nung simula ng elections?
0: Hindi na po natin tinatawag itong hotspots, ano, kundi areas of concerns. Meron pong 26 po na mga municipalities na na-declare natin na areas of concern. Ngunit kung makikita niyo po yung kaguluhan na naganap, hindi po nangyari dyan sa mga lugar na yan dahil napaghandaan po natin. Sapat po ang bilang ng mga pwersa ng pamahalaan. Nangyari po yung kaguluhan sa tatlong lugar lang naman. Dito po sa Cotabato City, doon sa Sharif Saidona Mustafa at doon po sa doon nga po sa Malusoy. Sa Malusoy, in fact, hindi naman po kaguluhan 'yon. Talagang nag-tamper po sila ng balota, nag-pre-shading sila at 'yun po ay nasolusyon na natin. Yung pong kanilang mga balota, bagong balota po na dala natin kahapon, pero naisip po kasi natin na may hihirapan na yung mga kababayan natin kung pagpapatuloy hanggang kalagitnaan ng gabi ang botohan. So minabuti po natin ngayong umaga na lang po magbotohan itong maghapon po na to mula alas 5 kanina, nagbobotohan na po sila doon at hanggang alas 7 ng gabi ay pagpapatuloy po ang ating halalan dyan sa 36% lang naman po sa Malusog.
1: Okay, at meron po bang areas that were visited by foreign observers?
0: Eh halos lahat po ano na inabisita po nila. Dahil alam niyo po ang naging patakaran ng COMELEC, hindi po namin nire-restrict ang kanilang movement. Ang hiling lang po namin, sana po sa kanilang pag-iikot ay malaman naman namin na sa gayon po ay kung sakali man kinakailangan, makakatulong po kami para na rin po sa kanilang proteksyon. Pero malaya po silang nakaikot. Bandang hapon po, nagbigay lang tayo ng advisory dahil nga po pabago-bagong panahon for their safety. Pero nung umayos na po ang panahon, mismo si Chairman Garcia po ang nagsabi, they could proceed with their election observation. Pati na rin po ang ating mga media, malaya po sila nakaikot doon sa mga lugar na nais nilang puntahan.

0: is to strive for policies that prove effective when implemented in day-to-day life. World Maritime Day, Millonario News Channel.
1: Question po for both of you, Attorney John Rex and Yusek Noel. Sa assessment ninyo, was the BARM elections peaceful despite reports of some violent incidents? Siguro po we'll start with Yusek Noel.
2: Yes, ma'am. Good morning doon kay Attorney John Rex. Napakasipag po nila. Kasama nila nag-iikot hanggang kagabi si Chairman Garcia. Yes po, napaka-peaceful po nung ginawa nating election in spite of the incidents na mga nangyari. So dito po nakita natin, ang kagandahan po nito is nakita natin even yung mga party leaders, they encourage their people, their supporters, even to support kung ano yung resulta ng election na mangyayari ngayon. We just had a breakfast meeting with the Chief of Staff and Commanding General of the Philippine Army. And sabi nila, yung deployment ng kanilang mga tropa will continue to be put in place. So ang kagandahan po nito is nakita natin ngayon yung mga areas na bagay po kanina ni Attorney John Rex na yung mga kinonsider natin na maraming nangyaring violence before, hindi po nangyari ngayon because of the early planning na ginawa natin. And we thank yung magandang pamamalakad, yung coordination, cooperation, of course, led nung Commission on Elections. They are the ones who requested po yung presence ng ating mga security forces. On our part of the OPAPRU, I think yung nakapag-contribute dun sa pagiging pagkakaroon ng mas peaceful elections kasi even dun sa areas is like we considered before yung Lanao Sur and Maguindanao del Sur na pwedeng possible may mga mangyari. Pero in general, wala pong nangyari or konti lang yung mga nangyari dun sa area na yon. So yung coordination namin even with, sabi ko mga po kanina, yung joint peace mechanisms na meron po tayong kasamang AFP-PNP and yung mga MILF din po na tumulong sa atin to mapacify yung mga incidents na nangyari po. I think ito yung nakatulong po.
1: Okay, so that's very good news that it's been peaceful. Attorney John Rex, mukhang sinagot na ni Yusek Noel na very peaceful. Do you agree? At ano po ang lessons na natutunan ng COMELEC from the first BARM elections?
3: Ay, tama po. I fully second the statement of Yusek Noel. Mas maganda nga po na sila nang mag-assess. Ano? At pareho pong assessment nila ng PNP, ng AFP, ng ating PP survey, NAMFEL at ng observers. Lalong-lalo na po mula sa Integrated Bar of the Philippines National Board of Governors. Ganyan-ganyan po ang assessment nila. At kami na rin po magsasabi dito sa COMELEC, hindi po perfectong halalang ito. May mga naganap na kaguluhan, may mga naganap na karahasan. At ito po ay isolated instances. Ang importante po dito, sa lahat ng naganap at pagtatangka ng mga gulo, within minutes nakaresponde po ang ating PNP at AAP. Within minutes po ay napigil at hindi lumala po at hindi po nila na-achieve yung kagustuhan nila na isabotaheng halalan, takutin ng mga mamayan. Dahil nakita naman po natin, bumalik, bumoto at 80% ang ating voter turnout po. Isa pa, naging matagumpay po yung ginawa natin na early preparations. Maaga pong naghanda ang COMELEC dito, ang contingency are in place. Ready po tayo. Katulad ng nangyari sa Malusog, kita nyo naman po, napakabilis. Nakapag-imprenta ng balota. Ang balotang yan ay dinaan pa po sa makina. Kailangan matest po kasi nababasahin ng ACM. Na-i-airlift, papunta po sa Zamboanga, then onwards to Basilan. At yung po mga electoral boards po natin, na-secure po natin sila, nabigyan po natin sila ng tulong. At ngayon po, sumusulong po ang ating halalan yan. Isa pa, yung po pagtatalaga ng napakaraming checkpoints. Alam niyo po, kasama sa plano ito ng COMELEC, nagsimula po ito 8,000 lang, ngayon umabot po sa halos 39,000. So ang nangyari nga po itong mga checkpoints, hindi lang ito security checkpoints, hindi lang po ito deterrent. Ang nangyari po, sila ay naging first responders. Sila po ang mga sumaklolo dun sa ating mga kababayan, kahit po dun sa mga nasugatan. Naging quick reaction forces din po sila sa bilis ng kanilang pagresponde. At dun nga po, in several instances, naging complaint center pa. Sa kanila po idinaan ng mga kababayan natin, yung mga concerns nila sa halalan, katulad po sa Lamitan.

0: na may nakita ng kahinahinalang bagay na i-report sa checkpoint at agad-agad kumilos po ang ating PNP successfully na detonate po yung threat na yan. Ano? Kaya po napakaganda nito at yung quick response. And lastly, isang pinakamagandang takeaway po dito sa halalang ito. Kapag nararamdaman po ng mga kababayan natin ang lahat po ng ahensya ng pamahalaan ay present, nararamdaman, nakikita, nagtatrabaho, maaasahan, malalapitan at higit sa lahat po, kasama nila nung panahon na medyo magulo hanggang sa maayos ang kaguluhan at siniguro po yung kanilang safety. Kasi po ang hindi lang ang emphasis po natin ngayon, hindi lang bantayan ng eskwelahan, hindi lang bantayan po yung teachers pati na rin ang makina, kundi lalong-lalo na yung mga botante. So sila po ay walang takot na nakalabas po nung kanilang barangay, bagamat may nananakot po talaga, nakalabas ang kanilang mga bahay, nakapunta sa mga paaralan, nakaboto po ng malaya, walang namimwersa, wala pong nangi-impluwensya sa kanila. At ang pinaka-importante, alam nila na makakauwi po sila ng matiwasay. I think that's the greatest takeaway po na paghahandaan natin sa mga susunod na halalan.
1: Salamat po, Attorney John Rex. Mukhang pagod talaga kayo. But congratulations on a very well-executed BARM elections. Last question na lang po, kailan po ang next elections ng BARM?
0: Dahil nga po kanilang termito po ay magsisimula noong October 30, masasabay na po ang susunod na halalan sa kanila sa May 2031 national at local election. So, yun po, first din po yun kasi first po na nakasynchronize na sa national at local elections sa 2031 yung BARM elections. Kung ito po yung kauna-unahan, eh yun po yung kauna-unahan na kasabay-nakasabay na ng pangkalahatang halalan po na gagawin natin.
1: Okay, maraming salamat po, Attorney John Rex Aldianco. And again, congratulations sa COMELEC. And
0: salamat po.
1: Thank you. Yusek Noel, last question lang po. Mag-mention si Attorney John Rex na mga nagtatry magsabotahe. Sino po ba yung mga nagtry magsabotage? And what would have been the effect? Anong gusto nilang mangyari pag walang BARM status quo?
2: On our part, ma'am, napaka-importante po kasi nito. We are not focusing dun sa mga gusto magsabotahe. We want to move forward. We leave it up to the Philippine National Police, the National Bureau of Investigation, to conduct investigation. Ang gusto po talaga natin dito is ma-identify and then we put them to face yung batas ng kanilang ginawa. I would just like to share, Ma'am Karen, ito po kasi is napaka-importante. This is a historic milestone. Actually, breakthrough po ito sa Bangsamoro region. Yung political track, part po dyan kasi ito yung electoral process that we have undergone. Part po ito doon sa comprehensive agreement on the Bangsamoro or yung tinatawag natin CAP. Napaka-importante po nito after this, meron pong transition from the transition parliament going to a duly elected parliament. So we will proceed now on the part of OPACRU and in accordance with agreement dun sa normalization process na po. Which is ito po yung mas mahabang process. So, kasama po dito yung recommissioning ng mga natitira po pong mga combatants. Supposed to be meron po kasing mga 40 declared rebels. 26,000 pa lang po yung nag-recommission. So ang purpose po natin after the election sana magtuloy na yung decommissioning process ng remaining 14,000. Part po dyan yung pagkolekta ng mga weapons. And then yung mas malaking na and mas mahabang proseso po ng normalization, social integration para mabalik po na sila sa mga communities. And yung napakahaba pa pong proseso ng socio-economic and psychosocial integration ng ating mga combatants para maging responsible members na po sila ng ating community. Kasama po yan yung reintegration ng some of their elements sa PNP. And of course, maging part po sila ng overall development ng ating bansa.
1: Okay, mukhang mahaba pa pala ang trabaho ninyo. Maraming salamat po, Undersecretary Noel Baraceros. And good luck with the long road ahead.
2: Yes, ma'am. Maraming salamat po.
1: The first parliamentary elections in the Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao is a major development in southern Philippines. After years of violent conflict, these elections are part of the Bangsamoro people's demonstration of their ability to govern themselves peacefully and bring more development to the region. Be informed, be insightful of the news. I'm Attorney Karen Jimeno. Always stay at the forefront.

0: Good day, fellow Filipinos. I'm Colonel Francel Margareth Padilla, the Armed Forces of the Philippines spokesperson.
1: And I'm Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, special AFP spokesperson for the West Philippine Sea.
0: In the name of public service, we are ready to serve anytime, anywhere, in any circumstance.
1: Because in times of crisis, there must be someone to act, someone to decide, and someone to lead.
0: We are the Commanders. Commander, before we proceed sa ating topic ngayong hapon, no, itong ating pilot episode, pag-usapan muna natin ang latest updates on the historic first Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao or yung BARM elections. Reporting live from Cotabato City, in command, Laid Cabagani. Laid, what's the new update ngayong hapon? May nanalo na ba?
2: Colonel Francel, nasa huling yugtuna ng canvassing at proklamasyon ng mga nanalong kandidato sa kauna-unahang Bangsamoro parliamentary elections. Kanina natapos na ang proklamasyon ng winning district representatives sa Maguindanao del Sur at Special Geographic Area. Hinihintay naman ang proklamasyon sa ibang distrito habang ilang election returns na lang sa Bangsamoro regions ang kailangan matransmit para makumpleto ang 100% electronic transmission. Samantala, ayon kay COMELEC Chairperson George Garcia, napawi ang ilang batikos at reklamo ng magsimulang pumasok ang mga resulta kagabi. Nakita umano mismo ng mga kandidato at supporters ang aktual na resulta at napatunayang tugma ang mga ito sa mga natanggap na kopya at election returns. Sa huling yugto ng canvassing, inaasahan na makukumpleto na ang proklamasyon ng mga nanalong kandidato sa kauna-unahang Bangsamoro parliamentary elections. Para sa The Commanders, Laid Cabagani, Bilyonaryo News Channel.
0: Thank you, Laid Cabagani.
1: Ito naman, Commander. Kumuha naman tayo ng latest update on the ongoing deliberation for the 2027 National Budget. Makakasama natin, nag-uulat live from Congress in Command, Isaiah Mirafuentes. Isaiah?
3: Admiral Trinidad, nagpapatuloy pa nga rin ang budget deliberation dito sa House Plenary kaugnay pa rin yan sa National 2027 Proposed Budget. Kahapon nang maaprubahan yan sa committee level at kaninang tanghali nga lang nang maiakit yan sa plenaryo ng Kamara na kasalukuyan ang pinagdedebatihan ng mga mambabatas. Aabot sa 7.2 trillion peso ang proposed national budget for next year. Mas mataas yan kumpara sa 6.7 trillion peso budget this year. Nangunguna pa rin na may pinakamataas na proposed allocations ng Department of Education na may mahigit 900 billion peso funds. Na sinusundan naman ng Department of Public Works and Highways na may mahigit 640 billion peso fund. Pumapang

0: sabihin, bakit tayo pipili na balansehin yung mga kumukupkop sa teritoryo natin kesa sa naman yung hindi kumukupkop at tinutulungan tayo na to a certain degree, lalo-lalo na sa pag-angat ng UNCLOS at saka mga, or yung mga principles na naka-ano dito, rather than a distortive narrative na gusto nila palitan ng world order para maging mas sinocentric.
1: Wow! Sa painit ng ating talakayan, mamaya alamin natin how fast should the government respond to false and manipulated narrative. Stick around ang sagot sa pagbabalik ng
2: The Commanders!

0: kami. Kasi sabi ko masyadong takot sa kanya yung mga staff niya, di ba? Para di mo lang sasabihin, "Kok." Kinabayaan siya ng ano, di ba? Dapat sa pagalitan niya yung mga yun. Pagalitan, yung meeting ko yun, ha?
1: Hindi ko napansin niyo. Meron pala.
0: Meron, meron. Di ba yun ang kumalat sa kanya? Yung dito namuyog na ito yung ano. Ayun na napansin ng Pinoy, oh. Doon siya dinali ng mga...
1: Ay, si Lorna Kapuna.
0: Ay, kaibig ko si Attorney Lorna. Oo, at matapang talaga yun eh. Nakasama ko yun sa face-to-face eh. Kaya sanay talaga sa gulo yun. Ang tindi ng range ni Attorney Lorna Kapunan. Ngayon, impeachment siya. Dati sinosop niya lang yung nagtapo ng dumi ng aso sa tapat ng bahay, nag-aaway magkapit bahay. Pinapatulan ni Attorney Lorna Kapunan yun.
2: This is where the country's toughest issues meet its sharpest legal minds.
3: Walang immunity na ibinibigay yung batas.
4: Lahat naman ang kinurap na pera. May authorization.
5: Actually, mahirap patunayan.
6: The paper trail catches the lawyer.
2: Join Attorney Mike Puleto and Attorney Karen Jimeno on
7: Apogado Thursday,
8: 8 p.m. only on Billionario News Channel.
9: Ngayong gabi, sisimulan na natin ang agenda.
2: Instead of counting the years, we count the days. We went beyond and set all the Philippine newsroom's agenda by bravely breaking the stories ahead before anyone else does.
10: Red flag, ang paggasta umano ng 125 million sa loob lang ng 11 araw.
9: Habemus Papam, mayroon ng bagong Santo Papa.
11: Ang ilang proyekto ng kumpanya, hindi makita. Ang iba naman, hindi pa kumpleto.
2: 2 years of bold truth. 2 years of being first.
12: Congratulations!
2: That's the order. That's the agenda.
13: Nanganak na mga tanong ang ilang mga nabanggit ng Pangulo sa kanyang SONA. Una na rito ay kung handa ba ang Pangulo na i-certify as urgent ang mga hiniling na batas mula sa Kongreso. Pinalakpakan na husto ang panukala niyang ipatanggal ang system loss at value-added tax na sinisingil sa mga consumer ng kuryente. Ito ang binabayaran ng consumer para sa kuryenteng nawawala mula sa kuryenteng binili ng distribution utility sa mga power generator o supplier. Nawawala dahil maaaring may leak o nananakaw na kuryente. Pero hindi patiyak kung gaano kabilis sa aksyon ng Kongreso ang pag-amyenda sa EPIRA Law o Electric Power Industry Reform Act na batayan para magtakda ang Energy Regulatory Commission ng CAP o pwedeng singiling system loss ng power distributor. Sa ngayon naglalaro sa pagitan ng 5.5 hanggang 6.5% ng kabuuang billing ng mga pribadong power distributor ang system loss charge at 8.25 hanggang 12.25% o higit pa para sa electric cooperatives. Sa memo ng Billionario News Channel, sinabi ni former Bayan Muna Congressman Teddy Casino na may ibang mas mahalagang bagay pa sa EPIRA ang dapat baguhin.
14: The more basic problem, yung overpricing, yung abuse ng mga monopolies o oligopolies in the power sector, yung conflict of interest na ikaw na distributor, ikaw pa nagpapatakbo ng generator, yun ang mas malalalim na usapin dyan. Na hindi yun ang tinignan. The fact that we privatized the transmission corporation despite yun na yung pumikita at yun yung pinaka-crucial, hawak ng privado, hawak ng China.
13: Ganito rin ang tanong sa hiling ng Pangulo na batas na magpapalawak sa exemption sa income tax sa mga kumikita ng 350,000 pesos and below kada taon mula sa kasalukuyang 250,000 at exemption sa minimum corporate income tax para sa mga maliliit na negosyo. Kapag na-certify as urgent ang isang panukalang batas, pinapayagan ang Kongreso na ipasa sa second and third reading sa parehong araw mula sa required na tatlo. Halimbawa, March 12 nitong taon, sinertify as urgent ng Malacanang ang panukalang magbibigay ng kapangyarihan sa Pangulo na bawasan o suspindihin ang excise tax sa mga produktong petrolyo dahil sa krisis sa langis. At naipasa ito sa loob lang ng 5 araw sa Senado, March 17, at sumunod na araw, March 18 naman sa Kamara, bago naging ganap na batas sa loob lang ng 2 linggo noong March 25. Ipinatupad ito ng Pangulo sa LPG at kerosene.
15: Nagtakda rin tayo ng sunod-sunod at malalaking mga price rollback na kailangan tuparin

0: ng mga kumpanya ng langis. Sa tulong ng batas na naipasa ng Kongreso, agad din natin nasuspindi ng 3 buwan ang pagpataw ng excise tax sa LPG at saka sa kerosene.
1: Pero walang banggit kung bakit hindi ginamit ang kapangyarihan sa gasolina at diesel. Bagay na ayon sa ekonomistang si Emmanuel Lico ay dapat nang gawin ng Pangulo.
2: Sabi naman ng ating mga finance manager, paano yan? Pagka tinanggal ang excise tax, mawawala ng pondo ang gobyerno na ibibigay naman doon sa mga ginagamit nilang pang-ayuda. Pero akong tingin ko doon, kumita na ang gobyerno doon sa matataas na presyo. Yung excise tax at saka yung value-added tax, kumita na ang pamahalaan. Kasi ano ito eh?
3: Yeah.
2: Add-on, right. Based on the value. So, malaki na. So, pwede na rin tanggalin. And then, pagka napigil natin yung presyo ng petrolyo, maaari din tayong makapagpigil ng presyo ng mga iba pang produkto.
1: Sa planong industrial hub naman sa New Clark City sa Tarlac, sa ilalim ng Pax Silica Initiative ng Amerika, kailangang matiyak ng pamahalaan kung may sapat na kuryente ba at tubig para punan ang kakailanganing supply para sa gamit at pagpapalamig ng AI chips at data center sa isang bansang nakakaranas pa rin ng power interruption at kapulangan ng tubig, lalo kapag tag-init. Nauna nang sinabi ng BCDA na hindi aasa sa community water supply at groundwater ang hub, at sa halip ay sa ibang paraan gaya ng rainwater harvesting, storage, treatment at recycling. Ibang usapan pa ang posibleng epekto nito sa kapaligiran, ang pagsang-ayon ng mga residente at indigenous peoples sa proyekto. Sa lahat ng ito, the devil is in the details, ika nga, pati na rin kung paano maaabot ang mga pinangako at kung tunay na makikinabang ang publiko. Basta may issue na dapat himayin at kwentong dapat unawain, I will explain.

0: Ayan, grabe, galinda, ganda. Ito naman, Chad. Ano naman ang mga song na nagbago ng buhay mo, di ba?
1: Better Man by Robbie Williams.
0: Oh, alam mo yan, G?

0: naman, di ba? Yun ang gusto ni Chad ngayon, maging better man na siya. Ito naman, what song takes you instantly to that PDA moment?
1: Nung nag-audition kasi ako ng PDA, original sa agad eh. Okay. Hindi, sumugal din ako noon. Kasi usually, pag audition ng singing contest,
0: dapat kailangan kilala.
1: Kilala, alam ng judge, siyempre. Tapos yung tamang may lipad. Ako hindi. Yung Miss Kita Pag Tuesday agad.
0: Okay.
1: Sugal. Sugal ako lagi.
0: Sugal talaga. Ikaw naman, Chad.
2: Sa akin was Hallelujah by Bamboo.
0: Grabe, no? Grabe rin yung kantang yun. Ito naman, what

0: was the first song that made you think, I want to become a musician? Lalo ka na, oy, RJ, dahil engineering ang iyong passion, tapos biglang, oy, music pala.
1: Opo, magkukwento lang ako ng konti kasi yung sister ko, siya kumbaga parang siya yung very, very supportive sa akin. Mm. Sa family nga, wala yan, eh, hobby lang ang music. Sabi niya, eh, wala akong gitara that time, sabi niya sa akin, kuya, sumali ka dito, sa meron pang, ano nun, sarado na kasi, Wave 89.1. So yun yung time ng mga Noy Volante, Paolo Santos,
0: yung mga acoustic.
1: Kuya, sumali ka dyan kasi may premium gitara. Uy, sige, para magkaroon akong gitara. Tapos ito yung pinasok ko.

0: Maraming maraming salamat po. You got a friend in us. Every Friday night, dito lang kami live sa Billionaire News Channel. And of course, simulcast tayo sa 94.7, Mellow 94.7. Best friend mo, di ba? At syempre, sa ating mga partner stations, di ba? Abante TV, at syempre ngayon, nasa Signal na sila, Channel 31. Maraming maraming salamat po sa linggo-linggong pagtangkilik nyo sa amin. At syempre, lagi namin binibigay sa inyo talagang mga kanta na magpapatibok ng puso nyo, magpapaalala sa mga minahal nyo, at magpapaalala rin sa mga sakit na naramdaman minsan. Pero di naman habang buhay yan. Diba, Jan?
1: Yes.
0: Yes. Wow, English.
1: Of course, because...
0: Diba, siyempre kami dito talaga. Papasalamat tayo sa ating mga kasamahan. Siyempre, ang ating Yam Jam Live. Salamat tayo kay Gigi, kay SP, kay Rap Rap, at siyempre, ang nag-iisa naming... ikaw na mag-introduce dyan!
1: Si Harvey on sax.
0: Yan! Gusto ko yan kasi, kaya kay ikaw pinintroduce yan dahil mahilig ka rin sa Pure Foods.
1: Pure Foods.
0: Yan.
1: I love you, Pure Foods.
0: Kaya maraming maraming salamat po sa pagtangkilik nyo lagi. Every Friday night, kami naman ang inyong laging kasama, di ba? Kaya, keep watching, keep singing, keep believing. Sabi nga nila sa PDA, di ba? Sa Pinoy Dream Academy. Maraming maraming salamat sa lahat. This is another Friday night. Love you, Pilipinas. Love you, Paranaque.

0: night, everyone. Love you, Pilipinas. Love you, Paranya.
1: Pagdating sa cheese dog, kids can tell the cheesiest. Tender Juicy Cheese Dog. Ang pinaka-juicy, pinaka-cheesy.
2: Meron pang chicken and cheese.
3: Chili and cheese.
2: Cheesy pizza.
3: Cheesy spaghetti.
2: Cheesiest cheese dog.
4: Bilang ang uwian na naging kabang-abang. Kasama ang pambansang manok, Magnolia, isang taon na at hihigit pa. Di mabilang ang umagang pinasigla, kasama ng Magnolia Pure Fresh Milk at Magnolia Chocolate. Magnolia, isang taon na at hihigit pa.
5: How can we teach? How can we give care? Where do we find entertainment? Where can we go? Without power, life as we know it stands still. That's why we are here, to power you. We power communities and industries with reliable and sustainable energy solutions that meet life's needs both today and tomorrow. We power life so you can enjoy it to the fullest. Aboitiz Power. We power you.
6: Pangulo na batas na magpapalawak sa exemption sa income tax sa mga kumikita ng 350,000 pesos and below kada taon mula sa kasalukuyang 250,000 at exemption sa minimum corporate income tax para sa mga maliliit na negosyo. Kapag na-certify as urgent ang isang panukalang batas, pinapayagan ang Kongreso na ipasa sa second and third reading sa parehong araw mula sa required na tatlo. Halimbawa, March 12 nitong taon, sinertify as urgent ng Malacanang ang panukalang magbibigay ng kapangyarihan sa Pangulo na bawasan o suspindihin ang excise tax sa mga produktong petrolyo dahil sa krisis sa langis. At naipasa ito sa loob lang ng 5 araw sa Senado, March 17, at sumunod na araw, March 18 naman sa Kamara, bago naging ganap na batas sa loob lang ng 2 linggo noong March 25. Ipinatupad ito ng Pangulo sa LPG at kerosene.
7: Nagtakda rin tayo ng sunod-sunod at malalaking mga price rollback na kailangan tuparin ng mga kumpanya ng langis. Sa tulong ng batas na naipasa ng Kongreso, agad din natin nasuspindi ng 3 buwan ang pagpataw ng excise tax sa LPG at saka sa kerosene.
6: Pero walang banggit kung bakit hindi ginamit ang kapangyarihan sa gasolina at diesel. Bagay na ayon sa ekonomistang si Emmanuel Lico ay dapat nang gawin ng Pangulo.
8: Sabi naman ng ating mga finance manager, paano yan? Pagka tinanggal ang excise tax, mawawala ng pondo ang gobyerno na ibibigay naman doon sa mga ginagamit nilang pang-ayuda. Pero ako ang tingin ko doon, kumita na ang gobyerno doon sa matataas na presyo. Yung excise tax at saka yung value-added tax, kumita na ang pamahalaan. Kasi ano ito eh?
9: Yeah.
8: Add-on, right. Based on the value. So, malaki na. So, pwede na rin tanggalin. And then, pagka napigil natin yung presyo ng petrolyo, maaari din tayong makapagpigil ng presyo ng mga iba pang produkto.
6: Sa planong industrial hub naman sa New Clark City sa Tarlac, sa ilalim ng PAC Silica Initiative ng Amerika, kailangang matiyak ng pamahalaan kung may sapat na kuryente ba at tubig para punan ang kakailanganing supply para sa gamit at magpapalamig ng AI chips at data center sa isang bansang nakakaranas pa rin ng power interruption at kapulangan ng tubig lalo kapag tag-init. Nauna nang sinabi ng BCDA na hindi aasa sa community water supply at groundwater ang hub at sa halip ay sa ibang paraan gaya ng rainwater harvesting, storage, treatment at recycling. Ibang usapan pa ang posibleng epekto nito sa kapaligiran.

ang pagsang-ayon ng mga residente at indigenous peoples sa proyekto. Sa lahat ng ito, the devil is in the details, ika nga, pati na rin kung paano maaabot ang mga pinangako at kung tunay na makikinabang ang publiko. Basta may issue na dapat himayin at kwentong dapat unawain, I will explain.

Nagmumurang kamatis, ang tanda na, isip at galaw bata pa rin. Magandang araw mga kaibigan, magkapet pandasal muna po tayo. Ito po si Father Nono. Oh, narinig nyo na yan. Act your age, sabi nga sa Ingles. Pero sa totoo lang po kasi, parang katawan lang naman ang tumatanda. Ang puso at isip natin ay nananatiling bata, hindi ba? Nais pa rin nating magsaya, maglaro, at marami, hopeless romantic pa rin. Ibig sabihin, nai-in-love pa rin kahit may edad na. At yan daw ay dahil ang ating mga kaluluwa ay laging bata. Lalo na kung ang iyong pananampalataya ay malusog na malusog. Sabi po ng isang pilosopo, madalas daw kasi ay nakatuon tayo sa ating mga katawan at sa mga material nating pangangailangan. Kung kaya't nakakalimutan natin na higit sa ating katawan, tayo ay mga kaluluwa. We have souls. At yun ang mas mahalaga dahil yun ang nananatili, nabobulok, namamatay, lumilipas. Ang lahat sa mundong ito kasama ang ating pisikal na katawan. Subalit ang kaluluwa natin ay nananatili. Dahil sabi nga ni San Pablo, yun ay tahanan o templo ng Diyos. Kaya't imbes raw na tayo ay mga katawang may kaluluwa, tayo ay mga kaluluwa na may katawan. Yan po ang tinuran ni Teilhard de Chardin, isang magiting na siyentipiko at pilosopo. We are not human beings having a spiritual experience. We are spiritual beings having a human experience. Tayo ay mga kaluluwa, mga espiritong nabubuhay sa kalupaan. Manalangin po tayo. Panginoon, sinabi niyo na maliban sa kami matulad sa mga bata, hindi kami makakapasok sa iyong kaharian. Manatili nawa kaming bata, Panginoon. Alagaan nawa namin, higit sa lahat, ang aming mga kaluluwa.

0: I'm Attorney Karen Jimeno.
1: No judgment.
0: What does the prosecution still have to establish to strengthen their case?
2: Palagay ko na kumpleto na eh.
1: No debate.
0: Someone watching what happened with the two factions, dapat po ba silang mag-reconcile?
3: As of now, kasakita na eh.
1: Just open conversations.
4: Wala palang basis. Ano ginagawa natin dito?
5: But in objection, bakit ba?
6: The more he speaks, the more details he supplies, the more he's revealed as a fraud.
0: Be informed, be insightful of the news.
1: At the forefront.
7: Hello, hello, welcome back to the Daily Dish. We now have with us Jeeper Fernandez and Argel Saikon, and of course, Gerald Anderson here.
8: Hi, gentlemen. Thank you so much for joining us today.
9: Hello.
8: Don't worry. If the hot seat was hot a while ago, it just got hotter with the two of you here. So, sinabi sa amin ni Gerald kanina, yung mga experiences niya dito sa, ano, sa series niyo. What did you two learn, Jeeper, dun sa pinuntahan niyo, like, you know, meeting the, doing the different activities, at saka nag-uusap kayo sa mga barangay?
10: For me po, nung una talaga, kasi, ano talaga ako, living lang talaga ako sa Manila, so wala po talaga akong background pagdating sa provinces. So, when it comes to that, malaki po talaga yung pagbabago nung nagkaroon ako ng first hand with that, yung na-experience. Na-experience, na-interview po sila. So, ganun pala yung buhay pag-province. Ganun pala yung pamumuhay nila. Like, pinaghihirapan talaga nila everyday. Unlike kasi dito sa Manila, nasanay ako na may nagpo-provide sa akin. Like, kakain ako in the morning, may nagpe-prep sa akin. Like, ganun po talaga yung totally set up. Unlike nung na-experience ko sila na first hand, like, they need to wake up in the morning ng sobrang aga para lang mangisda or tatambay sila sa laot ng isang linggo para lang po mag-ipon ng isda para sa pamumuhay nila, para sa pangkain nila pang araw-araw.
8: So basically, Jeeper, namulat ka ba?
10: Yes, sobrang laki talaga po ng difference. As in, talagang dun yung pumasok yung part ng may serious part din pala ako na hindi ko na ta-touch yung ganong klase ng ano, ganong klase ng life na meron palang ganon na nag-exist talagang mahirap pala talaga.
7: Yeah. I mean, you have that new perspective now, like,
10: yes,
7: right
10: po,
7: with life. So do you now like appreciate your life more, and do you feel
10: sobra
7: like we take for granted what we have in
10: sobra
7: front of
10: po
7: us?
10: Sobra po talaga, as in, kasi may times na parang pagising lang ng umaga, parang feeling ko ang bigat na sa pakiramdam, pero knowing na merong gumigising sa umaga po, may gumigising sa umaga po talaga ng sobrang aga para magtrabaho. Para sa akin, parang ganun lang yun. Parang sa akin, sobrang simple lang. Pero sa kanila, malaki ng tulong, malaki ng impact sa kanila sa buhay nila, natutulong nila. So, ang laki po talaga ng changes din when it comes to my perspective.
7: Arjol, what about you? Was this the first time you were in the province?
11: Hindi naman.
7: Kasi, now, what was the biggest eye-opener for you during this project?
11: Sa akin naman, nakaka-relate ako sa ilan sa kanila kasi nag-aalaga din ako ng hayop eh. Tsaka meron kaming na-interview doon, nag-aalaga siya ng mga giant clams. Sobrang hirap at sakit para sa kanya yung mga pinalaki niya.
12: Inalagaan niya
11: na ilang taon.
12: Tapos sinarvest ng Chinese.
11: Mga Chinese.
8: Oh my goodness.
12: So, parang sakit. Ilang taon na, I think 2007. Ang nilagay. Tapos kinuha parang 10 years later.
8: Ouch.
7: Oh wow.
12: Giant clams.
7: So their hard work, wala.
11: Yeah. Nakita namin doon yung mga clams na wala ng laman, mga patay na. So ang sakit lang para sa kanya na inalagaan niya, pinalaki niya. So, parang anak niya na din kasi rin mo.
8: Well, ilang taon yun. But the format of this series is different from what we're used to. Yeah. When we were talking about it, kala ko docu-series.
12: Yeah.
8: You're gonna interview somebody and check

0: reason why are farmers still poor? What's the point of agriculture in the Philippines? Join Ronnie Puno and Alex Galeha. What's the point?
1: Wow. I'm inspired by those three gentlemen.
2: I love it when people put their fame and shine the light towards greater causes.
3: And I like how they did it. It's a creative way to let everybody know and watch it, but it's still, you know, you're gonna learn a lot still from it.
1: Are you down to go?
3: Yeah, we've been saying we're so down.
1: Let's go. I don't think Gerald Anderson thinks that we are not
3: ready. We were like, we've been ready. We were born for this.
2: What a way to celebrate our anniversary. But it's not ending today. Yeah. We'll be having this all throughout the week.
3: Yes, because tomorrow on The Daily Dish, we'll have the actors, Eric Quizon and Epi Quizon.
1: Yeah.
3: We got EQ.
2: That's it for us today. Tuesday, join us again tomorrow for more Real Talk.
1: A lot of spilled tea.
3: With Zero Filter, I'm Monique Tuzon Basi. Anytime is a good time because it's always more fun with us.
1: And I'm Ferdy Salvador, always on top of the news and stories that matter most. Midday Report is up next. Stay tuned to the Billionaire News channel.
2: I'm Cha Lontok and Shalamat for making us your lunchtime companion. That's The Daily Dish,
1: sir!
4: Matinding pagbaha ang idinulot ng halos walang tigil na pag-ulan sa ilang bahagi ng Luzon, kabilang ng Metro Manila nitong mga nakaraang linggo. Bukod sa mga nasirang infrastruktura at kagamitan, umabot sa 29 ang naitalang namatay. At nasaksihan din natin yung libo-libo nating mga kababayan na nagtitiis sa epekto ng baha sa araw-araw nilang pamumuhay. Kung sobrang pag-ulan at pagbaha ang problema sa ilang bahagi ng Luzon at Visayas itong mga nakaraang linggo, tagtuyot naman ang problema sa ilang bahagi ng Mindanao kagaya ng Caraga Region. Sa mga larawang ito ng content creator na si Robert Solis, makikita yung mga natuyong lugar o ilog sa Surigao del Sur. Naitala rin ng Weather Bureau Pag-asa ang pinakamainit na temperatura sa bansa ngayong buwan sa Hinatuan, Surigao del Sur, 37.5 degrees Celsius noong August 18. Kung may El Nino, bakit naman extremes ang nararanasan sa magkakaibang bahagi ng bansa ngayong August? Ang El Nino kasi ay hindi nangangahulugan na wala ng ulan sa buong bansa. Bagamat pinapataas ng El Nino yung tsansa ng below normal rainfall ayon sa PAGASA, maaari pa rin makaranas ng above normal na pag-ulan sa ilang bahagi ng Western Luzon dahil sa epekto ng habagat. Sa katunayan, ngayong August, sabay na nakakaapekto sa bansang iba't ibang weather systems, kabilang na yung habagat, low pressure areas, tropical cyclones o bagyo at localized thunderstorms. Kaya posibleng sabay nating maranasan ang matinding pag-ulan sa ilang bahagi ng Luzon at ang matinding init at pagkatuyo sa ilang bahagi ng Mindanao. Sa climate outlook na inilabas ng PAGASA, makikita natin kung paano maaaring magbago yung rainfall pattern sa bansa sa mga susunod na buwan dahil sa El Nino. Ngayong August, mas mataas ang tsansa ng above normal rainfall sa ilang bahagi ng Western Luzon. Samantala, may mga lugar sa Visayas at Mindanao na may mas mataas na tsansa ng below normal rainfall. Pagdating ng September, baligtad naman yung mangyayari. Mababang rainfall naman ang inaasahan sa Kalakhang Luzon, habang posibleng above normal ang rainfall sa Eastern Visayas at Mindanao. Sa October, below normal rainfall ang inaasahan sa Luzon. Pagdating naman ng November, halos buong bansa ang posibleng makaranas ng way below normal hanggang below normal rainfall. Sa December, may inaasang above normal rainfall sa Kalakhang Luzon pero below normal naman sa malaking bahagi ng Visayas at Mindanao. At sa January 2027 ito, halos buong bansa ay posibleng makaranas ng way below normal hanggang below normal rainfall. Ibig sabihin, hindi talaga pare-parehas ang epekto ng El Nino sa iba't ibang bahagi ng bansa. At maaaring magbago yung rainfall pattern depende sa lugar at panahon. Kaya hindi lang tagtuyot ang dapat nating paghandaan, kailangan din nating paghandaan yung mga bigla at matinding pag-ulan at pagbaha. Kasama rin sa epekto ng El Nino kasi yung pagkakaroon ng mas malalakas na bagyo. Mahalaga ang ganitong forecast ng PAGASA dahil nabibigyan nito ng pagkakataon ng pamahalaan at ang agricultural sector para magplano at maghanda. Pero ang tanong, gaano kahanda at anong klaseng paghahanda ang ginagawa?

pangalawa, dahil sa huli, hindi man natin mapigilan ang pagdating at paglala ng El Niño, kaya nating paghandaan o mabawasan ang masamang epekto nito sa bansa at sa mga Pilipino.

0: Magandang umaga, ako si Willard Cheng, kasama ninyo sa Metro Morning. Live tayo ngayon at nakasimulcast sa Melo 947 BFM at sa DWAR Abante Radio 1494. Sama-sama nating harapin ang umaga. Bago yan ang headlines. Dating House Speaker Martin Romualdez dadalo sa kanyang arraignment via video conferencing. Vice President Sara Duterte handang palitan si PBBM kung bababa siya sa pwesto. Dating mambabatas na si Zaldy Co, number one priority ni Interior Secretary John Vic Remulla sa mga aarestuhin. At Ukraine, handa na umanong makipag-ceasefire sa Russia. Pinayagan ng Sandigan Bayan 3rd Division na makadalo sa kanyang arraignment sa pamamagitan ng video conferencing si dating House Speaker Martin Romualdez. Nakatakdang isagawa ang pagbabasa ng sakdal kay Romualdez ngayong umaga para sa kaso niyang plunder kaugnay sa flood control projects. Nasa infirmary ng Payatas Quezon City Jail ang mambabatas dahil kailangan niya ng medical monitoring. Number one priority ang dating mambabatas na si Zaldy Co sa mga target na hulihin ng gobyerno. Ayon yan kay Interior Secretary John Vic Remulla. Sa panayam sa On Point ng Billionario News Channel, sinabi ni Remulla na alam nila kung saan sa France nakatira si Co. Wanted ang dating mambabatas kaugnay ng flood control scandal. Kapag nahuli na si Co, ang mga susunod na target ni Remulla ay sina Senator Ronald Bato de la Rosa, gaming tycoon Atong Ang, at dating Bureau of Corrections Chief Gerald Bantag.
1: Zaldy Co's the bigger priority here. He's the bigger fish.
2: Yeah, let's go to that, sir.
1: Okay. Zaldy Co's the bigger fish, and that's what we have to coordinate for him to be finally brought home. Okay. You know where he lives? He lives in Avenue de Montagne. It's a posh district of Paris.
0: Nanindigan naman si Remulla sa kanyang

0: nagpahayag na denied ang asylum request ni Harry Roque. Pinabulaanan ito ng dating presidential spokesperson.
1: The usual time given is 6 months before you're given asylum. So at 6 months, if you're not given asylum, formally, ano na yun? Fair game na. So what he's saying is that there's no formal denial, but there's no formal acceptance either. So he's in the gray zone. Tapos yung application period niya. So I said, okay, if you think it's not valid, show us a document that you're immune from the red notice. Diba? If he doesn't show it, I'm gonna get him.
0: Ilan ba talaga ang voting threshold? Ito ang isa sa mga pangunahing tanong na inaabangan sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ngayon. Umaasang magbibigay linaw dito ang mga inimbitahang legal experts ng impeachment court. Ang detalye sa Metro Morning Report ni Dexter Ganibe.
2: Ready na ang defense team ni VP Sara Duterte na makinig sa Amici Correa na inimbitahan ng impeachment court mamaya. Sabi ni Attorney Michael Poa, tulad ng mga senator judge, nais din nilang malinawan sa mga isyung bumabalot ngayon sa issue ng voting threshold.
3: We will be listening intently at kung may pagkakataon na may gusto tayong mga bagay na malinawan, we will make use of that privilege extended to us by the presiding officer to ask questions through the presiding officer.
2: Walaan niya silang pagtutol sa mga napili ng korte na Michi Correa. Nakonsulta din daw sila sa pagpili sa mga ito. Aminado si Poa na nais din nilang matuto mula sa mga legal expert. Makatutulong din anya ito sa publiko, lalo na ngayong marami ang mga nagsusulputang iba't ibang opinion kaugnay ng voting threshold. Una nang sinabi ni Attorney Reggie Tungol, tagapagsalita ng impeachment court, na patatapusin muna ang lahat ng mga senador na magtanong bago maipasok ang katanungan ng depensa o ng prosekusyon na idadaan kay presiding officer Cheese Escudero. Para sa Metro Morning, Dexter Ganibe, Billionaire News Channel.
0: Handang palitan bilang presidente ni Vice President Sara Duterte si Pangulong Bongbong Marcos ayon sa tagapagsalita niya na si Atty. Paolo Panelo. Paglilinaw naman ni Panelo, hindi self-serving ang panawagan ng bise na mag-resign na si PBBM. Bilang halal ng taong bayan, dapat lang daw na si VP Sara ang pumalit sakaling bumaba sa pwesto ang presidente. Tinawag ni VP Sara na problem of the nation si PBBM dahil daw sa mga nangyayaring korupsyon sa kanyang administrasyon, kasama na ang iba pang pang-aabuso umano at political harassment sa kanilang pamilya. Kailangang magkaisa ang mga bansa sa ASEAN sa kabila ng banta ng Beijing sa South China Sea. Ito ang iginiit ni Defense Secretary Gilbert Teodoro. Ang detalye sa Metro Morning Report ni Elmar Acol.
4: Binigyang din ni Defense Secretary Gilbert Gibo Teodoro na nananatiling matatag ang defense relationship ng Pilipinas sa mga bansa na miyembro ng ASEAN. Ito ay kahit hindi umano kapantay ng suporta ng mga bansang kanluranin ang ipinapakita ng ilang kapitbahay ng Pilipinas pagdating sa sapin ng international law at seguridad sa riyon. Sa panayam kay Teodoro sa programang The Commanders ng BNC, malagang paghiwalayin ang mga bansang may territorial claims at mga walang claim sa sapin ng South China Sea.
5: Actually, ang importante i-segregate natin yung claimants sa non-claimants sa ASEAN. Yung claimants naman sa ASEAN, on the defense side, very robust ang ating defense relationships kasi alam mo, defense specialist tayo, hindi tayo diplomats. Alam naman natin ang mga threats sa atin at ang common threat sa atin ay China. Ang bukod tangi nga, sinasabi ko, ang Pilipinas ay bukod tangi sa ASEAN. Hindi tayo kapareha ng iba sa ASEAN, kaya false narrative na naman ng China yan.
4: Ipinaliwanag din niya na magkakaiba ang sitwasyon ng bawat bansa sa ASEAN, kaya hindi maaaring ikumpara ang posisyon ng Pilipinas sa ibang miyembro ng riyon. Ani Gibo, ang Pilipinas ang tanging bansang ASEAN na may Pacific Ocean boundary at may pinakamalaking maritime boundary na sakop ng claim ng China.
5: Tayo pinakamalaki, yung ibang mga bansa maliliit. At tayo, hindi lang tayo Asyano, Pacific Islander pa tayo. No? So, iba ang situation natin. Ngayon, sa ating ASEAN naman, ang importante sa ASEAN is intra-ASEAN peace and stability. Kung saan gumagana yan. Katulad ng paradigm natin na walang external defense posture na malakas kung walang internal peace and security. Ganun din yan. yung external defense posture ng kanya-kanyang ASEAN countries.
4: Sinabi pa ni Chudoro na mahalaga ang pagpapanatili ng intra-ASEAN peace and stability lalo na dahilan sa magkakaibang interes at posisyon ang mga miyembro ng ASEAN. Ayon pa sa kalihim, kahit may hindi pagkakaunawaan ang mga bansang ASEAN, malagang manatili silang sumusunod sa international law. Ikinumpara niya ito sa ginagawa ng China na aniya ay may mga pagkakataong lumalabag sa international law. Sinabi rin ni Chudoro na may mga pagsisikap na maghasik ng malign influence sa mga bansang miyembro ng ASEAN. Aniya, makikita naman ang epekto nito sa mga usapin hinggil sa freedom of navigation at iba pang international norms na nais umano ng China na baguhin. Ipinaliwanag pa ni Chudoro na lumakas ang ganitong posisyon ng China sa panahon ni Chinese President Xi Jinping kasabay ng mas mariing pagbibigay din ng Beijing sa sariling kapangyarihan at seguridad. Ayon pa kay Secretary Chudoro, ginagamit umano ang external threats bilang bahagi ng narrative upang bigyang katwiran ang mas maigpit na postura ng China.
5: The proof of the pudding is in the eating. Eka nga, nakikita naman ang pagbubuklod-buklod dito. At nakikita naman kasi the interest here is freedom of navigation and other international norms which gusto palitan ng China. At ito lumabas lamang noong panahon ni Xi Jinping.
0: Humble daw si Defense Secretary Gibo Teodoro sa social media post ni Senador Panfilo Lacson kung saan tinawag siya nitong presidente. Pinuri ng senador ang kalihim kasunod ng pagharap niya sa isang forum sa Korea kung saan hayagan niyang dinepensahan ang Pilipinas laban sa pambubuli ng China. Pinasalamatan ni Teodoro si Lacson na kilala na raw niya sa loob ng higit apat na dekada.
6: I take it more as a measure of trust of a respected senior leader sa security and defense realm. Of course, it humbles me, no? Mahirap kunin yung trust ni Senator Lacson kaya nakakataba ito ng puso.
0: Sa usapin naman ng pagtakbo sa 2028 elections, sabi ni Teodoro he will cross the bridge when he gets there. Kung hindi raw kasi siya magiging successful bilang defense chief, ano pa ang kanyang maipagmamalaki?
6: Right now, nakatutok ako dito and when the time comes, you know, if the ingredients are there to make a decision one way or the other, then kailangan mag-desisyon.
0: Humarap ang kalihim sa programang The Commanders ng Billionaire News Channel na mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes from 5 to 5:45 p.m. Magandang balita sa mga kawani ng pamahalaan dahil may libreng sakay sa LRT2 at MRT3 ngayong araw dahil sa paggunita sa Civil Service Month. Kaugnay niyan, alamin natin ang lagay ng traffic sa ibang bahagi ng EDSA ngayong umaga. Ihatid sa atin live ni Charmaine Abong. Charmaine, good morning.
7: Good morning, Willard. Silip tayo dito sa lagay ng trafiko sa kahabaan ng EDSA Cubao ngayong Wednesday morning as of 7:11 a.m. dito sa northbound lane o mga patungong Balintawa. Light to moderate traffic ang daloy at bahagyan ng kumakapal ang dami ng mga sasakyan. Bahagya lamang nagkakaroon ng traffic build-up doon na sa unahang bahagi ng EDSA Kamuning. Sa kabilang linya naman, southbound lane o patungong Pasay, light to moderate traffic din ang nararanasan. Nagkakaroon din ng traffic build-up sa stoplights para doon sa mga sasakyang lalabas at tutungo papuntang Aurora Boulevard. Kanina pagdaan natin, kanina sa Aurora Boulevard ay parehong magaan pa ang daloy ng mga sasakyan sa magkabilang linya nito. Samantala, simula na ngayon ang buong araw na libreng sakay sa LRT2 at MRT3 para sa lahat ng kawani ng pamahalaan. Bahagi ito ng pagkilala at pakikiisa sa pagdiriwang ng 126th anniversary ng Civil Service Month. Kailangan lamang ipakita ng mga government employees ang kanilang valid government agency ID sa mga security personnel ng mga istasyon. Libre rin ang sakay bukas, September 17, para sa National ID holders bilang paggunita naman sa Global Identity Day. Magsisimula ang libreng sakay bukas 7 a.m. hanggang 9 a.m. at muli 5 p.m. hanggang 7 p.m. Patuloy naman ang paalala sa mga motorista na panatilihing ligtas ang kalsada at mag-ingat sa pagmamaneho. Yan muna ang latest mula dito sa Cubao. At sa Cubao, balik sa iyo, Willard.
0: Maraming salamat, Charmaine Abong.

0: Lumabas na ang resulta ng mga nanalong partido na bubuo sa Bangsamoro Parliament matapos ang kauna-unahang BARM elections. Ang detalye sa Metro Morning Report ni Lade Cabagani.
1: Sa kauna-unahang Bangsamoro Parliamentary elections, umabot sa 84.34% ang voter turnout ayon sa Commission on Elections. Sa 40 seats na nakalaan para sa regional parliament political parties, apat na partido ang nakakuha ng sapat na boto para magkaroon ng representasyon. Pinakamarami ang Bangsamoro Federal Party o BFP na nakakuha ng 16 seats. Sinundan ito ng United Bangsamoro Justice Party o UBJP na may 15 seats, 8 sa BARM Grand Coalition at 1 seat para sa Rakyat Democratic Party. 13 partido ang sumali sa halalan. 9 sa mga ito ang hindi umabot sa 2.5% vote threshold para magkaroon ng party representation. Samantala, nakumpleto na rin ng COMELEC ang pagtanggap sa 108 certificates of canvass mula sa mga lungsod, bayan at special geographic areas ng BARM. Ang 40 party representatives ay makakasama ng 32 district representatives at 8 sectoral representatives para bumuo ng 80-member Bangsamoro Parliament. Isa raw ito sa mahalagang yugto sa transisyon ng BARM mula sa interim government patungo sa duly elected regional parliament. Pero hanggang October 30 pa mananatili ang BARM interim government bago tuluyang maupo ang mga duly elected officials ng rehiyon. Sa unang sesyon ng elected Bangsamoro Parliament, ang mga miyembro nito ang maghahalal ng chief minister ng Bangsamoro government. Para sa Metro Morning, Lade Cabagani, Bilyonaryo News Channel.
0: Ikinalungkot ni Pangulong Bongbong Marcos ang nangyaring mga insidente ng karahasan sa Bangsamoro Parliamentary Elections. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, ito ay kahit sinabi ng Philippine National Police na generally peaceful ang isinagawang BARM elections. 5 katao ang nasawi at 19 ang sugatan sa magkakahiwalay na insidente ng pamamaril at pagsabog sa mismong araw ng halalan. Himayin pa ni Pangulong Bongbong Marcos ang naipasang batas sa Senado na nagpapaliban sa nakatakdang barangay at sangguniang kabataan elections ngayong taon. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, hindi pa nakakarating sa Pangulo ang bersyon ng batas. Kailangan pang mabasa ito ni PBBM bago maglabas ng desisyon. Nitong Lunes ay naipasa ng Senado sa third at final reading ang Senate Bill 2387 o ang panukalang term extension para sa barangay at SK officials mula 4 na taon tungong 5 taon at ang postponement ng BSKE mula November 2026 to November 2028. Posibleng magkaroon ng ginhawa sa presyo ng langis matapos i-certify ni Energy Secretary Sharon Garin na lumagpas na sa legal threshold ang presyo ng Dubai crude oil. Umabot sa $99.41 bawat bariles ang average price mula August 13 hanggang September 11, malayo sa $80 per barrel threshold na nakasaad sa batas. Dahil dito, naipasa na ng DOE ang certification sa Development Budget Coordination Committee o DBCC para sa evaluation. Ang DBCC ang may tungkuling magrekomenda sa Pangulo kung may dapat baguhin sa fuel excise tax. Nauna nang sinabi ng Finance Department na isinaalang-alang nito ang 100% suspension ng excise tax sa LPG at kerosene. Mayroon umanong matinding memory loss si dating Pangulong Rodrigo Duterte ayon sa defense team para sa kanyang kaso sa ICC. Naharap sa mga kaso ng crimes against humanity si FPRRD kaugnay ng kanyang umano'y war on drugs. Nakatakdang magsimula ang kanyang paglilitis sa huling araw ng Nobyembre, pero pinag-aaralan pa rin ng mga hukom kung nasa tamang pag-iisip si Duterte. Nauna nang iniutos ng mga hukom ang medical assessment kay Duterte. Habang hindi pa ito isinasa publiko, naglabas na ang depensa ng dokumento na nakakaranas umano ng matinding memory loss ang dating Pangulo. Kaya naman anilay impus-

posibleng makilahok si Duterte sa kaso. Tingnan natin ang daloy na traffic ngayon sa EDSA Orense. Light ang daloy na traffic sa southbound lane habang light to moderate ang northbound lane. Dito naman sa Marcos Highway sa Marikina, mabigat na ang daloy ng traffic papuntang Cubao habang magaan pa ang Pantipolo. Susunod sa Metro Morning, infrastruktura kontra baha sa Maynila itatayo ng DPWH. At Ukraine, handa na umanong makipag-ceasefire sa Russia. Kapi muna tayo ang detalye matutunghayan sa pagbabalik ng Metro Morning.

0: Army come into full view. We have these stories and more. I'm Margot Salcedo. This is Business 360.
1: Business 360 with Margot Salcedo. Weekdays at 10 a.m. A brave new partnership is here, taking another bold step to bring real stories and trusted journalism closer to more Filipinos. Going beyond limits, Bilyonario News Channel is now on CLTV 36, expanding reach across Central Luzon. Because the stories that matter should be everywhere. BNC, the Bilyonario News Channel.
2: Welcome back dito sa Metro Morning. Binusisi sa Kamara ang pondo para sa 2027 National Budget. Kinwestiyon ang aabot sa 58.3 billion allocation para sa Local Government Support Fund. Narito ang Metro Morning Report ni Isaiah Mirafuentes.
3: Inabot ng higit 13 oras ang unang araw ng budget deliberation sa plenaryo ng Kamara para sa 2027 National Budget. Malaking bahagi ng talakayan ay umikot sa mga ahensyang kabilang sa Development Budget Coordination Committee o DBCC. Kabilang sa mga nasinip sa pagdinig kahapon ang aabot sa 58.3 billion peso allocations na mapupunta para sa Local Government Support Fund for 2027. Bahagyang mas mataas yan kumpara sa 2026 approved allocations for LGSF. Subalit tinawag yan ni Caloocan Representative Edgar Irice na isang presidential pork barrel dahil nasa discretion umano ng Pangulo lang kung saan ilalaan ng pondo.
4: Halos lahat pwede, basta desisyon na ng Presidente, bibigay ko yan sa Naga, 500 million. Okay yan. Wala nang parameter. Kung kailan, kung saan, kung paano, kung sino, discretion ng Presidente, tama ba?
3: At maraming niyang kinwestiyon kung saan napunta ang 2026 Local Government Support Funds.
4: Bakit nagbigay ng 500 million sa Naga? Second to the richest city ang Naga sa Bicol. Yung city ni Congresswoman Representative Crisel Lagman, mas mahirap. Yung pong Masbate sa Bicol, napakamahirap. Yung pong Iriga City, napakahirap. Anong naging batayan, bakit magbibigay ng basketball court, hindi po pala, stadium sa Naga.
3: Nangangamba ang mambabatas na posibleng nagagamit umano sa politika ang bilyong-bilyon na pondo.
4: Ano pong parameters? Yung ba ang priority para o yung mga mahihirap na mga local government? O pinupolitika lang ito ni Presidente dahil gusto niyang maging kakampi si Mayor Lenny Robredo? Ito po ba batayan ng pagbabudget?
3: Pero iginit naman ni House Committee and Appropriations Chairperson at WFICA Representative Vika Sonsing na naayon sa batas ang LGSF at may kakayahan ng Kongreso na maglatag ng parameters sa kung sino at saan ilalagay ang pondo. Target naman ng Kamara na maipasa sa ikatlo't huling pagbasa ang 2027 National Budget sa ikalawang linggo ng Oktubre. Para sa Metro Morning, Isaiah Mirafuentes, Bilyonario News Channel.
2: Mas kaunti ang nagsabing na biktima sila ng karaniwang krimen, pero mas marami naman ang naging biktima ng cybercrime. Ayon sa bagong SWS survey, bumaba sa 10% noong Hunyo ang mga respondent na nagsabing naging biktima sila ng common crimes, mula 12.3% noong Marso. Kabilang sa bumaba ang property crimes, street robbery, physical violence, carnapping at akyat bahay. Pero kabaligtaran ang trend sa cybercrime. Umakyat sa 8% ang mga nabiktima noong Hunyo, mula 5.8% noong Marso. Kasama sa cybercrime ang online scams, hacking, identity theft at cyberbullying. Pinakamalaki ang itinaas sa National Capital Region, mula 10.1% noong Marso, naging 13.4% noong Hunyo. Samantala, tumaas din ang pangamba ng mga respondent sa mga nakawan at paglalakad sa gabi. Nauna nang iginiit ng PNP na ang pagbaba ng common crimes ay hindi dahilan para magpakampante. Mas paigtingin naman daw ng anti-cybercrime group ang prevention at awareness efforts nito kasunod ng mataas na cybercrime rate.

0: Magtatayo ang DPWH ng malalaking detention basin sa Maynila. Kasing laki ito ng isang dosenang Olympic-sized swimming pools. Kabilang sa mga lugar na target matulungan ng proyekto ang Taft Avenue, Remedios at Malate. Layo nitong maibsan ang matinding pagbaha na nagdudulot ng pagkaabala at pagka-stranded ng mga commuter at motorista tuwing malakas ang ulan. Nakipagpulong kay National Parks Development Committee Executive Director Cecil Lorenzana, CDPWH Secretary Vince Dizon nitong Martes. Papalapit na nga ba ang ceasefire sa pagitan ng Russia at Ukraine gaya ng inanunsyo ni US President Donald Trump? Alamin sa Metro Morning Report ni Joel Caballero.
1: Handa ng makipag-energy ceasefire ang Ukraine sa Russia gaya ng naunang sinabi ni US President Donald Trump. Ibig sabihin, hindi tatargetin ang energy infrastructure ng magkabilang panig. Sinabi na ni Ukraine President Volodymyr Zelensky na susunod sila sa kasunduan kung susunod din ang Russia dito.
2: Ukraine is ready for such a ceasefire. Our partners know our position. And by the way, there are several other proposals from our closest partners, our international partners, to work on this track so that through joint efforts, we can achieve this energy ceasefire.
1: Pero nitong Martes, tinamaan ng Russian drone strikes ang dalawang istasyon ng gasolinahan sa Kyiv. Ayon kay Mayor Vitali Klitschko, isa ang namatay. Sa Lithuania, pinabagsak ng NATO fighter jet ang isang drone. Hindi pa malinaw kung saan ito nanggaling. Madami na ang naalarma sa mga naliligaw na drone sa mga bansang katabi ng Russia. Para sa Metro Morning, Joel Caballero, Bilyonaryo News Channel.
0: Nagsanib pwersa si Senator Bernie Sanders at Trump ally na si Steve Bannon sa panawagan na limitahan ang kakayahan ng Artificial Intelligence o AI. May pangamba ang dalawa na makakasama sa tao ang paglago ng AI. Giit ni Sanders, dapat may safety rules sa AI. Si Bannon naman, binatikos ang kanyang kaalyado na si President Donald Trump dahil sa hindi nito pagsuporta sa regulasyon ng AI.
3: Congress, under both Democratic and Republican control, have been asleep at the wheel, and we now have a president whose ignorance regarding this issue is truly embarrassing. Virtually all of the decisions regarding the development of AI have been made by a handful of the richest people in the world. Musk, Zuckerberg, Bezos, Thiel, Ellison, Brin, and a few others.
0: Sama-sama nating harapin ang umaga. Muli, ito si Willard Cheng para sa Metro Morning. Live at nakasimulcast sa Melo 947 BFM at sa DWAR Abante Radio 1494. Manatiling nakatutok, susunod na ang memo. Good morning, Karina.
4: Ano kaya ang magandang balitang naghihintay sa atin today?
0: Parang hirap ng tanong mo, ha?
4: Parang hirap tanong, grobe ko naman. Simulan natin ang ating umaga na positive lang. Yan.
0: Oh, well, maaraw na.
4: Maaraw,
0: una sa lahat, yes.
4: Maaraw sa ngayon.
0: Sa ngayon, you know.
4: So dapat talaga kada minuto ang pagbibilang natin ng ating blessing. Oo, dahil maya-maya baka masamang balita na po ang dala namin sa inyo. Pero ngumiti muna tayo, good morning sa inyong lahat.
0: At magsampay habang nakikinig ng memo sa radyo.
4: Oo, pwede magsampay-sampay when you can. Pag may time, manatili pong nakatutok. Susunod na ang memo.
5: Every day, new stories are being served. The freshest takes. The stories that everyone's talking about. The Daily Dish. Make sure you don't miss a thing. Only here on the Bilyonaryo News Channel.

Magandang umaga mga kababayan, live tayo sa Mellow 947 BFM at naka-simulcast sa Bilyonaryo News Channel at DWAR, Abante Radio 1494. Ako po si Corina Sanchez Rojas. Good morning sa inyong lahat. Dito na po tayo sa Usapang Totoo. May konting talino, puso, para maintindihan natin ang nangyayari sa paligid natin. Ito ang Memo.

0: Hello, hello, hello! Tirik ng araw ang kalaban ng katawan ng ating mga magsasaka. Pero kung wala namang tirik ng araw, paano naman tayo magtatrabaho sa mga sakahan, di ba? At least hindi inaanod ang kanilang mga pananim. Oh,
1: yung sakto lang talaga dapat.
0: Sana yung sakto lang, pero wala, talagang ganun ang buhay nila. Talagang sunog sa araw, minsan sa wala na pupunta, yun ang masakit. Ang kanilang pagod pag sinalanta na ng kalamidad kasi ang kanilang sakahan. Naku eh, may banta ng matinding El Nino na paparating, pinag-usapan natin kahapon. Ano kayang tulong ang mapapala ng ating mga magsasaka sa gobyerno, Willard? Ano na ba ang nangyari dyan sa Gipsaka law na yan?
1: May batas na pala, pero ang tanong, may budget ba para dito?
0: Baka sakali.
1: Baka sakali na lang.
0: Ang tawag daw dyan sa ating memo speak. Diba merong sagip, saka, lo. Ito, sagip, sakali, lo.
1: Pwede akong mag-suggest ng isa pang version.
0: Ano?
1: Sagip, saka,

0: Malaking hamon dyan yung ano, pangungurakot. Mm-hmm. Hindi nila mapigilan ang sarili nila. We're not saying that as a fact. Mm. Yan lang ang natural na magiging hinala. Mm. Hindi ba? Kasi wala naman tayong pruweba. Ayaw naman nating basta nagsasabi ng masama. Dahil may magaganda namang ginagawa din ng gobyerno. Parang yung RISE program. Mm. Alam mo, minsan nga, alam mo, puro kayo ano, para kayong mga miyembro ng ano, ha? ng mga organisasyon. Mag-ano naman tayo, yung lahat ng magagandang ginagawa ng gobyerno. O para mga iba-iba naman.
1: Baka mahirapan tayo maghanap ng topic.
0: Okay. Ay, nako, ako may mahahanap ako dyan.
1: Oh, sige.
0: You know, around the world also, ang daming nangyayaring maganda. Mm. So, pwede rin natin gawing segment yan para at least araw-araw meron po tayong good news.
1: Oh, pwede. Iba?
0: Oo, may ginagawa naman tama ang gobyerno. Kaya lang, pagka ganito na ang focus ay yung mga bagay na ipinangako, halimbawa yung mga pinangako daw sa Mindanao, wala pa, yung pinangakong dam, 'di ba, para hindi anurin ng mga tubuhan at palayan sa Negros, wala pa rin itong Sagip Saka, parang wala pa rin, hindi lahat, ayun. Yun ang sinasabing yung iisipin ay corruption. Oh,
1: yung pangako nga mawala na yung system loss charge sa ating mga electricity bill.
0: Teka,
1: tinatrabaho
0: muna,
1: na.
0: VAT muna.
1: O, VAT muna. So nauna nang mawala yung VAT. So tinatrabaho nang mawala yung actual cost.
0: Actual cost. Pero ano kaya ang computation? Nakalimutan ko na. Di ba pinapacompute natin yan? Na magkano ba kapag tinanggal yung 12% VAT sa system loss charges? Magkano ang porsyento ang hindi na natin babayaran? Parang umaabot din yata ng mga, on the average for say a family who consumes say 5,000 pesos kuryente a month, parang 300 pesos ang matatanggal. Okay na rin. I mean, ano, pambayad ng ano yun?
1: Oo, kasi parang
0: itlog sa almusal.
1: Oo.
0: Pwede na rin, di ba?
1: Ketchup.
0: Pandagdag.
1: Kasi kung imumultiply ang 300, di ba, times 12 din yun, isa-isang taon, malaking bagay yun.
0: Tuition na yan. Tuition na yan, hindi ba? Eto na po ang ating mga nakasulat sa ating memo ngayong umaga. Sa kabila ng makasaysayang parliamentary election sa BARM, ilang pangako para sa Bangsamoro na hindi pa ganap na naitutupad ang nadidiskubre sa ngayon. Bill sa... Teka muna. Ayan. Ano-ano nga ba yon? Land reform ang isa sa pinakamalaki, ano?
1: Oo.
0: Na magiging bahagi sana ng kabuhayan para hindi na nauuwi sa karahasan dahil sa kahirapan itong ganitong klaseng mga democratic processes.
1: Tapos yung pinaka-kumbaga, malaking bagay na pangako ay talagang maiahon sa hirap yung mga taga-Mindanao. Kasi yung mga poorest provinces and even cities and municipalities nandoon eh. Nasa Mindanao. Mm-hmm. Kaya nga sinabi ng guest natin kahapon si Prof. Danny Araw, parang bentahe sa mga politiko na panatilihing mahihirap at hindi edukado yung mga tao dahil doon sila nakikinabang eh. Habang nananatiling mahirap yung mga taga Mindanao, umaasa sila sa politiko. Yun ang gusto nila.
0: Umaasa sa ayuda, bigyan mo lang ng isang sakong bigas, iboboto ka na. Sana nga kung gano'n na lang, sa ibang bahagi po ng ating bansa, dito na lang sa Metro Manila, may mga lugar po na ang benta po sa boto, 10,000. 10,000 piso. Naku, dyan na lang sa, ewan ko ha, dyan na lang sa mga malalapit sa aking puso na mga lugar. Ayan, 6,000 pesos. May umaabot pa daw ng 15.
1: Di ba mapapaisip ka, bakit sila mamumuhunan ng ganyang malaking halaga para lang manatili sa pwesto?
0: Eh kasi nga, ang laki nga ng ano,
1: return of
0: LGSF.
1: Investment.
0: Ang laki ng LGSF. Mm. Ano ba yung kinikwento, di ba kahapon, parang may point din naman si Congressman Egay Erice noong sinasabi niya na ganun ba talaga, pag binigyan mo ng LGSF, itong mga taong ito, itong mga local government leaders, mayors, even the president, people in the executive, talagang wala nang magagawa tungkol sa kung saan nila gusto dalhin ang perang yan. And what about accountability?
1: Oo.
0: Parang hindi swak yung sagot ni Swan Singh, ni Congresswoman Swan Singh. She was talking about the constitutionality of the LGSF. Hindi po yun ang aming kinikwestiyon. Ang kinikwestiyon po ni Congressman Erisa na kinikwestiyon din po natin ay, is there no system by which

0: which it can be vetted, na hindi on the whim of the president and to be used for political purposes. And no accountability. Pababayaan na lang ba natin yun?
1: Saka babalik tayo, Corina, doon sa panukalan. Dapat sana may formula para kung sino yung mga mahihirap na bayan at syudad sa bansa, sila yung may nakukuhang mas malaking porsyento ng LGSF.
0: Mean hindi dumadaan sa Commission on Audit ang LGSF?
1: Dapat dumadaan din.
0: Diba? Oh. Yun ang tinatanong ni Congressman Erice. Ang sagot ni Congresswoman Swan Singh is the constitutionality of the LGSF. Hindi po yun ang tanong. Anyway, ito po, ang ating pangalawang memo. Bill sa kuryente may bawas. Ito ang gustong malaman ng mga consumer matapos tanggalin ng gobyerno ang buwis sa system loss charge. Kaya nga, yung tinatanong po natin, ano ang computation?
1: Oo.
0: Para medyo maibsan naman yung kanilang mga damdamin kasi para sa kanila, anong gagawin namin dyan? Bat lang ang tinanggal ninyo?
1: Oo, sana yung buo.
0: Sana yung mismong charges, diba? At pangatlo sa ating mga imememo ngayong araw, kung ano ang itinanim, siya rin nga anihin. Pero para sa mga magsasaka, sapat bang may aanihin kung walang siguradong bibili? Tatalakayin natin mamaya sa Gift-Saka Act. Paano ito makakatulong sa mga bayaning magsasaka na hindi po natin pinag-uusapan kasi hanggang ngayon binabantayan pa rin natin si Martin Romualdez.
1: Ano na nga bang update?
0: Nasaan siya? Parang medyo nahuli. Napansin mo kahapon? Medyo nahuli ang grupo na talagang sabi nila, bakit ganyan ang gobyerno? Yung mahihirap lang ang kanilang nilalagay sa
1: kulungan.
0: Kulungan.
1: Yung malaking isda, hindi pa nabibingwit.
0: Oo, nahuli po yung presscon kasi nalagay na nga sa Quezon City Jail.
1: Ang update ay magkakaroon pala ng arraignment ngayong araw at pinayagan na via video conference na lang mag-participate si former Speaker Romualdez.
0: O hindi ba gusto naman talaga nila nakakulong? Di manatili siya nakakulong habang arraignment. Hindi ba? Medyo nahuli. Siguro naunahan.
1: Oo.
0: Naunahan ng gobyerno.
1: Ng weekend.
0: Pero tinuloy pa rin nila, ha?
1: Tinuloy pa rin.
0: Naghihimagsik pa rin sila. Bakit daw hindi nakukulong? Okay. Lahat, ha?
1: Sa bagay, may malaking isda pa eh, no? Nasa abroad.
0: Oo naman. Pero mukhang ang kanilang kine-question nga yung mga nasa ospital, yung nagwi-wheelchair, etc. Yun. Okay, so lahat bubusisiin, lahat haalamin, lahat babalansihin. Dito sa Memo.

0: Kasunod ng kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro, isang bagong kabanata ang magsisimula para sa rehiyon.
1: Pero sa likod ng makasaysayang halala, nananatili ang ilang pangako ng gobyerno sa Bangsamoro na hindi paganap na naipapatupad.
0: Nang tanungin namin ang mga manonood online, ano ang mga pangako para sa BARM na hindi pa natutupad, na hindi pa nararamdaman nila? Ang sabi, Amina Karim, sabi noon, federalism ang paraan para makamit ang kapayapaan sa Mindanao, hindi naman ito natuloy.
1: Sabi ni Nur Usman, sinabi ni FPRRD na gusto niyang makamit ang kapayapaan bago matapos ang kanyang termino, pero talamak pa rin ang karahasan.
0: Sa Ida Lonto, hindi na itupad ang pangako na itama ang historical injustice sa Moro people.
1: Sabi ni Mariam Sinsuat, nangako ang gobyerno na mapaunlad ang Moro Land at Mindanao. Parang hindi pa rin ramdam ng lahat ang pangakong yan.
0: Abdul Rahman, sana mas mararamdaman ng mga tao ang kaunlaran sa Mindanao, lalo na sa mga liblib na komunidad. Ano kaya ang punot dulo ng problemang ito? Parang chicken and egg. Dahil sa karahasan, walang gustong mamuhunan. Diba? May call center ba sa Mindanao? Not in all parts, right? I mean, only very few select parts. Industry, commercialization, eh, pero pag naglagay ka naman nun, baka naman mawala na ang karahasan.
1: Oo.
0: Kasi magkakatrabaho na sila lahat.
1: Sayang, ano? Tsaka ang ganda-ganda ng lupain sa Mindanao, Corina.
0: Sabi nga nila
1: yan. Lalo na if you drive by from halimbawa Maguindanao to Gensan, parang New Zealand yung landscape.
0: Right,
1: green
0: right.
1: Na green yung kabundukan.
0: Well, not only that, they say that it is the richest part of the Philippines na hindi pa lang talaga na-e-explore, di ba? Okay, ano nga ba talaga ang dapat gawin? Ano ba itong mga pangakong ito na kailangan itupad para doon na tayo sa pinanggagalingan nitong

0: farm, kung saan po apat na po or 40 po ang kakatawan dun sa apat na political parties na nanalo po at nakakuha ng pinakamataas na boto, 8 para dun sa mga sektor na nakareserba tulad po ng non-Moro indigenous peoples, settler communities, women, youth, ulama and traditional leaders, at 32 naman po ang kakatawan dun sa 32 mga distrito dyan po sa buong farm. So maluwalhati pong naiproklama sila lahat at inaasahan po natin by October 30 ay magsisimula na po sila, makapag-a-assume na sila ng kanilang mga pwesto at tatagal po ang kanilang termino hanggang noon ng June 30, 2031. So kung sinasabi nga po namin, kung ito pong September 14, 2026 BARM parliamentary elections ay pinaka-historic at kauna-unahan, eh may kasunod din pong kauna-unahan at historic. Sa May 2031 po, yung kauna-unahang BARM parliamentary elections nakasabay na po ng ating national at local elections.
1: Ayun, okay. So, ito po ay hindi na inabutan ng anti-dynasty bill.
0: So, ay, inabot po, ma'am.
1: Inabot.
0: Actually, opo, meron po kasi sariling anti-political dynasty provision ang Bangsamoro Electoral Code. Kaya nung pong mga nagsifile sila po ng Certificate of Candidacy, yung kanilang Certificate of Nomination, kaakibat po niyan yung Affidavit of Non-Affinity. Bakit? Bawal po sa mga kumandidato at doon sa mga nominado na may tatakbong magkamag-anak up to the second degree of affinity or consanguinity. So makikita niyo po, sa talaan ng mga kandidato, walang mag-asawa, walang magkapatid, walang magnanay o magtatay, maglolo, maglola o yung anak nila o yung apo po nila. Dahil meron po, yun po yung ikalawa actually na anti-political dynasty provision dahil yung una po ay nasa SK Reform Act.
1: Ayon.
2: Ito, Corina, Attorney John Rex, alam natin na yung nangyaring BARM elections ay, speaking of promises, ay resulta ng pangako din ng peace process. Pero ano po ang masasabi ng COMELEC, sir, na it was also marred by some incidents of violence? Ano po ang naging tugon ng COMELEC dito at moving forward, ano ang magiging hakbang para maiwasan na po ito?
0: Tama po kayo, talaga pong yata sa ating lipunan, meron at meron pong hindi makikisama, meron at meron pansariling interes. At ito po yung naganap, yung pong kanilang pananakot, pagtatangkang panggulo, ang in the hopes, ang gusto po nila dito ay i-derail ang demokrasya, isabotahe ang eleksyon. Huwag nang lumabas ng mga bahay, mga tao, takutin sila, o kaya ay nandun sa mga paaralan, ay magsialis na at magsiuwi at magbumoto. Eh hindi po nagpatinag yung ating mga kababayan. Ramdam na po natin. Ayaw na po ng taga-Bangsamoro. Talaga naman po hindi mapeperfecto. Meron na pero manggugulo. Pero tingnan nyo naman po ang pangkalahatang populasyon ng ating bayan dito sa Bangsamoro. Lahat po sila ay nagnanais na kapayapaan. At ang pinakamagandang preba po dyan, alam nyo po ba, ang voter turnout natin, kahit na may nanggulo, at ito po ay isolated, pero nanggulo pa rin, 84.34%. Ang bumoto po ay mahigit 2,018,000 nating mga kababayan out of the 2,393,202. Napakataas po ito. Grabe po ang taas nitong voter turnout po natin.
1: Wow. Okay, so congratulations on that. So what we saw, what we keep seeing is this image of like a mob, pero yan po ay isolated. Tama po kayo.
0: Tama po. Dahil yung mga kaguluhan po, na-identify po namin, naganap lang dito sa ilang parte ng Cotabato City at doon po sa Saidona Mustafa, dyan po sa Maguindanao del Sur. Yun nga po palang sa Sharif Saidona Mustafa, yan po ang inatake po dyan actually yung municipal hall. Kaya lang, syempre po, dahil may tension, medyo nadamay po ng konti sa takot yung ating mga kababayan bumoboto. At dito naman po sa Cotabato City, hindi po nagtagumpay yung kanilang panggugulo. Actually, nung pong isa doon sa isang paaralan, doon sa Cero, sa Central Pilot po, immediately, within 1 hour po, nandun po kami nila Chairman Garcia. At ang nakakagulat po dito, bagamat may nanggulo, bagamat may nasaktan, nagpaputok ng baril. Alam niyo po, nung papasok kami ng paaralan, kasabay po namin bumabalik ang mga botante. Hindi po sila nagpatinag sa pananakot po.
1: Okay, so ano po ba yung punot dulo ng gulo na yun? What was the intention? Na-establishan na ba?
0: Ayaw po namin mag-speculate, ngunit ang lumalabas po sa mga initial na investigasyon, yung pong nakakaramdam na sila'y matatalo, nagsisimula na po manggulo. Ang habol po nila, pababain ang voter turnout. Yung mga boboto po mga kababayan natin, magsialis na, huwag nang bumoto. At yung pong mga nasa bahay, huwag nang umalis. Alam ko po, meron pa silang isang pakay, siguro balak nilang lusubin yung mga paaralan para kung ano po, itatakutin ng mga teachers, sila na po ang boboto sa mga balota. Hindi po nagtagumpay yung ganilang nilang mga pamamaraan po.
1: Pero yan po i-establish sa palang, iniimbisigahan palang.
0: Tama po, tuloy-tuloy po ang investigasyon dahil mamihigpit po ang bilin ni Chairman Garcia

0: Porket na ituloy namin ang halalan, ni porket natapos na itang pagproklama, eh, titigil na kami dahil ang kasunod po nito sa mga susunod na linggo ang gagawin ng COMELEC sa tulong ng PNP, ng AFP, pati na rin po ng NBI ay mag-build up ng kaso at magsampa ng mga kaso sa ating mga korte po.
1: Ayun, ang dami nun, ha? Marami sila. Pero ang maganda niyan, makuha talaga yung parang pinaka-organizer, no? Nung gulo na yon.
2: At nasa likod nito.
0: Tama po kayo. At yung pong nangyari po sa Maluso, wala naman po kaguluhan. Ngunit meron po kaming nakita na tampering ng balota, pre-shading, 36 precincts po yung pinakialaman nila na napilitan nga po ang COMELEC na ituloy kahapon, buong araw po hanggang alas 7 ng gabi. Yung po, isa pang mahigpit na utos ng Chairman Garcia. Ang isasampa po namin kaso dyan ay hindi simpleng election offense, kundi electoral sabotage na ang parusa po ay life imprisonment.
1: Okay, how did you discover the pre-shaded ballot, sir? Papa, how do you determine?
0: Malinaw po kasi sa procedures ng COMELEC na pag ang galing po balota sa treasurer, ayon po kasi sa ating batas, Ma'am Corina, Sir Willard, ang custodian po ng balota bago ibigay sa teacher, siya talaga mga treasurer. At pagkatapos nga po ng ating halalan, yung mga balota na nandoon sa ballot box ay babalik po yan sa ating mga treasurer. So nung ito po ay didistribute ng bandang alas 4 ng madaling araw, eh syempre po, may window po yan, sinadya po yan na may window, nakita. Nakita ng mga teachers natin, kasama na po ng COMELEC, mga COMELEC officials. Meron parang may mga marka yung balota at dahil po doon nag-utos na buksan ang balota sa harapan ng treasurer para mag-conduct ng inventory. At doon nga po nakita, 36 na kahon ng balota po ang merong mga shades. At ito po, hindi simpleng pag-shade lang. Sinagad po nila, talagang inubos yung balota. Kaya po agad-agad na we took custody of the ballots, hinwala mo ng ginawang halalan. Nag-utos po sa National Printing Office na mag-imprenta ng bagong balota. Na-airlift po ito bandang hapon doon po sa mula Zamboanga hanggang nakarating po sa Basilan. Balak po sana namin ituloy pa yung halalan noong September 14. Kaya lang aabuti na po ng masyado ng gabi, kawawa naman po ang ating kababayan. Kaya nag-desisyon po ang komisyon na sa September 15, kahapon nga po, maghapon po sila naghalalan mula alas 5 po ng madaling araw.
1: Sir, sino po yung ipinapanalo ng pre-shaded ballots? So, syempre, yun yung mga tao nun, di ba?
0: Inihiling ko po, Ma'am Corina, kung pwede po magpahintulutan niyo ako na huwag pong i-disclose dahil kasama po yan sa investigasyon. Dalawa rin po ang angle ng tinitingnan. Una, eh yun po syempre makikinabang. Baka po siya talaga yung ating ano po, na beneficiary dito. Pero tinitingnan din po namin yung kabilang angulo na baka naman merong nanadya tapos sadyang pinaalam para po habulin ng COMELEC at i-disqualify. Kaya po ako po humihiling, sana po maunawaan niyo na hindi ko muna ma-i-disclose.
1: Okay. Oo. Ang Pilipino talaga, no? Kung ano-anong naiisip.
2: Follow-up question to that, Corina, Attorney John Rex. Yung responsibilidad naman at accountability ng treasurer mismo, sisilipin din ho ba?
0: Ay, definitely po. Dahil po kasama po sa obligasyon ng ating city at municipal treasurers bilang custodian ng official ballot sa pangangalaga po dito. Hindi ko po sinasabi na sila agad ang may sala. Ngunit definitely po ang investigasyon ay kasama po sila. Hindi po yung natural consequence po talaga na sila ang custodian ng ating balota.
1: So, sir, yung lumabas po, nabilang na po ba yung mga boto mula kahapon?
0: Opo, tapos na po, Ma'am Corina. Okay. Kaya po tayo ay nakapagproklama na po nung 8. Ano? Ang naging serye po ng pagpaproklama mula po nung umaga pa lang po bago makapanangalian, ay naiproklama na po yung dalawang representatives ng ating special geographic area, yung limang representatives po ng Maguindanao del Sur. And then bandang hapon po naiproklama na yung siyam na representatives ng Lanao del Sur, yung apat po sa Tawi-Tawi, and then dahil nga po na Cotabato City, nahuli yung Basilan doon sa hinintay po nating matapos yung 36 po na precincts na nahuli, 16,000 votes din po mahigit.
1: Kasama na nga pala yung 36
0: opo.
1: Pre-shaded dati. So, tanong lang po, yung nanalo ba, yun din yung pre-shaded?
0: Yun nga po ang sasabihin ko po. Kung pwede po, wag ko muna pong sabihin yung parte kung sino yung na-appreciate.
1: Akala ko, sir, mahuhuli ko kayo eh.
0: Opo, ang importante po ay naiproklama sila bago mag-alas 9 ng gabi. At yung pong natitirang apat na po na party representatives at walong sektor na iproklama po ng mga bandang alas 12 po ng gabi dito sa region naman po.
1: Kailan po kaya namin malalaman, sir? Yung investigation, yes.
0: Opo, malalaman niyo po ito kapag po kami nagsampa na ng kaso. So yun na po ang tinatrabaho ng COMELEC po ngayon.
2: Ayun. Sir, pabor din ho ba kayo doon sa panukalang ialis na sa kustodiyan ng municipal at city treasurer ang kustodiya ng mga election paraphernalia?
0: Alam niyo po, sa isang banda, ang layunin po ng ating Omnibus Election Code kung bakit wala sa COMELEC po yan ay checks and balances. Ngunit nakita po natin kasi nakadalasan, hindi ko naman po sinasabing lahat, eh talaga pong kasama ng local government units, yung city at municipal treasurer. At kaya po merong